0: kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids, o guban pang mga gipamati. Mga kasama, the best kidney Bioproof Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, makaboost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal, mamahimong imnunduhan ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang Bioproof Herbal Capsule di Wonder Food Supplement, mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Norma's Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga to ang distribution center mga kasama, nahimutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Colonan Jones, Cebu City. Ug mapalito sa bang Bioproof Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
1: Sports ngayon. Ngayon.
2: Ato na wato na to ang sports update. Gikan sa ato ang sports analyst ug international boxing judge nga si kasamang radio man Edward Liga. Sir Edward, may buntag.
3: Mayong buntag kasamang Marisa, kining atong balita sa sports giatud kanyo sa DTX 500. Mag-abot karong buntag no si number 10 sa tennis nga si Elena Svitolina sa Ukraine og ang pambato sa Pilipinas nga si Alex Iala no karong buntag alang sa nagpadayon nga tournament no sa tennis sa Mubadala DC Open alang sa quarter finals dili na kini bag-o alang ni Iala tungod kay nag-abot na sila kani adto ni Svitolina og iya kining napildi so kini rematch na og posible usab maninguha ang Ukrainian nga mudaog tungod kay gipildi siya ni Iala sa ilang panag-abot si Elena Svitolina number 10 sa ranking sa tibuok kalibutan samtang si Iala number 28 usab no sa ranking sa tibuok kalibutan so mas pabor ang Ukrainian pero bisan pa man ana dili na bag-o kini ni Iala tong kay iya kining napildi kani adto ang maong Ukrainian. Alita sa basketball, mihangyo ang Malacañang sa Senado nga i-fast track o ipadali no ang naturalization ni Vinny Boatwright ang mahimo kining naturalized player alang sa Gilas Pilipinas aron kini makadua no sa 2026 Asian Games gawa sa 2026 Asian Games gikatakda usab nga ang Gilas Pilipinas karong katapusang semana sa buwan sa Agosto duwa usab pinaagi sa nagpadayon nga FIBA World Cup qualifiers nga diin na pagahimuon dinhi sa dinhi sa Pilipinas si Boatwright posible mauna niya muhulip no sa idara na nga si Justin Brownlee ang Gilas Pilipinas maoy defending champion sa Asian Games sa basketball nga sports. Kini nga tong balita sa sports gatul kanyo sa DTX 500 pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon mag DTX 500 ang DTX 500 adunay superior antioxidants nga maoy nagprotekta sa mga selula apil na ang mga nadaot nga mga skin cells ug ipagrabi kini sa pollution UV rays pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining panguntra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 nindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata, sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pay imong gipaabot mag DTX 500 matag adlaw aprobado sa mga eksperto og sekreto sa mga gwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHP. Tatak! Aremen!
2: Dagang salamat, Radyo Man Edward Ligas. Alang sa imong sports update. Ito ang balitang sports. May nagtapos ato ang mga balita. Karong mga oras sa mga kasama. Apan sa dili pa. Arita sa tong winner sa ato.

0: Shout out di ay ni Jess Borja diha sa Pilar Kamote Sab. Naglanog-lanog sa mangingihang radio, ingon man ang iyang TV. Nagtanaw sa ato ang Facebook Live. Karong mga orasa. O nag-YouTube ani. Ano ta sa tong winner? Sa tong answer to win promo, ato ang pangutana, kinsa kining kanhi senador nga nakapiyan sa 1 million pesos sa gatubang niyang kasong malversation dito sa Sandigan Bayan 3rd Division. Yahay na kayo. Gawas na slungga. Ang atong winner, ang tubag ato mga kasama, senator o ex-senator o former senator, kanhi senador, Bong Revilla Jr. Ang swerteng mananaog, alang sa ato ang hugna karong mga orasa sa Answer to Win promo, mao si Ma'am Dayan Oporto Andrin. Congratulations kanimo Ma'am Dayan Oporto Andrin. Nakasunod gyud sa ato ang mga promo mechanics. Naka-like og share sa ato ang Facebook Live karong mga orasa. Ni-follow pa gyud sa ato ang mga official Facebook pages. UHP RMN Cebu ug kang Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Nakatubag pa gyud siya sa saktong tubag. Yan tubag. Former Senator Bong Revilla Jr. Congratulations, Ma'am Dayan Oporto Andrin. Palihog lag chat sa ato ang official Facebook page nga DYHP RMN Cebu, Ma'am. Chat dito ay muhang kompleto nga pangan o imuhang GCash number. Chat lang daan, Ma'am, ha? Kay Sabado man ron, wala tay opisina, wala ighatag sa premyo. Sad lang Lunes na ni Pohon, Ma'am, masen inyo hang premyo nga 200 pesos GCash. Imo ra gyapon mo chat daan karong adlaw. Makita ra na sa in charge sa maong pagpanghatag sa premyo. Atangi ang pagbalik ni Radio Man Benji Tanghian alang sa dugang mga komentaryo ug mga issues. Standby. Oras alas 8:08 na.
1: Galing-galing mo. Smart dishwashing base go. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
1: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
3: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
4: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
5: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
4: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
5: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
4: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
5: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay
4: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
6: ACS. Mga kasama, pait na kayo panahon karon. Apan dunay may balita gikan sa pait, kana ang Seed Liniment Oil. Ang kapait sa panyawan nga naa sa Seed Liniment Oil may muhatag og kahupayan sa atong mga giantos nga mga baratian sama sa pamaol, panuhot, arthritis, piang, mga katul-katul sa panit, biri-biri, mga hubag-hubag, bunit, pinaakan sa mga gagmay mananap o mga insekto, bisan ang lamok dili makaduol o dili magkapaak ang sakit nga dingge malikayan usab mga kahigalaan. Busa, gamit na makasama sa Seed Liniment Oil ang imong katambayayong sa kapaitan. Seed Liniment Oil, ginama sa Seed Pharma o giapod-apod sa Seed Marketing. Basta Seed Marketing, tata, magaling.
7: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
8: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Pangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Micros Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
5: Straight to the point.
6: Ato ang takna alas 8:12 na sa kabuntagon. Balik ta magkasama diri sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga. Ani kumusta man ato ang mga pinanggan digpaminaw ha? Nagminaw gyapon dia sa ato ang mga sa inyo ha, mga balay no? E sa ato ang programa sad magkasama. Ato magkasama to mga idol ha. So muna nga kanang naa nga dire pwesto na o niya pakusgi nagbalik inyong radio diya. Ato sa nga dawaton si kasamang Lailin Rabanis Arigadas yung duga nga mga winners na to karong buntaga. Asa
5: straight to the point.
6: Insan ni mga laing grupo na sa kasama ang nakadawat no, sa tuang pahalipay. Dire sa DYHP. Yes, kasamang Lailin, may buntag.
5: DYHP. RMM Report.
7: Mayong buntag ka sa mga Radyo Man Benjo. Mayong buntag sa kanang suking tigpaminan itong stasyon DYHP. Live ito karon sa Cebu City South District. Din lang sa maswerte yung makadawat sa itong mapahalipay nga bugas o chorizo. Yes! Yes! Salamat sa ilang kanunay pagsuporta sa itong stasyon DYHP. Sila Erming Montifalcon, Nora Iyos, Radi Cabigas, Elma Abatayo, Meli Nadera, Michelle Arribalo. Pagkaroon kayo kasingit ninyo sa DYHP.
6: Okay! Ala, sige. Dere, sayaw sa tama nang... ante! Be, sige. Kasama Julius Balili, be. Sige. Pasingot sa kabuntagon. Okay, sige. Pwesto. Kana.

0: Ah, sige. Salamat kayo sa tuang mga... Ah, salamat kayo ha. At least nakakuan in town. Ah, kananang paningot ag ginagmay ha. Ah, gipaningot ag ginagmay diha town. Ah, salamat kayo sa mga nisayaw. Katong awa mo sayaw. Kuhay di lang premium kasaman, Julio. Ah, idugang na ito mga nisayaw. Salamat kayo mga listeners na to diha ha. Ah, mga manang, mga ante, mga nanay. Ah, salamat kayo diha o niya. Ah, sige hagyod ang pagpaminaw sa DYHP o sa IFM ha. Ah, sa tuang mga kwan in town. Ato mga listeners sa town diha o niya. Kasamang Laylin, kasamang Julius ha. Salamat kayo diha ninyong tanan no. Ato ang mga sukindig paminaw. Ato ang mga naminaw sad karong buntaga mga kasama.
1: Straight to the point.
0: Okay, so arita makasama sad sa ato ang kanang na ang balikan na to ga hisgot ha. Ato ang balika hisgot usab garon o niya aris ata sa ato ang mga report sad mga sukindig paminaw. Aris ata sa ato ang kanang na ang mga report sa di patamo adto sa ato ang mga hisgotanan ni ining ato ang mga isyu sad garon. Kay kuan ra ba di ay kanang hapit na ang elections barangay. Hapit ng eleksyon sa barangay, maodi ay nga ang uban ko no mga konsihal o kanin nagplanong mudagan, murag dagko na kay ngisi. Ato sa nga dawaton si Idol Tweety sa 93.9 IFM makasama kay di may usa ka landlord gikawatan og manok. Uy, kawatan paslaks presuhan. Ha, naon sa mga wat manig manok natakdan dagway ni Rick Mar dagway. Yes, Idol Tweet ni, unsa maning manok ang gikawat, bay ni, o kanang na ang buto ni, ha, or kanang na ang sunoy ning manok, Idol Tweet ni.
1: D-D-D-D-Y-H-P RMM Report.
2: Yes, Rajuman Benji. Perting paita, Rajuman Benji. Hilig ba ka aning sabong, Rajuman Benji?
0: Dili kay ko hilig sabong, pero og naay mo tanaw tari. Kuan mo tanaw, tanaw ta, Idol Tweety.
2: Tanaw po ka, mo ingon po ka, adjust.
0: Pero di ko, may watos buwangan. Yun, kana rang ako lang sundog-sundogo na yun. Way kalo, just stay.
2: Pagpapaita, Rajuman Benji. Pait kining dangatan po da sa usa ka 26 anyos kay saon man ni na sakpan man ni siyang nanguha ig itatari nga manok kay Rajuman Benji.
0: Ay, datara dili usa man nga kuana manok ka talisayon, lambuhon o bakikihon.
2: Hybrid man daw ni. Hybrid ba unsa ning hybrid?
0: Hybrid na nga manok pero ang kanang balahibo ana unsa man kuno color ang balahibo ana?
2: Color brown Rajuman Benji murag patina ra manggoro ning manok ka.
0: Ang patina. Abi asa man nagkuan na unsa may nahitabo ani ganung mang iha mga gi kawat in town na manguan sa manari sa manulong sa tigbakay
2: na nahitabo ani Rajuman Benji ato alam po ni taguan no sa panganan kini nga maong suspect nga si Said.
0: Saig.
2: Kuan man ni sa usa ka tausog. Tausog ni siya Rajuman Benji na abot ra siya diri sa syudad sa Cebu tungod Rajuman Benji aron manarbaho. Apan sa iha pag-abot diri sa ining tuang syudad sa Cebu Rajuman Benji na unsa na nahimo ning kawatan on Rajuman Benji kay sa pinasairan murag ubay-ubay naman ni siya og nakawatan po di ay.
0: Uy, gisigin diri ning pangawat di ay.
2: O matod para Rajuman Benji. Pero iha man po ning gihimakak pod. Ya human ana Rajuman Benji. Kay ning trabaho man ni siya isip guwardiya sa kada kong kumpanya po din sa syudad sa Cebu Rajuman Benji.
0: Uh-huh.
2: Na football daw ni kani nga maong guwardiya.
0: Na football.
2: Mao na kay kausa. Oo na football siya kay kausa ra daw siya naka-absent Rajuman Benji. Gitangtang dayon siya sa iyang trabaho. Mao Rajuman Benji nag-abang man ni siya ni iyang abang pod ani nga kani iyang gikawatan Rajuman Benji na si Tatay Rogelio or mas nailhan sa pangan nga Boy Bangas. Oo. Kay sao naman noon na Rajuman Benji, wa naman siya ikabayad, wa na po siya ikapalit po o kining yung mga panginahanglan noon na sa pang-adlaw-adlaw, pareha ng bugas, sa iyang panudan, o wa na daw siya pang pliti-pliti para maka makakita pa siya ng trabaho Rajuman Benji. Mo nang hinungdan na mo po niya kapaagni niya Rajuman Benji nga kuwaon sa Yus Kadlaon alas 4 para Rajuman Benji ang kining itatari nga manok ni tatay nga nasa luyo nga bahin sa ilahang balay. Kaya og katong itatari pa nga naa sa atubangan sa balay nila tatay makit-an man siya sa CCTV. Kaya na may CCTV ang kini nga maong balay apan sa tubangan ra nga bahin nya naka matikod man ni ang kini nga maong suspect Rajuman Benji nga napa may gitaguan din hi sa luyo motong katong sa luyo nga igtatari mo to yang gikuha Rajuman Benji kay matud pa niya iyang ibaligya kay wa na gyud daw siya pangkonsumo.
0: So
2: mo nga na Rajuman abi man ako kanang makigsabong pud ni siya good. Iya ra ding ibaligya Rajuman Benji niya sa tuang
0: dili din sa sugarol.
2: Ay, san, karon gid Rajuman Benji, sa kadugayan na itong storya, nasairan na to nga na ungo ko din siya sa scatter.
0: Ah, hilig din siya dula ko din, ay.
2: Hilig og dula og mga online games. Mapagpaniya nga ka ng dili man daw ingon anak po siya ka naungo Rajuman Benji. Apa na matod po nila tatay nga ilaha pong makitaan yun na kanunay magduwa ni ang kininga maong suspect og scatter niya. Kanunay pong mapildi. Kaya dosintos man kanunay po ng ihang ipatad Rajuman Benji niya. Dalira man po kuwao na ning mga online games. Munang wala po ni siya kwarta. Hinungda na Rajuman Benji na naagnig siya sa pagpangawat ani nga maong kaning manok. Ngayon saon man nga na may gasuroy-suroy silingan nila tatay Boy Banga sa Rajuman Benji. Hinungda nga nakitaan po yun siya sa akto nga nanguha ani nga maong manok.
0: Pila magkabuok kinuktan? Pila magkabuok kinuktan yung gikuha Idol 20?
2: Usa kay nakuha naman ang duha. Kay baligtulo naman daw ni nawala nga manok ni tatay Boy Bangas.
0: Kinsa may nagkukwanan eh. Kanang naa nga nagkuha at tunto ang laing manok siya Gyapon. Kanina dakpan karon.
2: Na mauna. Mauna ilahang niya gidudahan Rajuman Benji. Apan na itong unang higayon. Ikaduhang higayon. Matod pa ni tatay Boy Bangas. Iya ra daw itong gibaliwala. Iya ra niya gipa. Gipalagpas na po niya Rajuman Benji. Apan ka rin ikatulog. Itungod na sakpan naman gid kung kinsa itipangha. Munang iya hauntang gikumpronta aron dili na sila maabot sa Mabolo Police Station Rajuman Benji apan kay tungod ang kini nga maong suspect Rajuman Benji mura magning deny gyud ni himakak nga dili wa gyud niya kuha apan na nagud sa iyang kamot kanila gyud kawatan
0: sa pag gimutugan bisag na sa kamot ang gihapon mo angkon ha.
2: Wa gyud mo angkon Rajuman Benji inong dagan
0: wa kanda ba ni sa kanana ang unsa man ni minyo na ning ni ang nangawat Idol 20.
2: Matod pa niya, dili siya minyo Rajuman Benji. Panangihang pamilya, mama, papa, yung mga igsuo na nasa Mindanao. Kaya siya rada ading he.
0: Oh, kung anon man niling manuka, muraman og kanang naang, muraman og banugon ning manuka kasamang Marisa. Kining banugon raba kuno matudpas mga karaang sugarol, dili ni mayong itari ugoy adlaw.
2: Ugoy adlaw, dapat na adlaw Rajuman Benji.
0: Okay, wala may kuan man. Sa makaraan, ako ba itong ipangutan na kung lolo, ano man nga, kanan ang kinahangla mag-adlawan i kanan tari ingon sa tanawan na abay banong o gabi di ba wa?
2: Loko po tintaw ng mga manok.
0: Oh, naman po na ikanang kwa, naamay ka na mga, naamay mga kanang naang timailhan o ronsanang naang, say, tawag anang ilahagod nga kwa. Ako uyuan, sugarol man ka na manari makong kanana ang mga uyuan ako nalang kuan lang kanang na ang dili po ingon nga grabe ka sugarol kana ra ba nga ipot-timpo-timpo ra ba pananglitan og maka kuan kanana ang maka makabaligyag bakte na ikapusta ano.
2: Kanalagyan sa
0: Idol 20 ha. Kanalagyan sa Idol 20. Balikan ti karon to taon Idol 20 human lamang sa mga importante kayo kay ano ni kanana ang nganindot ni manuka nya tan-aw na tog unsay color sa tiil ani kay kuno na tog unsa man ning kuan na pud unsa man ning orasa itare ha. Karon to taon sa tong pagbalik magkasama ha. Alas 8:26 sa buntag.
1: This time check is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kuti silka in as early as 7 days.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
9: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
10: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
11: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
12: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
13: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
14: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
15: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Paste.
17: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
16: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
18: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal and plastic. Number 1 ko to.
19: Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
16: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
21: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
22: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lubang. Sa bango ng Charm.
23: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
21: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
22: Pangong kumakabloom sa Charm.
23: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
21: ACS.
24: Straight to the point.
0: Ato ang takna alas 8:28 na sa kabuntagon. Balik ta makasama dire sa ato ang pagkulo kabildo karong buntaga ha. Ngos kasamang Marisa Sweet tum kalagi anang na ang tari di ay sugarol kay ko wa di ko manugal oyo. Ug agi anang kanan ang sugal pero kana na ang itos amo sa una kay kung wa pa nawala ton tabo-tabo ba kanan tari-tari ditos amo. Awa pa na wala nya dol ragog tari an dito nya say ma. Kana mo tan-aw ta nya makadungog buntas mga sugarol. Rawa ko kasuway anang naang kwan idol tweety kanang naang ako gay mo buhi kanang naang mo pusta rawa ko kasuway ana kanang naang tanaw lang o kanang naang kwan pero side kay ko hinanaw kay maluoy sa tas manok lagi mapag ihaw na kay ha kaon patang anong pasakitan mag ihawon manggal ano may uban sad yung mahiligon ana mahiligon o kanang naang manok no sige balik nimo idol tweety so na naadiha na priso na kining ni ang maong kawatan onya kadaghan na diay ni nakasala idol tweety
24: DYHP Ottoman report.
2: Yes, sa Rajaman Benji, ubay-ubay na gyud ni siya sa laod nga nabuhat kay ato pong nasairan sa wala pa siya nag-abang dinhi ila Tatay Boy Bangas kay nakapanguha, nakapangawat naman din ni siya Rajaman Benji.
0: So sa may gikawat niya kanang manok gihapon, so kuan gyapon manok gyapon gikawat.
2: Lahi na po, Rajaman Benji. Lahi ihang ikawat. Depende sa iyahang abangan, Rajaman Benji. Kung siya makita, magka-heart-heart siyang mata.
0: Oh, so kanina ang tawhana, gaabang ni siya ng balay ni Kua, ni Tatay, o niya giunay ras Tatay o gikawatan?
2: Na, giunay ragyudog kawat, Rajaman Benji mo. Ganina oh, na sa
0: biko nung kasama nga names, be, ipa, ikana na ang picture ka nga kupot sa og gamanok, ipadako kung nung nagamay, be, og klarohon talaga ang balahibo ha kay kanang daghan ra bang mga sugarol na tong naminaw o niya kanang na pero sa kung pagtanaw ana mura man og pula og dughan pula mag kani o mura bitaw og kuan kanang na ang may pagkakuan man kanang kanang tapayan de ni siya o tapayan ni o niya itom og kanang na ang itom og tiil.
2: Ha? Oh, itom og tiil.
0: Oh, itom og tiil. So, pwede ni siyang itari ni Mos mang hapon-hapon idol tweety or gabi nga ako an.
2: Depende day color.
0: Ah, kanang hapon-hapon panalitag banugon siya di pud nimo itari og kanang naang wa nay adlaw. Oh, pero kani siya itom magtiil, ha? Itom magtiil, pero pwede nimo ni itari kanang kuanas adlaw kanang naang mosalop na sa kuan ba? Ha, kanang talisalop na sa adlaw idol tweety.
2: Amo ni Moni, klaro nga manok na dili hinga tugon, Radyo Magbenji, kaya pwede man siya hapon-hapon.
0: Ah, dili ni matog. Dili matog, labi na, o gana na ang, makita ni o gana na ang kontra. Kaya mura bito, mura pog latom, ha? Latom, mura pog banugon. Pero, o gana nga, kuan ni siya, kanang na ang, sa man ni, taas ni tahod, Idol 20, kailan kag tahod, sad?
2: Wala po ko kailan ng tahod, Radyo Magbenji.
0: Kaya bito, sa iyahang tiil, nga na ay murag nitubo diya, nga mura og hait nga, kuan? Ha? Kana na ang murag hait, nga murag buwang niya ba? Oh, sa makanigi.
2: Oh, taas-taas sa kana, Radyo Magbenji. Taas-taas siya din ha, dapitan. Oh, itong ni siya.
0: Oh, ang kuan, ana, ang tawag, ana, tahod. Wala din ni, kuan, wala din ni putlig tahod. Oh,
2: ang na tahod. Wala, atong, ang angkay, basin igtari na po ni... Radyo Magbenji, ito si kayo na ba? Nga kanil tatay mag Radyo Magbenji, nasag mo yun siya, kaya mo guning tabangan po, ang kini nga maong border niya, kay Tod, kaya nalaging dili po de, nga nakadako ang iyahang sweldo, isip ko oh. Siya Radyo Magbenji, nga magkuwang-kuwang, nga makauhuwam ni siya kang tatay, og kinintos, dusintos, resintos, pahuwam mo dapat ni tatay.
0: Oh.
2: Yan na yun na, kaya ganing maroon, nasag mo yun siya kay, sa iyahang pagtabang ba, kay mo ni gibalo sa iyahang iyahang worker. 3 months pagod ni siya din nagpuyo Radyo Magbenji kang tatay. Pero giisip na po siya, isip ako. Pero mo ni ang iyahang gibaw sa manang medyo nasagmuyo gini si tatay.
0: Oh, muna, kini mga iyon ini mga kawatan, Idol Tweety, no, namay uban nga magbago, pero napoy uban nga mangunay, napoy uban nga dili mangunay, bisag pakanon pa ni Mugpalad, unay yun kagyod.
2: Kanagid, Radyo Magbenji, kanang daw. Dili mo pasalamat ba?
0: Oh, grabe yan. Ano nga kanana ang gitabangan pagide siya og wasay kwarta pa hulamon o niya inani gi unay niya mas mapay ang giingnan na lang to nga tay ato ala ning itari dito dai mga tay kanang manulong ta og tigbakay dito tay ha.
2: Na dili man ta gini siya pa sa kag kaso Radyo Magbenji apan na kana laging nasakpan ka ni di pagyug kamutog ana mo nang medyo ni init na noon pud ang ulo pud aning anak ni tatay mo tong gidala na lang gid nila aron matagam dinhi sa Mabolo Police
0: Station. Mas maayo gyud nya kana na ang patagmon sad no mas maayo nga patagmon pod kay kana na ang ingon ani mas mudako pa hinuon ang unsay kawaton ani na gani ron ka manok-manok ra na.
2: Oh. Kaya magsugod ba ginagmay Radyo Magbenji? Ilagi na og kanang naanad na din siya.
0: Pero kanang na ang mga manok, pananglitan og hybrid ding mga manuka, labi na og kanang na mga rasa ni Idol Tweety, mahal kay na, oy, na yung manok nga, kanang na ang tag 7,000 o 2,000, na mga ni tag 12,000 nga kuan sa manok. Niya. Pero ako lang kuan nang kay medyo kuan man, kandi maklaro ang naong, ato tantanaon ang kanang na ang naong ba, og unsa baslay bagbalahibo ba?
2: Sanaong day na magiging Radyo Magbenji.
0: Ah, naman. Mura man po nagtao, Idol Tweety, nga kanang napaghumanimos naong balik is lawas o balahibo. Ah, dayon muna nga, pagtanaw ni Mos naong, may magnaong, may pagbalahibo, ato na ka siyahang sinyal. Ha, ato na ka sa, kwan, sinyal. Kani, amayon ng itari, pero dili ganit may itari, ang sinyal, ana, ahos, bumbay, o tanglad, na tangad.
2: Murag expert, yun kay ka ba, Radyo Magbenji?
0: Oh, ay, kwan lagi, kanana ang, nalagi to, eh, kanana ang, tari-tari, ito sa amo sa una. O niya, akong uyuan, namsang ko uyuan, na kanana ang sugarol, niya palitag, antog tabo ba? Nami tabo dito sa amo, ah, o niya, pabikingon ta itong kanana ang manok, in nga igtatari, isulod atong naon naman ay bagbag, sad sila nga, kanang gihimo gikan sa
2: buslot,
0: pandan.
2: Buslot.
0: Oh, na buslot-buslot. Hindi buslot. Pandan, ana. Ah, sige dong, bikinga rin dong, kaya nagabot ito. Kung anong tagaan, sige, kakauntag paksig puso, no?
2: Pero gahi ba nagbabihag, Radyo Magbenji? Gahi, pinagunod.
0: Aw, oh, kanang ay mo ginang latag maayo. Ay mo ginang latan niya. Kanang naang, namtoy kwan, na kanang uban nam sa dagon-dagon ana Idol Tweety. Ang kanang ibutang sa bayna, kanang naang sa kwan ba inigbug ko sa kana na ang tari ana, ah, butangan ng dagon-dagon nila. Ay, munang uban nga, kana bisan o dili ka mong musayaw, baka bihag ilang manok, purti na musayaw suod sa tarian. Oh, so kuan na lang dito karon o niya kanisiya, unsa may kuan ane, unsa may sulti sa kaninyang suspect, unsa man magbag-o na kuno siya, manlitag makagawa siya og pasayloon sa tatay o sa man, wag yapon sa ni angkon?
2: Nangayo siya pasaylo, Rajuman Benji, apan, awahin naman ang tanan kay maroon na kapisisyon na magiging si tatay. Oo. Kay og nitugan pa siya, una pa lang Rajuman Benji, nga nakuha to niya, siguro maluoy pa daw sila tatay, apan iha manggudong gipaabot nga maabot po sila dinhi sa Mabolo Police Station.
0: Oh, so giunsa man niya pagkuhan? Giunsa man niya pagka... kana na ang pagkahibalo nga gikawat man ang manok pagkasakop dunay CCTV or unsa man.
2: Nakasakop gyud ang ilang silingan Rajuman Benji nga wa pud siya kabalo nga nagmata pud atong higayon na.
0: Oh. So mo na nga kanang na ang kuan gyud wa ta kabalo pud og siya roy siya po nanguha ato ba basig gibalik-balika na pud dani og kuha ning mga hinuptang tatay.
2: Oo. Oh. Maugin na Rajuman Benji ang gitanaw po nila tatay nga basin siya rapod ang nanguha tong duha po ka igtatari nga manok.
0: May ganit, kiwa parisa, dili ka na ang baig buto, ang gikawat idol tweet eh.
2: Para naman daw ni siyahan ko, niyahang pangadlaw-adlaw, ambot lang po pangadlaw-adlaw.
0: Pero unsa man siya, kanang naang, doon ay report nga musuyop ni or scatter lang?
2: Scatter, Rajuman Benji.
0: Scatter lang ko no.
2: Oo, na addict sa scatter.
0: Kung ano ba unta, taas na ba ang tao, tohana, idol tweet ni, unya may pong hitsura?
2: Mayo gitsura, Rajuman Benji, apan mo lagi na, kanang sa kamaayo gitsura, badig yun din mo mahibawaan, og naabay binuhatan nga bati or dili.
0: Oh, so ganiha, imuha siyang na-interview, ganiha?
2: Oh, ganina ko na siya na-interview sa dili pa siya pa medical Rajuman Benji.
0: Ah, habi ko na. Ito ko nung paminaon ang kanang na ang imuhang interview adult tweety on sasay yahang kanang na ang pamahayag ane on sasay yung habig sa niya. Ah, sige ko na. Ito ko nung paminaon kasamang
1: name sa sasay. Tag-scatter.
0: Okay.
1: Tag-sara. Mm-hmm. Yeah. Moon eh, hinungdan ni mo na ngawat ka, dili day ka tong pangpalit ni mo konsumo. Wala ko pang piti. Mo ito, hinungdan nga na nangawat ka sa manok ni tatay. Pero tig-scatter, yun ka. Ila day baligyaan yung kuan. Manok di ay. Nakasaway na kagbaligyag manok. Wala pa karun pa, unta. Unsa ni mo ra sa gikuan din ni? Gikuha. Alas 4 ka dlaw? Ay nang adlaw ni gidan ka. Pero dili gini ni mo pang gawa og scatter.
3: Ako lang to pang piti.
0: Oho. Ah, so muna ang kanang na ang kuan. Ah, muna ang nahitabo de idol tweety o niya maintag ipalit og bugas, idular de sa yung scatter. So muna, wag ila yung padulungan ni mga taong way trabaho o niya hilig kay duwa.
2: Kanagid, Rajuman Benji, dinagid ka mapordoy. Imagipag, unsa kagamay siguro sa sildo, Rajuman Benji, o kabalo lang gid mo kupot og kwarta. Nga din, kabaw lang po mo budget-budget. Siguro okay raman, mabuhi raman kita, Rajuman Benji. Ilabi na, wala pa ni siya kanang pamilya gyud, walay anak, kanang iyahang suportaan. Nga, naaraman po ang iyahang pamilya po dito sa Mindanao nga, wala ra po siya gi-obligar nga muhatag.
0: Oh, tanawa ra, wa magani sa obligahan ay, o niya, nganong iyahang gi-kuan gyud, gihimo ni, patag mo na diha. Ha, patag mo na aron matagam na idol tweety.
2: Tinood yun eh. Sinoon sa Rajuman Benji, ningon man siya nga og unsay desisyon na nila tatay og mupasakag yung kaso, kaya nalang po yung atubangon.
0: Okay.
2: So far, Rajuman Benji, muna ito nakuha direct sa Mabolo Police Station. Kini yung idol to Desaya sa 93.9 of DYHPR, men. Cebu Tatak R, amen.
0: Okay, salamat idol tweety sa imuhang report. Oni sa pikas bahin sad mga sukindig paminaw atong hatagag pagtagad ning niang katutong gitabangan no og kulata sa Mactan National High School ang tinun-an in town mga sukindig paminaw. So dunay dito sa Las Piñas ra ba no dito sa kauluhan dunay minor di edad nga nagkaaway sila ni sangko sa pagdinunggabay ha gidunggab sa 14 anyos ang 13 anyos niya nga kanang na ang classmate. Ha? So muna nga kuan in town kayo, naunsa ba ning atuang kuan in town nga bisag mga bata makasama, nagkamao naman nga, kamao namang mupatay. Ha? So muna ang manghinaot ang kanang na ang mapaubsa na to ang kanabitang pangidaron sa mag-atubang o criminal liability. Kaya karon 15 anyos ha? Noon, kung below 15-year-old, onya, doon na kay nahimo nga kanang naang salaon, adto ka ibutang sa kanang naang paglaon sa DSWD. Ha? Pero mayo nga, mayo untao ka nang magbutang tagprisuhan nga lainon yun sila nga ayaw pong isagol ato mga daggo. Ha? Kaya no, kanini ah, dito sa kwan, Las Piñas, mga sukindig paminaw. Karon diri sa Lapu-Lapu, hinoon, nagsinumbagay rani, or gitabangan mga sukindig paminaw o kulata. Ha? Gitabangag kulata ang usa ka tinun-an sa mga dili mo minus lima. Ha? Ka mga kanang nitabang niya. At ako nung kung ano ni Bikay, na may video ani ito kuno tan-aw ni kasamang names diri man sa kuan ha diri ni sa Mactan National High School kani gabi din ni hitabo ah tanawan ni mga isod mga bata ha oh. Ala oh sus oh tanawan sus grabi ha ani oh grabi ha ani nga ah oh, naglakaw ra. Naglakaw ning ni ang usa ka estudyante kauban ang iyang mga barkada ba ni or classmate man ni nikalit og duol ning sus nikalit og duol ning laing mga tinunan oh wa gud ayong kabarog itawon ang gikulata oh sus naksog kalipong oy ha naksog kalipong ni barag ang kaning gitabangat kulata oh sus grabe ala kaning usa na may gipuspos lagi unsa man ang gigunitan. Ha? Tanawa, oh. Sus, sabiha, aning kuana. Kana na ang kaisog, aning ni ang mga bataa, pero, ha? Isog ni sila, pero ni dagan ba, ha? Dagan sila po. Oh, tanawa, oh. Ni aksyon o ganang kuan in town, ni aksyon o barag, ganang ilang gikulata, ha? Ni aksyon o barag. Ya, dugay na ka, sus, ala, oh. Dugay na ka. Pagkrabiha, isuga, aning nila, no? Kapag humagkulata, may gani, kinain ni busina. Ha? Gibusinahan sa mga niagi nga mga sakyanan. Boto nga nilagyo. Idagan, oh. Sus! Gabihan ni mga bata, ano? Nga, grupo-grupo, tingalin ni nila, oh. Ha? Kato mga nagsumbag ang ilahang pantalon, ang ilahang kanang naang kasunis, color green, ang kaning gisumbag, color itom, so posible ni nga dili ni sila mga classmates. Ha? Ang iyang mga kauban, wara po ni tabang. Ano man si mga kauban, wara man po ni tabang. Ha? At ilo po tingali nga, pilapil, tana, basig magpagan sa taan. Ha? Kaluuya sa kuha, no? Oh, tanawa, oh. Ha? Pagka, kuha na ba yung taon ni mga bata? Kaning grupo-grupo ba? Grupo-grupo tingali ni, okay, ngano ilang man ang gitabangan? Unsa may ilahang, ha? Unsa may ilahang atraso, ani ka, ha? Uh-huh. So, atong kanon si Juan Radioman Sin Galiardo kay nakasanbay ron sa Picas Linya makasama unsay update, ani? Ha? Unsay update, aning ni ang mga batanon nga kaning ni ang nitabang pagkulata aning Osaka estudyante in town. Ano na ba si Radio Man Jane na kasamang Marisa? Okay. Radio Man Jane, na kumusta man ni ang sa may update ani? Kaning gitabangan og kulata in town dias Lapu-Lapu.
24: DYHP. Ottoman report.
2: Yes, Radio Man Benji, posibleng trip o naalaan lang ang gitanaw nga motibo karon sa ato ang kapolisan na din sa Lapu-Lapu, particular sa Station 2, kasama nga Benji ang ato sa atong pagpakiginabi ni Police Major Felix Cleopas III, ang happy din sa maong buhatan na ang ilahan niya nakuha ang impormasyon, posibleng trip or naalaan lang ni ang biktima kasama ng Benji.
0: Uy, naalaan!
2: Naalaan or trip lang din sa mga batanon din sa ilahang lugar kasamang Benji. Sa ato ang pakigsusi din hi, nangayo tag background din nyo kung unsa dyan ang nahitabo. Nga nung sa punto maingon ani dyan kasamang Benji.
0: Nahitabo okay, grabe man ito pagkakulata. Mura man, huwag na ay dako kayong atraso.
2: Mura ginana agyan, mura gitinood na hinaikan din nila in town ang biktima kasamang sus. Benji nga grade 8 student.
0: Grade 8?
2: Nga, kung pa ni kasamang Benji.
0: Pila.
2: 14
0: anyos. 14 anyos, oh.
4: 14 anyos niya. Ang kining mga nangulata ka sa mang Benji, ato lang kuntagaan o background ang ato ang mga suking tigtaninaw. Unom ni sila kabuk ang nagtabanga.
0: Unom? Uy, daghan man di ay!
4: Daghan kaayo ka sa mang Benji niya. Puro po ni sila 14 anyos, mga grade 8 students sa susamang eskwelahan na po ka sa mang Benji.
0: Pero dili ni sila pareho og seksyon.
4: Dili pareho og seksyon. Lahit lang sila og seksyon, pero same sila nga grade 8 student ka sa mang Benji. So mao na, nahitabo ni ang kaning pagpangulata, mga alas 5 pasado sa gabi ka sa mang Benji, kay ting uli na di ay nila sa last nila nga klase. So nahitabo nilo, kay naamang gito sa video, nakuha mong po niya, diri na gini siya doon sa Mactan Elementary School ka sa mang Benji, ato sa pagpanglakaw aning mga estudyante. Ang kining maong biktima, wala lang gimigihatag no, ang identidad or identity, ani niya ka sa mang Benji, ikaman aning mga nalambigit yun. Padong na isa uli, kauban ko ang iyahang mga classmates. Naglakaw na sila ka sa mang Benji, pero ang kaning mga nangulata, sunod po da ay ni, o galit lang ni siya nga gipang sumbag ka sa mang Benji, sa unom ka mga estudyante po da. Niya ang gulo ra ba, o ang motibo, kaya nailan, ang ato ang update, kaya subay mang gininato, karun din sa mang Benji sa Lapu-Lapu Police Station. Station 2 din sa may Mactan ka sa mang Benji, no? Ato yun nga hinabi ang ilahang hepe niya. Nailhan na nila ang lima sa
0: unong nailhan na.
4: Oh, nakailan na sila kasamang Benji, ilahan na po din niya gisusi. Kaya ilahan mo ning tapukon kasamang Benji. Kaya para po itong unsay mahimo po sa itong mga kapulisan. Ang usa na lang, kahit di naman kung maklaro sa video, mao po lang struggle kasamang Benji. No?
0: Oh, pero kung nadakpan na, katong lima na ilhan na, sa rogwa sila magkahibalo atong ilang kauban?
4: Mauna ang gisusig gidron kasamang mang Benji kay posibleng nga hadlok pud ni ang uban nga mga nalanggigit. So gisubay gihapon ron sa ato ang kapulisan ang kining usa na lang gid kasamang mang Benji maoy latest gid nila nga nakuha karon. So puro ra pud gid ni sila nagpuyo din ni sila Lapu-Lapu di ay kasamang mang Benji do lain-lain man gid sila og barangay kay puro ra gid taga Lapu-Lapu City ang kaning mga bataa. So sa ato ang nasairan kasamang mang Benji ang kining manggong unang nanumbaga ni ining biktima na siya Manghud. Kaya matod ba, ang katong Manghud, ining nanumbag ka sa Mang Benji, gibuli siya ni ining biktima. Namatay sa Mang Benji, nagibuli niya. Ang kanina nanumbag una, kaya nasuko man siya. So, nangutana siya sa iyahang Manghud kung kinsa ang nambuli.
0: Oh.
4: Isungog-sungog. Ang gitudlo, ang katong biktima ka sa Mang Benji, pero ang ato ang nakuha po na detalye ka sa Mang Benji, no, posibleng pari-pariha ra di ay o picture or pare-pareha rag naong niining biktima.
0: Ah, pare-pareho naong di.
4: Pare-pareho rag naong di. Ay, mauto, ang motibo nga nakuha sa itong mga kapulisan na naalaan, usas ilang anggulo, naalaan raning biktima kasamang Benji. So, ang nakapait pag may gani kasamang Benji, kaya wala agad yung tao ni dala ang mga hinagiban ang mga bataan.
0: Sus, kuyawa atong nakadala pa o niya, grabe ra ba nila, kapilagod mo, tugpa ang kumo dito sa lawas aning ilang gikulata.
4: Uy, kayo kasamang Benji, kay bisag mga bata niya, unom o usa kasamang Benji, di lalim. Kay ang gatabang in town niya, niya puro mga lalaki, na anabigidig kusog ang kaming 14 anyos niya kasamang Benji, ilabi na nga lalaki pag yun. Mautong nakaangkot din in town o mga bunog ang kininga maong biktima. Pero sa pagkakaroon kasamang Benji, na ana in town niya sa luwas na kahintang, no? Niya, ikuan po ni siya, kay na trauma manggid ni siya kasamang Benji. Ang kaning biktima, hepe nga kanang nakahibaw na siya sa mga Benji nga kanang naapunoy mo atang niya kay giingnan so siyang igagaw. Di bali wala niya ka sa mga Benji kaya kinsa magbuy mo kuan niya nga wa mo gud siya sa. Sa punto ka sa mga Benji nga gisugan gid siya niining unom ka buok ng mga batan ng mga estudyante.
0: So nakahibalo na siya di ay kay gikwanan siya nga naay mo atang nimo pero kadto gibaliwala niya di ay.
4: Oh, wala ra siya kasamang Benji. So, wala sa tiyagadahong nga inato po na ikadaghan o inato po na iyahang masugata ato sa iyahang pag-uli. So, sa nagdahong pinintaon kasamang Benji ino niya, wasay nabuhat, mo action siya og sukol, pero uno magkabuk ang nagtabang.
0: Pero kanang iyahang nga mga kauban naglakaw, kuan man sila kabuok sad, murag upat man eh, or lima man sila. Wapan mo, mutabang igor man pong naglantaw, di ay?
4: Nahadlok po kasamang Benji, kay siya manggid ang dipunteriya. Meaning, maunong kabuog din taon kasamang Benji, no? Maayo na lang gani, barangay nga ay naka-video ang kinakakuha sa panghitabo. Dali po na sa ato ang mga barangay tanod. Nasaira na ito kasamang Benji nga doon naman po dyan hindi ay gideploy, gidira ang mga polis na ito.
0: Ah, so doon ay mga polis?
4: Oo, na ay mga polis kasamang Benji. Kaso lang, ang ilahang outpost kay kuan ang kining na kuan nila nga pagtuo nila kasamang Benji nga kani mga batan-on murag wise pod gani maayo pod kasamang Benji kay didto gid sila palayo gid sila sa outpost sa police.
0: Oh, police ray bantayan.
4: Oh, police ray bantayan kasamang Benji gani giklaro gid na ni police major Cleopas gani sa atong pag hinabi niya nga naa sila gideploy dira gani magbuhat gid na sila og kanang checkpoint kasamang Benji kada sud sa mga bata o gawas sa mga bata. Kasi na kanang busy ang dalan. Kaya para po sa ilang siguridad gid kasamang Benji. Pero ato lang din higayon na kaya gitiming lang gid nila nga approximately mga 1 kilometer ang gilayon gid kasamang Benji gikan sa mga polis o ang nahitabuan. Nga maragibantayan ragid ang mga polis nato nga nakadeploy at itong higayon na kasamang Benji. So, di kuana ni pagkahuma nilang kulata ni subat kasamang Samang Benji, pero ang kaning biktima matod pa ni eskwela ni pagkaugma sa Samang Benji. So, itong nasubang sa na istorya ni siya sa principal, sa mga maestra, niya na ako yung mga nakaila sa mga suspect, maotong nag-lead po sa ato ang mga otoridad kaya Samang Benji niya na-identify gid nila.
0: So, kaning ni ang kuan, kaning ko nung biktima, saan ni ka tinuod na Rajuman Jane nga kuan eh, kanang na ang unsan ni siya kanang na ilo ni siya maginikanan or kanang napabanay ka na sa mga parents o ana?
4: Sa akin na ibawan ka sa mga Benji, iyahan na lang lula ang gating manggit niya ka sa mga Benji.
0: Sus ka lulo. So naasa nagpuyo siya ang lula?
4: O, nasa nagpuyo sa iyahang lula. Mora na ato ang nahibawan, pero wala na gid ni hatag pa o dugang detalye kay minor mang pudgid ni bataa ka sa mga Benji. No? So ato wala nahibawan, naani siya sa iyahang lula. Nagkasiyahang lula ka sa mga Benji. So, maay na lang po gani kay luwas na giging tao ni ka sa mga Benji. No? Kay nasumbagan naman ni siya niya. Pagkahitabo, gidala dayo ni siya sa ospital ka sa mga Benji para po naatiman. Matagaan ni siya medical nga atensyon na sa mga buntog po nga iyahang na angkon giging tao sa maong pagpangulata ka sa mga Benji.
0: So, unsa man, na istorya sa pulis kaning ni ang biktima nga siya bagyod tong nagbuli or doon na ba siya ipasakitan ng laing estudyante, laing tinunan?
4: Maupa na ang niya ay gisusiron sa ato ang kapulisan kasamang Benji no kaya na istorya manggod sa ato mga kapulisan ang mga suspect. So, usa, ang kaning mga nalambigit kasamang Benji, ang kaning usa ni angkon nga kanang siya ang unang nisumbag tungod lagi kay iyahang mangod gibuli. So, maupo ang kapulisan pagdawat sa maong impormasyon, ilahan na po din balik ko ng kaning victim dito sa mga birthday kay para kung unsa gid ang istorya day ani, kung unsa gid ang hinungdan, tinuod ba nga naalaan siya or tinuod ba gyud nga siya pod ang nambuli ka sa mga Benji. So mao na ang gisubay karon sa ato ang kapulisan niya. Kaya human ani ka sa mga Benji nga masuta or mailhan na gid ni ang ikauno nga nangulata pod abuton man ni sila ka sa mga Benji. Sa atubang man ni sila. So ni pahibaw si Police Major Europa tagaan rata niya og info kung karong Lunes man ang ilahang adlaw nga ipaatubang sila kanan kasamang Benji kay karon napadayon sila sa pagsubay ining usa na lang gid ka tingunan. So kung mahibaw-an ni nila mag-abot sila ig Lunes kasamang Benji. So tan-aw ni kung unsa jud ang istorya ani unsa jud ang hinungdan kay murag mga bata pa kay kasamang Benji no niya ani na ba luoy ka
0: oh mga kuan naman kanana ang isog naman kaayo.
4: Isog ya, murag kahadlukan na kasamang Benji.
0: Oh, kani kuya ni gingon ani o kanang naang magkadako sila nga dili na to pitulon mag kuan sa kanang naang magdanag ni batasan ani ba or basig mo sobra pa nimo so dani grupo-grupo mangulata na ni. Ha, delikado ni og dili ni mapakgang ning ni ang matang nila sa ingon ani pero muna nga to san tan-aon kay unsa man ni tinuod bagyod nga kaning ni ang bataa nga gibiktima nakakuan ni mao ni ang usok ni nambuli or uban unsa ba kahay kuan kay pananglitan og gibuli niya ang iyang gibuli iyang manghod iyang isumbong dito sa kanang ilang maestra o bakas principal.
4: Kana, tinood din ang tapas sa mga Benji, no? Pero ang ubang nga batan, hindi na ito masagtan ang ubang batan unron ka sa mga Benji. Kaya maglagot sila ba, murag, at ito nagiging na mo, diritso nagiging sila sa katong sadan, Giyoda, ka sa mga Benji. So, diritso na sila pasakit, gani ka sa mga Benji.
0: Oh, niwa pa'y klaro, wa pa'y kumpormasyon, o ganang na ang mauban na ugdi.
4: Oh, mga humihong ragani kaysa mga benzi kaning mga istorya. Istorya po, usag din sa makapadagit o gubot po kaysa mga benzi nyo. Kaya ang istorya na ba usahay, madungagan, nakuaan, niya mo nang murag mahinungdan sa gubot kaysa mga benzi. So, ang mga estudyante na ba ron, lahi ron ang mga nagtubo kaysa mga benzi, kaya mga gubo kag pasensya. Niya ang kanya pang mga estudyante ron, kaya gawa sa mga manumbag, magdaladala, naraba po din mga hinagiban, mga armas kaysa mga benzi, nga makakakuan yun, makapanit, makapahatag o kahablok yun sa uban pang mga estudyante nga gani ang eskwelahan ka sa mga benzo yun usa gidunta na dapat sa pinaka-safe gidunta nga lugar alang sa ato ang mga estudyante pero inani nga kadaghan na bigayo ta nga nakadawat o mga inani nga mga insidente murag kahablokan na pudnoon ka sa mga benzo ang kining eskwelahan so maayon na nga ang kapulisan ingon man ang mga magtutublo kasamang benzo ingon sa maong istilahan na nag-coordinate naman po linoon sila no na naningkamot din sila kasamang benzo daw di pa implement naman gabila no ang kaning ilahang mga dapat din unta ang abuhaton sa mga bata pero sila mabuhat kasamang benzo kaya dili po ma-apply sa mga bata agad in tao ng ilahang mga gipang tublo o sila mabuhat na din agad makagawas na sa istilahan pero naningkamot din ang ato ang mga magtutublo ingon man atong kapulisan kasamang benzo nga dili na ni mausab, dili na ni mausbang ka sa mga Benji, wala na yung mabiktima or wala na yung makabiktima pa sa pagpangulata ka sa mga Benji.
0: Kaya muna ikuan kayo, kanana ang paitaon kayo. Ah, Radio Man Jane, so manginaotang tinudon ni sa tuang kapulisan, paniya ang DSWD, ani, naman sila ipahigayon nga kanang naang kuansad, ilahang murag psychological nga kuan, na sa aspect ba? Ang bahin ani nila. Pero ito sa paminaon ang kaning imong interview sa Hippie Radio Man Jane, kasi nga naning hippie ha?
4: Si Police Major Felix Cleopas III kasamang Benji.
0: Sige, ito ko nung paminaon ng imuhang interview ganiha kasamang name. Sige na ba?
5: Sige ka po ato mang while
6: Sir, maayong buntag sa UAHPRM and Cebu, ingon man sa IFM Cebu ni Sir. Sir, nakuha sa among atensyon ang katong nag-viral na video sa usa ka estudyante, grade 8 student nga gikulata og unong pa mga estudyante. Sir, mga inig update, but before ana, sir, mga inig gamay background kung sa'yo nahitabo ato, sir.
5: Sa nahitabo ato, ma'am, while nag-awas na sila ay padong na manguli, no? Dikan sa skilan, approximately mga 6:45 sa gabi nga itong July 28, no? 2026. So, matong ang katong isa ka bata, ang victim, kauban siya mga classmates, while doon na siya ni Uli. Diyan sa may isuya, na-notice na niya nga na yun nagsunod, no? Na nasundan siya ba. Mato, while naglakaw siya, dito sa, dito na sa may Mactan Junction kapit, unahan sa may Aatbang, at bangan ng Mango and Residences kanang building diha. So diha gyud hita po moto nga gi kalitan siya kuan, gi kalitan lang siya og sukma ko sa katong unom ka mga estudyante ra sa
6: update ato sir na ilha na ba to?
5: Oo, out of 6 ma'am nailha naman na to ang lima nga na so mga minor pang ihapon sila mga 14 oo 14 years old mga 14 pa way mga edad so nailha na to nyo kanang isa wala pa wala karon ongoing pa gyud ang amo ang pagila sa isa ka minor no nga involved atong pan na insidente so man nga constant ang amo ang coordination sa to ang school authorities particularly ang principal kay sila mismo dili pasad sila kay ka-identify. Pero sa karon ma'am, ang kini kong mga bata, ato naman yung na-pan sa BCPC officer sa barangay din, sila nando ang mag-coordinate po dito. Kauban sa mga WCPD investigator sa CSWDO for sa mga possible yung mga interventions.
6: Sir, based lang sa ato ang investigation, hibawa na ba ang same motive or motibo sa pagpangulataan ng mga estudyante, sir?
5: Sa karon ma'am, ang kwan lang yun sa mga bata, kini lang yung suya-suya kita trip lang ba nga na mausa ang usa namong na kuan pag nakuha namong details bitaw na detalye sa compromise ng tanan ni sa tato bitong mga naasad sa panso ilaha lang sa kuan nga possible na kuan ng gyud kinang trip nila na dai kuan
7: so possible pud ba possible pud ba sir nga murag naalaan lang ning bataa
5: mao nay kuan nila ma'am mao nay usa sa natin kuan nga naalaan lang siya mao nang murag nga sulti na to nga trip lang nila ha kay wala mong gyud sila yung mga prior nga kuan gyud kinang mga away nga natin.
7: Sir, nauso na ba sa ato adinhi sa mga sakupan, sir, na doon naging mga inani ng mga estudyante?
5: Nasa based on sa kuan ma'am kung wala pa sa pwede rin na sa inaasagi may mga incidentes nang reported no mga previous year so manang pasalamat sa nagdako no nga cooperative sa ang ato ang barangay officials and ang ato asang mga kuan BPSOs no sa ating barangay kay dako gid kay sila tabang sa mo considering ang amo asang outnumbered jud kayo ang ato ang mga police ang mga personnel sa station 2.
7: Sir, atong klaro won ang kaning mga nalambigit or ang involved ani nga incident same ra gini sa school sir.
5: Oo, same ra sila school niya na confirm sad na namo kay ni namantay ako na sulti na ganin ang namantay nga constant nga coordination diyan no sa school authorities school principal. So amo na confirm pag-atun to sa eskwilahan, sa ato ang WSP investigator, mga estudyante din sila nga ng eskwilahan.
7: Sir, gawas sa pagpangulata, wala ba tayo nakuha nga info nga nagdalaban ni sila mga inyagiban, mga kutsilyo, ato sa ilahang pagkuhan atong victim, sir?
5: Actually, wala man noon tayo nakuha nga mga information nga naa sila yung mga hinagiban. Kay, ang kiniganing biktima, ato ang ganing gikuyugan dito sa pagpamedikal. So, minor raman sa nunang iyangkan kay ang healing period, 2 days raman to, ang iyang healing period ang nakaputang dito sa iyang medical report.
7: Kung sana may medical bulletin dun sa victim, sir?
5: Sa pagkatong time nga, pan, ma'am, ang atong update ato, okay raman ang bata sa kay Dili. Salamat nga wala ra sa lagi nagamit o mga nagipan sa masakotsilyo. Kay nalilagid na safe ragid ang victim.
7: So far, sir, sa pagkakaroon, ato ang gibuhat. Padayon niya po natin investigation o pag-ila atong usa sa
5: unong. Oo, ma'am. Yes, ma'am. Ang kanana lang yung isa may atuan ang padayon na ito o conduct investigation kay para mailhan ang isa. Niya, sa pagkakaroon, anahaming mo coordinate po sa katubitong mga uban nga mga minors nga involved. Kay ang ginigong nga involved uban.
0: Arajuman Jane.
5: Sigana mo din sila.
0: Ah, kadto sa balikan nato diro taud-taud daw man lamang sa mga importante sa gayo kay ni Sinya si kasamang kay standby lang sa kadto ha. Alas 9:04 na sa buntag.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. AC-

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: Ahoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury.

0: Kaya hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
2: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate menthol, tocopherol, acetate comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
3: Estudyante ka ba nga sigig laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka poy og mohanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Besides stress, ganda mo, stress tabs.
8: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
12: ACS. Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
13: Straight to the point.
14: Ato ang takna alas 9 na makasama sa kabuntagon. Paliktad diri sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga ha o niya sa tuang mga naminaw ato sa balikan no si Radyo Man Jane Gallardo karon sa yahang report mga kasama. Yes, Radyo Man Jane, balik diyan nimo.
15: DYHP. Ottoman Report.
16: Yes, Radyo Mandanji, mauto ang ato ang pagpakihinabi no sa hepe sa maong buhatan din sa my station 2 sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Din ni saysay siya sa maong panghitabo og ang ilahang aksyon ang buhat karon na pantadayon gihapon ang ilahang investigasyon sa mga Benji aron po na matagaan po og leksyon ang katong mga nalambigit ilabi na gid ang katong mga nangulata ka sa mga Benji. Bahimangto po da sa maong hepe nga kung mahimo labi na gid ani nga mga batan-on ka sa mga Benji nga dili gid unta magpada sa kainit sa ulo kay para po makalikay sa mga inani nga mga insidente. Noon, nagmonitor man gid hinoon ang ilahang buhatan ka sa mga Benji, nagpakatapod sila og mga personnel sa mga istilahan dinhi sa ilahang dinhi sa ilahang dakbayan aron po masiguro nga di na ni mausban ang maong insidente sa pagpangulata pali sa mga estudyante dinhi sa ilahang mga istilahan kasamang Benji.
14: Okay.
16: So,

0: abot gyapon ta sa dugang impormasyon mahitungod diini kasamang Benji ug makakuha na ta og dugang update. Nagika na lang din is dakbayan sa Lapu-Lapu, kauban ako sa tong RMN Patrol at ang speed pilot Rajman Jesse Sumampong. Ako sa banginyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Tatak, RMN.
1: Okay, salamat Rajman Jane Galliardo sa imuhang report. Sa muna nga kanang atuang mga batanon, ayaw sa ninyo og saki ang panahon. Oy. Ayaw lang yung saki ang panahon kay kana na ang lisod gayo o ni bisan og kanang naang masigasalig ni sila ba nga kanang dibidata mga priso ani pero huna-huna nga naasad mo itulubagon biya no kay patuon sa most SWD niya yung maginikanan maprohisyo sad no sumuna nga ayaw ninyo na og akwana kay dito sa Davao gani ha doon na po'y maestro nga gikulata ha maestro mga sukin digpaminaw gikulata sa yahang mga estudyante ha sus kay kuan na ba in town ani mga estudyante nga tanawa ha kanang nga kuan na kayo mo sukol nagmaestro mo suli na ha, kita sa una ba sa maestro hadlok kita kayo ha hadlok ta kayo ang uban wa nay respeto sa mga maestro tanawa kani oh ha tukon ni kuan natong tanaw ning video bi kay maestro sad ni hagi kulata sa yahang mga estudyante oh lala usus grabe ha adi oy kanang naba ni audio kasamang names. Oh, sumaon ni ang maestro gikulata sa estudyante oh. Jesus. Sus grabiha. Oh, sus. La, grabe magkapanumag gitabangan. Oh, oh, oh, oh. Natumba ang maestro. Grabiha ani ko ana no. Oh. Tanawa ha unsa ka isog ning ni ang maong mga estudyante mga sukin digpaminaw. Ha? Oh. Tanawa unsa ka isog ni mga estudyante oh gikuana? Ha, gitabangan og kanang naang kulata nila ilang maestro? Oh. Sumay na kuanan ani unsa may na? Ha, kanang naang lagutan ani kaha nga. Ha? Oh, sumatod pa nga gikuana ni kanang naang maestro. Murag duna oh la la la oh. Oh. La la. La grabiha oh. Sus gritso man og kuan. Gritso kula lala oh. Pus putik ko saan. Natumba ang maestro. Ha, natumba ang maestro kay ha, tungod sa kusog kayo makasamang walop. Ha? Sumbag ba nga? Kusog kayo harabay.
2: Ayawa, ana.
1: Duyawa, ani ko, ana, no? Oh. Oh, sumuni ang kanan ng ilang maestro taon gi kulata mga sukin digpaminaw dito sa Davao. Ha, Davao ba to no? Sa kwan, Cagayan ba? Davao? Ha? Ah, puti naghana mga estudyante taon, ng gawas ang uban. Ha? Okay no, gi kwan mas maestro nga, mura gibuyag nis maestro. Ha, gibuyag niya o na o. Sus! La la la la! Lala, lagoy. Diditsog hapak ang ulo, oy, sa maestro. Sus, sus. Dili man kay mga dagko ni mga bataa. Ha, kani mga nangulata, dili man kay tantong dagko. Grabe ka, kuano, grabe ka. Oh, tanawa, oh. Muna na nga, kanang na nga. Sus. Muna, importante lang, kanang hinigiban, dili makasood sa eskwelahan. Muna, importante nga, dili makasood ang hinigiban, kay delikado kay makasamag makasood ng dito hinigiban, ato sa eskwelahan, ato sa sood, magbuno, nasus, ginoo ko taon. Ah, tanawa, oh. Sus, nakuha ng mga estudyante, oh. Nagsubwak ang mga estudyante sa gawas. Ha, kay ang maestro, ni Badlong nila, kay Muraog, ha, doon naman, nagibadlong ng maestro, oh. Oh, gikwan ang maestro, gitulisok. Paghuman, gi, oh, gisumbag, ulala, oh, gi, oh, sus. Dunay ni una og sumbag sa ulos, maestro, na yun dito, ni lamok na tanan. Sus, pagkatumba, gitiwasan, pag yun, oh. Oh, so, pagkatumba na, nanay ni ulang.
2: Ayawa, ana.
1: Oh, nanay ni uwang nila. Wala, kanang na, pwede ba itong sirkulan? Ibalik ko natin yung sirkul. Kasamang names kay katong tayo na circle anak katos maestro nga na tanawang maestro galakaw O, galakaw, ni duol dito nila, o, kana, o, ni kwan siya, kanang namurag ni badlong ang maestro. Murag doon ay gibuyag ang maestro, o. Dayon, gitulisok siya. Ha, pagtulisok, o, tanawag, hanaan sa sumbag, o, pala. So, karinde es luyo mo'y unang nakaigo. Karinde estudyante es luyo, no, kanang ulo nga nagkwan ay, ni gimaw nga ulo. Muna'y unang nga ni harabay mga sukin, di pa minun, igos ulo. Sus, biha, o, tanaw, o. Po, hantod na tumba ang maestro. Ha? Hantod na tumba ang maestro. Ha? So muna nga, may mga ubang estudyante ron, buyagon, wala mga sukul na. Ha? O buyagon ba? Imong buyagon, imong istoryahan, manukul na. Ha? Sus, grabiha aning kuana, no? Kaning ni ang hitabua taon. Oh. Ito, maestro, kuan kito, kanandagan kito bunog, okay. Sunan ka nga, natumba sa siminto. Ha, natumba siminto, good, igo ang ulo niya, oy. Grabiha, mga bata, ano? Oh, sumuna nga kanang naang dili pa ba ni ina? Muna mangutana to sa atuang mga magbabalaod ba? Ha? Muna mangutana ta sa mga magbabalaod. Ato mga si, kay si Senador Rubin Padilla ni kuan naman ani? Ha, ni hatag na sa si Ambalaon noon sa iyang stand ani nga kun mas maayo nga pamab-an ang edad sa magpasan og criminal liability nga iadto sa 10 anyos. Ang kapulisan ningon na sad nga okay sila nga pamab-an ang edad mga sukin digpaminaw ngadto sa 12 anyos. Ha? Pamab-an na to kayo, kaning mga bata magsalig man ni sila. Ha, magsalig nga dili mga priso, magsalig nga. Ha, pasulayon nigba priso di na ni panabhang adlok na ni oy. Ha? Oh. Ha? Dito sa aklan mga sukin dig paminaw, do na poy maestro nga gi kuan. Ha? Do na poy maestro nga namatay dito sa aklan ra ba? Kay gidunggab sa iyahang estudyante. Krabiha naman aning ni nga hitabo mga sukin dig paminaw in town oy. So mo na nga ha, kanang na ang kwan lang. Ha, nga tua mga kwan ba nga maubsan ta ni kaning ni ang pangidaron o sa mandili pa din ni igo. Ha, dili pa din ni igo mga sukin dig paminaw ning ni ang mga panghitabo karon sa mga eskwelahan. Ha, diri sa gawa sa eskwelahan. Dili pa ba ni igo nga kanang na ang edad ato ang pamab-an gikan 15 anyos paingon bakas 12 anyos atong obserbaran. Ha? Bulahan mag matngon ba? Kining ni ang mga batanon nga, pwede na kaprisuhon dito. Ha? Pwede na kaibutang dito sa lamigasan. Ha? Oh, so muna ang akuan kayo taon. Ha? Kanang na ang luoy taon kayong maestro taon. Oh, sus. Pagkaigo taon sa maestro, na akuan in taon, oy. Ha? Kanang naangap, napulak in taon siya. Oh, sus. Nabiha taong hakuana, no? Mga bataan, no? Ha? Nabiha taong mga tawhana. Medyo kuan kayo, kanang naang isog kay mga batanon na ron. Ha? Purting isuga na taon, ang mga batanon karong panahon na taon. Ato ang takna, alas 9:20 na sa Kabuntagon. Onya sa Pikas Bahin sad mga sukindig paminaw atong hatagag pagtagad kay kanang na ang arita sa ha, kaning ni ang sa mga batan-on lang ha, nga mga naminaw na to ayaw mo pagkuan lang kanang himo gyud og kanang na ang ha, mga kuan ba kanang dili maayo ha, labi kay taas pag kaugmaon onya lisod kayo og malambigit mos grupo-grupo lisod kayo og kanang maguba ang inyong kaugmaon tungod lang sa pasikat bakaha tripping bakaha. O kanin pagka curious mga sukindig paminaw sa ha inining mga butanga. Now atong hatagag pagtagad sab no kaning ni ang atong isgutanan kay moari ko no mga sukindig paminaw si kanang naang Secretary Vince Dizon. Ha? Moari ko no siya mga sukindig paminaw. Sunod semana or karong semana or sunod semana tungod kay nabalaka kuno sila pag-ayo ni adtong kusog kay baha nga nasinati sa Sugbo atong Huybis, ha? Sana all mabalaka. Aduna sa'y pamahayag nga matod pa, titingnan natin kung ano ang problema sa Cebu. Sa kunoy, kanang naang sa kunoy problema, sa kunoy hinungdan, nga no nga, grabe man ang pagbaha sa Cebu, nga wa man tay bagyo. Pa concern pa sa imong kabagha. So, kanang muna nga si Dison, kanang dahil palugtag, paubusan na dahil sa ikuan sa babaw, kay kanang naang ano, so, pagbisita ni Dison, magkasama ang nibisita siya din ni ni ani siya pag January 27 katong pag ni inspect sa dito sa Manang Bridge no og dito sa Manang river mga kasama dito sa Talisay City kauban pagani to si kuan kauban pagani to si Talisay City Mayor Samsam Gulyas no ilang gilantaw ang Mananga og unsay sitwasyon sa Mananga tungod kay daghan po kaing mga kabalayan. Daghan kaayo nga mga kananaa nga mga kabalayan ang giano dito sa Mananga. So dito siya. Kay grabe guto ang katong tubig sa Mananga. Pagtino mga sukinding paminaw, di mo mutuo nga abot second floor. Oy. Kanang second floor nga balay. Imagina na unsa kataas, unsa kahabog ng second floor nga balay. Abot diha. Abot ang tubig diha. Ang dito sa kananaang sa Mananga. Kaning ni asa man ni kasamang name siya banisa mo ni sa Mananga. Sa Mananga baning video. Kaning ni imong gipakita. Mananga ni Day Arbs nga kaning video. Kuno mo ni ang kanan ang ato kuno ko anon ato ning ko anon be. Tanaw na to ni oh. Usa man aban ni audio kasamang names. Tanaw ha. Mo ni pagbisita niya. Sa man ni dire ni. To ning ko anon ha. Kanan na ang so muna nga kanana nga kuan. Wari ko no sa dinhi sa Sugbo o niya. Ang last niya kani sa Davao din eh, no kanin ang pagbisita niya. So ang last niya pag-ari pag katong June, unsa tong pitas June kasamang RV at sa kani pag June, ha? June 22 ni ani sa dinhi mga sukindig paminaw. Kauban si Presidente Marcos, ha? Para makasama i-check ang flood control na sa no, diri Sugbo, labi na diri Talisay. Yan na pong kuan din eh. Pero sa Mandawi, nag-addo ba sa mga flood control sa Mandawi? Wa pa no? si Dison, mga suki, hindi pa minaw. So muna, nga din na siya itong Enero. Unya, base sa talaan, mga suki, hindi pa minaw, sa report ni Presidente Marcos, ang Sugbo mo ikaduha nga adunay daghan kaayo nga flood control project. Ikaduha siya kasamang names. So, tanaw ha, kani akong i-send mo kasamang names. Walang tagpakita ni ha. Tanaw ha, ang Cebu mo ay daghan kaayong flood control project. O niya, ang Cebu mga sukintig paminaw, kani amauni ang pagkuhan dahil nato ni, toan ni nga i-credit lang makasama sa giya aning video. Na, tanawa dison ay, naapa si Mayor Samsam, makuyog pa si Mayor Samsam, nabas Pam, ani, wala kakuyog si Pam. Kanan ni Stalisay, tanawa si Kwan ha, tanawa ha, si kanang naang nga dison ni Arisa din ni Stalisay, ambot ka haog, nihapit ba siya sa Cebu City? Ambot ka haog, kanang naang si Pam na, nabangan ni si Governor Pam ay, si Governor Pam Barikwatro, si Mayor Samsam, sila mo ini tanaw dito. Ay kog ing na dison nga kana imong sig ari Sugbo pa picture picture ka diri pa. Para rang mapicturean ka, mabidyohan ka. Ngano man? Hagbay pa tong tino. November 4 ang tino mga sukindig paminaw. Unya kanang naang sa wala pay tino gipaimbisigaran ng Presidente Marcos kay ang Cebu maoy ikaduha sa labing daghan nga mga flood control. Doon na ba investigasyon? Doon na ba mga gipang-imbestigaran, gipatawag ng mga congressman, gipatawag ng mga opisyali sa DPWH? Muragwa man yan o, ano din eh, kanay-kanay. Unsa may istorya, ano niya, Bekonobe, nanay. Muragyog, Dison, ay, tanawa Dison, muragyog. Kuhan kayo, muragyog, kanang na. tanawa ha? Tudlo-tudlo siya, tudlo-tudlo siya. Saka yung itudlo-tudlo, ingon nyo siya nga, asa man goy ni, ha? Basta gitulo tudlo ng utana tingali ni sa nganom nin tubig nga color brown man nin tubig. Aso mo na nga kay mo ari man kunong ah tanaw na anay ko no na video ang kanang na ang ha ang RPN anak makasa ang RP no ang kanang na ang radios gobyerno maoy naka na ilahaman ni nga video dili pud ni ingon ta nga gi-edit ni ha dili pud ni edited ni nga video di pa wika na kana sa man ah ano open lang muna siguro sige
3: go no sex So, inutusan po ako ni Pangulong Bongbong Marcos to come here today to make sure na ito ngayon. So, dumiretso ako dito at pinunta natin kagad si Mayor Sapsap kasi ito ang isa sa mga hardest seat ng Tarisa dahil nga sa grabbing nangyari dito sa Manana River. Unang-una, sabi ng Pangulo, ano ang kailangan ni Mayor, ni Governor, at ng iba pa nating mayors na heavily hit, hardest hit by Tino, we will provide everything. No? So on the part of DPWH, sinabi ko na kay Mayor ngayon na at his disposal na lahat ng equipment na nandito ngayon sa Cebu. No? Kahit anong distrito, kahit anong ano, basta kung anong kailangan niya, hingiin lang niya, bibigay sa kanya ng DPWH, Region 7. So from mga heavy equipment, mga backhoe, mga dump truck, mga ano to clear the area, clear the roads. Tapos kailangan din natin ng mga declogger para yung mga drainage na sigurado ko. Marami dito na puno na ng mga mud, ng mga putik from the river. We have to declog all of that. So mumobilize na yon today. Let's start na siya today. No? So sabi ko na kay Mayor, whatever he needs, sabihin lang niya and then he will tell the people of DPWH where to go, what to do. So, yun muna. But I think moving forward, clearly, there is a, ano here, no? There needs to be a complete rethinking and replanning of flood mitigation in, not just in Tagisay, but in the entire Cebu province.
1: Ah, okay. Kaliot na sa kasamang name. Sanawa, ha? So, di mo ni ang pag-adto niya sa kanang naang Talisay City. So, karon, ha? Kanang naang, pag-aray niya sa Talisay, wa din niya hapitang Cebu City. Ha? Wa din niya hapita ang Mandawi, mga Sukintig Paminaw, pag-aray niya. Ha? Unya, pero wa may investigasyon, sige raman, o kanang naang duaw-duaw din. Pag-aray nila niya pag last June, kauban si kanang Presidente Marcos, mantingal ito, yung kuyog din eh. Ha? Wa din nila tanawa di ingon sa diri ang statement diri nga kanang naang pupunta ako ng Cebu at titingnan ko kung anong problema doon ha iya pa kuno tan-awon unsay problema ha tan-awon pa niya unsay problema hagbay na kang binalik-balik sa Cebu wa si makahibalo unsay problema nganong bisa gamay nga uwan taas kay ang baha. Ha? Grabiha naman po. Oy. Ha? Naun siya man. Ha? Nigun siya nga kuhan ko no. Ha? Wa pa siya kay balo na yun siya problema no. Insya, pupunta ako ng Cebu at titingnan ko yung kung anong problema doon. Ha? Sabak dia di sono. Ah, so muna nga ha kanang na ang kuan. Ha, muna nga matud pa ni ha kana na ang kasamang RV nga ato dagway sang papuyon sa direk pila ka semana Cebu kanang tinguan gyud ba. Aron maka saksi sa siya. Ha, aron maka saksi yan siya. Be kuno ato kuno kuanon. Ato kuno paminaw na mo ni ang kuan ha. Na kuan de no na naputos ni taos uban si kuan no si Diso no no oh kaluoy pud taon di ay akana na ang di lalim yung trabaho mangud tuod no kay sunan ka nga DPWH mo be gitutukan karon Ha, labi na nga maoy na igo mga sukintig paminaw sa ha, kaning ato ang anomalous blood control na. Ha, ako pandison, wa di ko mo DPWH. Atura ko sa DOTR. Diba DOTR sa una? Atura ko sa DOTR. Oy, kay, mabit dito kay, magwapo-gwapo pa ko dito. Ato ko nung paminaon sa si kanana ang Secretary Vince Dison, mga sukintig paminaw, bebe.
4: Tuloy-tuloy pa rin. Ako lang si Bunga, titignan ko anong problema doon, no? Kasi tuloy-tuloy pa rin. Ang ginawa kasi natin una sa Cebu, priority natin, ayusin yung lahat ng mga nasira ng tinok.
1: Uh-huh.
4: Yun, halos tapos na tayo sa pag-aayos noon.
1: Uy, tapos sa happy halos.
4: Yung ginawa. At the same time, pupunta ako sa city. Che-check ko kung ano yung problema doon. Tingin ko, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages, kailangan din natin gawin sa Cebu. So, ano lang eh. Kailangan makita natin kung ano yung nagwo-work, kung ano yung epektibo, gagawin na lang natin sa lahat ng lugar. So pupunta ako doon in a few weeks. Pupunta ako ng Cebu nga, titignan ko anong problema doon. No?
1: Ah, tanawa sa muari sa din he, kay?
4: Natin una sa Cebu, priority natin, ayusin yung lahat ng mga nasira ng tinok. So yun, halos tapos na tayo sa pag-aayos nun. Pero babalik ako doon, i-check ko yung ginawa. At the same time, pupunta ako sa city. I-check ko kung ano yung problema doon. Tingin ko, kung ano yung ginagawa natin sa Metro Manila na nag-upgrade tayo ng drainages.
1: Oh. Okay. Di asa kasama niyo. Muni ang kananang yahang, muni ang yahang makasama nga statement nga muari sa diri Cebu. So, manginaot na kinito sa Tambisan. Grabe man to dito. Ha, ang sa Tambisan nga baha, mga sukintig paminaw, labi na sa mga kani sa mga balay gyud ba nga kadto nga mga naigo gyud sunan ka nga halos tagaliog ang tubig mga sukintig paminaw ha. Ato kuno tan-aon to nga video kasamang names be nga katon dito sa kuan ha. Katon dito sa mga balay mga sukintig paminaw in town dito sa may Tambisan sa Tisa to. Ha, grabe to ang kuan oy. Ha? Kanang na ang katon naglangoy ang mga kuan. Ha? Naglangoy ang kaning ni ang mga tao dito, ha? So, muna atong kuanon, be? Ito ang tanawon sad mga sukintig paminaw. Oh. Kani. Oh, tanawa, ha? Oh. Muna diriya ang baha. Kani, manginaot ang susiho ning Dison, ha? Tanawa, ang manok, napulang ang manok, oh. Oh, hinuktan na ba ning pagkamanuka, di, oh? Nataas kin tubig, oh. May gani ning mga balayng uban kay naisikan floor. Ha, tanawa ang tubig dito sa Tambisan sa Tisa, ha? Ha, dito may lutaw-lutaw. Hapit na gid mo lutaw ang mga balay, tao. Alam to, tarag pati laluma, o. Sunan ka, o. No, taas-taas ko ni bataa, pero ni hapit, nakuanan sa hapit sa Malapawi. Ah, yahad ang gikuan ang manok. O, yahang giluwas ang manok, tao. Uy, nagtalari na ba ning manuka, o, na? O, tanawa, o. Kuan ni siya nga... Kung sa man ni siya, lambuho ni nga pagkamanok ka sa mga army. Ah, tanawa ho, o talisayon. No, tanawa nga, kwan. O, yang gi, kwan ang manok. Ha, yang gi, kanang giluwas ang manok, taon. O, sus mo ni ang kwan in taon, ha? Diri ni sa may Tambisan sa Tisa. O, kaning bataa, medyo ganit ni. Taason nga ni bataa, ha? Ha? Taason ni bataa, pero tanawang tubig, o, niubog siya sa tubig. O, tanawa, o, tubig, sus. Lahumas tubig, uy. Oh, rabi ang kuano, ang kalawom sa tubig ba? Oh. Oh, tanawa god, oh, tanawa ang sin. Tanawa sa ang sin sa dili tusturi nga balay. Sa dili dos andanas ang balay, pila na lang ka dangaw maabot na sa tubig, oh. Sus grabihang tubiga, uy. Oh, diri ni sakop ni Cebu City, ha. Gipang itsa ng mga manok, oh. Sus, grabiha ang kwan sa tubig, oh. Oh. So, manginaot ang si Dison, makakita ani yuha si Secretary Dison, doaon niya dito appeal town. Kay ato ang mga residente dyan sa lutaw-lutaw sa kanang naang diha sa Tambisan, Tisa. Oh. Wa ni bagyo ha, wa ni bagyo. Ato ning huibis. Oh, tanawa o, oh, no, kanin o. Oh, motro o kwan ang kanin ni ang kanin ni ang bata o. Oh. Adi mo ni bata, murag kwan naman eh. Mga, do, mga bayan. Oh, tanawa o, oh, so oh, grabe ha. Akay ka na nagkasamang nims. Oh, tanawa o. Oh. Ni Salom. Sus, grabe, pagkataasas tubig o. Oh, tanawa ha. Kaingon taog kwan ni sapa, ni di ni sapa. Tugkaran is mga balay. Sus, grabe, taasas tubig o. May gani kay dunay second floor ni ilang mga balay diha o. Oh. Oh, at bang na sa La Paloma, Esperanza Village. Tulo ka maigsuon na kutob sawak ang tubig matod pa kasamang glinda. Sus grabihan tubiga. Oh, tanaw ha, grabe yung tubiga, uy. Oh, tanaw, oh, susu. Tagaliog ang tubig, oh. Sus, galangoy-langoy, delikado, leptospirosis, anida. Ah, may lagway samad ning tawhana, oh. Grabe kasamang kiyo, gihimo ng swimming pool ang kuwano. Ah, kita mo ng swimming pool nga tagaliog. Maugyod ang ilahang dapit, oh.
5: Kalabang aniro, alas 3 mag-uwas dilan.
1: Sus, grabiha, tanawa, oh. Muni ang problema, basta muulan mga sukin, digpamin na mga usa ka oras, ha? Oh, labi na, kuso ko, no? Tanawa, nang langoy na sila, oh. Purting laluma. Be, basi makaari si Kwan, ani. Ha? Si Secretary Vince Dison, ani din eh. Sus, grabiha, laluma, oh. Kanini, ano? Nisaka na sa second floor, ni ang hapit na second floor. Tubig. Kato mga dili, second floor lagi, hurot yun mga butang, o gabasa. Oh. Oh, tanawa ha. Sus, grabiha nga, kuhan na, eh. Muna ang sitwasyon nito sa taon. Ha, naka-video mga sukin, di pa minaw. Sus, grabiha tao, no? Kuhan, oh. Na, oh. Yan, tubig, grabe ka. Kana, diha, good. So, naka, ang mga kanal, nga puno, ang mga kanal, puting hugawan ng tubiga, diha. Oh, kaya purtin taasas tubig. Oho. Hasta good ang kwan, hasta good ang subdivision sa La Paloma. Kana, dool raman na, kaniluyo ni sa La Paloma, kanang na ang La Paloma. Ha? Sus, grabiha nga kwan na, no? Grabiha magkasama taon ang nahitabo diri sa may kwan. Ha, Cebu City, sa may tisa, mga sukin, digba may na, okay. Aki kadiyot sa kasamang names, ha? So, muna makasama ang grabe ka taas sa tubig. Ha? Grabe ka taas sa tubig, o niya, pari man kuno si Vince Dison, ha? Galing kay inig-ari ni Vince Dison, masigting init pod mo, are. Ah, basi og ting init mo ari o baka ha. Mo ari ra baka mo igo ra mo li diha sa mga kuan. Ha? Tanawa ang mga video, tanawa ang mga kuha sa mga kahimtang ba diri sa mga sudlonon. Ha? Asi kana ra karsada ra, ah, okay ra man karsada ra man mo. Baha ra man nagtinguan. Ha? Basig mo ra na pasangil pud nila ba, ha? Okay, standby lang sa magkasama ha. Ato ang atakda alas 9:40 na sa buntag.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod pirmi akong likod, ug nahadno ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagtiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
11: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
12: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
13: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
11: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-seal na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
12: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
15: Available na sa Mercury o mga suking butika.
16: Seth Living Testimonies.
17: Taas ang sugar maong nai bikin sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
18: Taas ko sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
17: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
18: Uwan na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawa sa gitong bakto.
16: Living Testimonies.
19: Mama Mia, here I go again.
20: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
21: Ahoy! Kidney care time!
22: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
23: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuan wa nako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
24: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
25: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
26: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, uy. Bihisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
27: Oh, simple, Russell Max. Pangaplas og Sed Liniment Oil.
26: Basin bayag mabatal noong kubalik, ana, ha?
27: Dili po, uy. Murag mawaay mo panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
26: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
27: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
28: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
29: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
30: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
31: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with lutein.
29: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
30: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
31: Para sa mga drivers, Iberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Itana sa Mercury ug mga suking butika.
32: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
33: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
34: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.

0: Holly Coffin, Samantha, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
0: Straight to the point.
2: Ato ang atak na alas 9:45 na sa 46 na sa kabuntagon. Balik na magkasama dere sa to ang pagkulo kabildo karong buntaga. Oni ato nang kanon sa di pat na mobalik sa kanin sa flood control mga sukin digpaminaw. Kanin pag-ari ni Secretary Vince Dison. Ato sa ning tagag pagtagad kay sumling kalakihang doon na may asawa or kanang naang bana dene, doon na may bana mga sukin digpaminaw nga nasakpan sa iyang asawa, kasamang NIMS, kay samang kalakiha nga, niingon nga madugay kong uli dahi ha, madugay kong uli dahi kay kanang na ang amuang supervisor mag-meeting pamiday. Amo ni nga kanang na ang katong sa impeachment ma-apply tong unusual o suspicious. Di ba, example to ni Atty. Rufil gahapon? Gahapon ba to katong suspicious kasamang kananaang nga kinga og unusual? Ang kanang unusual, muna nga palitan ang regular nga tig-uli sa imong bana, imong asawa, alasay sa gabi, og mo palitag makauli na sa alas 8 sa gabi, alas 9, unusual na, nga kananang anong dili sa makauli og sayo, pero kawana nagpasabot nga dili sa makauli og sayo, sala na. Nga naman, kayo naman, di makauli. Kaya nag-meeting pa, o baka ha, taas pa kayong baha, o baka ha, na ay agitambungan nga party. Ana, so kanimba, nadugay na kauli. Ha, so gipangutan na sa asawa nga asa man kadong. Ang anong dugay man ka nakauli, nga nag-meeting pa miday. Ha, nag-meeting pa mi, unya, ulan-ulan man, yung kasada, basa-basa da. Wa pa ay kwanday kananaang wa pa may kasakyan god wa pa may kasakyan onya kananaang kwan kayo sakay pa man kay day onya timing po dag meeting me kwan pa kayo kanang basa pa kay gasada day. Pero ang asawa murag daan ang gaduda day ay ang asawa ani murag daan ang gaduda nga kanang naang dunay kwan ba dunay dili maayo mga sukintig paminaw nga yaha nga nabantayan sa bana kay mo lagi na nga murag kana sa lihok ba kay duna na nabantayan duna na katingad-an o kana inunta nga duna na katingad-an duna na kanang naang nabantayan ang yaha nga kanang naang asawa nga ngano man nga di man ginhapon ani niya subsub man syaro man og kanang naang syaro man og sige sila og meeting. Syaro man o kananaang sige sila og meeting. Hindi po nagway ingong nga masige sila og meeting. Di karon gisundan. Gisundan dito sa kanang naang yaha nga kuan gyud. Gisundan dito sa yaha nga asawa mga sukindig paminaw. Sus, ga meeting ba di ay nga. Basa ba din karsada nga lain may nagbasa. Ay, nagbasa. Ningon sa wako ng kasakyan pero lahi man din ng iyahang gisakyan. O, tanawa. O, kana lang ng uy, wala man na ikwanday, wala man na ihapin sa dughan di ay. At tanawa, dali ang nagkatindog luwi. O, basta padidit, ganito, dali ang luwi yung katindog. At tanawa, ha, keng, ano man nga, kwan man nga, kani na kwan maguni na viral ning mayro atulan ning credit na nato ning kasaman Justin Loy kaning iya hanga nakwan na kay sus na aktuhan gyud dito uy naaktuhan dito pag sus grabiha naman nga ay lagi pa kwan kanang naang kwan kanang gripo sa kwan nang nadugan ay lagi paklaro kay kasamang NIMS sa at tanaw ho kaning ni ang kada lang sa unya medyo kuano ni siya kanang naang medyo pution. Kaning iya hanga kuan? Kaning ni ang babae ba? O medyo puti uning babae o niya mahitsura po. Mahitsura ang kaning babae hamis. Hamis ding niya nga kuan? Hamis ding niya nga babae mga sukindig paminaw. Awa, ha? Hamis ni siya o niya medyo straight og buhok. Di amay kanang naang picture yun rin. Di amay picture o niya pagkahuman. Huwag yun sila. Pagkaabot lagi dito, huwag mga sapot. Uy! Huwag na yung mga sapot. Niingon nga. Haningon ang bana nga, day, wa ko'y kasakyan, day. Kuy kasakyan nga lain man di ay ang gisakyan. Ha, day, di ko kasakay, ron, day. Sus, dito man ni kabayo, di as lai. Tanawa ra ha. Ingon po dito, loy po tang asawa. Sige dong, ha? Sige dong, kananaan nga. Sobraan ra ka na mo, diri, o kanang naang sudan dong, diri ra ka manihapon dong. Ayaw na lang, day, diri ra, kaya mabusog, kuron diri, day. Ha, ningon nga, mabusog ko rin diri ra, day. Ha, ayaw lang o kanang kwanda, ayaw lang o kabalaka, day. Ha, kamulan diya pangaon sa mga anak, day, kay kanang naang akuan, ha. Ha, diri ka rin, nasa among meeting, day, dining kwanda, mabusog ra ko rin diri, day. Ha, di ay kwanda, kanang ngamon supervisor, day, ga kuan man, ga order mag-buffy, day. Ha, pinabuffy-buffy, pas ang kagara. Ha, sumuning laing term sa kanang na ang padidit is miringhoy kuno sa ni ha is miringhoy ha. Ha, lain may gisakyan, lain mo ay gisakyan di ay ha unsa man iyang gisakyan dagoy dili ba ni racket niyang gisakyan or at tanawak ang kaning nang lalaki murag yug nakasakay og racket ha murag yug nakasakay ba og kana bang ha? Krabiha makasakay tawhana. Ah, tanawa ha. Ah, so kaning ni ang kuan ni siya unya medyo kuan ni siya medyo hamison unya puti. Ha, tanawa ha. Ito ipakita niya. Ato iplin ang video ron kay diot sa kayo. Kamu ba? Ah, nagdali sa niska sa mang luwi. Ato bita na iplin ang video ron kay tas taas man. Ato nang i-play ng video, ay kabalaka, ato nang i-play ng video ron, pero ato lang sang ikuan ni Aba ang nahitabo ba, kaya mutanam ko doban nga, ha, naunsa o gakuan, ha, krabihaan ng tawhana, no, mura man o ka ng, ha, mura sa o ga lounge o ka ng racket ba, mura gi-lounge niya ang racket, di, ha. Na po'y nag-ingon nga, mura rin ang sakay baruto, ha. Ha, tanawa ha, jokan ni kana-kana, o sige dong, ikuan o gamay, ha, iana lang gamay, kaya tanaw na to ha mo, mingon na kong istap o pananglitan o makita na gitong kuan, ha, katong kimba-kimba, ay kito ipakita ro. So nang kahubo sila tanan? Ha, kani-kani-kani, ay, kaya kana-kana, anak lang sa, ha, kaya murag na labian tong ayo. Ha, tanawa murag na labi, ay pagpalabi eh, ay palabi eh, so kanisa, o tanawa ha, video na, ha? May gani kay no yahang gikuan ana ang yahang kuan bang yan dughan ang yahang buntod bang asukin dig paminaw sa yahang dughan yang kitabunan pero wa na agi hubo ang kuan ani kanang nang way mga support sila ha way mga support so muna nga kanang na ang karon diri sa biraman am ganito yung nasakpan no katong kuan sad na oh nasa toy nasakpan makasama so muna nga nganong mga di man maghunong di man makontento sa ning uban tao no eh? Ha magkatun og kana bang kontento ba unta okay kanang na ang paingon-ingon sa nga ha wa kuno say kasakyan kay ulan kuno niya di ito nagsakay na ha nagsakay nag murag ferry boat. Sige na sige na hinay og aginod sige aginod ang video gamay be nawa ha oh tanawa mo ni ang kanang kuno oh nakatulog sila doon kanang laki ala nang laki la uy nang laki oh. Sus pagkadali asa kuas laki oh. Alalalalalala kana. Ay uy. Uy, hasta de sa ubos wa po sa put sila. Ah, pagkatugnawa aning kalakiha gud ay. Ha? Tugnaw kay kitingulan man ni oh, tanawa oh. Ang babae makasama kana iblod to gamay niya karon taw-taod ato ang i kana maklaro-klaro sa gamay ba. Di na gani makita ang naong iklaro-klaro na to gamay ha. Sunan ka ana nga tintugnaw mga sukinti kana ana ano man malam dong ano man mag ha sunan grabe ha tintugnaw ken dako ha unya kanang na ang naguan ay sila dito ha ang asawa tao na balakang asawa ngano mangwa pa man uli nga dis oras naman wa pa man mauli ha mo tong nga gaduda na madaan ang asawa ha yaha mga sukinti paminaw nga gikuan oy ha. Kuyawa anik panuhuto nila, no? Ah, tanawa, habi, kano, sige, kano, be, oh, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, kana, k Okay. Oh. Oh, barog silang doa kay nasakpan naman, oh. Oh, hinahinay siya og taod sa iyahang shirt. Uy, ang lalaki nang ursunis diretso. Wa man naka, ah? Nalimtan ang brief na og saka. Wa na makasulob sa brief ni. Hatanawa, bekono, hatanawa. Pirmero to nang kuan pa sila, oh. Sus na kuan sila, oy, kanang nabulabog sila. Oh, tanawa, ha? Nabulabog sila kay... Oh, asa man to kato sa paghigda nila? Ha? Sus, grabiha, Danny. Uy! Ha? Oh. Tanawa mo na giingon nga, kuan, ha? Kanang naanga nag-meeting kuno sila. O niya ay kabalaka, day, kay... Arin ako din mo kaon, day, mabusog lagi ko ron, day, kay naay buffy si supervisor. Lahi mang buffyha, di ay. At tanawa... Ibalik ko na to kasamang names. Katunto ang nagkatong pagdulog, pagsugod yun nila pagdulog, ana. O katubang nagdulog, di ba? Dulog to, murag ang laki o bay, murag nangatulog. Nakatulog! Ha? Nakatulog sila. Kanang, nakatulog sila. Tanawa, kana. Ay, ibalik gamay. Katubang, tulog sila ang babae. Ha? Nagkuhan in taon na yung babae taon. Gahayang ang bay, o niya, ang laki sa, o, kana. Katong, kuhas abaga to, makita ang laki doon. Kana. Oo, hala, uy! Hala, naunsa! Ha, naunsa man yung kalakiha nga. Ha? Unsa man yung nga? Unsa may nakita nga nagakuan man lagi ni? Rabiha, ane. Ha, sunang ka nga nakakuan di ay, uy. Mao di ay nga, wa na makatubag sa tawag, wa na makatext ang kanang bana, mga sukin, di paminaw sa asawa, kay... Unsa man di ay kasamang kinga, wa naman, ha, nakatulog sa kabusog, ha? Ha, kuyawa, nakatulog sa kabusog, oh. Ha, nakatulog sa kabusog, beka, naka. Tanaw, ha, ang laki, naka ni ulo manis laki, oh. O niya, ang kamot sa laki, naasa... Murag iya habang giaksog agbay ana sa kwan sa babay ana pero ang iyang siko makasama di adire na dapat sa usa ka buntod sang inday marukoy sa ning lakiha. Ha, nakaingon ba tag unsa mang bufiha? Ha, unsa mang bufiha? Sus, kuan man day gidahanan man day ag bingka, ha? Gidahanan man day ag bingkang pinalutaw. Ha, ang nabusgan sa laki di ay kay nabusog di ang laki mao di ay na tingalang asawa ngano man nga di man ginhapon siya nga kanang naang ari man ni man hapon makuyog man ni panihapon namo unya nadugay na di na adto man hapon sa ila. Ha, ingon na nga diri ra ko dai sa gawas kay ana nagami kaon ana dito, ha, magakaon kaon mi aguy gibusog man es bingkang pinalutaw. Ha, tanawa ha, beko na, kidaw, kana, na, so, silang duha nakatulog silang duha, nga, puro way mga sapot. O, unya, na, sulod ang, kuan, sulod sa, kanang asawa. Ha, beko no, kana na, ang, ikuan ko no, ha, sige, ko no, kasamang, names, ha. O, to ko na ipli, balik, beto, ipli, balik, okay. Kana, tanawa, oh. O, pagkasakpa na nila, sus, isulod ay sila dayon sa kuan, ha, kanang na ang yaha mga sukin digpaminaw ng asawa dayon, oh, ang laki mo ay, ha, nakakuan pa, nakahinanok pa gamay, grabe. Ha, grabe ha, oy, ha, nakakuan siya, kanang na ang nakatulog, ha. Pero unsa man ning classes bingkang pinalutaw kuani kanang bingka dito sa Asturias katong dawa or dili. Kanang dawa day kuan man kanang dawa nga bingka medyo humukon man siya unya dili na kayo muliki ang katong pinalutaw gyud nga busok nga pinalutaw dagko kag liki to. Tinuod bitaw sa bingka ba? Kanang bingka bitaw nga kuan man na. Doon ay uban nga magbingka kanang naang harina. Gamit sa harina. Ang uban sad kanang sa humay. Na kanang naang humay, kanang galingon. Muna nga kuan, no? Ang laki tao, no? Na kuan. Ha? Oh, grabiha aning kuan na, no? Ingon sa kuan nga, oh, kana ko no dong, tong balikon, mga sukin, digpaminaw pag, ha? Kuan ni kay, ha? Kuan man kanang naang, kuan in town ini, oh? Oh, sus kaluoy sa asawa tao, no? Pero unan eh, hamis kayo o niya muna na sakpan mga sukintig paminaw na daot. Ha? Daot sa litrang B din. Danaw, gisulod sila. O, nakani, o. Kwan siya. Kuha na yung karsunis dritso. Ha? Ambotog, asa na ko yung nalabay to yung sapot na ko. Kulata. Ha? Dito, gikulata kayo. Sige, kulata mga sukin digpaminaw ang kuan. Ha, yaha nga bana o niya ang babae sa to, bantog. Ha, ang babae o kana na kay tinaw do. Ha, kana kay tinaw be. Usba ko no be. Puti mo tumblo kani o puti kulata o. Oh, asa mo to? Kani kay tinaw ni o kana dayong. Ah, nga tinaw lubuga sa to gani. Tigbagulbol ka sa o, kana o dana o. Sus. Oh, wa gyud ka kuan. Ha? Ang babae makasama sa dugaya kabangon. nasa nag-ingon nga, mura man nagbingkas katmon kasamang binsa. Ha? Tanawa, oy. Ha? Sumuna nga kanang na ang kuan in town kayo, oh. Sus, isu. Way asawang malipay ana, no? Way asawa labi na nga kuan. Ha? Muna nga kanang mga nagkuan diha karon, ayaw og gub-an ninyo inyuhang pagpuyo. Ayaw og gub-a kay kining niya usa man ni kapagluib o niya giguba ang hasta mga bata ang kaugmaon sa ka mga bata ba. No? Maguba ni ini tungod kay wa na may maayo o niya ang pagtinagdanay dihas kami niyoon. Ha? Kung nagka kuanay na nagkasiluay na no, labi na no. Sus nagdalag pintol di ay oy. Ha? O, tanawa nga. Kana, naram malagi ng tinaw lagi. Gani halubuga ato. Di ba ito maklaro mo na yung sigbagulbol si, sigpangalot sa buhok si, kasamang luwi di. Ay, ha? Ikaw na, iklaro ko na ito. May binaraman din. Gani ha, pakalubuga. Gani ha, di ba ito kaklaro ato. Pero atas klaro na gamay na. Oh, sarabiha sa dani. Ay. Ha? Oh. Ato naman teknisyan mo yung nakaklaro po dani dihag maayo. So muna, gipuspusan sa asawa taon, oh. Ha? So muna, nga muna tambal sa mga bana, mga sukin digpaminaw. Ha? Muna tambal sa mga bana nga kanang naabang lili makuntinto silang asawa. Ha? Ang uban, bisag naglisod na. No, bisag naglisod sa pangabuhi, na yung mga anak nga gipa-eskwela, wala gani makahatag o maayong kana bitong kinabuhi sa asawa or wala wa gani kanang kuan. Ha? Apan saktan pa og kanang or kanang sagulan pa og kana na ang binuang so dili ni maayo ha so katong mga wa pa nasakpe ha katong mga wa pa nasakpe unya ni sulod-sulod aning ni ang kabit-kabit ha wa pa uno sakpe ayaw mo paabot nga masakpan kay ma-viral mo gani na. Ha, so mao na nga kuan ba di ay karon na girlfriend day. Oy. So girlfriend day di ay karon so base og naay nag-celebrate diha nga bisag nanay asawa halaga celebrate gyapon. So karong adlaw girlfriend day di ay karon, ha? Pwede di ini sa dili ma-blur di ay. Pwede man ini di magtin-aw lagi. Ha? Karon to dot utroho na to nagtan-aw kana nang paklaro na lang dong oy na preso bitaw na sila. Karon to taon magkasama tong balikan niya mga standby lang sa alas 10:05 na sa buntag.
1: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
3: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. For DTI Fair Trade Permit Number FTB259332 Series of 2026.
4: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting nga na iko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
6: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
7: Sa pinakadulog na patikin sa sugar.
6: DTX 500!
8: Kapalay si Mario, na ako yung diabetes. 250 akong sugar. Ang tumar ko DTX 500.

0: after 3 weeks lang, 100 na lang ako siyuga. Fictive, wujud ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
5: Mula sa number 1 Smart Dishwashing Base.
6: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Base ko. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero, tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula, tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Bahit para walang bahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to, tanggaling galing mo, Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis, bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality. ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo, pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Straight to the point.
3: Ato ang atak na alas 10 sa 9 na sa Kabuntagon. Balik ta magkasama dire sa tuang pagkulo kabildo karong buntaga. Ato sa ngatagan o pagtagad no sa dili pa nato kay tuang pang gipaayo dire sa tuang teknisya na kana bang ang gusto mong kusuban nga kana ayaw rag i-blurred og mayo ang i-blurred kana lang na ang ilahang nga mga kuan. Kana lang ilahang nga mga tinaguan mura i-blurred nato. So muna nga, sige, no? Ato ang, pagbigyan natin kasamang RV, no? O niya, kuwan lang, ato tabuna na, pero karon to, ato kay mintras gi, kuwan pa, mintras gi, ilaha pang gi asikaso, mga sukindig paminaw, at is maklaro ang naong, maklaro ang purma. Unya, si kuwan, ato saan kuwan paminaw na to, saan ni si Presidente Marcos kay kanang naang, niingon na raba siya nga, na ang magpatuloy ko no ang yahang programa nga 20 kilos bugas humay. Ha? Magpatuloy ko no mga sukindig paminaw ang 20 kilos bugas humay. Ha? Muna nga hantod karon magpaabot ta kung asa ta makapalit ani. Kay sukad pag launch ani noon ang uban nakapalit man gyud. Na may uban nakapalit gyud tuod, na nakatong mga priorities ba. Pero muna nga naapoy kanang na ang uban nga gustong mo palit, asa man ta makapalit po dani? Ha? Asa man nag-iingon niya sa SUNA? Ha? Tukunong kung anong katong sa SUNA kasamang names ni Kwan, na Presidente Marcos, akadiyot na saan na ang kanang na ang bingkang pinaluta o sa... Dara, ha?
4: Panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo. Mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2,000,000 pamilya.
3: Tinaghana.
4: At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8,000,000 pamilya na makikinabang.
3: So 8,000,000 ang target nga matagaag bugas.
4: Patuloy pa rin ang programang 20 bigas meron na.
3: Ah, 20 bigas.
4: Nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12,000,000 Pilipino sa buong bansa.
3: Mm.
4: Ang mahigit 800 nating kadiwa

0: Ay sa nasa na, nasa buong Pilipinas ay sabay pa
1: rin. Naong biasa sige kay kare kare kare sa kare sa kare sa kare sa kare sa kare sa. Amo ni ang ato ang DA secretary. Amo ni atong DA secretary si Tio Laurel. Amo ni makasama siya no niya tan-aw niya si yang gitutukan Vice Presidente Marcos nga paklaro dia ba nga ipatuloy na to ni. Sumuna, nga daghan ang ngita og asa mapalit, kaning ni ang tag 20 kilong bugas humay. Ha? Unya, doon na may target di ay kay 12 milyones raman ka mga tao ang pwede makapalit ani. Ha? Sumuna, ang uban, way labot. Ha? Di na pwede maangay, Mr. President. Ha? Mutong uban nga, kami di ani, what di may appeal ani. Ha? Oh, sumuna nga kanang ang 20, yan ang gipangkuan. Yahan ang gipasiatab, yahan ang gibalik na po siyang suna nga ang 20 bugas magpadayon ha. Ang problema, asa mapalit ang 20 kilong bugas? Ha? Kaya basig istorya rin ba? Arong palami sa istorya, o niya di ay to, why? Ha? Na ating ali, pero pila rapod lagi katao, o niya doon na po. Ha? Kanang na ang katurang dool, panlitan ari ibutang sa Kapitolyo, ang dool sa Kapitolyo, maoray mabuhong. Ang dito sa mga probinsya nga layo, alangan, sa usa ka tawo baligyaan ra kag 10 kilo or 5 kilo nya gikan ka sambuan ha gikan ka sdumanog pila may plitiho nimo ha mo na nga mas mayo kada barangay na ay tag 20 kilong bugas ha mas may nang tagdos barangay ibutang para nga ang mga taga barangay taga sitios halag maglakaw na lang at least exercise man sa ha oh so mo na nga uban mga PWD ra kuno mga PWD senior citizen mga solo parent man tingali ang maka kuan ani ha maka palit mga sukin dig paminaw ha pero mo na nga ang uban luoy pod ang uban nga dili bi pod kay kani mga PWD ra maoy naglisod bisan og dili mga PWD bisan og dili mga senior naglisod bi pod in taw ng pangabuhi ha undi na lang man ngayon nga dako man kay budget ang gobyerno kana rong ipangawat magay sa mga buaya. Unya karon o mag ang presidente mga sukin dig paminaw nangayo na sad og 7.2 trillion nga kwarta. Ha? Sunan ka ng 7.2 trillion para sunod tuig? Ha? Pagkadako ana nga budget? Oh, manginaot nga kanang naa maayo og gasto kanang naa nga kwarta. Ha? Kay ang mga congressman ani labi na to mga buaya nga mga congressman, ha? Nagtulo ang laway an. Unang kakaroon, no, ang atong utang sa Pilipinas, ha, niabot na og 19 trillion. Ha, 19 trillion kapin ang utang sa Pilipinas. Kada usa na to, doon na tayo mga more or less 160,000. Ha, nga utang, bisan og kanang inyong mga anak niya nga nagtutoy pa na. Ha, nagtutoy pa na sa inahan. Na, ana, utangan na ta. Ha? Pastilan in town. Mga congressman, mauray na busog nga. Uban nga, gawas las uban nga mga congressman ha nga, nagtinarong, dili kurakot, ha, nangurakot, ginagmay lang. Ha, so muna nga kanang na, nga, unta, patas lang ba, unya, unahon na to ni sa flood control, dili kay hapit na kuno, kasuag plunder si, kanang naang si Congressman Leandro Leviste, Senadora Loren Ligarda, mo na may no gigukod ang katong mga wala problema o kanang naang gukdon sila okay. Ha? Wala problema o imbestigaran sila, imbestigaran. Unya ang mga Congressman na kaalyado, ang mga Senadora kaalyado nga nakadawat o kickbacks, ha? Wa na kay tuan naman, niluhod naman. Ha? Niluhod naman di, wa.
2: Sa prangkisa nito.
1: Tang luoy taw. Ha? Luoy kayo in taon mga sukin dig paminaw no. So muna nga ang mga Pilipino, ha, ang kita nga mga sugbuanon, ala sa mga Pilipinong uban ingon na kanus a pa man in taon mo abot ang 2028 nga eleksyon.
3: Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan.
1: Okay, onya alas 10:16 naman, ha? Ah, ugma na lang deko no to. Ah, Domingo man ugma, ah, sunod semana na lang ipakita na tong katong bingkang pinalutaw. Okay, wala na tayo oras magkasama niya, magdrama na ta, ha? Kaya mo sunod na ang drama ko na ko ang pasultion. Ha, salamat kayo ninyong tanan, ha? O niya itong mga naminaw, salamat kayo. Yo! Sa itong mga greetings, ha, be? Daghan sa magpag-greet na to, be?
3: Ano na ba mo? Alas 6 sa buntag, sugod na ang program.
1: Ano niya, magpag-greet usab di ay, ha? Si Sir Mite Soriano. Dito sa yahang mga empleyado sa Bangkogon Resort and Restaurant sa Bangkogon, Oslob, Cebu. Ano si kasamang George Caliuhilias. Balulot na minaw sa nato ang amigo ni kasamang Kisos Minia. May anak yun, muna importante kasamang George, ha? Minaw lang yun diha kanunay, ha? Ano si kasamang Uji Umpok Rakasa. Na minaw sa nato kasama Binti Sipa kayo din sa Tek Jang Do. Special foods ang atong programa. I greet me din sa Tugas Inayawan, Cebu City. Salamat ka sa mga OG Umpok Rakasa. Yes, Inday Maricel Tanudra sa Naminaw sa Denato karon. Asi ka sa mga Carl Omega na Minaw sa da. Anya si Albiarta Pusok, ha? Naminaw na tugikan sa Falkland Island. Anya si Fe, samni, kanang kinsaman. Si Fanny sa English, ha? Naminaw na to. O si Perez sa Jiski. O si Lucel Pilungo. Ito yung great sa kasamang Kike sa Baddo Bitoron, ha? Baddo Bitoron, na at least kanang naang kuan ba? Agi o kalipay sa nato si kasama si Sir Romel Sibilia Anggot, ha? Minaw sa nato ni Kanunay o si Konsihal Arnel Bakilta. May nga pagpaminaw ni Mudia Cons, ha? Ya sa Trinidad Gihulgan. Tunay ni Minaw sa Konsihal Arnel Bakilta. Onya si Papa Duming ug Mama Opi naminaw karon gikan sa Yati Liluan Cebu gikan ni kasamang Kisos Minia. Onya oy nagre naminaw usab di ay si Lula Lore, ha, si Mama Lore pitulan dito sa may Garing Konsolasyon gikan ni Inday Rosalyn pitulan. Okay, nya may rabani mo saya og chatas la Lori dai, ha. Onya si Idol Tony sa Buhol, giha nga mga pamilya sa diha naminaw. Sa dapit sa Buhol inyo ha dai, Tony. Dawis, ha, Dawis.

0: Ania si Diane na Andrin naminaw sa DI nato karon og si Monski naminaw sad ko kasamang Benze uban sa Dumpol nga ako nga kauban dire oy naminaw sa DI si Monski nagyod maing buntang nimo kasamang Monski Yunis Ortiz Perez Jinski og si RG Aniura og si Adrian Finn okay, na tay oras. Oy, napanday si Kuan. Kasamang Laylin di ay nami nakuha na to ang dugang winners makasama di ay. Ato sa nga tagag pagtagad ang dugang ng mga winners na to nasakpan nga naminaw sa DYHP. O sa nakadawat nagpahalipay. Yes, kasamang Laylin kinsan in dugang ng mga winners na to.
1: DYHP. Aha. RMN Report.
2: Mayong buntag pag-usap ko sa mga regiment Benji balik diri sa Cebu City South District. Dinay grupo na usab makanawat sa ato mapahalipay nga bugas og chorizo. Isip ko salamat silang kanunay pagtunod sa mga programa sa DYHP. Sila Aileen Vergara, Oscar Cabando, Malin Rilado, Adet Lastimosa, Victoria Sistumo, Ogin Cavaliero. O karoon sa ikasingi din yun sa DYHP. Yeah. Aba na ko si kasamang George Kuya o kasamang Julius Balili kini si kasamang Laylin Rabanis Arigadas DYHP Tatak RMN.
0: Yeah. Okay, salamat kasamang Laylin Rabanis Arigadas kasamang Julius Balili. Ang sa tuang mga nasakpang naminaw sa DYHP. Salamat kinyo ha kanunayag gyud ang pagpaminaw ha. Ikan sa buntag hantod sa gabi. Ania Nodalo and Doloritos family dito sa Dawis Bohol gikan ni Idol Tweety Idol Tony ha sa 93.9 IFM nato. Okay, so ano man tayo igong oras magkasama sa kadayon sa tuntulumanon si Michael Bintoy naminaw sa Diairo. Action! Ang kauban dres master kontrolo si kasamang Kisos Minia dres bigas lawa kasamang RV Veloso ganyan si kasamang Marisa Abadiesa dres og sa kasamang Names Quiñones ito's transmitter site ato ang chief technician Rubel Boyser Alan Talado Oliver Atis og si Jerome Yap ako nalang yung boss nga lagad sa kahanginan inyuhang radio man Benji Olpos Tanghian ang magpasalamat sa inyuhang pagpaminaw maing bunta ganatong tanan. Happy weekends. Tatak RMN.
1: Straight to the point. DYHP RMN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero uno. Tatak RMN.
3: RMN Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun Ako'y Pasultihon, ako moingon nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
4: Kung ako sa pagpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
3: Kung ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliang mong huna-huna. Kaysa matag-hagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, magyuni ka kapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hoy mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda Cebu, og maglingaw.
3: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
4: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan na to ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
5: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
7: Zen Living Testimonies.
8: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
9: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana, motor na paso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Zed Liniment.
8: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
9: Tangan siya Zed Liniment, wala niyo siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
7: Living Testimonies.

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako si Maria Emelia Aragon, 61 ang edad, nagapuyo sa 1045 OMJ Quinco Avenue. So wala pa ko nakainom sa The Original Koi Herbal Capsule. Nga kung gibati kay usam ko ka hubakon, sige ang suol sa hubak. Pero pagkaswain na ako gamit aning kapsula, The Original Koi Herbal Capsule, nakabantay ko, nabatiagan ako nga aning kalma ang pag-atake sa akong hubak. Then na-feel na ko ang kalagsik sa lawas o kagana sa kaon. So moto na nakahukom ko nga ipadayon na nako og kanang pag-inom ani o bali mo rag i-maintain paggamit ani nga kapsula. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. God bless.
0: The Original Koi Herbal Capsule.
2: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
3: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imo gikaon pero niagi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang, kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigo mang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa ato ang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato idiapilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Hi! Hello mga kasama! Kinigapon ninyong Kuya Joel Vince, ikaw ba sa kong partner, Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. Og sa tanang mga eksunan mga kasama, awhagong ko kamo nga magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, og Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mahigala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngaan nga Cedric. Kini gibuhat ang duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Cedric.

0: Dong.
1: Muka ni, hubung tenggeri.
0: Dong.
1: Eh, sabu ke kita nak lakukan parengre? Musuh. Oh, di perla. Aku mustan muka di perla.
0: Ikan. Bayun man, kata ganta man.
1: Tural dai, kay nagbunga na ang ako mga hilaguan.
0: Ha?
1: Hmm, tigali na kapurgit ka. Ha? Graduate din ka rin sa to anak nga si Junior. Ini graduate ana, makatrabaho na na. Kung makatrabaho na na, awa na, paldo na. Kining atong bahay nga daghan kay buslot, ato na yung patapakan. Hasta nang buslot si mga ilong, ato na patapakan.
0: Huh? Ready, unhandig ko. Gibirahan na sag ko ay.
1: Ano lang ko tayo tayo aminong danon mao ang mahalaga
0: ilom diha ay kakang rito si Drake murag padoong lakas pas mo
1: mungo siya kakit

0: Ikaw to, aplikante.
1: Yes, sir. Di arong akong resume, sir.
0: Di na kinanglan.
1: Ha?
0: Wala na mauso din niya ang mong resume, biodata. Basta kusunan dalaga mo trabaho, dawat ka na. Wala kinanglan ang mga college graduate, ka na mga experience. Wala na. Basta kursunada lang makatun sa trabaho, dawat ka na.
1: Kanada. Nindo ni sir da.
0: Bisag bata o tiguang, basta gusto lang makatun o tuduan, dawat na ka.
1: Pila kayo mga sweldo na mo na sir?
0: Minimum. Hindi ka magmahay. Tulo na ka oras ang mong trabaho. Umasa tulo ka oras, off na ka po, hindi na ka muli. Uyang adlaw sa mong pagtrabaho, Sabado ra o Domingo. Kanang Lunes hangtos Birnes, di up na nimo.
1: Wow! Tinood ka, sir?
0: Di na madag-joke.
1: Huwag ka mag-joke, sir.
0: Di ka na madag-joke, lagi. Tinoodan na yun eh. Kung gusto ka may mong sugod ka dayon, sugod na ka, dawat na ka.
1: Dawat ako, sir?
0: Dawat na ka. Ano sa may gusto nung magsugod ka?
1: Karo lang sa bado, sir.
0: Okay, karo sa bado. Imasildo. Advance na.
1: Huh? Advance? Sa bado po man ang trabaho, so good, sir.
0: Sagdi lang. Anam kayo din eh. Sweldo dahan, una ang trabaho.
1: Kadindot ko dahan eh. Kadindot ko din eh, good. Matay. Moro mag nagdamgo ko, ano, sir?
0: Wagi ka masayo. Nagdamgo rin ka.
2: Hoy. Hoy.
1: Ay, samog siya. Ay, samog siya kami trabaho ko na ko.
2: Trabaho si mong mata.
1: Aray! Aray!
2: Si Aray, ang sumay, ang sumay. Aray ato. Kani mo'y Aray ay... Da, unsa man, ha? Siko lang gandam go. Bangon na diya. Tiwasa to guwas-was tong nilabahan ni mo kahapon. Bangon na diya ba?
1: Nahak. Damgurum na ito. Kitot ko na ni.

0: Oh, dong si Drake, diin man ka. Ganihan akong nangita ni mo. Uy, suranda mo.
1: Ay, nabalit ko mga sinina day. Para sulubun ako rin nagpaso sa itong anak sa eskwilahan ba?
0: Siya paso sa eskwilahan? Unsa mo paso ka?
1: Nalimot ka nga mag-graduate ron nga itong anak ka si Junior. Mauna yung kayo na day nga dugay na kayo na kong kipaabot. Ug, nay, ayaw sultihin mo anak ha? Kay ako nung i-surprise niya.
0: Surprise? Saan sa na-surprise ni mo niya?
1: Ako sa nga hikaya na udak ko day. Mag-litson ta.
0: Cedric, uy, sigurado ka, uy?
1: Oo, day. Kaya mo ni usas akong gisaan niya ka ni Anto. Kaya sa katong higayon nga miabot ang adlaw siya nga tawan. Oh, birthday ba? Kada ba? Birthday niya. Wa man ta kahikay siyang birthday. Oo niya akong giingon. Mga ako siyang giingnan nga tingbo na lang naku ang hikay sa imong graduation.
0: Inari kay kwarta.
1: Ay, namalit ko daan sa uban.
0: Di lagi ka kwarta.
1: Ako giprinda ang yuta sa ibabaw dahil para lang sa iyang graduation. Maunang hikayan ako siya ako. Maglitsunta.
0: Ah, ansa?

0: Salamat sa bioverbal capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa bioverbal capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa bioverbal capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa bioverbal capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
0: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
1: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubos akong blood pressure.
2: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
4: Biotrof Herbal Capsules.
5: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
4: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
6: Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
7: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abaw sa pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abaw sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspo na ko, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, og maglingaw.
8: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Chat, malupit sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kong gamit kay mayo man siya. Nag-anamanam na to akong pamanhod og ka-normal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
5: Hello, Washy!
6: Hello, Mommy!
5: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
6: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
5: Mula noon hanggang ngayon!
7: All you need is Pride! All you need is Pride!
8: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.

0: Gipirinan ako ang yuta na mo sa ibabaw para doon ako'y ikagasto sa hikay sa graduation sa mga anak. Huwag akong ipasabot akong asawa nga di lang magsaba kay lagi isurprisa ni sa mga anak. Unya to? Ah, dahi, palalay. Ah, paibaw atos manang ni Modulor, ha? Pareha sila sa adlaw sa graduation sa itong anak, ha? Ing na sila nga, imbitado sila. Silang tanang pamilya, imbitado, invited.
1: Uy, uy, silang tanan? Kadaghan na ba ito nila, uy?
0: Silang tanan, hasta mga bata, e pa na?
1: Uy, si Drick, pasigdili, paigo ang atong handa. Uy, mauwaw in taon ta.
0: Anong di man, nalimot ka, ha? Lima kababoy ang akong paliton. Duha ka buok ang lapaon, tuto ang aslon.
2: Ha?
1: Huh? Ano, good anak? Huh? Na may baboy na ito niya. Uy, duha raman ang buok.
0: Pun anak ko, tuto. Kanang duha, ha? Mauna itong ipalapa. Kay, dagko man, ha? Magpalit lang kong tuto ka buok baboy para leksyon. Magtukuro sa ilang pare kanurog. Kining mo...
1: Kaya namuhin siya baboy at ito kapalit.
0: Magto ko niya, oh.
1: Uy, daku, abanin mong hikay na si Drick. Uy!
0: Tungod kay maunay akong ipaabot tayo perila. Inigabot, inigpaso sa itong anak. Ha? Mapil sa tagpaso. Gusto na kong ipakita sa itong mga kadugo, mga silingan, nga duna na unya tayo anak nga professional. Og dili nang, di na sila makalookdown na ito. Kaya naalaman tayo anak nga professional. Ha? Sila nalay dunay anak ka professional? O wana? Sila rin ay anak? Wah! Mga dakugid kayo nga kung kalipay karon. Maong nangutang ko. Giprindan ako nga itong yuta sa ibabaw para ihikay nato sa itong anak. Ihikay sa iyong graduation day!

0: Pre-Kenor.
1: Uy, Presiden Lee, ikaw mo na ini. What is ours is yours. Di ato ba?
0: Ani ako, pre, kay gusto kong mapalitin mo baboy.
1: Oh, baboy, antang kayo. Lagbukin mo gusto, ha? Oh, usado ha, tulo pa.
0: Totoo lang, pre.
1: Oh, kutakangod.
0: Oh, pre, kining... Litsunon na ako na, hamon ng litsunon, magtutuwa akong kinanglan.
1: Oh, unsa di ay? Litsun, ha? Ano ba litsun man ka, ha? Unsa man, ha? Magnegosyo kag inasal pareha sa Papa Jay?
0: Ah, dili, pre, dili, pre. Graduation sa akong anak, pre. O gusto na kong ako siyang hikayan. First time in my life sentence nga, maghikay kong ako. Kaysa yung adlaw na tawhan, wak magkukahikay, pre. Mauna ako siyang gisaaran, promise ko niya. Karun, ini-graduate niya, hikayan ako siyang dako. Kanang tibuok barangay ang akong ibitahon.
1: Ah, kiyawa! Yato lori!
0: Naabang mo ko'y duha kapukbaboy dito sa mong bahay, pre. Akong binuhi. Nagko naman to, mautay akong para lapaon. Ngayang balit kini mong magpalit po kong usakabaka. Kanang 20 kabuok manok, bisaya po.
1: Ah, grabe yan, sanana. Pre, o gusto ka, para nila lang kang palit. Pero hindi rin sa kapalit at abling silitsun.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kaya dakoy na kong hikal. Tural kay junior ko na lang kong
1: magpalit. Sige, palit lang lang kong baboy.
0: Pila mo na ang tulog kabuok baboy, pre, para bayaran na akong daan. Mga pila ka.
1: Ah, tay sa, nya akuan lang, nya ini deliver mo slitson pre. Kami mga kay deliver slitson tambay.
0: Oo, syempre. Kamo gyud. Kamo gyud sikat kun kay mong malitson na dinis aton dapit. So, kamo na ibahala.
1: Sabay. Ha? Ah, okay, okay. Why blima? Kami deliver.
0: Oh, salamat pre. Unya ipaliug lang kung deliver dito sa bahay. Sa udto no. Udto na lang pre. So, kinahanglan nga mga alas 11, ha? Naan ang litsong dito sa bahay, ha?
1: Why, blima, pre? Basta, matik na na.
0: Unya, pre, ang tinae o dugo-dugo, pre, ha?
1: Ada, ano man na siya, pre? Dugo-dugo at tinae tanan. Na, kinupusan pa yun.
0: Mana ka na, salamat kay, pre, ha?
1: Wala, sige, sige. Kanusagal ito namin, liver. Karo tapos?
0: Kining, karong mga pita 30, pre. Mauna ilang graduation.
1: Ah, sige, okay. Why, blima, pre?
0: Labat, pre.

0: Nang dulur.
1: Oy. Pirlo. Ay, manggo di ay na. Ay nangum pra di ay ka.
0: O nang, may kinagkita di ay ta. Magturo ba untapos inyo karong gabi eh.
1: Nga naman.
0: Ay, betaron mo na mo ba. Kamong tanan, imong pamilya. Karong pizza 30. At atas bay ha.
1: Oy, gusto may okasyon.
0: Ay, graduation sa among anak. Si Junior ba?
1: Oh, mag-graduate na di ay siya.
0: Oh, taon. Unya kay gisaaran lagi sa amahan nga ini-graduate niya, hikayan siya. Kay wala gi siya makahikay atong iyang birthday. Nya karon iyang gisaad iyang graduation.
1: Ay, mauba.
0: At tumuha, dat ang mga bata nang.
1: Oh, sige. Mga tumi.
0: Sige na, ang salamat. Atos ako kay na po ko'y palalitong lain.
1: Oh, sige.
0: Maghuwat mi ninyo na nga.
1: O, lagi.
0: Salamat.

0: Pre. Oh, kumusta, kumusta? Oh, oh, kuli, un sa mga ay. Wala ko magkala sa kontingo, Pre. Oh, oh, no, ako, imbitahan ko karong Sabado ba, pizza 30. Aritas ba kaya? Hmm. Oh, dada mga bata. Sila tanan. Kumay mo hostang inyong iro dadaan. Bito, Pre. Pagkari mo Sabado po, Pre, kay graduation sa kong anak. Hmm. Ay maghikay mungkod ko mao nang are mo nga re ha. Ulaki ulaki tanan dada. Oh sige pre. Salamat pre. Oh sige okay. Oh, bye. kitsa pa man to akong bitaro na. Ay gusto ang maestro sa kong anak. Pero mahibaw sad siya kung konsulitrutian. Mao mahibaw siya. Ah, okay.
1: Tay!
0: Kisa po. Oh!
1: Hey, ito na ko, tay.
0: Sige na ako, pamaliti ni mo. Nanay. Mano pamaliti.
1: Ah, dana, tay. Kita ka na ko, nanay.
0: Oh, taga ano ka. Sige. Masikuang pa na, ha? Kwarta niya pa may kwarta. Masikuang na.
1: Kaya sakto rin, eh. Sige rin ako.
0: Oh, sige, amping na, kapay. Amping. Ingat. Ay, eh, gusto. Huwag mo di ko kapalit o para labas. Ah, mangumpre na ikaw. Asan na ba ito, Spirla, ha? Pirla! Day! Day, Pirla!
2: Dong!
0: Pari ka.
2: Nga naman, ha?
0: Kuan ba? Kalimut ko pa mangumpre labas na. May bugas. Bugas pa. Ano sabi ko? Kompletuho na itong sudan ba yun niya? Wada eh, kompleto na itong mga sudan. Huwag pa dito yung lamas. Ang kanon. Huwag pa takapalit yung bugas.
3: Ha?
2: Huh? O, palitin na lang ang daan. Usak-sako. Kanya lamasad.
0: O, sige. Ako na lang palit. Mulakaw ko ron.
2: Ikaw rin usak ang mulakaw?
0: Hindi. Ikaw. Hindi kong kuyo.
2: O, huwag dagang nagkumprahon. O, kita na lang.
0: O, daghan. Daghan yun. Doon na. Habi ang kabukbaboy ang lapaon. Pulos sa mga dagko. Huwag problema sa litson kay. Eh, laman itong lito. Sila ramay mo, bahala ito.
2: Ah, sige. Kita nalang mamalit. Karoon ito mang lakaw?
0: Karoon kay sunod ugban na rabang ilang graduation.
2: Sige, kadit kay mag-ilis ako.

0: Bago po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine, I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
1: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud o bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan o Captain Roniso Aquino o mga barangay officials. Iyong mausap nila ni Merlin Rilasan, Miss Yal Ipanto, Jenny Jimena, kini abos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
2: Never settle!

0: sandal, ang super sandal.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko hospital yung dati, lugos ko binhawa. Man pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Seth Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan, Pukot Sotong.
1: Living Testimonies.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
5: Guys, sakit kaayo akong tiyan. Dili gyud ko kalibang.
6: Hala, luyan ni mo ga. Og delikado ana. Palit sa akong Super Fiber sa butika.
7: Super Fiber, ang bago ka produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyud, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay niya pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
10: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghangay kong ibati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang takuing ipangbati tanan, naghanjud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayo na paginom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisiwaya na ako, nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira og lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
9: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis, bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa inahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili

0: Unya, may abutang adlaw sa iyang graduation. Pagod ka pungyo, nabantayan yun sa among anak kay nahibong siya nga daghan mong mga lamas ang among ipangumpra. Unya to. Dong?
1: Tay. Tay, hindi kayo naman para sa kong graduation.
0: Nahibaw na ka, dong?
1: No, sabi mo, wala na mo mag-ikay. Gasto-gasto lang yun mo.
0: Ah, masagli lang, God. Sa una ka saan man kunin mo, nahinomdom ka itong birthday ni mo, ha? Eh, pasabota ka nga nung wata mag-hikay sa mong birthday. Kana tungod kay, naipikihan mo ito itong budget, pero akong gisaan ni mo, kani-graduate ni mo, mag-hikay na. O, mauni-mauni ron.
1: Na, wakan lang dato.
0: Ay, pasagli lang, God. Sa una nga, nalipay man ko nga mag-graduate na ka, kay makapaso na good make appeal.
1: Wala ako, God nga. Wala yung dato ba?
0: Ay, manong niliman. Naman ko ikagasto.
1: May problema, mong God.
0: Sa may problema?
1: Kuhan, mong God, tay.
0: Oo, sa gani. Sulti ko. Sa may problema, ha? Naibayaran ng sa eskwelahan?
1: Ay, alayim. Suko niya ka.
0: Ay, pastilan. Sulti gani ko. Romasitol ko sa problema. Sa mga problema ni mo, ha?
1: Di man ko kapaso.
0: Ay, ha? Darong ko niya. Dear. Musa di ka kapaso, ha?
1: Di lagi ko kapaso.
0: Meron di ba ka kapaso?
1: Hagbong mo ko sa subject.
0: Hagbong mataw na.
1: Huwag ko sa bitch, Pansy.
0: Grabe sa di mo, eh. Huwag ka maghatag. Huwag ka kahatag ko, Pansy. Bisag das pa na lang tato. Huwag yung karmo submit. O di ba, balas na lang ko sa fluorescent. Tumbungkok ng butaga. Pawa-pawa na. Pawa sa kutubangan. Katingalik. Tingalik mo labayan na kanikin mo na ko. Pa! Tumbungkok ng butaga. Hello? Hello?
2: Ikaw rin. Doktor, ayun ko sa Lichon. Ayun ko sa... Ay, deliver mo rin sa inyo. Okay na? Lichon ba? Deliver na mo sa inyo.
0: Oo, pre. Limungkok ka sa inyo. Hello? Pre, Celso? Pre? Naano mo rin pa doon, pre? Pila ka nung kabuk? Doon ang kabuk multi ka, pre? Sus, Mario Sip. Sige, pre, sige, pre. Gihahak na niya. Limungkok ka na ko sa inyo. Dong,
3: gana sila sa manang dong. Usa sila ka taktikar-gara ba? Ngano ka, uy? Aunsa ka? Dong si Drake? Pag-inuok ko, isi ka imong mata. Ikutasan ka magmaayos ng si Drake. Nausa ka, uy! Si Drake!

Tungod sa kong kauwaw, nagpatod ko sa kong asawa sa ospital. Sila nalaya ako ipatubang sa mga bisita. Nauwaw-dawon ko. Unya nga akong anak na kanahan, wag yun ko pakita. Muna akong problema ron, usaw pa rin ako. Unsa may buhato na ako sa akong anak. Palihog tabagi ko ninyo. Unsa mo'n kong kamang pasultihod, Cedric.

0: Musta ka diyan, Nick? Matay.
1: Oh, Jesse Barrel, kumusta ka diyan, dong?
0: Ah, oh, Jesse Barrel po, kumusta ka diyan, Jesse Barrel? Si Titi, Titi Franklin Perdayog Dog. Kung si Al Franklin Perdayog, kumusta ka diyan, te?
1: Ano niya, sa'yo mo. Sila may ito sa, tuwa sila sa, kung ano, Mindanao, sige, pamahak doon kayo.
0: Sige, pamag-show dito sa Mindanao, grabe kayo, probiyag.
1: Kuyo ka na yung pares nga bawag si Kignaw?
0: Oh, si Dodong, si Sir Dodo Marpa. Thank you so much, kadatong tanan. Salamat kayo niya. Ati si Jen, ikaw sa dati.
2: Magpasalamat ako Kuya Alan sa mga mama nga padayon gani pala sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy, happy, happy, happy pirmi ang mga bata niya. Para sa mga dagko, happy na sa jud kay sila kay naanay Don Pepe Dark Chocolate. Unya mo ugum-ugum og dayamon yema OBM special. Palit mo kay crunchy crunchy ang tasty fish cracker ug ang Paulitos macaroni crunch.
0: Okay, salamat kayo mga bata. Inom yung mo Don Pepe Tablia. The best kay nato imnon ha. Mao na ato ang para kondisyon kayo ta mga bata. Kita taas mo gyud ta energy, happy. Happy mo gyud ta pirmi. Para sa Happy Mart, wadluna ko lang tabunok kong bagdan. Happy kita! Kung mo ato ta dito, kay barato kayong mga paliton dito. Duna pa'y donuts are us. Kilid sa Happy Mart, magtan. O niya, kamo mga dagko, mag-chat-chat, gali mo. Inom-inom po, gali mo. Ang tasty face cracker o Paulitos macaroni crunch. May atong ugum-kanon niya. Ugum-ugum sa tag-ubi may special o diamond game may special. Mauna'y the best kayo na to. Sa tanong mga tao ni former Kapitan Jun Ramos, kung nagbuhat siya Miguel Pulyar, Tetraiser. Good morning, di mo yakap ang imuhang mga tao gipainupon nimo sa tuang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan ko Femex. Salamat kay ni mo yakap. Thank you kayo sa tanang mga tao ni Kuya Nick Pipito. Basta tulido. Kuya Nick Pipito, Dodong GR Pipito, giun man si Inday Shin sa Brumits PH niya. Ngayang mga tao kayo trabaho ang kudas panimay o unsa pa na gusto niyo may tabot sa inyo panimay tanawal ni Brumits PH i-type na ninyo Brumits PH cleaning services. Makita na ninyo ang number niya. Tawagan na ninyo kung unsa'y gusto nga ipabuhat ninyo sa inyong panimay limpiyuhan o unsa pa na ipabot. Basta tanan sa Brumits it's trabaho na nila. Sa tanang mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar, Suri Kasnar, Surayan Kaki, Ma'am Kasmer Araw, ng ilang mga tao sa opisina, gipainom sa tuwang kaping matabang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Maumag nini. Lami kayo na itong imnon basta mo trabaho ta sa opisina. Dita mo niko magduka. Mahuman yun na itong trabaho. Taas pa nga ito ang energy niya. Taas mo kayo nga ito ang mga benepisyo nga makuha sa ito ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban ang said panyawan coffee mix. Ati Pris!
3: Okay, huwag ako sa pagsalamatan. Ang tanan nga nagtumar, nag-maintain ka rin ng said panyawan herbal capsule, said panyawan herbal capsule with garlic, said panyawan herbal capsule with mangosteen para sa ito mga high blood, cholesterol, katutasog sugar, ingon man ka ng bukol-bukol na ito sa itong lawas, ato nang imnanong sa panyawan, herbal capsule kada adlaw. Katulong sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, kung nakamukaon sa imong pamahaw, inom danong sa kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule. Ini pwede utunin mo, maugyapon, usagyapon kakapsula sa Sepanyawan Herbal Capsule imong imnon, una kamukaon sa imong paniuto. Mausap gihapon sa gabi sa imong pagpanihapon, inom na po naanong sa kakapsula sa said panyawan herbal capsule. Ug alang na ito na problema aning kidney UTI, ayaw na mo kabalaka. Tungod kayo doon na ni magkatambal, anak. Kinimaw ang kugon herbal capsule. Kung grabe ang imong kidney UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule ay mong imnon kada adlaw silbi na lang maintenance mo. Ayaw kalimot alain sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon.
0: Ug sa tanan po na itong mga kaigsunan, salamat, salamat, salamat kay inyong tanan sa paggamit sa tuang number one nga plus ang said liniwit oil na tinuon mo ang tansa itong panood pa maol para kita kalawasan barikot means katol, katol, kutos sa kabataan ili kahit pagyuta sa dinggi kung mga haplas na sa tuang said liniwit oil pero sabutaan na argita palit sa butika di ba duwin?
1: Tinuon na sa butika argita mga palit pero naagi Facebook page ang said Marketing Inc. Operated ang panyawa ni Herbal. Inalangin tayo pang panyawa ni Herbal niya. Makita tayo ng produkto nito sa Said Marketing. Ang panyawa ni Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, ug Celebrity Beauty Soap, labi ng panyawa ni Coffee Mix. Pero kita kung layo-layo sa tas butika, ganitas kabukiran na kuyo, uy, hindi na kita maka-order sa Shopee.
0: Shopee lang, kaya turbasin yung panimay, bam!
4: Hello, kamusta din ha? Sa Giwanon, Tubigun Bohol, o gingon man sa Kugon Poco Rental, Tubigun Bohol. Doon na sa lahi mga display center sa Kalamayan diha sa Tubigo, no? Gutas Family, Inday, Po, Doro, Vicente, Mariane, Celeste, John Paul, John Lloyd, Joshua, Maria Bernadette, o si Altea, no? Ang mga Gutas Family, thank you. Dardo Family, Leo, Teresita, John, Pet, Crystal Jean, Crystal Rose, Judami, John Mark, Jocelle, ingon masab ni Romeo, Ricky, kumusta ka mo diha mga Puentes family? Ang ilahang ang nunta Kalamayan seksyon doon diha sa ticketing office sa light shipping. Salamat libre na sa mga customer nga nakadungong kay ang ilang radyo nga gibitay diha sa ilang Kalamayan pertig yung kusuga abot sa plaza sa Tubigon. Salamat ha! Ayaw kumakalimaw sa inyong pagpagaligo gamit ang Celebrity Kojic Beauty Soap with glutathione and papaya extract ingon man atong doon na kini natural moisturizer para dili magdry ang atong skin. Celebrity Kojic Beauty Soap ug pananglitan dunay blackheads or whiteheads pugis-pugis mura ba ganasunong dapit sa imong aping Celebrity Kojic Beauty Soap. Ayaw kabalaka. Magpabili kang batang

0: doon mo butika. Siguro agad nga na-level sa iyang sudlanan. Said marketing. Thank you.
1: Okay, salamat kay Bangunya sa ato mga kaisunan. Kita na sayon yun ta. Ang grabe yung ganitong sinmo daot to. Grabe na mapatay na to. Mauna maghatag o mga midyur-midyur nga masakit na to. Kay grabe, makinin mo daot to blood cells. Unya, importante ang ato blood cells. Tigato sa oxygen, nutrients, ang tubig sa atong kalawasan ni kadaot. Ani, mustiki mula po tatong dugo. Mauna ang mga major nga masakit, cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, tuban pa na itong balatian. Mo'y ato ang maangkong tumura ng toxin. Mo nang i-flush out ani. Pinagi sa pag-inom sa ato ang G-Detox Plus Herbal Capsule kay natural nga detoxifier, natural nga remedy. Tigwagtang sa balatian, puno sa nutrients sa kabaway pagkapaligon sa atong vital organs. Aprobado ni sa FDA. Registration number FR 80715. Busa. Kung gusto kang mawagtang ka ng mga toxins sa imong kalawasan nga may hinungdan sa imong balatian, garoon ligon yun kanuna yung atong vital organs. Inom yun tam matangadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog, ang number one nga mo tangtang sa toxin, mo flush out sa toxin sa tuang kalawasan. Okay, Ate Press?
2: Okay, ang sender ato karagadlawa.
1: Si Cedric Ate Press. Cedric. Kani Cedric Ate Press kay kuan kanang na problema taon kani si Ate Press. Yandama niya ang iyang anak taon nga mag-graduate. Karun, talikatan ang gusto.
3: Junior niya,
1: pinanda. Tanan, nibitar pa siyang maayo, Ate Press. Sus, karun, ang nahitabo, Ate Press, wa mo nakapasar iyang anak taon. Looy kayo. Nga wakapasar, purti niya na rabang pangibitar, ang litson, i-deliver na niya, abot na iyang mga kaliwatan. Saon man niya, Ate Press, eh, taon. Sa may itong ikatambag, ano, Ate Press?
3: O, ato niya,
1: oi. Ha, Bam? O siya ikatambag na ito, ano, Bam? Para na ako, Bam, no? Kani, iyan lang, pasabto na iyang mga parinting, ha, mauni na itabo. Pero, ikaw, nag-order mga ginanin mo pagkao din, ha, dong, kador, ay kita si Drake. Dong si Drake, imong parikan nor giordira naman to nimo pagkaon litson tadan. Nya ay pagkaon lang na tanan oi total. Yahay naman to kay. Bahalang na prindator imo ko ani pagkaon lang kay mauwa mo sang kag nangan na nanaw nya di nimo pakan og pulio nimo. Nanaw mo na. Nagorder ba yu ka ay ipakaon na si mo mga kaliwat tanan. Para mas malipay ba sila nga ngigayon ni tao ni Cedric. Uy, bisag waka-graduate iyang anak, naggasto gid siya. Iyag yung gipakaon tao ng iyang mga gipang-imbitar, iyang mga bisita. Mauna lang na ana dong Cedric eh, para proud ka, eh, napasinsyari yun mo nga, saon nga. Ayaw na lang kagool niya, suko-suko, saon. Ayaw lang nga nagdibungkog na yung anak.
3: Eh. Naitabo naman na, saon.
1: Tinuod na. Sa. Noon sa mga taon, guys. Sige lang, bayarin lang na. Bam, ikaw, Bam. Be.
3: Kupalis, guru, ang
0: kao. Dili kay ko mo touch dito sa yang hik, kayo ko siyang napakao, no? Karing usamoy ako ang taga-agpagtagad. Ali ka diri sa Sirach, o sa Old Testament niya, Sirach 7, verse 23.
1: Kun.
0: Aduna kay mga anak nga lalaki, edukaha sila.
1: Iudukar, bitaw niya, Bam.
0: Tudluwi sila pag-disiplina. Ayaw sa.
1: Ay sa.
0: Tudluwi sila pag-disiplina sa ilang kagalingon samtang bata pa sila. O sa timusultilan?
1: Gidukar man niya, pero ang bata taon, wa mo na iwa makakuan kay wa gid siya kapasar kay saan ba? May pagbugoy siguro niya nga nasa Bam.
0: Ako, naka-experience ko way back 1969, nagpabuhi ko sa Manila. Ang akong amo Goliat, mga dato pa kay sila, no? Mga insik, kanang naang tulok kalaki, isa, upat kalaki, dua ka babae, tulok ka babae, upat kalaki. Pito yung anak, kag magwangan sa kuila doktora. Kada Lunes Goliat, naagyod sila yung meeting. Naa sila yung meeting. Una mga to sa eskwilahan, mag-isigot-isigot, parte silang pagtuon. Ang kumustahon bas ginikanan, ang kanimang god, ang nakasayo pra ni mo, ani, sir, si Drake, wa mo guni mo makumusta ang pag-eskwila sa imong anak. Dunay usahay ang mga ginikanan mo, tana sa maestra, kumusta mga kong anak? Kumusta man nito nga ba? Ang nasayo pra, nakasayo pra ni mo, sir, kay wa kayo ni mo ma-monitor, wa kayo ni mo ma-

0: tan-aw kung unsa na ang lakat sa pag-eskwela sa imong anak. Paglitan ka ng iyang pagtuon magabi eh. Masig-nagsigil lang siya tuslok-tuslok siyang cellphone. Niya wa siya mo dungaw, wa siya mo liili siyang mga tunanan. Oh, kumusta ko na usahay? Kay kanang imong gimuron nga, paghikay og dako, bisag na prinda imong yuta para pagpakaon lang sa imong silingan. Okay man na, maayo man na. Kay gani, diri sa laing parte sa walang kasulatan sa Old Testament, gingon man dito kung makapakaon ko no ikaw og mga tao, ilabi na, og inikaon imo, umiimo usang panalanginan ang hayop ng imong gigamit, usa ko nunis paagi paghalad agig pasaylo sa mga sa pabasa na sa Leviticus. Galing lang, usa na dito na kayo niya gulat, kay wala na mamonitor ang lakat sa pag-eskwela sa iyang anak.
1: Gimonitor tato ni mo, Brad si Drake. Pareha ko na ako, Bam, di sa iyo na hambog tano. Ako, sa akong papa, monitor rin yung kato. Oh. Anto gito ako papa sa classroom. Inig-anto rito, Ma'am, kumusta man taon sa... Kay Felipe, may nga na to akong papa siya. Kumusta man si Alejandro, Ma'am? Sige ka siya. Hoy, Felipe, may pay kayo ni eskwela.
2: Klein. Ano naman?
1: Ano naman siya? Ay, si Alejandro, sige ko ay sunso.
0: Oo ba?
3: Dain na paminaw.
0: Pero karoon nga si Alejandro, si Gulliat nga namin yun na. Believe ko niya, kaya nga yung anak, iyo kong kipa-eskwela ng notikal.
1: Kaya na, natural.
0: Wala nga, yung anak karutuan na sa Dubai, doon ka buong. Si Pluto o si Albert.
1: Ano na ba mo? Pero kanasakto na mo, Bam, ang bata, monitor ron yun. Kato ako papa, di gito ka monitor na mo, Bam, kaya saon nga, pobre mo kay niya, kanadlaw gito, drive akong papa. Nya, mautoy, drive ito siya, ganang upholstery. Mau na nga, iniglakaw niya, kami, kami si bala, asa biskwila, pero akan to saon na, Bam, ako, anar ko, tunga-tunga, katubhan, alam, maguhabig tubos ako mga amigo, mga bata pa mi.
0: Na, di katuban ng dapper the pit.
1: Purti na ka na katuban niya sa
0: una. Kailan ka ba yan sa una? Katuban,
1: katuban na diyan sa mga sa una. Mga 1979, 80, 76, 77, ano, katuban na diyan.
0: Oh, pero ka nang ubos-ubos sa ilang gulyat, believe ko, panganalag basak, kinagang kang tubod.
1: Oh, basakan man na sa una yun. Na, pilapilan man na diyan.
0: Oh, katugi po yan. So, nalang ni Aning Marcos sa call. Oh,
1: kato, pilapilan to dito.
0: Nakabang akong tiyo dito. May kahumayan.
1: Oh, pilapilan to dito.
0: Dahil nagang tubod. Kabang nagbagol.
1: Oh.
3: Mas nilo to ba tagbagol eh?
0: Dito ko, telaw dilingo na to. Balik ta.
1: Balik ta, Bapak.
0: Kitang ako ulit. Pasensya na lang mo mga ginikana, no? Amahan o rinahan. Huwag isakto bang akong tambag? Kasi sa guwak ko'y anak, isakto yun nga monitoron ang akong mga bata. Kaya ba itawag sa English? Parenting. Parenting or parent? From the word parents.
1: Patawag naman ang ginikana. Parent, oh. Parenting.
0: Kaya gani, ang among mama, isakto itong mga mama. Ako, kada buntag, kaya mahilig makutanom, mananong ko mga agbate. Kada buntag, akong agakon tong bagon sa agbate para ara sa mukha po dere. Akad mga kamot sa paliya, ako ibutan dere para muhawid. Mga kalbasa nga ni kamang sa muma, at ito nga buntag, unsay sulti sa muma. Ayaw sige talaw ng bungas kalbasa kay mga tagak na. Among mga hayop, kanding o baka, kanang ilig panganak. Sige, may talaw, buyagun mo. Panubulis bay. Ayaw mong tanuan ng baka nga nanganak kay Bauaw na, dili mong gawas ang bata. Ari na mong liit, bumbong.
4: Bam, ako ito kalbasa sa ambuwak.
0: Bunga. Kaya pa mga gagawin ka, kung nagkuha ka ng limonsito ang bunga. Dili pa sige pa liit sa mong mama kay matagak.
1: Na may baka nito na itlog siya. Lilin mong baka, matagak ka na itong baka.
0: Kuhan kayo, kuhan ng osyoso kayo pa marita. Ato mis dagat.
1: Mugayin siya ka ng kanabutakal nga mo. Habalabal, Bam. Kala.
0: Di man mabati. Ato may dagat. Ato may dagat. Managat ni. Nagam ka mga isda. Kung tulong sa mga klase sa isda. Bula kung sa mga papas. Ay, tulo. Naatas dagat.
4: Ay, pagtulo kayo. Mapungkol ka.
0: Ay, ko na. Karon. Karon nga. Karon nga. Nidaskon ako. Ang to nagindan na kong 74. E nagkakita na ako. Ikaw po na po. Ay. Salamat po. Dalagay ko luman noon.
4: Kada ko ay Puzzle Dion.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Ha! Orbitaw, asawa ka. Pero, ikaw mismo na ibaw ka nga iya ka lang ipakaslan para pagtuman sa gusto sa iyang lola. Maunay tinuod.
7: Bitaw, tinuod mo na.
6: Pwes, ayaw ipanghambog nga asawa ka.
7: Dili man kinahanglang manghambog pa ko. Kay asawa mong yukubi sa gunsaon. Ikaw, unsa man ka.
8: Joe, pabidaw ako. Ayaw na pagdagan, Joe.
7: Dili na ako mabidaw ni mo. Magpalayo na ako ni mo, Mateo.
8: Joe, maluhoy ka, Joe. Joe! Ow! Oh. Ah!
7: Mateo! Scammer?
9: Oh, mana akong pagtanaw ni mo sa una. Ubisang gamay. Wagid ko mangandoy nga ma-fall og sama ni mo.
7: Nga mas lalaki pa tanawon kay ni mo. Pero karon,
9: aw, ikaw na ang tanan para nako. Ugway si bisan kinsa nga pwedeng makapabuwak natong duha.
10: Bisan ako?
9: Oh. Oh. Lola?
11: Blue Last Boy. Sugilanon sa gugmang nga naumol taliwa sa mga pagduda ug kaway pagsalig. Makalingaw, makakilig. Tagsulat, Baby Omega Flores. Direktor, Ricky Bangis Garing. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: para sa manipyong dugo. TTX 500 para sa himsog gatay. TTX 500 sunod sa mga eksperto. Ang TTX 500 ang adunay pinakataas ga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500 napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo. TTX 500 mabalik sa pinakadulong nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
1: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo naay TTX 500. Ako gitrayo gidto ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
0: TTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang atuang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita na anak kita og super fiber, the fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa super fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang life extension vitamin D3 pagumanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa super fiber. Mapalit sa mga butika.
4: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyong mausab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
6: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis, Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta ang kainong ko, dahil nagyabaglayan ng kabuhi.
6: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
8: ACS. Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
9: Ahoy! Kidney care time!
10: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walagyod ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakagyod ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na anang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
11: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
12: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa, ang pingi, ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.

0: karong mga higala ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Isipan ko ang pag-ibig mo.
2: Pero bahala na. Wa bitaw ni sila makailan ako.
3: Dire Miss O?
2: Sige,
3: tabang atikag pahimutang sa imo mga things, ha? Huh? Diha lang ni sila O.
2: Salamat.
4: Jo? Oh. Wow! Di ko ba katuo nga masood kag mga ingon ini?
2: Anong ni Adaman sa dibabayhan na?
4: And, oh, nag-shopping na sad ka? Gispoil ka gani pag-ayaw ni Lula, sa? Og bilip ko sa kabagat sa ibang naong. May take advantage kag yun sa kabuotan ni Lola.
2: Miss, dili ka makabadlong ana niya?
3: Ma'am, kung doon na kay personal grudge ni Miss, ay lang dadadin ni pareho.
4: Miss? Oh, Miss na gaya na siya ron? Di ba Mr. Kamanjo? Mo-transform ka into a Miss para pagdani kang Mateo Onsa.
3: Hala, muna mo nagtiri-siri ang linya, hon?
2: Magawas na lang ko, Miss.
3: Gawas, Miss. Important client ba yung kanak ko, ha? Madam, please kung away ang imong gusto, gawas lang palihog, ha?
4: Onsay, madam. Tarong ako, ha? Ug mas una pa ko kay anak niya. Pero siya ang imong giuna pag-entertain.
3: Miss, ma'am, madam, or senorita ka man, dili ako ang ni-entertain ni mo, ha? Kini si Miss, ako ang client. So, please, palag na dito sa ni-assist ni mo, eh. Turo siya, oh. Imagi siyang gibiyaan, kaya niduol ka din, eh.
4: Ha?
3: Please, please, go. Kaya ako na lang i-assist si Miss, okay? Tarong naglingkod, Miss.
5: Excuse me.
4: Mateo? So, kamay nagkuyog ining tumpuya?
5: Miss, nagsugod mo?
3: What pa good, sir? Kay...
5: Okay, tagaanan din kag-tip. Di na may mabuda yun.
4: Oh.
5: Sakto na ni?
3: Uy, wow! Okay na, sir. Thank you.
4: Mateo, what's sa ba?
5: Yo, magawas na. Let's go.
3: Ay, yung mga pinalit. Ako na lang ni Apas.
4: Mateo!
3: Sir, miss. Ay, yung mga pinalit. Oh, kamang mahalo na ba ani?
2: Salamat.
3: Ay, salamat sa inyo.
4: Mateo, I need an explanation.
5: Do I know you?
4: Oh.
5: Ito na, Jo.
4: Mateo! Mateo!
3: Hey, miss. Hindi mo lang ito si sir. Do I know you?
4: Eh!

0: 外野にも、みんなみとお前かみーてんこみー、エクシューランガネコとりも、あさましじょう。ユンパパオレな。ねえ、パサッバン。あ、で、でや、さ、ドクター・ロブス・クリニック・アン・ビューティー・サロン。
1: ねえ、パタイナインアッバン。
0: ブロー、あさまに、イムシャンギーパーメイクオーバー、シジュー。
1: はい。
0: おんぎゃ、パジュン。
1: Dito na mga doon tayo sa mall.
0: Hmm.
1: Saan kong gitong masat si Jessa? Nagsamok-samok na sa...
0: Asikan mo ba? So, naghihimo na sa giksina?
1: Milain ba? Pero dito maghihiskot niya. Makagubagad lang.
0: Okay, okay. So, ano sa itong hiskotan?
1: Mon. Confirm na. Dili siya tumboy.
0: Si Joe?
1: Hanggang si Jessa.
0: Ika mihiskot ha?
1: Okay, klaro.
0: So, iklaro. Ako nung giklaro hinon. Pero ano kayo kung makaka-confirm?
1: Huwag siya reklamo sa kung ipabuhat niya karon. Gikan sa outfit, sa sapatos, aw gawa sa high heels. Direklamo gid siya. Pero, other than those, ligawari gid siya, bro. Bisan sa pagdana ko niya diha sa utmang. Huwag gid siya reklamo.
0: Ug tungod ang anak mo ingon kang confirm na nga dili siya tumboy?
1: Oh, unsa man eh?
0: Lo, hinumdumi. Gadaghang mga beauty queen nga tumboy.
1: Oh.
0: O nga, ayaw una pag-celebrate ha. Siguro asa.
1: Unsa ka unagi?
0: Sure ka nga magpatudlo ka na ko?
2: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
3: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pun. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
3: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
4: iBerry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
5: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama, budbud ug bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kining abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan ug Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iyong usap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena, kini, mabos sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget?

0: Jo, ikaw ba gyud ni? Tay sa ragod, huwag pa ka ni madaot ang akong pananaw.
1: Logawa sa din mo, Lawi. Mauhaw ang yukong samuot nila.
0: Waiti ako bitaw, Jo. Hala, kalahi na ni mo.
1: Maura mo guling dagwaya, lagod.
0: Uy, sabay, mauran dagwaya, uy. Aw, aw, ikaw ragyan gihapon, bitaw, ne, kay kanang waman mahusab ang imo ang itsura, pero murag, murag tayo sa ragod, Jo. Murag dunay artista nga, kaparihas ni mo karon. Kinsa ganito ha, nananalimot ko. Taas tog buhok samtang ikaw mubo ka. Ayos to! Ayos to! Ustod, Jo! Mura kang si Carol ikain!
1: So, anan magkalaoy?
0: Wala gigi ko. Wala gigi ko magbinuang. Wala ko magbinuang, Jo. Oy! Oh, isos lupigon. Pagani tingali ito ni Miss Carol, ay kung magpataas lang tagas imong buho ko niya, magsinina ka.
1: Iya, anala. Oy, gwapa na sa kito lang, oy.
0: Basta kay di gwapa ka na yun. Dili ka na gwapo.
1: Luna, maya, gini mo la.
0: Pag binabay na lang, Godjo, ayon na pag tinomboy. Uy, nagsikira magtutok ni Miss Mateo.
1: Ha?
0: Pag binabay na lagi, kay kinsa na sayon, makagusto pa nimo ang akong apo.
1: Lugawa sa dining lula, uy. Layo na maging daabtan. Bawaw man sa takon madunggan tang sir. Pero, kalantikit kayo si sir, eh. Bilang yung kinagasto niya na kurungod lawas, ha?
0: Basta kay ni gwapa ka nagyudyo! Di ka nagwapo!
1: Lahian na bitaw sa kong kutis. Hamis na kayo. Wala magmantika. Og, nihayag-hayag na.
0: Nagsigira bagtutok ni Mus Mateo.
1: Gibutangan yung malisya ni Lola. Itutok rin ko to sir na ko, kay di siya makatoong, anikas to siya dako na ako.
2: Siguro alang yun, kung in love na ba kaniya? Lay na ma-fall. Lay siya nang na in love. Ay.
3: Search na yun ako, be. Para di ko mag-lisod. Para doon ako'y kahit. Signs that you are in love with a girl. Yan na. Being in love with a girl often means she is your top priority. You constantly think of her, and her happiness matters as much as your own. You feel safe and ease with her, trust her deeply and naturally, include her in your future plans. You also feel a strong desire to support her and prioritize her well-being. So, Bonnie, ang number one, she is your top priority. Siya ba yun? Murag di man. Wrong na sa number one. Ang number two, you constantly think of her. Murag di masat. Doon na ka wrong. Ang number three, her happiness matters as much as your own. Murag wa magyud tingali ni. Sa mo taning uban? Ay. Wow, eh. Way nasakto, bisan usa. Na-follow yung tingali ko. Pero, wa ko ma-in love.

0: Ugma na ha, imong first day sa office.
1: Lagi sir, gikulbaan na bitaw ko.
0: Ganong kulbaan mo ka? Nga, ako ramag yapon ang imong amo.
1: Oh, inoon.
2: Painom dumanta lang ka, Mateo, ha? Protektahin yun this job. Kaya tingalig pariglahan is imong ubang mga empleyado dito. Tingalig ba yung mga tao gantong, kahit sa to'y nga na itong imong sekretarya sa oda? Gisa ba to?
0: Lola, tayo kabala ka. Huwag makahilabot ni Joe dito. Ako nang ipasalig. Promise.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang kutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride. All you need is Pride.
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
11: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
11: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
10: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
11: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
12: ECS! Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama! Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasor, Ronda, Cebu, o maglingaw.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.

0: Kaigala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa laing sumpay ning atong sugilanon. Lulas Boy.
1: Writer, Baby Omega Flores.
2: Director,
3: Ricky Bangis Garing.
4: Audio Editor, Lloyd Gaviana.
5: Soundman, Jomel Arizo.
6: Spinner, Aminidel Yara Nakorda.
7: Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ni Laing Sugilanon na sinuwat ni Francis Eliaga Espares.
2: Uguay mo siyagit! Aba! Buhangan ang tanang gwanta sa mango! Patali! Ang gwantya! Grip!
1: Nidagsang ang tulisan.
3: Boy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!
1: Kidnapping, kahilayan.
4: Joy! Elja! Ato ang kalibutan! Kana! Wow. Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano!
5: Yes! Oh, yes!
4: Oy! Oy! Ganong ipawang ng musika? Kinsay!
6: Punta ako ng maskara!
1: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga daotang binuhatan, gumikan sa kahako. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldoy Nakurda. Audio Editor Arnil Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
10: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa capsule na pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Wow. Tong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Guanta pa. Mama mia,
12: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterford Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
14: Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka. Ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu. Karong Agosto 15, Sabado. Kini, abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Ewa mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, og maglingaw.
15: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, og akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, og nahadno ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
16: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
17: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
19: Set Living Testimonies.
20: Si Reynaldo Panyamugana, napasok sa hit gun, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali na kininga na ulihan.
21: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa hit gun mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
20: May gani kay nag-Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
21: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan, taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies.
22: Traffic! Kung mubiyahe, daghan mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direkta manhut-sunod ang sangka, paspas ang aksyon, sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
19: The original Koi Herbal Capsule.
23: Danet, karulasan, edad 73, Toledo. Adagang kong ipamati sa lawas eh. Hapitan na napakikidney. Pagkabat tin ako aning koy, ako yun ni siyang giswayan. Dugay do kong swayan niya, labi na ka na akong ubo. Mora na yung akong ginainom. Ako na yung giswayan ba? Yamaw na akong ginainom. Kanara yung koy. Eh, basin pa, mamasinan ka ba? Sagaan pa dahil tagataas pang kinabuhi. Dagan salamat sa original koy herbal capsule.
19: The original koy herbal capsule.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Maskara!
1: Tungod kita niya gani ang duha katulisan, namutog ang sinuod. Kung kinsa ang ilang pango, taniya gani dahong kantidad. Og dili pa niya papriso. Bukti nga mutog ang kinikinsa ilang mastermind.
2: Unsa?
1: Taniya gani si mong daddy Federico. Og tagsa kamilyon ang duha katulisan.
2: Unsa?
1: Mao ka na, Federico. Basta niyag matintal tong imo mga duha kasakop sa dakong kantidad kita niya ni Rafael nila.
2: Dili siya mulampus, Marga. Kapantay ka na.
1: Unsa?
2: Dili siya mulampus. Salig lang.
1: Are you sure?
2: Well organized kining among grupo. Ya, it must die.
1: Kinaraan naman kayo na.
2: May bawa ka. Maniki, ki, karaan. May bawa ka. Kung karaan ba? Yes, Marga.
1: O karon, ang sisunod din mong buhaton, ha? Nga ang nakasanta, mao si...
2: Abel?
1: Yes.
2: Siya ang babag. Pwes, kuhaon ang babag.
1: O ba't si buhaton ni mo?
2: Papason ko si Abel sa naong sa yuta.
1: Unsa?
2: Papaso na ko ang naong ni Abel sa yuta. Ug ilubong na ko siya sa yuta.
1: Federico.
2: Siya ang sunod na target.
1: Onya, katong duha katulisan. Unsa may mahita po ato?
2: Makikita na to sila ni Satanas.
1: Federico.

0: Yun na, nagdinaganay ang mga nurses. Ano man ka, ha? Ma'am, ano? Ose?
1: Yes, sir.
0: Ose na hitabo. Ano nagdinaganay ang mga nurse?
1: Duha ka pasyente nga nakita ang patay.
0: Unsa? Unsa patay?
1: Ang duha ka tulisan nga na-admit diri, sir. Nakita na lang nga nibuwa ang baba o patay na.
0: Unsa?

0: Na botnan hépi. Jeb, on soy na hita mo.
1: Oh, Don Rafael. Naghikog ang duha katulisan.
0: Unsa?

0: Si Rafael. Hello, Rafael, darling? Oh. Kumusta naman imong lakaw diha sa ospital? Nilampos ka ba? Mitugan bang nakatulisan kun kinsang ilang pango? Kinsang ilang mastermind?
1: Pakiyas, Marga.
0: Oh. Mao ba? Nga naman, wa matugan?
1: Dili na magkasulti. Tungod kay ang...
0: Tungod kay unsa?
1: Patay ang duha ka tulisan.
0: Oh. Patay? Ngano? Gitiwasan o pusil? Mao ba?
1: Naghigog ang duha ka tulisan.
0: Oh. Unsa?

0: Field Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS. Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama, Budbud ug Bibingka, ipasundayag na sab diha sa Palanasor, Ronda Cebu, karong Agosto 15, Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Tuto Lirasan og Captain Roniso Aquino. O mga barangay officials, iumusap nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini, obo sa paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasor, Ronda Cebu, o maglingaw.
3: For the Lord takes delight in His people, He crowns the humble with victory. I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. And I use my voice now to spread the word of God. Of course, with the help of MX3 capsule, with proper diet and exercise. Tunay, natural, at original. Parang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya sa MX3, dito ako bilib.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3, tunay, natural, at original.
6: Ang kinis na niya?
7: In fairness, nag-glow up.
6: May budget? So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa protein power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Watch Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS.
4: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dako mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan magdevelop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine. Ang hugaw nga kolon na pinakauna nga silent killer. Ang kamatayon magsugod sa colon. Mag-inom sang Super Fiber. The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Ug para sa mas maayong resulta ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Oh, unsa day charity tinuod ka?
6: Ulagi, nakapaminaw man ko sa flash report. Naghikog ang duha ka tulisan.
5: Ano?
6: Mga maro kayo. Naghikog ang mga kanahan. Aron dili magkatug-an kung kinsa gyud ang leader sa sindikato. Maruag gyud ay. Asa mas Abel?
5: Ato, duty. Mao may pambuiron. Saga gasolina hantaon. Say, gasoline boy.
6: Maunay resulta. Nay amahan nga milyonaryo. Ah. Pilion ganyang mahimong pump boy.

0: Aquí, come on. Kamung duha, moya kung sangunan. Patiya si Abel.
1: Oh, kakibot.
0: Karun na yun! Gusto kong makita gamuhayad ang lawas ni Abel. Gawa na'y kinabuhi.
1: Eh, saan na mo siya ikita?
0: Sa gasoline station. Nagipanag-iya ni Mr. Mangkaw.
1: Pati, kakibot.
0: Lihok sa labing madali. Karun na yun! Bantay mo!
1: Ari, claro.
0: Okay, go! Pagdali!
1: Oh, kakibot.
0: Gusto ko, sa labing dali, naarayin ang resulta. Kailan mo ni Abel, ha?
1: Wala pa naman kung kakita niya, kakibot.
0: Oh, paya! Tiyah! Kahanggaw yan mo! Oh, diwata na tayo. Niang yung picture sa kong cellphone. Tanawa, tanawa! Sigaa ang imong mga mata.
1: Nasa.
0: Kamantay ka na. Kina!
1: Mali siya.
0: Mau kena si Abel. Klaro!
1: Oh, kakibot.
0: Okay. Go! Go!
1: Ayaw na. Ako na picturan para di ko masipiat.
0: Pagdali! Pagdali!

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Liaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Hain! Hain ang ako!
3: Oh. Iba na yung bag, miss?
2: Ikaw na, Sad!
3: Ha? Karoon pa ganito magkita? Ako na, Sad?

0: pangitaon ba sa kunin mo?
1: Siyempre. Kay estudyante man di ka.
0: Kung di pa kunin mo estudyante, ugmawa ko. Pangitaon ba kunin mo?
1: Dili. Klaro, ana.
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako kini Dennis.
1: Piolo?
0: Ako si Piolo. Ako ang tinuod na Piolo.
1: Kadiyot lang. Naglibog na ko. Kinsa pa kininyo duha ang tinuod na si Piolo?
0: Ako, ma'am. P.S. Love you.

people. P.S. Love you. P.S. Kung pakapinsuat sa saka estudyante, nga hilom nga nigugma sa iyang magtutudlo. P.S. Love you. Tagsulat Martes Parma Albores. Ubo sa direksyon ni John Caracapohanes. Spener Joel Bense. Recording editor Randy Tayat. Soundman Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

kan ni gani igo na ni syarog mabuslot pa di kadaga na ning dahon na. Amaw gining potensya no ha ay. Nagsige nang panitsit. Hilamay! Ay sigara ha! Dukol na kay ni munting og na kuha potensya no.

0: Ay, manalangani kay may nakita yung kong nindot na litsyon manok sa tumoy nga bahin. Ang palitanan ako kani Adjo. Ay.
1: Pansanay?
0: Ay.
1: Palitanan ka niya to?
0: Ay.
1: Nakanhiday ka?
0: Kani Adjo, God. Nakabiyahin na baya ko din hindapita. Mohonong mangdag kong bas din he. O makahigayon kag pangihi. Pamalit o guban pa. Maong nakasuhito na ko din he. Naapamanday gahapon ang akong palitanan sa una. Sige na, mularga na ta. Sige na.
2: Ay, warta ko ninyo, ay! Usawal mo, ha? Pamiya mo? Ibiyaan ka din kong clover rin doon niya. Biyaan sa kunin niyo ron. Sultin lang mo, may kalagot mo, God.
1: Ebenes clover.
2: Oh, naan mo niya.
1: Kamang makain na kuban. Hemes niya, imong gibiyaan?
2: Nanayabag. Ako mga ganyan gibiyaan. Mabalik mo balik din eh. Lagana, yun yung bayan na, oy. Biyaan na to, arong matagam.
3: Potensyano, dili ba yun na imong kisulti?
4: Melos!
0: Oy!
1: Hala.
0: Kinsa man lang nagdagan pa ingon din eh.
1: Si Clover ka na. Oh. Manawag ko.
0: Oy!
1: Clover!
3: Dali niyang gitagbo si Clover nga nagtaka na. Dali niyang gihubaw yan siya kinsamta nagtaka na. Og, dali niyang kitapo ni Clover. Og, dali kinini, milambitin niyang pakugos.
0: Santisima, naunsa ang bayhan na? Ano man to?
2: Nagdagan nga na po kasang mubo ang sinina, kutob siyang hawak. Wagi uo ni bayhan na eh. Ipananaw sa mga tao. Bisag gamay pa mga tao din sa merkado, no? Kasayo pa. Pero po ko, uo lang bayhan na. Dili di kumuhaan ko na nga. Ato ng kaubano'y bahala siya.
3: Potensyano.
1: Ano nagdagan man ka ngayon na lang yung hitsura?
3: Ang bitin! Ang bitin!
1: Bitin? Nakakita ka bitin?
3: Yung bitin! Ayaw yung kong ibutang nga kaya tingali ba paagdaan ko sa bitin yung migukod na ako!
1: Kung saan? Oh, may bitin!
3: Ay, nahilagis ako loyo! Nagukod na ako!
1: Huwag gani! Lingi agad eh! Sa loyo!
3: Hindi ko mulingi kay mahadlo ko!
1: Huwag nalagid bitin na migukod ni mo! May butang tingali ka nga nahog. Huwag may gibugno sa bitin.
3: Ha? Husto! Husto ni Pilo! Nahog ang akong panty sa akong pagdinagan.
1: Sige na. Kanaog na. Ay, na ba sige, kapit na ako. Wala ba kay panty, Clover? May nalagan eh, kay taas ka ng akong jacket na gipasulog na ako na imo. Huwag natabon na ng imong kuwan siya ng...
3: Kigol?
1: Lakip lang imong atubangan.
3: Dili naman makita ng akong atubangan, God. Kay gikukos naman ko nimo. Tanan na, manakay na ta sa sakinan.
1: Kahak ba yan?
3: Dali nga, bakit tingali mo balik ang bitin?
1: Sige na lagi. Sige na ka na, huwag na.
3: Madlok lagi ko. Awag ko, gakurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukurukuruk
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
6: Hello, Washi!
7: Hello, Mommy!
6: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
7: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
6: Mula noon hanggang ngayon!
8: All you need is Pride! All you need is Pride!
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
10: You need toothpaste for brushing, para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa Unique.
9: Max Alaga, Max Protektado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
11: ECS. Hi mga kabisay, mga kabangag sa ilong, ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda, Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Iyo mo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita tadiha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o Maglingaw.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Siya sa King Protectado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyan Protectado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
5: Oh, niya na sila paingo na to eh.
6: Mauna, mamiya man. Hapit ingo mo biya eh. Ngano nang daggan mga kubir? Ha?
5: Ikaw ba'y gupto na ugbitin o di ba kamudagan?
6: Unsa? Uya, wag ka baki!
5: Nakadagan man dayong ko sa paglingi na ako.
6: So sayang, uy! Wag yung baki na!
5: Ilang biya?
7: Yan natas tungod sa sakanang Clover. Ambak na, uy, nagkumpayot pa man ka na ako, uy, kanaog na. Sige na, sige na, sige na.
5: Thank you, Piolo.
7: Kapag ang espiritu ni mo, eh.
5: Wa ka gud makapaubosan ang imong mubo nga sinina, Clover. Kuan, midaga naman dahil ko pagkakita na ko sa bitin na eh. Wala ko makauna-una o paubos pa sa kong sinina kay pakan pa lang ko.
6: Diba? So, mubo ka. Uy. Uy. Uy. Uy.
5: Tuod, no? Marag may baho bitaw. Baho. Sa madron. Naadi ay.
6: Na, pag-abutin mo, nalimaho.
5: Yak ka lang da. Galing na pakapasingit, ako putin siya nung haka.
6: Tiro mo, bitaw! Baho ka... Baho kay kita!
5: Hala!
6: Inshallah! Uy, sa mga globe, ha? Nakatunog ka, ha?
5: Uy! Malimaho ron yung sakyanan!
6: Ah, kung tingali ka, globe! Nag-inarte pa mga goon yan! Di... Niadto pa ka sa libon! Nitawa, unsa! Nakatunog na kang timbam!
5: Uwa man kung kumakatunog, God.
6: Unsa naman di ay?
5: Kuan. Uwa kung magkahuman ng pangilo kay naibitin.
6: Bangat sa ilong!
7: Unsa? Ya, may kapit kapag inako ganina nga. Uwa ka maka... Clover.
5: Sorry na, God. Uwa man to na ako to yung agod.
6: Kanaog, Clover, kanaog, kanaog. Panglimpyo na nito.
5: Ate...
7: Eh, hubuon sa nila ko ang akong t-shirt upang limpyo dito sa kilid sa sakinan. Nay, ya, palihog lang akong tunog tubig, Nay.
8: Kili na lang akong tubig, oh.
7: Oh, salamat.
5: Anya ako!
6: Problema na nimo!
5: Ay, ni ay tubig, oh. O niya siya ka man malimpyo ron.
9: Ay, taas man yung jacket ni Piolo, Nay. Kanina lang akong itabon. Dali lang ko sa kilid sa sakinan.
5: May man labay, oy!
9: Pilo, Pilo, tabuni ko ha.
5: Ah, si Pilo yun.
9: Ang angong si Potensya, ano na nga, bastos man na siya. Masafe man ko ni Pilo.
8: Ako na lang, Clover.
9: Ay, okay lang ko ni Pilo, mamoy.

0: Saan?
1: Not now, Dad. May importante kong lagaw.
0: Oh, gusto lang kong mahibaw ka. Gamay mga mahinungdanon nga bisita nga buabuto niya. Inang lang ni Aka sa pagselebrar taon niya sa imong adlaw na tawhan.
1: Okay.
0: Good. What time are you coming back?
1: I'm not sure.
0: Oh, you better be here later this afternoon.
1: I won't promise. Magkita na kita pag-usab, mahal ko. I'm gonna get you back, Dennis. It's with me, where you belong. Boga mo balik, o mo balik kagyapon ako. Bisan asa ka man paingon. Tinoy!
2: Hey, sir!
1: Sunod ako.
2: Hey, asa man ka, sir!
1: Padol!
2: Sir, ngayon, hindi ko yung harman ko rin mo, sir.
1: Who gave you the authority to ask kung asa mo pa yun? Kung ako na doon?
2: Sir, pasaluan ako, sir. May mga buhaton man ko din, sir, sa mansure, tingalin, ay pangitaong ko sa imong amahan ba?
1: Then leave it. Mas mahinudano ng atong lakaw. Kaysa ipabuhat ni daddy ni mo. Pasabot ka. Follow me.
2: Masyabay dugoin sa wahan na kasi amahan. Kung may lail, kung kapainan nga mas dako pa buhatong sweldo din eh. Dugay ko lang gibyaan kring pamilya. Pero dili usab ko makahimo. Dili ko makahimo sa pagbiya din eh. Ilabi pa ang nagpabiling bilanggo ang iyang inaan sa underground ining mansyon ng mausila.
3: Ang kinis na niya?
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget? So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Whoa, whoa, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
5: Ang galing galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
5: Tanggaling galing mo.
6: Smart dishwashing paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
8: ACS.
9: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsunot ang sangka. Paspas ang aksyon. Sunod sa 30 minutos. Mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko. Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
10: Hi, mga kabisay, mga kabangag sa ilong. Ang inyong kinaham nga drama. Budbud og bibingka ipasundayag na sab diha sa Palanasur, Ronda Cebu karong Agosto 15 Sabado. Kini abos pag-sponsor nila ni Toto Lirasan og Captain Roniso Aquino og mga barangay officials. Imo sab nila ni Merlin Rilasan, Michelle Ipanto, Jenny Jimena. Kini abos paghalad nila ni Senyor San Roque. Uspon ako, Agosto 15, magkita-kita ta diha sa Palanasur, Ronda, Cebu, o maglingaw.
11: Maulan man, no worries, naamoy kulob ang damit.
12: Charm, Fab, Con, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bangon ng Charm.
13: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
11: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
12: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
13: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
12: ACS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC.

Hey galan, ayo saya pas magpaminaw uman pang mga sumpay na itong sulilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martes Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenner Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production.

0: RMA News. Diretso, Balitang Metro Cebu. Headlines.
1: Uluhan sa tuma balita. Rollback sa presyo sa petrolyo, gilauman sa sunod semana. Konseho sa syudad sa Cebu nagtinguhang mapahigayon ang regular nga search and destroy activities sa tanang tunghaan sa Dakbayan. Samtang Cebu City Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF ni pahimangnon sa tanang mobiyahe nga may dalang baboy nga musunod sa mga rekisitos aron nga kalikayan ang ASF sa Cebu. Samtang duha ka armado na dakpan sa managlaing operasyon sa Cebu City Police Office. Mao kadto ang headline.
0: RMA News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Ang kinis na niya.
3: In fairness, nag-glow up.
2: May budget.

0: toothpaste. Maximum fluoride protection with regular use. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
1: ACS. Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee o ang pagpanghapla sa Parangis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Parangis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Parangis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City. Bestway Pharmacy sa Mandawi City. Healthway Pharmacy. JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Tito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
2: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunla. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
3: Oras, alas 12:36. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, maayong udto. Adlawong Sabado na sad, mga kasama, Agosto 1 na, tuig 2026. Sangan sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu kiniubos nga laga, the Rajoman RV Veloso. Kumusta man? Ato ang mga kaubanan, mga kasama, mga idol. Karong si Manaha. Agwanta kita sa gunson nga pag-uwan, mga kasama. Hinungdan nga ang atong palibot. Mura na hinuog resort. Nga, tungod sa pag-usab-usab sa panahon, kuha sa tag mga gamayng pisik. O, oh, na nga subawa na hinoon ta. Kumusta man ang ato ang mga kasama, mga idol? Napadayon nga ni suporta ka na to sa DYHP RMN Cebu kanunay nga naminaw. Ikan paganihang sayo sa buntag hangtod na sa gabi. Daghan kaayong salamat, mga kasama, og welcome sa atong turmanon. Alang sa ato ang mga news updates karong higayon. Sa dili pa ta mo ngadto sa ato mga balita, mga kasama, kay ato ning i-check ang balita. Kay dunay duha ka armado nga nadakpan sa managlahing operasyon dinhi sa nga gihimo sa Cebu City Police Office. Niya atong susihon si kasamang Rajoman Arnold Bustamante. Samang Arnold,
4: DYHP Tatak RMN report.
5: Sa samang RV, duha ka mga lalaki nga mga armado ang nagadakpan sa kapulisan sa managlaing lugar sa Sugbo kagahapon. Labing away nga nagadakpan sa mga personal sa Guadalupe Police Station alas 2:20 sa kadlaw kagahapon dito sa sitio Kalabihan, Barangay Guadalupe. Gilang nga si Giovanni Pacquiao Malinaw alias Banban, 23 anyos nga taga Kamanggahan, Barangay Guadalupe. Nagkawagikan ka niya ang usaka homemade 9mm caliber revolver o usaka bala nini. Si Banban gialarma sa mga pulis na armado sa dianga usaka residente sa dapit ang narawag sa Guadalupe Police Station. Dali nga responde aga mga sakop sa tracker team sa police station o malampuso na nagparang suspek na napa sa hawak nini ang iyang armas. Samtang malampuso rusab nga nasiko pang usaka 25 anyos ng laki na gareklamo sa mga silingan na karunay nga magpakita siyang armas alas 12:12 sa kadlaon kagahapon dito ni sa Black 2 Barangay Suba sa siyudad sa Sugbo pinagi sa search warrant. Ang suspect gilangan si BJ Tagalog Hiramil, 25 anyos nga nagpuyro sa sabog repeat. Nakuha sa raiding team ang usa ka kalibre 45 nga pistola na duri duha ka bala na wala makapakita sa lisensya o license to own and possess firearms. Ang samang Kaliro Police Station una nang mi-apply og search warrant batok kang Hiramil human madawat ang reklamo. Misyo gilayon ng si Judge Aracleto Dibalocos, ang executive judge sa RTC Branch 17 sa Depay Sugbo og search warrant. Dayon ni giserve dayon ni sa Sabang Kaliro Police Station sa pagpangulo ni Police Lieutenant Fredelson Curilla obo sa kamanduan sa itinining nga si Police Captain Noah Anyana na may resulta sa pagkasikop sa maong sospitsado pagkasak dito sa maong armas. Kasama mo sa Cebu City Police Office, ang Rajaman Arbo sa Mantiriwa HP, Tatak Aramen.
4: RMN, Rajaman. Nationwide.
3: Dagang salamat sa kasamang Rajaman Arnold Bustamante. Mubalik kita sa pipila kay pahinumdum mga kasama. Stand by.
6: Time check. Hatod ka nato sa Dali Everyday Grocery. Dali Everyday Grocery. Barato, bikalidad. Dali na sa Dali.
7: Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
8: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang.
7: DTX 500! Mabali sa mga butika.
9: Maulan man, no worries na amoy ko lobang damit.
10: Charm! Fabcon! Pangong pumaka-bloom, tanggal amoy ko lobang sa bangon ng Charm!
11: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakabloom sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
9: ACS.
12: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
13: Hello, Washi!
14: Hello, Mommy!
13: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
14: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
13: Mula noon hanggang ngayon!
15: All you need is Pride! All you need is Pride!
12: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
13: ACS. Para di madaling masira ang ipin ng pamilya, ngayon pa lang.
16: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
13: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
16: Ipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
13: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
16: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga.
13: Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
9: ACS. Ang regular nga pagsuplemento sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kontra viral infection sama sa COVID-19 gubikan sa musunod nga mga hinungdan. Ang vitamin D3 o sa kaepektibo nga bitamina nga hormone nga makapameno sa makapahubag nga protina diha sa atong dugo nga mga hinungdan nga sa ka pasyente nga dunay COVID-19 mo grabe ang infection labi na sa iyang respiratory system. Kun dunay tay igo nga presensya sa vitamin D3 sa atong dugo kini siya may makatabang sa atong immune cells sa paghimog mga antimicrobial peptides sama sa catholicidin o beta defensins nga makasagang og mupatay sa mga viruses sa di pa kini makasud sa atong cell wall. Busa kadadlawa pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 recommended sa mga medical doctors 100% nga hinimo sa Amerika sa Life Extension Foundation. Kung magkinanglan kag medical consultation ato alang ang Life Extension Clinic din sa Cebu City ana may mutang sa may Osmania Boulevard habig diri sa Cebu Doc og sa Cebu Gospel Church. Unya din hasad sa konsolasyon din ay Life Extension Clinic ana may mutang sa may Orosha Building Barangay Kansaga along National Highway. Libre ang consultation, available ang doktor kada adlaw. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life. Alas inyo mga pangutana, itawag lang o i-text sa 0928-910-9828 or landline na 416-1655.
17: Mga kasama, ako si Radyoman Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyo handugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
3: Oras, alas 12:46. Balik ta sa atong balita, mga kasama. Gipanglantawan nga muusos ang presyo sa mga produktong petrolyo sa sunod simana. Bisan pa man sa epekto sa tensyon sa Middle East sa presyo sa lana sa tibuok kalibutan. Matod ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau kun DOE OIMB Director nga si Rino Abad, nag-anam-anam na og kahuyang ang epekto sa panagbangi sa Middle East. Hinungdan nga ni us-us-usab ang presyo sa lana. Base sa unang forecast sa DOE, gilauman nga mukunod ang presyo sa gasolina og 80 centavos sa matag litro, sa diesel 50 centavos og sa kerosene 2 pesos og 30 centavos sang matag litro. Samtang sumala sa usa ka tibdubdan gikan sa oil industry, ang rollback sa gasolina mahimong mukabat sa piso hangtod na sa 1.50 pesos sa matag litro. Samtang ang diesel posible sa mukunhod og 50 centavos hangtod sa piso sa matag litro. Bisan pa niini gipasidan-an sa ahensya ang mga gipaabot nga rollback mahimong gihapong limitado. Tungod kay nagpabilin nga hugot ang supply o panginahanglan sa diesel o gasolina sa nasod. Gilauman nga ipaybaw sa mga kumpanya sa lana ang opisyal nga price adjustment karong Lunes nga ipatuman sab sa musunod nga adlaw, Martes.
18: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Ganito sa laing balita, mga kasama.
19: D-Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shea sa Vita D-Plus Coffee Mix, adunay 200 IU nga pure og dekalidad nga vitamin D3. Aduna sab kini reishi mushroom extract, abunda sa polysaccharides o triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Ang matag sa shea sa Vita D-Plus Coffee Mix, aduna sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula og DNA tungod sa daghama free radical sa atong lawas. Vita D Plus Coffee Mix, lami og humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province o tibuok Central Visayas. Mapalit sab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
18: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: Sa laing balita, mga kasama, konseyo sa syudad sa Cebu nagtinguhang magpahigayon ang regular nga search and destroy activities sa tanang tunghaan sa Dakbayan. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bulonos.
18: CYHP Tatak RMN Report.
20: Kining maong balita, hatod nato sa Life Extension Vitamin D3. Gitinguha sa Konseho sa Lasugbog ang mapagayon ng regular nga search and destroy activities sa tanang tunghaan sa dakbayan. Tumungini nga makita o ma-eliminate ang posibleng breeding sites sa mga lamok diya sa school campuses na nagtaas sa dengue virus. Kinitungod sa mga pag-uwan nga palayon sa natin sa syudad, sud na sa miaging mga adlaw. Ang sinikamsili auhag sa tanang publiko, pribado mga tunghaan sa dakbayan nga manginlabot sa nisgutang programa. Kinitungod niya ang kabataan o mga tinunan, mawisagad biktima sa maong sakit sa nasairan, ang dakbayan doon na nakapin sa 1,200 ka dengue cases din ng tuiga o napo na usap ang nakalas ni ini. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, makafunction sa umayo ang atong mga cells, makaproduce o panagang, makapatay sa viruses, hindi pa nimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhaga ito sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika o number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw na wata kaya kini siguradong peke o delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Konsolasyon na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nangisbutang Lungsod at Basa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahamutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radio man, Eli Balones, DYHP.
3: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Oras mga kasama, alas 12:51. Mubalik kita sa pipila kapahinumdum. Standby.
21: Maayong hapon mga kasama, kini yung Radyo Man RV Veloso. Kanunay ka bang nagluya? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan dili na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang, kumpleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Anaa kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawas sa B vitamins, may laing 16 pa kini ka mga powerful ingredients maong kung makatumar ka niini, mahimo gid kang abtik, alerto og limtanon. Himsog pagyud ang tibuok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
22: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
23: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule nilagwa ang dako na pato.
22: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
25: Charm, Zap, Con, pamumpong makabloom, tanggal amoy ko lum, sa pangon ng Charm.
26: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulot-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
24: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
26: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
27: ACS.
28: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, atay, ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
29: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef. Physically challenging ang trabaho ko. Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MX3 Capsule, dito ako bilhin.
30: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: MX3,
0: Tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO Certified World Class Quality.
3: ACS. Taas ba ang presyon sa imong dugo ay kabaduna ay hypertension? Basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibalo. Ang taas ng level sa blood sugar, mapaghahi sa mga arterial walls o mapalapot sa imong dugo. O sa nagkarason, nga nung nagka-hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta, pagkadaot sa imong kidney o daghan pag mga complications sa manianang stroke, heart disease, dili pag-ayos sa samad, pagkaputol sa tiil o bisa ng impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabi ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag-adlaw. Ang DTX 500 adunay charantin gikan sa palya, alang sa insulin function. Kumubo ang imong blood sugar, control po ng imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
4: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
5: Ang galing-galing mo. Smart, Smart Dishwashing Paste ko.
6: Smart
5: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
6: Smart.
5: Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
6: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
5: Tanggaling-galing mo.
6: Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
7: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World Class Quality.
3: ACS. Mga timailhan, ngay ko adunay daghang tuksin si mong lawas, mandili ka regular nga makapagawas si mong hugaw. Dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan. Magkasinati kag insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya si mong tibok lawas. Busa wag tanga mga tuksin si mong lawas, aron imong maangko nag maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
8: The biggest home upgrade event of the season is here. The Metro Appliance Blast from July 24 to September 6. Get up to 50% off on great selections of home appliances, electronic gadgets, LED TV, Bluetooth speakers, electric fans, washing machines, refrigerators, and freezers. 0% interest up to 12 months on participating credit cards. No credit card? Your purchases will come easy with stress-free home credit, Salmon, or Skyro financing. Per DTI, Fair Trade Permit Number FTB259332, Series of 2026.
9: TYHP abroad ngayon.
10: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga punapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gi-anonsyo ni US President Donald Trump ang usa ka agreement alang sa hingpit nga disarmament o pagtumpag sa grupo Hamas, ubanan sa paghulagway niini nga usa ka critical step alang sa pagkabot og bag-ong Palestinian government sa Gaza. Gibutian sa mga senior Hamas officials nga ang maong kasabutan nga nagkabutuban ang Israel naglakip sa mga provision nga mupadangat sa mga arma sa grupo o hinahinay nga ma-withdraw sa Israeli forces gikan sa Gaza Strip. Samtang taliwa sa maong kalambuan, wala pa niluwat o pamahayag ang Israel kabahin ni ini. Gipaybaw kini ni Trump humanasayran nga dunay gihimong ongoing talks uban ang mga mediator sa Cairo nga ang Palestinian Islamist Movement nagkalambo alang sa pagkabut o deal nga naglambigit sa pagdekomisyon sa mga arma sa grupong Hamas. Kasama mo sa abroad ngayon, gini yung Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
11: Katong mong balita, hiatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatapang pagpaabang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang Set Panyawan Garlic Capsule. Ang Set Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayos sa kalimot sa paghapla sa Set Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa nga Set Panyawan Liniment Oil kaniadto Set Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot o mas gipaepektibo pa. Epektibo sa pang Set Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting og Set Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Panyawan Garlic Capsule o ang Set Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
9: TYHP, una sa lahat. Weather update.
12: Sa dili pa ta mo tapos mga kasama atong i-check ang atong weather update. Kauban nato si Sir Manny Jan Agbay. Maayong hapon, Sir Manny.
13: Yes, may hapon sa namagayog si mo ang mga sukintig paminaw. Makunin ato ang latest weather update para karong duha. Ang latest sa atong gibantayan nga low pressure area nga na sa sulod sa park ay as of ginhang buntag na-locate kini nga na sa 885 km east of southeastern Luzon. Kini nga low pressure area muna ay nagdalag mga pag-ulan diri sa mga silangang bahin sa Visayas o sa Central Visayas. Kini nga low pressure area na ni siya low chance nga may usa ka bagyo. O para sa itong forecast weather condition karong adlaw para din sa Metro Cebu, lakip na sa Tibok Central Visayas, makasun natin gimunta o madagumong nga kalangitan nga ng mga katagatag ng mga pukulan o mga panudog kilat gumikin ay trap sa low pressure area. So, posible po ng mga pagbaha din sa Metro Cebu o mga landslide na binako na mga moderate to heavy na mga pag-ulan. Samtang hinay nga ito sa kasarangan ng hangin nga gagikan sa aming silangan, nga ito na sa aming nakasadpan ang poslabi din sa Tibok Visayas, di na malun sa itong karagatan din sa Sugbo, hinay nga ito sa kasarangan. Temperatura sa karong adlaw din sa Sugbo, mo range kikan sa 25 to 31 degrees Celsius. Sunset na ito, unyang alas 6:08 sa hapon. At ang oras, alauna 6 na sa kaadtohon. Nagmulang ka na itong latest weather update, kinisima na siya nagmayang maing uto sa tanan.
12: Dagang salamat Sir Manny Jan Agbay gikan sa pag-asa magta.
9: YHP, una sa lahat. Weather update.
12: Ang kahimtang sa atong panahon mga kasama mo'y naglangkob sa atong updates karong higayuna. Apan sa dili pa may pagpaminaw, Chacha Boylas at Chea. Ronaline Mancha may pagpaminaw sa Aluginsan, Cebu. Jemery Kasipong, gikan sa Valle Hermoso, Negros Oriental. Please ko pa-shoutout sa akong mama nga si Wilma Kasipong. Kanunay gyud ganaminaw sa DYHP RMN Cebu. Ingon man si Ronaline B. Mancha. Napupusa man na atong oras mga kasama. Sangaan na lang sa kinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Kini yung bus nga alaga, the Radyoman RV Veloso. Daghang salamat mga kasama sa inyong padanya pagsuporta kanamo gikan sa Lunes hangtod na karong Sabado. Hangtod ugma mga kasama padayon atong suportahan atong mga programa sa DYHP RMN Cebu. Kauban ako diri si kasamang Jerome Yap, kasamang Nemuel Kimiones, ato as transmitter sa kasamang Robel Boyser, at ang station manager kasama Atty. Rufil Fernandez Banyo. Daghang salamat mga kasama. Stay safe and God bless you. Happy weekend! Oras sa 1:08.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu.

0: RMN
1: RMN Drama Presents. Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
2: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
3: Kini sab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
4: Kini ang akong suliran.
5: Kini ang akong suliran.
6: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlaw panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan na ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulandag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kining atong tulumanon na naguluhan. Kini ang akong suliran.
1: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usag kahumna. Mga kinutlo gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna na kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
7: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
8: ACS Life Extension Vitamin D3.
9: At ngayon, ating pakinggan si Bernardo Bailoses. May problema sa prostate.
10: Gusto lang po namin, sir, ma-confirm kung kumusta na po yung karamdaman po ninyo ngayon, sir.
11: Talagang okay na talaga ang pakiramdam ko. Kasi ang Life Extension Vitamin D3, nagamot talaga niya yung prostate ko. Talagang hindi na masakit. Ang sa akin lang, ginamintin ko.
10: So nakatulong ba talaga yung Life Extension Vitamin D3 at yung mga products ng Life Extension sa inyo?
11: Opo, opo. Pakiramdam ko sa pag-inom ko ng Life Extension Vitamin D3, talagang bumababa yung blood sugar ko. Maraking tulong sa akin itong Life Extension Vitamin D3. Nagtulong talaga.
10: Oh, hindi na sumasakit.
11: 100% to.
10: First name po ninyo,
11: Bernardo Bailoses.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
12: Pirmi ka pangihi,
13: hanap ka paranaw,
12: ug pagpaminod sa mga tiin.
13: Basin aduna kay diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Epektibo sa pagpamubo
12: sa blood sugar levels.
13: Di kaya ang diabetes.
12: Mag-DTX 500.
13: Karun dayon.
12: Babalik sa pinakadulong butik sa yunga.
13: DTX 500. DTX 500.
14: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
15: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
14: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
15: tulo pod ka kapsul sa gabi.
14: Simana lang nawala jud ang sakit.
15: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
14: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
12: DTX 500.
13: Pabalik sa mga butika.
16: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
17: O ngano nagkapi magkana nga tamis wala sir Max?
16: Ah, lagi basig last na ni.
17: Mao nang taas imong sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay, lamina, makapaptik pa. Maayo niya lang sa taasong sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
16: Gulyat, sa sige na kong inuman ng Shid Panyawan Coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
17: Basta kaping Shid Panyawan, diabetes, malikayan. Shid Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
8: Shed Living Testimonies.
18: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
19: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa historial ng Panyawan Capsule. Try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
18: Ang said Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
19: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
8: Living Testimonies.
20: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
21: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong

0: Huwag ko kabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning palagis bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning palagis bilabila kay pertigyong ninduta.
1: Sa palagis bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
4: Ang galing-galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday.
3: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
4: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart Dishwashing Paste.
3: Heavy duty linis, bawat pahit.
5: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
7: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulub. Sa pangon ng Charm.
8: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakabloom sa Charm.
8: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
6: ACS. Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ko bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Kidney Care time!
14: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
15: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
16: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
17: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care!
19: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
20: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala?
21: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
20: Dili hapdos.
21: Okay na kayo, good ma'am.
20: Dili po siya nang ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
21: Wala po, ma'am.
19: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
22: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
23: ACS.
24: Bayutrol Herbal Capsule.
25: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
24: Bayutrol Herbal Capsule.
25: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
24: Bayutrol Herbal Capsule.
25: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
24: Bayutrol Herbal Capsule.
0: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
1: Naluhoy man gud ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na pud ang yang hubak ug rayoma, mitaas pa gyud ang yang blood sugar.
0: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph herbal capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
1: Papa Ranch, okay na kay akong lulo. Salamat kayo sa Biotroph herbal capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph herbal capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
3: Sa opisina, kini ba kang nag-atubang sa computer?
4: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
23: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sikid computer.
26: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
4: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
23: Salamat sa lutein sa iBerry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
26: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
27: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Labi na kaninyo Doktor ni Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi, dini akong suat suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Rachel, hingkod ang pangidaron, Minyo, ug may usami kaanak sa akong asawa. Taguan na lang ang akong kumpletong address diri sa Mindanao. Punto Medical kining akong suliran. Kabahin kini sa gipamati sa akong asawa. Aron inyong hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo.
1: Oy, Rachel, buntis ng imong asawa?
0: Ha? Murag di man, ma? Wa may gingon ako si Carla. Naginobay na siya pilsiki. Kaya lagi, di siya gusto nga mamanghura ng among anak tungkol lagi sa kalisod o kamahal sa mga palitunon karon.
1: Mao ba? Unya, anong dako man na siya tiyan?
0: Ha? Dako bagot? Murag, bil-bil na masiguro na, ma?
1: Ah, dili na mo'y bil-bil, oy. Nidako gid ang tiyan sa imong asawa.
0: Unsa?

0: Bitaw, Chil, na sinakaingon anak na ko nga, di ba ko na ko buntis?
1: Ha?
0: Hmm? So, man ako pagkabuntis, nga nagtumarman kong pills, aron di ko mamaptos.
1: Pero maramag bida ko to ng imang tiyan?
0: Ha? Nakabantay sa bitaw kong murag bugat ng akong tiyan ay, pero makoy kipati nga sintomas na maptos ko.
1: Wadto ka tag manghihilot day.
0: Huh?

0: Okay. Niya natas bay. Pagkamping ha. Ang pingin ng atong anak. Lucky ba yan ha?
1: Chel, pwede na magpatanaw, doktor. Di mo siya kukumbinsido nga maptos ko.
0: Unsa?
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
4: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko to, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
3: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500! Ang duna kinimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
6: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
5: DTX 500!
7: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
8: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month kape na ayaw na ako.
6: DTX 500!
9: Mapalit sa mga butika.
10: Si Mami at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
11: Hello, Washi!
12: Hello, Mami!
11: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
12: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!
11: Mula noon hanggang ngayon!
13: All you need is Pride! All you need is Pride!
14: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
15: ACS!
16: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
17: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
16: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
17: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
16: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
17: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
16: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality.
18: ACS!
19: Zed Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Zed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Zed Liniment.
9: May gani kay nag Zed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Zed Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
19: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
20: Di na po kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lang eh. Di na po kakita.
9: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maay na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
20: Ining Panyawan Coffee. Kahinahinay po kakita hantod karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
19: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
9: Taas ang sugar maong nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
21: Taas ko sugar o ganang nakuibakto sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
9: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangosteen. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
21: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas sa gitong bakto.
19: Living Testimonies.
2: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Mangkukulang.
3: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
22: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga naghintin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Oh, bukid duro wala eh. Gani ay. Sa siya nga nag-maintain ko. Ano ay. Pwede na
1: mamakas.
22: So ano ka no? Binta na ka.
3: Sa Paragis, Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
15: Prostate cancer. Ang delikado og namatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-life extension vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
18: Goodbye.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria o virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
4: Tunay Natural at Renal.
3: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
5: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa na nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang 3 ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Seth Living Testimonies.
13: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatulong nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
14: Tinood yun ang Seth Liniment nga i-aplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon i-aplasan ako siya sa Seth Liniment. Niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
13: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
14: Eric Ko, kabasa ng gani.
12: Living Testimonies.
15: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.

0: Gibati sa akong asawa nga dili gid siya mabdos. Kay lagi migamit siya og pills. Bisan gani kuno og dili may mag-sex, mutumar magid siya og pills. Wa siya palta sa pagtumar niini. Mao nga nakasiguro siya nga dili gid siya mabdos. Mao to nga aron sa pagsiguro, amo na lang siya gida sa doktor. O gunya.
1: Wa may batang imong tiyan.
0: Unsa dok?
2: Ingon pabitaw ko. Wa ko'y feeling nga mabdos ko.
0: Ya, dok, nganong mida ko man ang iyan tiyan?
1: Magpa-ultrasound ta, aron atong maklaro.
0: Okay. Sige, dok.

0: Yan ang resulta sa ultrasound sa kong asawa, Dok.
1: Uh-huh. Wag yung bata sud siyang tiyan. Kundili, tubig.
2: Oh. Huh? Tubig? Tubig ang nakaingon nga nung midak ko ang akong tiyan, Dok?
1: Obserba lang sa natong usa ka semana. Tamba lang una ta. Pero og dili yun ni gani mo gamay ang imong tiyan, mag-usap tag ultrasound.
0: Oh, sige, Dok.

0: Rachel, kuta sa nalagi ko. Bugat ng akong tiyan.
1: Nga, ang kibida ko managmayan ang tiyan ni mo. Balik na tas, doktor.
0: Ilaos na lang ko sa ospital, be. Kutas naman kayo ng tiyan, ah.
1: O, sige. Ospital ta.

0: asay tis kini.
1: Usa man dok.
0: Gusto nga lang doktor nga nagtanaw ninyo. Tubig ang soda ng imong tiyan, misis. O kinahalan nga ato kining kuha ng tubig. O pagkaw man, ulta saon pagkita balik ha. Kay may lain pa ko nakita ang sakit ni mo na. May bugon ang imong matris.
1: Unsa?

0: Gikuha ang gidog 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Ug may gipatumar nga tambal para pahili sa bugon kay gamay pamasab ko noon eh. Pero human sa usa ka buwan, mibalik magdako ang tiyan sa akong asawa. Ang ingon sa uban nga amo ko nung ipabinisaya kay basin og gipadaotan. Ang ako mga pangutana, mao kining mosunod. Unang pangutana, midako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuo mi nga mabdo siya, diya nga gipahilot namo. Apan ingon sa doktor, ascites man kuno? Unsa man ang sakita? Di man na makuha sa akong asawa. Ikaduhang pangutana, gikuhaan og 8 ka litro nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Apan, humansa sa kabuan, mibalik magdako ang iyang tiyan. Wa ba ni kaayuhan sa kita o magbalik-balik na lang? Ikatulong pangutana, may nakita sab nga gamay nga bugon sa matres sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigi niya og tumar og pills, sud na sa tulo ka tuig, nga way palta sa pagtumar, o bisan dili gani may mag-sex, mutumar gid siya? Ikaupat og katapusan. Nagingon ang among silingan nga amo kuno ning patambalan og binisaya ang akong asawa. Kay basin kuno og nabuyagan o gipadaotan. O ganong mibalik mang pagdako ang iyang tiyan? Maayo pa kani? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Rachel.
1: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa itong programa, kini ang akong suliran. Ano yan nasab ako? Si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Kaya usama ako ka medical doctor, usa ka psychiatrist, o usa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran rin ka na mo. Pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page o driba sa mong batan sa third floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Inyong mga legal ang mga problema, si Atty. Ilin Batan ang mutambag ni ana. Ang atong makutlo nga pagtulunan ng mga karong adlaw, mao kini nga character is built through pitfall choices. Stay true to what is right. You know what you think is right as long as it is not against the law. Of course, it is not against the law. Okay, right man, no? Okay? So, ang atong magtatampo karong adlaw, si Rachel Minyo, may isa ka anak, taga Mindanao. May tugod ni sa iyang asawa, no? May mga taga Mindanao nga atong mga great, no? Daghantay tag mga kaila sa Mindanao. Mga taga Sarangani, no? Pirmira ba? Musta naman si Dr. Jurwis, no? O John Mata, Dr. John Mata. Musta naman mo diya sa Mindanao. Mga taga Davao. Ni Mama Juliet o si Frankie Kamingi diya sa Siargao. Okay? Ug nagisulat diri si Dana Mir sa Kandulawan, Talisay City. Ako lang basahon. Gikan ni Dana Mir. Mayang pagpaminaw ni Honorable Barangay Captain Josepina Kunsyal diya sa Kandulawan. Ug atong active nga kunsyal diya, iyang anak si Jonathan Kunsyal. Mga Mir family. Gabriel Bajon Asida Asia Real Grabi Real Gabi Asriel Daniel Rain Evelyn Isubal Lourdes Ikunas ug si Jane Berbo. Mga Ortiz family si Jocelyn Ivy ug si Romel. Garbis family si Jules ug si Chisib Destacamento Mirasol si Faith ug gikan ni Bleach Marie Gerares. Gerares ba ni? So, diha sa Kandulawan, Talisay City. Sa Kandulawan, Talisay City. Mga Barsulati family, Dorothy, Evelyn, Jerome, Jamaica, Jay. Okay? Mga taga Mindanao, thank you very much. Makanunayan yung pagpaminaw. Okay? So, going back to our sender, si Kwan. Si Rachel. Unang pangutana, nidako ang tiyan sa akong asawa. Nagtuuming nabdos, diyang gipahilot namo. Apan ingon ang doktor asaitis man kuno. Unsa maning sakita? Unsa maning sakita? Diin man ni makuha sa akong asawa. Well, kining asaitis, mauna nga naay abnormalidad sa functioning sa imong heart, other vital organs. Nya ang fluid matrap diya sa tissue because of strong pressure sa sud sa blood vessel. Now instead ng blood ang tubig mo sulod sa blood vessel mo paggawas na noon because of the high pressure. Mo na ang venous insufficiency ba chronic lang disease, chronic heart problem, kulang sa mga putina. Og kanang mga tao nga pirming nagatindog, mo anay mga hinungdan ani ni mga ascites or mga edema, no? Balik ko nako cardiac, sa atay, sa renal, og uban pa mga functioning sa lawas. Uban mga hinungdan nga kay allergy og naabak kay ingnon ta katulad eh, ka liver problem. So aware tanya ni medical problem ni masulbad na ni kung ang root cause ma-address either heart, liver, lungs, whatever. Kaya kung imula ning kuhaan og tubig, posible nga mubalik na pod kung dili ma-address ang root cause nga naman nga na may fluid retention sa abdominal area. Fluid ni siya. Kaduhang pangutana, ikuhaan og 8 ka litro, maalagi, nga tubig ang tiyan sa akong asawa. Panuman sa usa ka buwan, nibalik ra pud pagdako ang tiyan, wala ba di ay ni kaayuhan sa kita. Dako nang ginaingon, kinanglan nga ma-address ang root cause nga namang naamay siya ascites. Ang usas mga tambalan ay sa itagaan sila og mga diuretic, no? Mga, sa ba't minungduman akong diuretic, furosemide or Lasix, no? Ya, ang imong asawa imong instruksyonan to have low salt intake onya avoid mga allergens onya kinanglan nga inagmatog siya ang iyang leg is higher than the heart sumo ka na mga a little pamaagi, no? So dietary restriction, avoid mga allergens, mga makapa kuaniya, makapa ubag, no? Kay taghani siya rason nganong naaman siya ani internal medicine na concern ni siya, no? Sunod nga pangutana, may nakita sab nga gamay nga bukol sa mattress sa akong asawa. Tungod ba ni sa pagsigin niya tumar og pills sulod na sa tulo ka tuig nga walay palta sa pagtumar o bisan dili mi mag-sex mutumar gyud siya. Well, daghan kayong mga side effect ang pills kung sa atong mahinumduman sa mga susama ani nga mga concern kani mga babay nga mag-take og pills posible nga magka-develop og mga adverse effect. So unsa may mga side effect aning magsigig inom og pills? Mutender mo ang breast mo enlarge, mutender magsigig headache na spotting, ang uban dili na magregla, mo gain og weight, ang uban mag mood swing, unya mo decrease ang sexual drive aning mga babae nga nagsigi inom og pills, no? Ang purpose sa paginom og pills kay para dili magka buntis, no? Kung wala na plano nga inonta control sa pagbuntis, hindi na kinalam mo inong paug pills, no? Sumo na mga adverse effect o side effect nga mahitabo kung ang usa ka babae masigig inom og pills. Ikaw pa tukot tapos ang pungutanan. Nagingon na nga akong silingan nga amo ko nuning patambalan og binisaya akong asawa kay basin nabuyagan og gipadu dautan. Kaya nga nung nibalik na dako ang tiyan, maayo ka ha? Well, ako magod Rachel, usa ka medical doctor, so akong orientation is more on the medical side of it, no? So, akong balikon, nga nung naaman na mga problema nga ingon ani nga mudako ang tiyan sa usa ka tao is because of cardiac, liver, lung problem, chronic ang dugo, ang fluid, instead nga naa sa suod sa blood vessels, mo exit na because of strong coronary kanang blood vessel pressure. No, mo na mo accumulate na siya sa tiyan onya kinalan nga i-address ang root cause nga namang naitabo man yun ani because kung kuhaan lang ni siya fluid ang gitawag nato ni ascites possibly mo balik kung man naitabo ani ang imong asawa nga human ikuhaan og fluid ning balik because maybe wala ma-address ang root cause sa problema. So yun natin, kasabot ka sa kong speaker ni Morichel, naning kamot ugyo po ko nga ma-satisfied ka, no? Diya sa Mindanao. So, regards tanan si Rose ug Bob Trinidad sa Davao City. Thank you very much sa kanayon yung pagpaminaw. Hinaot nga, okay rang pamunga ni Mas Durian, da Bob? Nakanarap ako sa ibang farm, ni Duta ni mga durian plantation diya, eh. Ibang kay ko. Ibang ko ng durian mabuhi dili sa Cebu o mabuhi mga ni, dili mamunga. Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra ngadto sa libuan, millions ka naminaw sa itong problema arada programa. Kini akong suliran. Daghang kayong salamat. Until the next time, hasta la vista. Bye-bye!

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Pen Drama presents Hanju Manan So Sa Ka Awe. Ano pa daw sa iyang kaagi karoon? Mokinig sa kababayang taga Cebu City. Ang atuwang tatampu, digdasingan nga, Ella.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS. Life Extension Vitamin D3.
6: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibig sa mga butika.
8: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, gagapang mo po sa glucose, visine, controls blood sugar, or polypeptide. Gaparehong epekto sa insulin. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500.
9: Ako Daisy Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya ang akong ugang nga. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500.
10: Dua ka capsule, buntag sa gabi.
9: After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Effective, wujud kaya yung DTX 500.
8: DTX 500!
11: Pumali sa mga butika.
12: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
13: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
15: Welcome to our reunion.
16: Uy, dai, ni doubt lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated imong naon.
17: Tungod na sa super fiber.
16: Usa?
17: Super fiber.
18: Super fiber. Super fiber. My powerful detoxification effects on plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels. Helps control blood sugar levels. Normalize bowel movement o immunity booster. And prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibag, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
19: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
20: Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
21: Oras, hatag ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: Taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Nagkaroon tam mag-ipanginom, nagsinaw, balik-balik, pa-medical, pa-ultrasound, taas akong uric, akong ulo, magsigong kalipong. Nagparagis ko, Nanay kausaban, ug nanambok na gani po. Pag sugo na uginom sa Paragis, makapi man na siyang mag-capsule, hinta na yun akong ibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Pili namin kung kaad lang yung delete. Delete ka kumaptos. Mag-PT ko, Bi. Ano na akong masiguro.
1: Mabdus ka?
0: Oo, Dong.
1: Sa ato pa. Amahan na day ko. Yes!

0: Day, dako asimti yan, no? Limang pamnikabuan, di ba?
1: Odong. Lagi, uy. Himsog siguro kayo ning bataa, bakay. Nay, oh. Lima palang gani kabuan, pero ang kadako sa kuntian. Mura naman uga, mga nakay.
0: Maubitaw, day. Aho, ampo lang kita, nga. Healthy rang baby sa sud.

0: sakit na ba sa kuntian? Dong! Dong Tabang! Sakit na kayo kuntian!
1: Ay! Oh, ano? Manganap na ba?
0: Mura, Dong! Dadanay kong ospital, Dong! Sakit na!

0: Mao de ay nga dako kay mutihan de kay kaluham de ni atong anak.
1: Lagi dong. Nay o, mga himsog pagit kaayo.
0: Oo, gawat kini mo day. Mga guwapa.
1: Salamat.

0: Ma, Ate Marie, maayo kayo na suruyin mo din eh.
1: Ay, oh, ni Anhemi aron mangumustas inyong kahimtang din eh. Huwag ikon man aron makabisita ko sa akong mga apo.
0: Na, naradiha maay, nagduwa. Timinga sad, uy, wanahin mo nag-abot ni Brian, ma. Mapagipaglakaw niya.
2: Onya, kumusta man mo sa akong mangho din eh, Ella?
0: Okay naman, ti. Madaraman bisag, kapoy, kay duha ka bata akong atimanon kada adlaw, pero nalipay raman sad ko. Wa masag ko pasag din ni Brian nga imong manghod, ti. Gani, nagplano mi nga magpalit og washing machine kay para ko no, dili na kayo kuhago nga magmanumano kusukuso.
2: Kagasta tro sad ni mo, uy. Unya akong manghod, asad ang imong papalitoin.
0: Oon sa ti?

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, kini yung Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, yung epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gipaibaw sa Pag-ibig Fund nga sobra sa 10 bilyones pesos ang natigom sa ilang mga miyembro sud sa unang unom kabuwan sa tuig. Mato ni Pag-ibig Fund Public and Member Relations Group Vice President Jack Jacinto, nga sagad sa mga savings nagikan sa voluntary contributions. Gawa sa member contributions, si Jacinto ni hatag usab o credit ngadto sa housing loan borrowers alang sa ilang on-time payments nga mihimo usab sa financial status sa ahensya nga pabiling ligon. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
0: RMN Newsbreak.
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko. Prito ang ulam na masebo, plato ang kaldero. Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis, bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lubang damit.
6: Charm, Fab, Con, pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
7: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
6: Bangong kumaka bloom sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS.
8: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rodil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3. Tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
11: Mama mia, here I go again.
12: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
13: Ahoy! Kidney care time!
14: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
15: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
16: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likay
16: kidney ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
17: Seth Living Testimonies.
18: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
19: Na landing hospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
18: Pinagi sa gahom sa Seth Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
19: Salamat kay na atong Seth Cogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pukukso itong ako.
17: Living Testimonies.
20: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS. The original Koi Herbal Capsule.
21: Ako si Leticia Lacuarin, edad 73, taga Sikatuna Street, taga Barangay Dayas. Ay, kapoy akong lawas, ay, niya, kanang sakit akong dugan. Niya karon, iinom na ko, ani, nahupay na akong dugan, ba di na magsakit, basta makainom ko, ani. Mo, duhan na rin katuig. Mo, dyan na akong inom. Panagay ko na kong vitamins, kanina akong inom. Kaduha sa usaka kaadlaw, bunta o gabi. Kaya salamat sa The Original Koi Herbal Capsule. Mo, dyan na nakatabag na ako, ngawa na ako, masakit akong dugan.
17: The Original Koi Herbal Capsule.
20: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
17: ACS.
22: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
23: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting anay ko, kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
22: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
24: Para sa malipyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butihis sa inyong lugar. TTX 500.
25: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kilid. Kadungog nako sa

0: ako gitrayo gino. Ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Efektibo ka yung DTX 500.
1: DTX 500!
2: Mapali sa mga butika.
3: Wagod kay trabaho. So, isalig ra nimo sa akong manghod ang tanan. Mura man hinog ipangwartahan nimo nga akong manghod.
4: Mari, nausab ba?
3: Tinuod man mo. Nga naman mo laban kaniya, ma?
4: Tigalig na limot kagawa sa ko'y trabaho sa panahon nga nagtubo mo kay nag-atiman ko ninyo. Buot ba'y pasabot ang ipangwartahan na sa nako ang inyong amahan?
3: Ma, lahi in taon tumaoy.
4: Di lalim ang papel sa usa ka inahan. Maayo pagkaatiman ni Ella ang imong mga pag-umangkon, ingon man ang imong manghod. O kana lang daan, di na nakabayran, uy.
3: Ma.
4: Ella, ayaw paminaw ani niya ha. Ipadayo na ang imong gibuhat.
3: Salamat, ma.

0: Uy, buot magawa nga. Kung di ka na yan kayang respetuhon, mas maipag di na siya mutunog ni ato panimay.
1: Brian, usta na. Okay naman sad ko. Igo na ako nga naiba na nga manalipod na ako. Ingon man, akong ugangan.
0: Day, pasensya na ka ha. Pero, ikabala ka. Ako na siyang gitawagan. Huwag ako siyang giingnan na nga di na mo anahidin eh.
1: Dong.
0: Ha? Magtuon kag online bookkeeping o digital marketing, day?
1: Oy, Dong. Ano gud man sa dakong libreng oras? Dako sa gud agtabang ang washing machine ako, kaya mas daan naman ko'y oras. Ilabi na kung matug ang kaluha.
0: Oh, ikaw, day. Unsa pa gid plano nimo, ha?
1: Naguna-una magud ko, Dong, magtukod og online wholesale business. Nga, mga local products lang ko nato ibaligya. Pero syempre, magtigom sa gita aron nati ikapuhunan.
0: Oh, sige day. Andam kong musuporta ni mo, anak.
1: Salamat, Dong.

0: Maayong kinakalugar ka rin sa mga house blessing, best.
1: Of course, no. Di ko gusto nga mamiss ni nako ang nindot kayo ng happiness sa mong life ron. Wow, best. Nindot na rin niyo, eh. Na naman mo ikaw galingong unit din sa subdivision. Kunya na pag yun mo ikaw galingong family SUV. Wow, sana, oy.
0: Gikaloyan ito ang Ginoo, best. Nagbunga kita ng paningkamot.
1: Parang kay kunin mo, best. Well deserved yun.
2: Oh. Hey! Sila si Mama?
0: Oh. Si Mama o si Ate Marie? Nia?
3: Congrats ninyo, Ella o Brian.
2: Salamat, Ma.
0: Thank you, Ma.
4: Ella?
0: Te, maayo kay nakalugar kag anhiron.
4: Lagi, taon-taon na sad nga wa ta makita ninyo sa atong gibastos ti ka. Ella, mangayo ko pasaylo ha. Pasaylo ako sa akong nabuhian nga mga istorya nimo.
0: Te, dugay na tong uy. Kalimtan na lang to nato.
4: Salamat, Ella. Abi mo, karon nga wa na ko'y trabaho. Mas na-realize na ko nga, di gud ay lalim nga ikaw ang mangunay og atiman sa bahay ug sa imong mga anak. Labi pa gyud nga napamatud-an nimo nga bisan pa man sa kakapoy, pero ikaw pa gani hinuon ang mas dakog ambag sa inyong pamilya. Aron lang mo asenso og moabot sa ingon ini nga sitwasyon nga naa karon ninyo.
0: Ano ba na lang yun sa kakugi og paningkamot ni? Ingon man sa pag-ampo.
4: Ella, mohang yung unta ko. Basin og doon na mo'y bakante nga posisyon sa inyong negosyo. Basin pwede ko maka-apply.
0: Ha?

0: Ikaw ang boss, dahi. Ikaw ang akong padesisyonan.
1: Sige, te. Why problema? Sa tinuod lang, nagkinahalanggit ka ayumig tauron nga para sa inventory o customer service. Pwede na ka magsugod sa Lunes.
2: Salamat. Salamat kaayo.

Nakahilak in taon sa kalipay si Ate Marie. Og nigakos na kong hugot kaayo sa dihang gihire na mo siya. Maunang sa mga naminaw karon, ayaw kaayo sobrahig pataas inyong kaugalingon. Bisan pa man unsa nakalayo ang inyong naabtan. Kay ang kalibutan, tinuod nga nagtuyok. Mahimong naapakas babaw karon. Pero anytime, pwede gid kaayo ka mobalik pa ubos. Parehas na hitabo namo ni Ate Marie. Sa una, giinsulto ko niya kay wa ko'y trabaho. Pero karon, ako na mo inaghatag niya og trabaho. Of course, dili sa ni mahimo na ako tanan kung wa ko'y ba na nga supportive na nagpaluyoan ni. Mao kining tanan nga naabot namo karon sa kong pamilya, success ni namong duha nga magtiayon. Dinhi na lang ko tub. Daghang salamat, RMN.

0: Ora, satad ka na to sa Camel Soy Sauce.
1: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Fried Washing Machine Detergent.
2: Hello, Washy!
3: Hello, Mommy!
2: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
3: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada.
2: Mula noon hanggang ngayon.
4: All you need is Pride. All you need is Pride.
5: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
4: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
7: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
4: Ngipin ay Max Salada. Max Protectado pa.
7: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
4: Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin, ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
7: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
8: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga na sa Sed Panyawan. Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality product of Sed Marketing.
9: Sed Living Testimonies.
8: Ang Sed Panyawan Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagpukubo sa imong high blood pressure.
10: Ako, poriba ko ala, ang kaling Panyawan Coffee, akong ginimintin kay high blood ako, lakon tila, kay mababa man ang imong lipid.
8: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Sed Marketing, ang Sed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
10: Sigurado gina, kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
9: Living Testimonies. Sed Living Testimonies.
8: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na pagtulon.
10: Ako nga tawag na goiter po na to siya. Din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
8: Ang Sed Panyawan Plus Mangustin makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustin nga taas sa antioxidant level.
10: Pag-hikas niya siya tutunlan, wala naman.
9: Living Testimonies.

0: samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Sulay mo, di ba? Mawala mo ko, kapoy. Ako bitong bata. Naapo ng uma. Karang higas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3. Dito ako, believe.
6: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud, pirmi akong likod, ug nahadnok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
7: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
8: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
11: Set Living Testimonies.
12: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hit Gana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
13: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana, moto napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
12: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
13: Tangan siya Sed Liniment, wala yun siya ka gulgul. Ako din si Reynaldo Panyamugana, taga Bukana, Davao City.
11: Living Testimonies.
14: Cebu, July 25. Dolly Everyday Grocery is open sa Mandaue, Lapu-Lapu, ug Talisay. Start your smartest grocery shopping today. From exciting global finds to everyday must-haves, get ready to discover Dolly finds. Sugod na ug grab them before they're gone. Ug para sa atong neighbors in Cebu City ug dugang areas in Lapu-Lapu, don't worry because this July 31, we are opening right there too. Dali na sa Dolly, Dolly Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
0: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Ang kinis na niya.
17: In fairness, nag-glow up.
16: May budget. So

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: Mga to mga higalan kaagin ni Ella nga taga Cebu City. Uban sa awit kaya kipagayo, awit ka regulan, today my life begins.
5: Oh, I will break these chains that bind me, happiness will find me.
4: Ang mong kaagi, kibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka. Ugubos sa direksyon na Priscilla Reganan. Kamusab mga higala at mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada. Sa inyong nagalainlaing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang iniining tulumanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmania, Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtos sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpabira.

0: Kining portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier. Tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy. Tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aron muligon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygens o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, sis o uban pa. Busaron imong maangko na maayong panglawas. Inom tamatagadlaw o GD Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakuso!
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
3: Dagan, Misael! Dagan!
4: Ayaw! Ayaw! Maluway ka! Dili pa ko gusto mamatay!
3: Dagan! Yeah!
4: Ayaw!
5: General Bart, retirado ka na! Apan hilabtanon ka lang gihapon! Bisan pagkubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko!
6: Mitor, Gaspar! Gagaw ka!
7: Miss El, husto na! Daghan ng mga kinabuhi ang naamuang sa gitinguha ni mong panimaus!
4: Dili kay kutob lang kini sa panimaus, Aliyah. Kung dili, pagpadayon sa wapamahuman nga krusada.
7: May kaugalingon kitang balaod o justisya.
4: Hiday o depektoso ang sistema sa balaod. Apan sa mga kamot sa eskwadro, mas paspas o patas ang justisya.
6: Michelle, maluhoy ka.
4: Ayaw pagtiyabaw. Kay dili ka makaluluy paminaw.
6: Ayaw. Ayaw kong pati ha.
4: Imo nang gipatay si Michelle. Kining tao karon nga imong gikatubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lugnganan. Aron hukman ang sama kanimong misubra na ang kadautan.
6: Ayaw!
4: Ako ang eskwadro.

0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado ug patas nga ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa, spinner Ariel Mangkaw, soundman Ricky Bangis Gari, audio editor Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak RMN Eskwadro!
1: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
2: Life Extension, Vitamin D3.
3: Am I speaking with William Hill?
4: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust in.
3: For you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
4: I have the D3 right here, Life Extension.
2: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
5: Sa adlaw-adlaw na itong kapaginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga uga. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagminom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika. PTX 500.
6: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o PTX 500. Halos tanan akong silingan ga PTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pag pa-check up na ako, nag-100 na lang.
5: TTX 500! Mapalit sa mga butika.
7: Ako si Lady Linta Mayroluya, isang health advocate and proud MX3 believer. Sa pagsisilbi sa taong bayan, kailangan bukal sa loob yan. Ang saya, pag may nakikita mong may natutulungan ka. Kasama ko ang MX3 capsule for 8 years with proper diet and exercise, tunay, natural, at original. Yan ang MX3. Dito ako believe.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3, tunay, natural, at original.
10: Bulyat, ging nang kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
11: O gaano nagkapi magana nga tamis mo na, Sir Max?
10: Ah, lagi. Basig glass na ni.
11: Mauna ang taas mo si Ogar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
10: Bulyat, sa sige na kong inuman ng Seed Panyawan Coffee, maayon lang akong pamati. Dili natasang akong sugar.
11: Basta kaping Seed Panyawan, diabetes, malikayan. Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom o Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na o lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Naay Vitamin D3 pa ka.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa paghagis bilabila herbal oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Dagana man na tong akong pamanhod og ka normal.
13: Sa paghagis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
16: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
17: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
18: Ang galing-galing mo, Smart Dishwashing Paste ko.
19: Smart.
18: Pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday.
17: Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
19: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
18: Tanggaling-galing mo,
19: Smart Dishwashing Paste.
17: Heavy duty linis, bawat pahit.
20: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
21: ACS.

0: o garong sa laing sumpay ni atong sugilanon. Esquadro!
1: Pabuton ta na lang sakinan sa mga kagaw.
2: Oh, misair.
1: Tago pagayo. Kainanan usak kasakinan sa mga kagaw.
2: Mayo na sab na akong pagkatago.
1: Bisag unsay may tabo. Puhagon ginato sila. Way ibilin nga buhi sa mga kagaw.
3: Anad na narang yung kagalingon nga musang pit na ko niya na kung nakita sa operasyon.
2: O sa sunod na tumuha to.
1: Lain na sang sakyanan ang yabot, Glina.
2: Kung nagkatubangay sila niya ng unang yabot.
1: Sinyalis ka na nga na i-transaksyon nga ipahigayon. Kay hayag ang iyang mga sugat. Niya ipunta riya sa usag-usa.
2: Labing siguro, anak sa atubangan anang maong mga sakinan, ipahigayon ang pagpinaylo ay sa kwarta o mga epektos.
1: O Glina, labing siguro, maugi ka na ang mahitabo.
2: Nag-iayay mag-apli ang mga tutahan sa tuwa ka mga sakinan.
1: Panidano na nila na safety ang palibot. Usa pa sila ng gawas.
2: Nag-abot sila sa atubangan. O gana, giablihan na ang duha ka attache case.
1: Ito na. Tagpinaylo ay na o. Attache case sila. Yan ay sud yung mga kwarta. O mga epektos.
2: Gusto ka. Ang mga kagawa.
1: At tukol ito napita. Ako ang lima ka mga tao na sakay niya ng bagong yabot. Kung ikaw niya nang nasa pikas, lima sab sila ka mga tao.
2: O, Esquadro.
1: Magdunganta. Nigdas-das na ito, dunganta nga magpabutuog ato sila pakalitan.
2: Arlan, andam na kayo ko, Esquadro.
1: Okay. Go, go, go! Napatay na to ang mga kagaw.
2: O, Esquadro.
1: Kinikusa ka at si Case na puno sa kwarta ra ang akong kwaon.
2: Kanang mga epektos nga nagpasad sa karsada.
1: Bahala na mga tinugyanan sa balaw, Dana.
2: Dugo. Oh. May dugo nga akong abaga.
1: Kinuko. May samadang imong abaga, Glina.
2: Tana, Esquadro. Mamaya na dayon taan ni Dapita.
1: Gunit ako.
2: Wani kaso. Kabay rin eh. Kaya rin lagi na ako ni.
1: Ako ang mo drive sa motor. Kinahalan nga makabiya dahil tagikan din eh.

0: Miss Ayla, dili ba kinimawang payag na gipuy-an na itong anhing Noy Magno?
1: Dili, Glina.
0: Kung kinsa man din yung payag?
1: Usa sa mga sikretong taguanan kani adto sa Vigilante. Oh, sige na, pahuay na. Anira ko sa may kaida. Doon ay lantay nga kawayan. Nindot kayang higdaan.
0: Aray lang ko sa tapad na ako. Deo?
1: Oh, katog na. Kay kuntakon pa na ako si Sir Mark.
2: Nag-monitor ko sa balita. Asa mo karon?
1: Niyami sa usaka tago kayo o safety nga dapit, Sir Mark.
2: Maayo hinoon kung mao ka na.
1: Pag samaran si Glina, sir. Tapsing rin noon. Sa may abaga.
2: Oh my God! Laumi nga haon niyang buntag. Makapada ako ninyo pagkaon ilisanog tambal alang kang Glina.
1: Kining sir, dilir ba makasod ang four wheels diri, sir? Motor agay makasod din, he. Morag makayano-yano sa pagsod.

0: Di nuevo con checkpoint. Que te canse más tiene que un ansia para la orden. Mamá está ahí con un soco. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y le anda con el dragón.
1: Maulan man, no worries, na amoy ko lumang damit.
2: Charm, Fab, Con, bangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm.
3: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
1: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
2: Bangong kumaka-bloom sa Charm.
3: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Mama mia, here I go again.
6: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
7: Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
13: Seth Living Testimonies.
14: Si Reynaldo Panyamugana, napaso sa Hitgan, iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil o dali rakininga na ulian.
15: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgan mo ito napaso ko. Pagkapaso niya, ako din siyang gibutangan o Seth Liniment.
14: May gani kay nag-Seth Liniment si Reynaldo o siya natabangan.
15: Tangan siya Seth Liniment. Wala yun siya ka gulgol. Ako dahil si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
13: Living Testimonies.
16: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
17: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
18: So fast acting colon cleansing product. Product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
19: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
4: ACS.
20: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay na wala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
21: Tay, tanda ka sa Tay Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa itong kape?
22: Kasahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Ang bukid doon eh. Gano'y ay. Nag...
21: Ha, sa kulian?
22: O kato kaneng ama nga mo rin na.
21: Abukit sa...
22: Kaneng.
21: Sublan.
22: Oo. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo
21: to. Taka ka sa bukid, ikaw ka sa ka?
22: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede na iyahay.
21: Pwede na, makakaskat tayo ko sa bukid.
22: Kaskat to ba?
21: Tanaman
22: niyo sa mga nila. Magrapag ito atang mga gulo yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, Kalungsong po na eh, kanang tiguang naman kayo ka. Ay po, salamat.
0: Sige, pangalan mo na.
22: Siyon.
0: Lido.
22: Alberto.
0: Pilay mo idad.
22: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
20: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
1: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: Muragsak yan naman kanina, Sir Mart.
1: Misael?
0: Oh. Sir Mart? Sir?
1: Huwag kaya ang ikakabalakan kay Hugpong sa krusada ang mga tinugyanan sa balaod na mao'y nagmaan karoon na namaong checkpoint.
0: Ay, salamat. Salamat.

0: Alok, ya. Kakulba ko dahil sa'yo mula kao.
1: Maulig eh. Ugo ako magdahom nga apil sa plano nila ni Sir Mart o sa hugpong sa krusada ang maong checkpoint.
0: Daghan pag sa gobyerno ang hilom na nga nagpaluyo sa krusada.
1: Oh, kadit ha. Andamon sana ko ang pagkaon nga gitunol ka ganina ni Sir Mart. O nasa ilisan diyan. O mga tambal alang niya ng imong samad. Nahunaran na ako ang imong samad sa may abaka.
0: Salamat ha. Gamay ra ka ayon eh. Natapsingan lang.
1: Pero nag-aasang gikagdugo.
0: Andam kita kanunay sa tanang hikayon. Kaya ito mang gidawat ni maong misyon.
1: Gusto ka. Ug ning atong gibuhat, daghan ang nag-isip ka natong kaaway. Apan ang realidad, mao nga mas daghan kinabuhi sa mga inosente nga atong napanalipdan ug naluwas.

0: Gina, o sige na, kauna. Magyaka lang tanin ng sahog ng kawayan.
1: Gusto ko maligo.
0: Oo, kanon, human na ito kaon. Ahi mo ka na maligo.
1: Asa man?
0: Di sa luyog din ng payag. Na ay karang tabay diha. Ako man na nakita ganina nga naapa ang bulang nga timba.
1: Unya, limpyo?
0: Abuhaan ako daan nga tubig. Ang tod nga ang limpyo, mao'y mahabilin. Panay mo'y kaligo. Sige na, mga una ta. Ano pagkaman ako tumasusi ang timba kung magamit pa bang PC ato?
1: O, Miss Ella.

0: Uy, wa naman eh. Tulong na mo ganun kato, igod kapin nga po na magamit. Huwag ang mga balde nga plastik. Lubok na gani. Nahul pa ng lubot o. Di na kinagamit.
1: Okay pa na gamit o, Misael?
0: Dili na. Nga, gabok pagid kayang PC.

0: nya. Terus ada tamu pa ulit sa compound sa academy.
1: Sa kadlawang papuhon.
0: Uy, wala. Kalain og dili ko maliko. Nanghugas sa ganit. Gikuha na ko jutay ng galon sa mineral water ngayon mo da.
1: Sagdalang ko. Ako rin mangitag paagi. Mulakaw ko.
0: Nasad?
1: Maglakaw ra ko. Anar ko lisonahan.

0: Okay na. Napangitaan gilang kong paagi aron nga magamit ang bula nga gihimong timba nining tabay.
1: Uy, wala. Unsa dai ning gihimo nimo pisit? Bagon man lagi ni. Dili ka ni maputol?
0: Adili oi. Ligon kay nang klasya sa bagon. Gikan ka na sa tanong nga nito. Ang bagon ini may akong gipisi.
1: Wala. Dimsi ka nang uhana.
0: Sa kakahuyan sa unahan. Ako gisag ka ng bungtod. O sige na, kaligo na.
1: What about underwear nga giapil sa gipadani, Sir Mart?
0: Na may sabon diha. Kuso-kuso ilang, unya ihay-hay. Aron nga masulob ni mo pagbalik kung mauga na.
1: Sige na, lakaw na dito. Kaya maligo na ko. What about sa lipo ng tabay? Unya, magpantir ako maligo.
0: Okay, hangin kabalakan eh. Kaya siguro ko nga wala yung tao sa palibot. Kita ra mauini adin eh.

0: Kalingi magigus sa nai matangan ni Klinay, nga naliko sa tapay. Kanindot niya tanawang, nga napasa sa tubig ang iyang lawas. Kung nindot tanawang ang iyang tag-asubusok na pamaan. Sa magkinagipati na ako. Nanginit man ko. Pero dili, dili mayo nga magpada ako sa kong pagpati. Kinahalan na suklan ko kining maong tentasyon.
1: Isa eh? Oh. Nay, tuwalya diha lagi pada ang general, no?
0: Oh! Naagli na!
1: Paliw ko gana, Ruby?
0: Oh. Ha?
2: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
3: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
2: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
3: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
2: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
3: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa. Unique.
2: Max Alaga. Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality.
4: ACS. You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
5: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
6: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
7: ACS. High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Ako si Ellie Pausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo, niya maglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Trabahin daw ang Bila-Bila Coffee, mauliyan ka. Basta kainong ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Kidney care time!
4: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo kabulan. Dakog gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
5: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
8: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
9: The original Koi Herbal Caption.
10: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tig-inuman yun anig Koi, kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila Koi. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yun ang iyahang kanang pamati sa Koi, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
11: Wala sila na namugkoy ba? Kasi may mga pamati na nila.
10: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwango na po sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og Koi na product. Tirang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
9: The Original Koi Herbal Capsule.
12: 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.

Pangihigala at ang iangupan pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulan Marvel Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner Ariel Mancao. Soundman Ricky Bangis Gary. Audio editor Lloyd Gabiara. Talikin niyo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Timan eding akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kong lunganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagkutango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Kaon mong kungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabbiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pobring Dato!
7: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget. So

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Wow, wow, by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
5: Pirmi ka pangihi.
6: Hanap ka paranaw.
5: Og pagpamhinod sa mga tin.
6: Basin aduna kay diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Epektibo sa pagpamubo
5: sa blood sugar levels.
6: Di kaya ang diabetes.
5: Mag-DTX 500.
6: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong butik sa yung ka.
5: DTX 500.
8: Woo!
5: DTX 500.
9: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
10: Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit.
9: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag,
10: tulo pod ka kapsul sa gabi.
9: Simana lang nawala jud ang sakit.
10: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
9: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pamali sa mga butika.
4: This time check is brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
11: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong galawas. Og maong nangita ko food supplement aron pag-alibyo sa ako mga sakit. Og nagpasalamat ko sa Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan gyud ang Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa Sed Marketing.
12: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
13: Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
12: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
13: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
12: Heavy duty linis bawat pahit.
14: Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
15: ACS.
16: Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
17: Charm, Fab, Con, pangong pumaka-bloom, tanggal amoy kulub sa bango ng Charm.
18: Charm Babcon with Bloomfresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.

0: ug karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Ay, magkaroon siya nilas ngayon manakitaan, Johnny.
2: Tuas, Kapitan. Kay, mawag ko niya ang mutudlo nila kung hain si Ina karon. Kung makita na nila ang pares nga chinilas ini.
1: Uh-huh. O, si color sa chinilas nga nakita ni mo? Ha, Johnny?
2: Blue.
1: Ahay, magkaroon mo ang chinilas.
2: Tuas, Kapitan.
1: O, ikaw ang nakakita sa mong chinilas, diba?
2: Ako.
1: O, akay kauban si mo pagkakita sa chinilas?
2: Wa. Ako lang. Dani, may abot ko sa krasada. Unya, may duha ka tao nga mitulis na ko.
1: Gitulis ka?
2: Oo. May nagsugo ko na nila.
1: Kinsa man kang nagsugo nila?
2: O, satanas akong susihon.
3: Pero, kinahanglang una-una natos pagpangita si Ina, abay.
1: Pero, huwag yung magidudahan nga magkidnap sa bata?
2: Wala gi. Pero, may nakitaan ming tunob. Doon sa lugar nga diin ako makiti ang chinilas. Dagkong marka sa sapato sa dakong tao.
1: Uh-huh. Pero wa ba mo ilang nakitaan nga gamit sa bata?
3: May nakitaan ang mga tanod. Pugong sa buhok. Huwag nakaila si Lula Emma ni Ini. Kang ina ni.
1: Gawa sa pugong. Oon sa pamilain niyo nakitaan?
2: Michi. Magkamao ba kang mutago una o sikrito?
1: Oo.
2: Makasaad ka ba na mo? Ngang imong mabati ka na mo, dili mo lahos kang dindo?
1: Sure. Makasaad ko ni mo, ana. Willing kong matabang ninyo ang makita ng bata.
2: Kasi, nakita na ako ang pari sa chinilas ni ina.
1: Ha? Huh? Diin man.
2: Diya, sa ilaw masagdanan na mo. Niya, nasa kong bulsa. Niya?
1: Kung mauna, dinhidi ang bata sa iniho.
2: Imposible nga muna ang bata. Nga, usa na lang ang chinilas. Gawas pa. Di mo siya muna kay gabi na sa dihang gisugo siya og suka siyang lula sa tindahan. Apan wa siya makaabot sa tindahan.
1: Unsa?
3: Doon ay laing tao o mga tao nga naglihok sa kangit-git ining dapita. Busa, dili ka ngayong mukumpiyansa sa paglakaw-lakaw gabiin ng dako, Merchie.

0: Hoy!
1: Mahugyod ka na ang Paris na yung chinilas nga nakita ni Johnny sa kakahuyan. Ang chinilas sa batang si Ina.
2: Karon, Kapitan. Mutuo ka na gyud nga si Johnny ang suspek sa pagkawa ni Ina.
0: Ay!
1: Pero, nganong miabot man siya sa payag ni Johnny? Nga gisugo man siya og suka?
2: Mahimong nasugatan ni Johnny ang bata. Una, gidan niya sa iyang payag.
0: Ay!
1: Pero, kauban sila si Mikmik og Johnny sa gabi eh, nga nawa si Ina.
2: Basin kung gitabunan lang nilang nga nang tumboy ang kamaturan, Kapitan.
0: Ay!
1: Isen ako kanang video sa chinilas nga naa sa nataran. Pero, kinsa man ang nagkuha ini?
2: Ang bisita ni Busdindo Pater nga si Milchi.

0: Bahala niya akong amahan kung masuko siya. Kinapaso na ko si Milche.
1: Asa ka, Adindo?
0: Papsi, naaday ka niya?
1: Batod ko, asa maga?
0: Kakuang ka lang mula ka ko, Papsi. Akong apaso si Milche.
1: Unsa magiplano mo ni Anang Milche?
0: Gusto ko nga siyang mahimo kong asawa.
1: Aha. Maayo. Kay tanaw ko, himsog kayo siya. O gusto ko nga daghang apo. Dusi ka apo kon mahimo.

0: I'm Maria Janet Alzarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: MX3. Dito ako, believe. Mia,
3: here I go again. Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
4: Ahoy! Kidney Care time!
5: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa Kidney Care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa Kidney Care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Kaya ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
9: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
8: ACS. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney, mag-kidney care.
10: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
11: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kung di pa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kay salat ko nakainom. Naulian dayon ko anang pagkagabi eh, pagkapuntag nakatindog nako. Mutong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na gyud ko aninya.
10: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag Agwanta pa!
12: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
13: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
12: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
13: Ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa!
12: Help stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
13: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga! Max Protectado pa! Unique!
12: Max Alaga! Max Protectado! With unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world class quality.
14: ECS.
15: Seth Living Testimonies.
16: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
17: Wala ko mabantay nga na dikit na di ang akong bukton sa Hit Gana mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan o Seth Liniment.
16: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
17: Tangan siya Seth Liniment o wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
15: Living Testimonies.
18: Grabe. Murag daghan sa kanang dosi kabog apo ay papsi.
19: O sa kadusina.
18: Daghan na kayo na.
19: Istorya lang ng ako. Pero kutom sa makaya sa inyong lawas. Ala, panganak mo.
18: Oo. O papsi. Wala problema. Ako'y bahala sa umaabot ni mong mga apo.
19: Nala, sige. Pero ampinye ang lawas ni Milce.
18: Ha?
19: Dili mayo nga masakit siya. Kinanglang ampinga nimo ang kahimsog ni ng Milce. Aron makahatag siya og daghang anak.
18: Oh, papsi. Akong ampingan si Milce. Sige. Ako sige pason.

0: Mura mo nang tinuod ang ipanulti na ni Johnny o Mikmik. Nahipos din ni Johnny ang usa ka tsinila sa bata.
1: Melchie!
0: Oh?
1: Paunahon na lang ko nung tani abay Johnny sementeryo.
0: Mag-unsap ka sementeryo?
1: Maniits mga kalihukan sa mga tao nga manong dito.
0: Asa pamday si Johnny?
1: Di siya ganahan nga naatas yang dool. Tungod kay klaro kayo nga doon na siya'y kaaway sa hilong. Sige na, dali na.
0: Kinsa ba sa kaning yung kaaway sa hilong, no?
1: Posible nga ang kaaway sa yung apuhan. O posible, sab, nga si Dindok Pater.
0: Oh, ha?
1: Misalig ba yas dyan ni mo, Melchie, ha? Muhang niya nangasap ko. Nga dili ni mo ibutang sa piki si Abay Johnny. O nga, sekreto na sab ni mo ang among nakuhang kasayuran bahin sa bata nga si Ina.
0: Ayaw ka bala ka. Akong sekreto ang inyong sekreto.
2: May!
1: May!
2: Kaya to lang tamo smederyo. Maglubong man dahi karoon sa bata nga gilabay sa Daplins Krasada.
1: Oh, bay. Murag mas maayo tingali nga dili na lang kamong pakita smederyo, bay. Wapa ba yung mahuman ang ilang kalagot ni mo?
0: Oh, sa si Mikmik, Johnny. Kinahala maglikay ka sa mga tao. Kaya posibleng nga gukdon ka nila tungkol sa pagkawa sa bata ang si Ina.
2: Pero wala mo gigihimong dautan.
0: Pero may ebidensya sila batok ni mo.
1: Melchie.
0: Masailo ako, Johnny. Pero nakasa ako ni mo.
2: Siya may usahan ako. Ha, Melchie?
0: Mahadlo kong musulti ni mo.
2: Kung ganahan ka mutabang nako, kinahansultihan ko ni mo. Bahin na ng ebidensya nga imong giingon.
0: Niyas akong cellphone.
2: Unsay?
0: May ipakita ko ni mo. Ako ipakita ni mo. Kinahala makakita ka ini Johnny. Aron makapanagang ka sa umaabot nga pagukod ni mo sa mga tao. Niya ang video.
2: Saman. Ako nang payag.
1: Kividyohan ni mo ang hagdanan?
0: O ang tsinela sa bata.
2: Nianhe ka sa akong payag?
0: Oo. Og nagtuo ko nga may kauban kang bata tungod niya ang tsinilas.
1: Kinahanglang imo nang madilit, Melchie. Dili mahimo nga may laing makakita, ana.
0: Sorry. Pero nakakita na si Dindo, ana.
1: Unsa?
2: Unsa?
0: Sorry kayo, ha? Doon na si Kopya na si Poldo.
1: Pastilin nga nun yung mga nagibuhat, ha? Melchie?
0: Huwag ko itong intensyon. Huwag ko mahibaw nga namising na ba ang tag-iha ng tsinilas.
2: Melchie, mahimo na nilang gamiton aron iduot ko sa pagkawa ni Ina.
0: Ha?
1: Unya, bay. Basta may tumuhaton, ha?
2: Nara ni Melchie ang tanan.
0: Sorry, cute, ha? Johnny, ako na lang ni Papason. Pero...
2: Pero, unsa?
0: Hala, nanawag na si Dindo.
2: Tubagalan na. O, ayaw kahadlok sa pagsultis tinuod niya.
0: Ha? Huh?
2: Sige na. Tubagalan na si Dindo.
0: Hello, Dindo?
3: Hi, kamagalan.
0: Di apa ko silang Johnny. Nagsulti pa may bahin sa nawa nga bata.
3: Unsa?
0: Ang tag-iya sa tsinilas niya ako nakuha ng video. Maunay ang bata ang gipangita ni Johnny. Kaya wa na mauli siyang lola.
3: Unsa?
0: Mutabang una akong pagnita as bata, Dindo.

0: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
1: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, daghan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Ug maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Ug nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol, ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
4: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care. Makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: That portion was brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
8: Ang kinis na niya?
9: In fairness, nag-glow up.
8: My budget? So

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni O.G. Kumpok Rakasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Productions.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Ang RMN drama, mamasin na usab, pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
2: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindihin ka man di atong mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasumbungan sa akong mga kasakit.

0: pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan ni kayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing mukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikamamatuon ang akong pagbasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuuran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kung mahiluna pa.

0: kung ikaw matuod ka na higugma, palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kung mahilo na ba ang panahon, tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom, nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bidli siya pa nga mudanag kaniya aron mapanhaw ang dugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilan ng isanwat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun mahilo na ang panahon.

0: TMN Newsbreak. Newsbreak.
1: Kining a portion hatud kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Daghang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay ug luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bag-ong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na. The Original Koi Herbal Capsule.
0: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
3: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
7: Biotrops Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
7: Mapalit ang Biotrops Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
9: Biotrops Herbal Capsules, the wonderful supplement.
10: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 atura kini mo Mordica Charantia compound. Gikan sa palya, nga nagahatag og proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw. DTX 500 mapalit sa mga butika. DTX 500.
11: Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
12: Pagkadungog nako sa radio, ang DTX 500
11: ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
12: duha sa gabi.
11: 2 weeks pa lang
12: may alivyo na.
11: Pag 1 month kape.
12: Naayo na ako.
10: DTX 500. Pabalik sa mga butika.
13: Hi, I'm Sofia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsawon man diba? Hogard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, o niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap.
18: Igala, nakakape na ka? Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.

0: Ay, nauho na kayo ko ni Bro James rin kami eh.
1: Sige na lang. Ako na lang ang kunong Sir Baldwin, ha? Ako gining sa'yo kay misingit juko sa pagpakisulti niya atong imo siyang gitawagan siyang cellphone. Tiyan timing, ha? Diyak man na ito iyang wifi.
0: Di mo sa'yo nga gibasulti ka. Ang akong ba nga, misulti lang ko ni mo. Nga mauni, huwag mauna.
1: Ay, pastila ni mo, sir. Uy, ayun na lang, ana. O, masay kumubasol ni mo ba? Pero ang ako lang, makapunta na lang po ko ba? Kung ano sa mga mong purpose sa imuhang pagsulti na ako? Sa imong pag-adto sa ilang bahay na Sir James? Nauwaw ka? Kay mauni, maunay na itabo dito sa ila? Niya o sa iyang wife?
0: Sige na lang yun. Di lang tayo mag-isugot, ana. Sorry na.
1: Naarap man tiyay na. Ikaw lang may unang isugot, ana. Dilisap na mo ay akong tuyo sa akong pagpanawag ni mo.
0: Kaya saan di tuyo ni mo?
1: Walang kulingaw.
0: Mau ba? Di mo nanday ko na imong lingaw.
1: Ikaw na sulti, ana, ha?
0: Yun na. Ikaw ba rin kami ba? Nagduda na ikaw ni mo ba?
1: Nagduda nga, unsa?
0: Nga may lihim gig kang nga kahit kunting pagtingin ako. Katawa man ko.
1: Kasi may dili mga katawa ni mo.
0: Lagi. Kakatawa man ko ka na ako. Ano man?
1: Sa'yo mo kong giingon? Nga, unsa to? Ang kahit kunting pagtingin ni mo? Uy, wak no?
0: Ingon ka ba nga wak? Dudagi ko ni mo eh nga. Imo na gigamit ang gani Bro James. Aron ka makapanawag nako. O magparamdam ba?
1: Paramdam cute. Uy, unsa ko? Kalag ko nga nagparamdam kay gusto mapamisa nimo.
0: Ginagay mo tong ang tinuod ay. Sultihan ta lang kari kami nga dali ra gyud kong ikasabot. Ikaw na lang akong gipaabot. Sugot gyud ko nimong daan ay sa una pa. May pasimbak ko pa eh. Tinalagi mo prangka. Naman tigo naman gig kumusabot. Kung gawas sa kahit kunting pagtingin, kung may lihim kapag yung pag-ibig sa akin, aw, ako alagi ng agwantahin. Tawar. May katawa man noong diyog maayo. Muna kami nasgi ka na ako, daari kami.
1: Hinumliya, sir, oy. Nagdamgo ka man.
0: Kasi nagdamgo? Wa ako magdamgo eh. Nagmata ko. Wa ako matug. Hinungdan nga wa gyud ko magdamgo.
1: Ay, ambot la nimo, Sir Baldwin. Tidyo ko madas imong diskarte.
0: Unya bi. Unsa man gyud purpose nimo or katuyuan nganong manawag man kanako? Unya, hisgot-hisgot ko no kay dayon ni Bro James. Pagka kinalangkod ko. Ayun nga gamit ang nga niya. Kay, bisutihan ka naman ka sa sitwasyon na mo sa among company. O hindi naman yun may tabo nga makasood o makatrabaho ka dito. Kay, gimiting naman may atong may aging adlaw nga wa na nga pinarangkabuan ang pabuton musira ang company nga among gitrabuan karon. O una-una may trabaho yun eh. Ano sa mga klarong motibo ni mo? Ha? Rika May?
1: Bye, Sir Baldwin.
0: Ano si Bay? Oh, eh, hello? Hello? Rika May? Hello? Ahak ng bayhana eh. Sige yung paigot na. Unsa ang tamanggit kang bayhana ka nga makuha ta ka? Unsa ang tamanggit ka?
2: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
3: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
4: Smart 2.
3: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
4: Smart.
3: Tanggaling for everyday.
2: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
3: Tanggaling-galing mo.
4: Smart Dishwashing Paste.
2: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS. Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
7: Charm, Fabcon, pamumpong makabloom, tanggal amoy kulong, sa bango ng Charm.
4: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
6: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
7: Pangong kumakablog sa Charm!
4: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
6: ACS!
8: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of centrum silver advance. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen. Sabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 Capsule, tunay, natural at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Mama mia, here I go again.
14: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert for Public.
15: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
16: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
6: ACS.
17: Taspang imo blood sugar. Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, charantine, nga kapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, nga parehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik
18: sa mga katulog na butikin sa sugar.
17: DTX 500.
19: Ako Daisy Mario, ako yung diabetes, 250 akong sugar. Nang tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang nga. Tapos kayo yung BP, naayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX
17: 500. DTX 500. Mga butika.
20: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
21: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
20: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive. Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
21: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh, ug nakuhaan ang silaw sa suga.
20: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
21: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
1: Makapahimuot jud kini si Sir Baldwin.
0: pagkamangtas na lang yun sa cheeks. Bisa may kabilinggay na. Manikay sikay pagyapong pangita o laing sideline. Nagsalig lang. Ngawa din sa Pinas ang asawa kay OFW. Ay, sorry ka na lang, Sir Baldwin. Kaya wag yung koy kahit kunting pagtingin ni mo. Sorry nga, gigamit na lang ka. Aron nga maduol ko ni Sir James. Kay si Sir James, cute ang akong tumong. O dili ikaw. Si Sir James, cute.

0: Hiskot na sabi siya niya nang rekami. Nag-hiskot pata kung on siya'y dangata na to. Kung musira ng kampani nga itong kitrabahoan. Maayo pa, Bro Baldwin.
1: Ay, pagkonsolido lang good na to sa sitwasyon, good bro. Arong dito mada sa kagool ba? Kay, kailan naman kabuwan ang paabutong? Mawagtangan naman tagtrabaho din din.
0: Busamutang, buisiton. Kumuna itong hiskutan, kung siri kami. Kay pulos man ta doon ay kabilinggan.
1: Oh, di lang ta magsultig tapos, Bro James. Di lang ta magsultig tapos. Kaya tingali ba yung sa umaabot ng mga adlaw? Kanay mong pagsigig, idli ni Rika. May gisang kuan, ana.
0: Kasi, may gisang sangkuan.
1: Giingon ba ya? The more you hate, the more you love, braba ko, no?
0: Aw, imuhan na, bro. Basta para na ako. Wow, huwag na masuhod sa akong huna-huna. Kay mahal na ako akong pamilya. Ugway makalabaw nila. Wa, ugwa gid, Bro Baldwin.
1: O sige. Hurot na akong bilib nimo, bro. Mauman ka.
0: De kay mauman ka ha. Maugid na. Sa bagay.
1: Ulag eh. Mamigid ka ha. Sige.
2: Excuse me, Sir James.
0: Oh.
2: Light, yes. Sir. No why.
0: Oh. Danawag si Milani sa phone din sa office. Anong diliman sa kong unit? Nanawag si Milani, bro.
1: Ah, na, sige. Tubaga na. Kay, gimingaw na niyo mo. Manghagad tingnan na nagpanghingod to.
0: Amaw.
1: Excuse, bro, ha?
0: Ah, sige. Aturan ako tubaga sa kong table yads. Ya, palihog lang niya ako down, okay?
2: Okay, Sir James.
0: Idaw na.
2: Mumay, sir.
0: Hello, Milani? Han? Open mo na ako cellphone. Nganong din yung magkamanawag sa landline sa company?
3: Kumusta naman ang imong langga nga si Chelsea?
0: Kinsa ni?
3: Ay, kalain ni Sir James, oy. Wala ka magkapamilyar sa akong tingog, sir.
0: I'm sorry?
3: Kapad ni mo, sir. Uy, imo lang siya kong ikalintan.
0: Ha? Yads. Kisa na may tawag?
2: Imong wife, sir.
0: No, she's not.
2: Ha?
3: Sir James. May kami.
0: Pastilan. Ikaw, good. Sorry kay ha, nga dili ko maka-istorya ni Mugdugay kay busy kay ko dili sa office.
3: Bisan pag mo ask lang ko gamay nga favor ni mo, sir. Dili pa jud mahi mo.
0: Ha?
3: Kuan man gud sir pa. Uwa man ko kay mga relatives din sa Cebu, sir. Hinungdan nga ikaw gyud ang ako na hunahunaan nga tawgan. Ikaw gyud makatabang ini ako problema karon, Sir James. Ikaw lang gyud. Please.
4: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
5: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
6: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
5: Dahil lang unique toothpaste, may Max Protect formula.
6: Ngipin ay Max Alaga. Max Protect
5: helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
6: You need toothpaste for brushing para siguraduhin ipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique.
5: Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ECS.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyan protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS.
3: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og Salon Pass. Direkta man hutsuot ang sangka, paspas ang aksyon. Sunod sa 30 minutos, mulungtan ang kahupay. Hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko, Salon Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Salon Pass. If symptoms resist, consult your doctor.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mancao. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Gari. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Matagsahob sa adlaw. Kauban ko si Kara kamaglantaw ni. Pero imo ning giputol.
2: Masaylo ako, Sir Hans.
1: Mapasaylo ko lang ikaw. Kung ikabalik mo na ako si Kara.
3: Ay, Isa! Kinahala mo pala yung kasa kong maguwang!
2: Dili, Sir Kent! Kinahala bayan ko nga kung saan niya!
3: Wag kay saan ni Kuya Hans!
2: Gipatay ko yung pagkasuunon! Busa! Angay kong silutan!
4: Mahal, ikaw lang ang akong balon hangtod sa kahangturan.
5: Mahal? Ikaw lang ang akong mahalo na hangtod sa kahangturan.
4: I love you, mahal.
5: I love you, mahal.
2: Kara! Tabagi kong mahimo kong ikaw.
1: Dili ka mahimong mapalayo na ko, Ayisa!
2: Ay! Sir Hans!
3: At ang ginising kagawasan si Ayisa, Kuya Hans! Kung dili ka gusto nga kalimutan kung atong pagkamanag suon!
1: Ayaw ko kadyo ka, Kent! Tungod kay bisa nun saon! Dili ko ikaw madawat nga isuon!
3: Ayisa!
0: Matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musaop ang adlaw aron mosidlak kini pagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Soson. Recording editor Ariel Mancao. Mga tunog ug kasikas Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
6: Ang kinis na niya.
7: In fairness, nag-glow up.
8: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya,
0: niacinamide para sa puting power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We're all one by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
3: ACS.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrop Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Para sa malimpyong ang dugo, TTX 500. Para sa himsog gatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. TTX 500.
12: Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay istorya ang among pamilya nga naay sakit sa kidney. Pagkadungog nako sa radyo, naay TTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay TTX 500.
11: TTX 500. Mapalit sa mga butika.
13: Hi, I'm Sophia, front desk officer sa Osaka Hotel. Sa hotel, importante kaayong first impression. Dapat pirmi presentable, pero kung stress o puyat, unsaon man diba? Haggard kaayo para matabangan ko. Aside sa proper diet and exercise, nag-stress tab na ko. Adunay vitamin C, E, ug niacinamide para maibalik ang nutrients nga nawala tungod sa stress. Sa ending, fresh and focused, helping to be confident to face the guest. Bisan stress, ganda mo! Stress tabs!
14: Multivitamins plus iron is a generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pagharap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Multivitamins plus minerals. Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
17: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, natulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with alpha, beta, at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
18: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Be extraordinary with MX3.
20: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sigilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naandyan sa puso.
2: Dili na mo'y rasunlo. Gusto niya papasunin ng kwartuha ang kagahapon sa akong inahan o sa among amahan. Eh, hangtod karon. Nasuko pa si Kuy Han sa akong inahan. Maunit inood.
3: Kagong King, ayaw nagtangga nga sa bongbong ang hulagway sa kasal sa inahan ni Hans o sa inyong amahan.
2: Mauli na kapayabag sa utok ni Kuy Hans, lo. Ang iyang inahan nga patay na.
3: Ay, kung kaya, maluoy taong kadong. Iuli na sa bongbong doang masuko at imong maguwang kung imo nang hilabdal.
2: Ganong ang batiyo naman ni Kuy Hans ang importante para ninyo, lo, ha? Ako niya, ha? Wala na niyo kong importansya?
3: Ay, importante man, titid. Ay, ibaw ka kung unsa ka kamahal sa imong amahan. Pero manghud ka.
2: O kabit lang sa among amahan ang akong inahan, di ba? Mamalo! Lausa na!
3: Adilit na mo'y buot kong ibasabot.
2: Anong maikog mga luha? Anong maikog mga musulti nga kabit lang sa among amahan ang akong inahan? Kamong tanan lo na ibaw! Kung unsa pag-antos ni mama sa iyang papel, isip ikan ang asawa ni mapamilyo!
3: Ay, dungkig.
2: Nagdako ko! Nagisilsil sa akong inahan sa akong utok na tahurol si Kuy Hans kasi ang anak sa legal na asawa.
3: Pero no, alam mo ba iba o los tinood? Bisol din si Mama na kung sa dahil na niyang kamatay, siya ang unang gimahal sa akong amahan. Si Mama Gloria ang unang nag-iya sa kasing-kasing ni Papa. Si Mama, lo!
4: Ay, nahibaw ko, anak ko. Unang may abot sa kinabuhi sa imong amahan ang imong inahan. Si Mang Gloria. Ay siya gid-unta ang pakaslan sa imong amahan. Pero nagkalagyo sila at tungod sa girikan sa imong mama. Saksi ko sa pagminahalay nila ni Emilio o Gloria ng putol.
2: Ano dili man magkamaumusabot si Kuy Hans, ana?
3: Ay, doon na siya'y katarungan, Kit. Ughatagan lang nato siya o dugang pagsabot. Maluoy taong kanako doon. Ako'y mabuthan sa kasuko sa imong magwang kung imo nagkwaon ang hulagway sa kasal sa iyang mama o sa inyong papa.

0: Ngawan ta ka sa akong kayobos. Ay, nakasabot ko doon, Ted. Ulog lang kung balik ka lang larawan sa kasal sa bumbang. Odo. Ay, asya man ka doon, Ted.
1: Magsusun sa ospital.
0: Ayaw na pakita siya mong maguwang, ha, doon, Ted.

0: Sorry.
1: Hans?
0: Ayaw paglihok ka.
1: Magawas ako din sa ospital.
0: I-admit na ka. Kailangan ma-sitiskan ka. Sa umayla yung sakit sa'yo mulawas.
1: Okay naman ko.
0: Dili ka pa okay.
1: Biyain na lang ko din eh.
0: Dili ka magpatiman ako.
1: Kuan, ibalihin lang ko sa ward.
0: Ayaw ka, wala ka. Dilinin ako i-deduct sa mong sweldo ang bayaran sa ospital.
1: Lain sa't kayo kung imuling i-deduct. Ikaw pinaglamban ako.
0: Naibaho ko sa kong sala.
1: Sorry, Sap.
0: Sa unsa?
1: Namisood ko sa kwarto, sa.
0: Ano naghisguti? Huwag kayo na pagsuot o balik dito.
1: Promise. Dili na.
0: Mukhaon ka?
1: Oo, ako gutuma. Mahimo ba og? Dili lang ko ni mo ati manon.
0: Masakitun ka. Busa ati manon ta ka.
1: Pero...
0: Ayaw pagkagay sa oo. Aron dili ko sa puton.
1: Okay.
0: Mamalit kong prutas. Huwag kayo itugon?
1: Wala.
0: Sige. Kung doon na kayo dilima yung batiyon, tuplo ka lang na ang buton para may nurse nga muanhinin.
1: Oo.
0: Paway.
1: Kalma na kitaon si Hans. Aray. Kasakit sa oo. Kinahanglan pag yun ay nga mabago ko. Una siya mo kalma.
2: This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.
3: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
4: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa ang dako na pato.
3: Sa Paragis, Bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
6: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
7: Smart 2.
6: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
7: Smart.
6: Tanggaling for everyday.
5: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
6: Tanggaling-galing mo.
7: Smart Dishwashing Paste.
5: Heavy duty linis bawat pahit.
9: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
10: ACS. Maulan man, no worries, na amoy ko lubang damit.
11: Charm Fabcon. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng Charm.
12: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kill

0: Voy en el cuarto de ellas. Vaya, qué private room. Oh. Ahí está.
1: ¿Kent? ¿Y cómo ni?
0: ¿Cómo está?
1: ¿Cómo está? ¿Ni a qué está?
0: ¿Cómo está? ¿Cómo está? Ikaw pala akong naong.
1: Ikaw kita ay ni.
0: Kumusta naman ka? Diyon sa mga ni Kuya Hans.
1: Disgrasyang nahita po, Kent. Akong sa.
0: Ngarong ang kuno man ninyo ang sa nga gibug na ni Kuya Hans, ha?
1: Misod ko skwarto siya mong amahan. Maong nasuko siya.
0: Pero dili ni husto ang hitabo ni mo. Igo ka lang busuon sa kwarto niya. Iyan na kang ipasikitan.
1: Kent, nakalitan siya. Iyan ako natukmod pagkawas. Natapilo ka kong tiil mo nga nalamba ko sa center table. Maong niya. Hospital hinuon ang labas.
0: Uy, kabutangan sa kong kabalakan ni Mahayasa.
1: Time pa. Nganong nahibaw man ka?
0: Nanawag silulusahan ni mama ni mo. Ugatul nga diha ko.
1: Oin sa? Oin niya? Si Ma'am Claire?
0: Wa siya may bawang ananhi ko.
1: Oh, tingalig magwayot na sad to.
0: Bahala na siya.
1: Kent, ayaw lagi pagsultian, ha? Bili lagi makaayos magmabdus na magkuol. Masuko, ma-stress.
0: Pero kinahanglan mahibaw ko siya mong kahintang.
1: Nanawag na lang unta ka ni Lolo Sam. Sure man ko ba nga ito na kay number niya?
0: Ay, sa mas gusto kong makita ka. Sa personal, kung mahika pa.
1: Pero layo na kayo ning tapita. Basin magduda na hinuon si Claire nga ni Aka. Muapas to din eh.
0: Dili siya mahibaw. Si Lil Samra ang nahibaw nga ni Ako.
1: Kinahalang dili ka magdugay. Ako kira ko.
0: Ay, saan niya una ko sa probinsya?
1: Ansa?
0: Dana ko ang akong kamera. Doon nagyapo kayo mabuhat ni.
1: Kent. Pero...
0: BFF ta. Dili ba? Mauna ibutang siya mong nahuna. Arong dili ka mag-guilty ni Claire. Ayesa, hain mo na akong kwintas.
1: Ay, sige, check ko eh. Niyas akong liog. Nganong, uwa naman din sa akong liog eh. Ang imong kwintas.
0: Ayesa, dili ba imong mawa na eh. Si Kuya Hans, kaano kayo? Nagkikuha ni Kuya Hans. Bawiin ko na eh.

0: Ang said liniment oil, mas gimo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayo ng inyong mga sakit sa kalawasan. Kung doon ay kamoy biribiri, varicose, sakit sa lutahan, sakit sa oo, ngipon o tiyan, epektibo ang paghaplas sa said liniment oil. Minutos lang, wagtang dayo ng inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababayanan nga doon ay dysmenorrhea, epektibo sab ang paghaplas sa said liniment oil diya sa inyong puson, tiyan o oo. Wagtang dayo na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Sed Pharma.
1: That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong dibate sa kong UTI. Sa una kagabi halos ko di patulogon, sakit akong hawak ko kabarog dayon nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitahag nga sa una grabing kahasol karon makalihok-lihok nako sa adlaw nga buluhaton. Magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong induta
2: sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
4: Seth Living Testimonies.
5: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
6: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gana motor na paso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
5: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
6: Tangan siya Seth Liniment. Wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
4: Living Testimonies.
7: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangkapas pa sang aksyon sunod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
8: Dali is landing in Cebu. The news is out. Ang inyong favorite grocery store is officially flying in. Say hello to Dali Everyday Grocery. Cebuanos, ang inyong new trusted grocery, landing right sa inyong neighborhood. In 1 week, mag-open na ang atong first stores sa Mandaue o Lapu-Lapu. Everyday essentials at presyo nga pwerte kabarato o siguradong de kalidad. Exclusive finds nga sa Dali ra ninyo makitan. Join our grand opening on July 24 and be the first to experience the most madaling shopping. Dali na sa Dali. Dali Everyday Grocery. Barato na, di kalidad pa.
9: The original Koi Herbal Capsule.
10: Ko dai si Jetro Bungkalis, nag-edad og 48, nagpuyo sa Mambaling. Sa wala pa ko kainom sa the original Koy Herbal Capsule, agung pamati, gumurag aluya, kapoy. Karon nga nakainom na ko sa Koy Original Capsule, agung pamati, lagsik sa niya, blood pressure ni boss, hindi normal na. Itong last na ko pag-sikap sa mata, ang katong grado na ko sa una, 900 niya. Katong last nga pag-sikap na ko, nahimo lang 500. Dagang salamat sa Koy Original Herbal Capsule.
9: The Original Koy Herbal Capsule.

0: again. Newsbreak.
1: Mayong hapon, ako si Radyo Man Josephus J.Q. Quijano sa Tugan Newsbreak. Karoon ka po na. Hatod ka na to sa DataX 503. Pwede bang mabatanon ang naanaidad? Mag-DataX 500 ka. Ang DataX 500 ay superior at oxidants ka ba o'y ga-protekta sa basilyula, apelman skin cells, batok sa nanabas ng free radicals, ang ipagrabi sa evolusyon, uberis mga bisyo sa bas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa tuga, balitang ibasgan ang kaso ang iba ka mga drugista, pinining duha, kining amahan o anak nga nadakpan sa gibog atin ng operasyon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may barangay Kasili sa Maugal Lungsod. Ang ibasgan ang kaso, kagapag nawa mga sila si Richie, si Kuta Adios, Minyo, nagbuyo sa Kambiuhan Kasili, Constellation, o sa kaalias Alex, 30 anyos, sa Minyo, o Lumilin, 45 anyos, sa Minyo, o gining amahan unak nga si Glenn, 43 anyos, o Dave, 25 anyos, pulos nagpuyo sa Purok Lavender sa Mauga, Barakay. Ang lima na nagpagilin sa Gibog Baybas Operation sa pagsakop sa MDEU, humakiligin pa rin sa Pilagadlaw, ag pabalik illegal ka drogas ni Repub, kung kasog, duha ka kasong ipasakabatok sa lima, kasog pagbayot o kasong paghupot o illegal ka drogas, ang lima gitanggong nagkaroon sa Consolacion Police Station. Mauto tong news break, karo ka po na, hatog ito sa DataX 500. Ang DataX 500 kampiyon ng proyeksyon na 1.3 million ORAC units sa antioxidants. Epektibo kinang pangontra sa mga free radicals o oxidation sa DataX 500. Atong panit pabataon, internal organ ayohon. Ang DataX 500, digital batok sa diabetes, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acute pancreatitis, GERD. Ang DataX 500 ang sekreto
2: sa mga guwapo.
0: RMN Newsbreak.
3: This time check is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
4: Ang kinis na niya.
5: In fairness, nag-glow up.
4: May budget.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
5: ACS. Mami, makainumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Grabe sa lunsao ni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and anti-flatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
7: Oras na tag, 21 minutos, di pa magandang 5 sa

0: Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, mong denan, mayang hapon sa tanang lugar. Nga mabuto itong Sibya, itong broadcast, karo magigala. Aya, social media, ha? Platform? Sa itong page sa DYNs, beto mga viewer, mga follower, mga listeners, mga rayhan listeners, mga tigpaminawal, sa Kabisado, ga Mindanao! A pleasant afternoon to you, to me, to us. Kumusta, kumusta, happy weekend atong tinan. Today is Saturday, the day you gonna pay. Dini sa dakbay sa sugbo may gala, nag-uwan-uwan mo, init mo uwan. Murag gugmang ni Mel James Quinones, love me, love me not, love me, love me not. Agugma ding Jerome, ha? Agugmang Jerome nga, love me, love me not, love me, love me not. Ani kare nang sitwasyon may gala sa panahon diri sa dakbayan sa Sugbong Metro Cebu area. Bagikan ako sa pulapo gina ni inito, pero tinginita. Pero dagdag pila ka oras may gala, nag-uwan-uwan. Wow! Nag-apog ang lawa na kasi dati tag-bunok-bunok ang suwan. Pag-abot na ako sa saburak kong manok ang ipuko. Nabasa ko mga higala, pero sige lang, anyway, kumbate! Doge man abot akong ringgit akong gi akong gi order sa guan online lang din atong ngan lang guan wa ba maabot sige nag 101 noon wa pa gi maabot. Hala pero kumusta ang inyong panahon di okay ba mo sorat alright ba mo okay ha kumbati ba bode wa mo mawani og wa ba yon wal wa babaha di sa inyong lugar. Pero ang Tri Cities Bagaykala, ang tulog ka baga syudad, dila natin apang talisay kay madadarag smile. Pagka-smart at ang popcorn, okay na. Pero ang tulog kapag alungsod, ano, ang syudad, Lapu-Lapu, Mandawi, o Cebu City, nakasinati o babahag kagapong ang lawa, o gumang lungsod, no? Dari sa may kubo sila, babaha sa itong lugar sa Napis Bay Magay. Grabe, oy. Ang uwan mahigala, way hunong, hunong lang kadiyot, mura sa ginipahuay lang kadiyot, kaya niya hagok na saan. Pero garon, watakasabot, ha? Init ganyan, uwan init, ganina, bago lang. Bago lang ko ni Gawa, ni Bia sa Gawas, may galang, ikaw ko sa Gawas. Init diri sa may Capitol side, diri sa may Uptown, diri, pero nag...
1: Uwan, uwan.
0: Watakasabot sa panahon garon. Ambot ka, sige na ni Pinomno sa Flood Control Project, ano man eh. Maunay na kong pangutara niya, nga si Minigwan-Uwan. Basi, pa, hinumdum ato mga... Kuan diya nga, hala... Iliha, aliko na, lihoka na na. Aramay ba ang kinserial masirmana ng flood control kasi guwan-uwan in town? Maunang, ang atong kahimtang ispanahon, watakasabot, ha? Pero nai, kuan, low pressure area nga ni lo, ni lo kunong guwan. Kaya ni lumulugan ng iyang kuan, mahimo ng bagyo. Ginasad ha, ampo lang taha kanunay, ampo lang taha kanunay, kadi madayon o mapapas ba kanang mga kuwan ba, manang madilit o mairis ang low pressure ha. So matul pa sa pag-asa bakta nga ni Loco no, danay chance nga mahimong bagyo. Whoa! Ay naunsa naman eh, mauna nga kining atong one-one karon, you know, dili mini ingon sa dunay bagyo musod, dunay LPA pat kining one-one ako ni sa pagas batos pagasa, kuha ka nang ni. Kanang unsa ni kanang habagat, hanging habagat. Ma thunderstorm unsa pa na diha. Manang wata ka sabots panahon karon, may kagahapon galaw perti ko murako gipoko ka manok bigyan pagkabot diri sa Sibiana namo sa CD Wednesday pag kagahapon galaw. Nagana na kita nako nga murako gipoko ka manok ka. Kaya gikan sa Lapu-Lapu, ang pagbiya na ko sa Lapu-Lapu, sa Panimay, may gala, init man. Kumpiyansa kayo ko ba? Ah, diritsa-diritsa lang. Pag-abot na rin sa my first Mactan-Mandawi Bridge, ni Bonok Bitang, o ano niya, ikaw kung napita na, umuhunong ka, ang sa may sitwasyon na umuhunong ka na, ang sa may kahimtang ni Mudia. Diadapin sa may UCLM. Di ako naabtag bunok, kusok yung uwan, may gala, o niya, kumuhunong ko, nagmotor ko niya. Kung sa may tabon ako, di diretsyo na lang ko eh. Sige, tagpusa na ng lugar na nga magbaha o pila ka kuan meters ang gilaw mo nila sa baha. Kung nag-diretsyo na lang ko, ba nagbunok ako eh, kahit kumuhunong ko dito dapin sa may UCLM, dapin sa may tilang nga bahay sa First Bactan Manawi Bridge. Kung sa may tabon, GQ, guba ako motor. Bago pa rin ba na namin tayo binuha na niya mag-uba. Wala, pal
2: dili paldo ha palda.
0: Manang mag-abot ako ni Siwan kagapon, mura kong gipoko ka manok, pero ito kong basaan ako. At least, wa basa akong ulo, wa basa nga akong underwear. Manay, labig importante, hindi mabasa ang imong kuan, ang imong ulo, di mabasa, kaya kung mabasa ang imong ulo, imong buhok, wana, layayay ka. Manya, mabasa ang imong kuan, dari ilaw, wana, okay, daang baon, daang ang sumanang daang mabaon, ni ma, okay, rang way, kuan. Ay, dako. Manay, labig importante, bisa kuan, basta lang mabasa ang imong ulo, imong ring ubos, kumbate na. Ah, diba? Nya karon, nag-uwan-uwan na sa totalisik. Pagbiyan ako ganina sa balay na mo, init kayo nito. O nya, pag-abot na ako din sa may Tamiya dapit, padung nag-first back to the world, hilapulapo mo na mo, padung ko sa duty din. O, nag-totalisik, man. Pag-abot ako din sa Miracle Mission, ikaw sa guwan! Masan, mabasan sa guwan, eh, murang nag-ipokon mo, di nang pokok manok, murang nag-ipokon na, nag-usan na tawagan na. Ah, murang kagwan, kaduhan na higayang nag-ipokok as manok, murang nag-ipokos manok, ha? Walang mechanic, pag-abot rin sa may Cebu City, dapit sa may... Diya sa may Jira, magsalamang Jira, diya mang kuagi, gikan rin sa may reclamation area. Wa na, initin ang gawin, kene. Kamit sa kana. Kana, asawas ka no, kene. Kumusta, kumusta, kumusta, mong tanahan sa iyo, tanagsugod, maigala, guy, today, Saturday. Ato pagkabusano na ato pagkatigbo man diri sa Kabisan ug Mindanao diri sa probinsya sa Sugbo atog Amihanan ug Batangas ug Bahin ato pagkatigbo binawan mga naminaw karon sa radio Bagaykala sa dial sa mas 612 kHz ha onya sa mong page sa DYSB Arabin Cebu. Alala kumbate, libre shout out to Bagaykala hay andaman yung mga message sa dialang message mo sa comment section sa mong page sa DYSB sa akong personal account. Kay Love Daron Magigala, atong i-shout out karon yung mga balaan o mga pangalan, ha? Magbiyan ako bago lang ribya init. Or I don't know, ha? Baano manilita ka sabot, gido? Manang, di kita mo kumbiyansa, no? Nga, init din sa itong lugar, o niya dito, posibli, uwan dito, di ba? Kamantay mo? Tuotang nga, uwan din sa to niya, init dito sa unahan, di ba? Napuro na ako yung nagyan ganina din sa may Mandawi, may gala nga, murag, usara ka dupa nga, uga kayo ang yuta. No, pag abot na ako ba, uy, bunok dito sinahan, bunok sa, wan, ako na labian, ako na gyan, bunok niya, dili, uga man kayo. Natinga ako, it's a miracle. No, Jake, yun sa mana. So, skywalk man niya ito, ano, wama. M-N-T-Y-H-P R-M-N. Uy. Lain man ito na piskit, kari. Tinga ako nga, mga usaka doon pa, uga man kayo. Ako nagyan, bunok ang uwan. Unahan, nakita na ako sa kong duha ka mga nindot ka mga mata. Uwan, unya, dili sa akong nahimutangan. Uga kayo. Nya, wako mo, basa. Uy, pagtanan ako, skywalk ba na ini akong napasilunga? Maunang dito, mag-expect nga init ng panahon kay watakay ba o sa matagarugon niya, doon ay dagom, doon ay dampog, doon ay dagom, bagang dagom sanahan niya tungkol sa hangin. Tungkol sa hangin, mag-call man na, lakot-lakot sa lukat siya mulang dagom. Ito dito yung pakal, ito dito yung kumbira dito, mapit ko dito. Para masagtao din dagom ang higala, kay tanaw niya sa... Tuwai ko na, pakal si Tuwai, napita dito ko eh, ato ko bubundag dito eh. Walang mag-uwan dito, diri, wa. Wa, mag-uwan dito, diri, uwan. Manuuta ka sabot sa panahon karon. Ha? Mao na pag-utala ng tagalog na kong gante. Pero sige lang, kaya na magandang life na ito, may gala. Pero muna nga, di ta kumbiyansa, ha? Muna nga, tungkol sa kumbiyansa, basa. Welcome, welcome sa tungtulo pa ng may gala. Saksak sinagol. Dinigyan po sa overall number one niya si Bianan sa Kabisan ug Mindanao, DYSB RMN Cebu. Sit back, relax, enjoy. O niya tatawad, shout out taro may gala, ha? O siya man eh, Laila Narigadas, winner standby ako. Aminakong type ni Raymart Pugoy, umabot rin mayor dito sa Buhol na pangagala. Kaya si Raymart Pugoy, dako nag-chance may imong usaka public official dito sa Buhol. Tungod sa kusok sa Tadigo HP dito, no, niya, gwapo, batanon, naman ang masitingog sa mga, ko dito, sa mga batanon dito, ha? Alin, may kasugas banda. Ano sa, di ba expeditos ko na eh? Buhol may gala, mo nang ha? Mo nang akong, ako rin ang ko na, ako nang paglantaw sunahan, ha? Well, welcome once again sa itong tulabanon, Saksak Snuggle, dinigapon sa DYHPRMN Cebu.

0: Ala, basa bago basa bala ko ania basa kasayaw tani ha. Kayo ba niya murag ko na oh, murag nag-iktin-iktin na, murag magsagka ko ano na yun ha. Hala, hala, hala, sit back, relax, enjoy. Sama sa kapal may galato na pagdagada, mga portion, kanta portion, drama portion, sayaw portion, og why portion? Ako mga bustan, ako mga amigo, ako mga animal, ha? Ako mga amigo, mga hayop, may galabi. Katong unahon ko nung si Kauki B. Kauki, kumusta Kauki? Ah, nara, ha? Okay ra. Ay, horse, ano? Si White, o si Blake, White, Blake! Ah, nara? Horse! Ah, nara, ha? Layon le, layon le! Kuyawan ko, kuyawan ko. Ay, camera, camera, camera. Slepe, shepe, shepe. Shepe, shepe. Kompleto, sikatos, may galang ako, mga amigo, mga animal, ha? Ano, ha? Kawi! White, black, eh! Horse! Lion, le! Para wag na doon lang dinggi ka ni sa... Hindi nga kumigong layan, dinggi ka ni. Gikat ba rin yung nangumbira? Okay! Boy na may gala! Doon na tayo 7 minutos di pa mga 5. Alas 5 ta mo kasi itong mga porsyon. Ha? Kaya rin kuhan. So muna, ito mga busta. Ito mga tig pamanan. Dari sa Kabisayan o Mindanao. Kutob sa Mabon. Sa itong Sibya. Sa itong broadcast. Garog Hapuna. No? Sa Kabukiran. Ito busta. Ito mga sakop sa PNP. Fili. Kuhan. Ang taklitikan niya. PNP, ato mga sakop sa Philippine Army, o ato nga mga mananagat, mga mag-uuma, ato mananagat, ha, kay hindi kumpiyansa, kay narabay low pressure, ha, manang hindi ta kumpiyansa itong magpanagat, itong pag-isda, kay, you know, ha? Onya ato mga mag-uuma, kumbate ra mo niya, kay nag-uwan-uwan na, ha, okay na, kay sige mag-uwan-uwan, ato mga mag-uuma, ato mga farmer, magigala, kumbate ra kayo, kay biyaging adlaw, aging adlaw, uwan-uwan, uwan-uwan niya, init-uwan, init-uwan, muragugmang jerong nga, love me, not love me, love me, not. Mga na itong game terms panahon, karo may gala, uwan-init, di ba? Mga nang... Ato magbustao nato mga unag ikaduang ginikanan nato mga maestro baga maestra mga magtutudlo kumusta mong tanan ato baga driver bus driver PUG driver modern jeep driver tricycle driver screw driver driver no kabag kumusta kumusta kumusta mong tanan nato mga sakop sa mga barangay official Tano Lupon tagapamayapa kapitan kumusta mong tanan tanan baga barangay nga nag paminaw garon nga naminaw garon sa tung tulumanon sa tanang mga programa mga balita dinhi sa overall number 1 nga si Bianan sa Kabisal ug Binaw nakatatak na yan nasa gitna ng 612 ang number 1 mana di ha di na ta magkwento ang mama ni labing tinuod ha nakatatak na yan nasa gitna ng 612 ay irambula istret lang ha. Ang number one, busa. We are the champion. Today, tomorrow, next year, next century. Niya tari akong amigong Louis Nieves, no? Mauna yung umabot, Kapitan Scalamba, may gala. Louis Brian Nieves, ha? Ito taga-Kalamba niya. Kusog ka Scalamba niya. Dita mo daog niya. Ah, ayaw kalimutan, Louis Nieves niya. Masi, murag na si plano ang mudagang kapitan na. Pero ako, liunin mo lay. Kuha na sa loy, kanang kagawa lang sa loy. Ayos ng kapitan, kagawa lang sa kay. Kanang kagawa lang sa'yo, nakang dagol loy. Bisa, kapito lang ikawalo, okay na kayo na. Arong gyapon mo daog. Bisa, kapito ka niya daog. Maurong gyapon, sriyaha, oy. No, labi ko mapili, we. We, ayaw ka na mapili. Yan mo daog, bisa kapito ka, basa mo daog. Kumbater, ha? Lagod din niya, Loya. Basta mo daw ka, Loya. Lagod niya, Loy. Don't forget to remember me. Onya, shoutout at all doon. Ubay-ubay ni nag-missions by galas to comment section sa akong live, sa akong personal account o sa page sa DYSB. Kita to, dato lilion, magigala. Kay Karog, hapuna, taas-taas ng oras, ha? Murag pa na kataas ni, kuan, Jerome, yeah. Unsa man dinhi mo tingog la ang laughing pre? Ah, bi kono beto sa mi. Ana ara. Pag una ko mo katawa. O kasabot sila katawa. Sa araw din luasa ni yang kuanan si Adeli ni siya panuto yang luas katawa. 4 minutos, may gala! Sa tuga, paraguban, sa di pa magala 5 sa kapunon, noon niya, excuse me, dugap sa tagamay, kayo muragi ka kung nagkaon, manggod. Di may lang nagtubo pa ko. Alam mo ba kung napili edad ako? Basta, ang edad ako, 20 plus pa. Alam, ina, play plus GQ, ay, basta. No? Bueno! Welcome sa lumanon ako gapon si Radyo Man Josephus sa JQ Garanto Talasays. Dinigatong panagoba sa itong atulomanon sa ksaksinagol ni Mr. J. Dinigapon sa overall number one nga si Bianans Kabisan og Mindanao.
1: DYHPRMN Cebu.
0: Ano yung nag-visit na itong comment section magalas itong kapit sa diwa? Ano sa akong personal account sa Josephus Bakulod Karong account mo ikala? At itong shout-out karong tataon no, sa nag-paragubas na lumanon. O niya, itong may agig Sabado, daghan nag-request og kanta. Ya, la request lang muna ka ng kanta ko na kamaog. Okay, say, kanta tayo di man ta kamaog. Bala, ginato, lingaw-lingaw rin, di man ta professional singer. Ha? Ang ako lang maumhan o makakanta lang tayo ng mga pasiyaw, okay na guys. Basta malingaw lang tayo kay Maton Pas Panultihon. Maton pang Louie Nibes, laughter is the best medicine. You know? I know, we know, ha? Ako siya kariyot be, o sapat na mo drama be, kay ano pa, no? Si Paring Binsel, is tulaga. Pre, kumusta pre? Asa ka biyahe karon pre? Mingo nang kuri mo pre? Oh, Paring Binsel, is tulaga sa may sa sitio sa Panta, Bargetero, Cebu City. Ako kumparing gapito, very generous. O gakong kumparing amigo na ko. Kumpare pa, amigo bagay na ko. O gakong kulain kumpare si Dondon Herboso. Donske Lindon, pare! Pare Lindon sa diya, no, pre? Mayong hapon diya, pre? Lamang kayo, pre, pagtanong, pre? Ako ikagaw, Maricel Quijano, only lang, only in the Philippines, Karsada, naging dagat, no? Dagang, kung mo, ginagaw, no? Okay, John Ligopong, sa Saragossa, Maridios, Cebu, Mike Big Sumante, Mr. Rapido, Kanabo, Sikyo, okay, thank you, Genial Sola, watching, guapo, mayong hapon, guapo, mayong hapon, ha, ha, ha, ha, katawa, Mam Jinjinoy, okay? Ito, ika na gamay. Ma'am Silen, Giangan, Diaz, Danao, Siete. Mayong hapon, mayong pagpaminaw niyo diya, no? Bueno, on minuto, di pa magalasigaw sa itong drama portion, my gosh, sa itong kapag, kininatong gatulobanon sa kisnagol, sa itong drama portion, itong tagapagdagad, no? Sa itong kapag-uban, sa itong gatulobanon. Kadiyot kayo, wama din yung tingog eh, kadiyot. Okay, sa itong drama portion, no? Sa kapag-uban, sa itong gatulobanon, saksak sinagol.
2: Ang matagto sa mga luha gikan sa mga mata. Timaan ba ka na sa kalampusan, kasakit, kalipay?
3: Layas! Wa kay luna din sa kung ari-anong paniway. Maluibon ka, kasawa!
4: Sakit talaga na ko, Adolfo, please. Leave me alone.
2: Ayokong piya-irpid na. Maluoy ka. Ikaw ang bugtong babae sa kong kinabuhi. Ikaw ang nagkapapitik sa kong kasing-kasing. Please. Ikaw ang babaeng naluna ko sa altars kami yun. Ayokong blay. Maluwi ka.
4: Sakit lang ka na ko. Di tahangay sa satasahan, Alfo. Langit ka. Yuta ko. Luto ko sa kungkong makalimu. Kaputon ko ang langit.
2: Mga pangitahay, mga pangandoy sa kinabuhi, gugma, kasilag, apang sa kagigitagkaan, ugasa sa kitasan. Kaputon ko ang langit. Ubus!
3: seleksyon og panulat ni Jerome Yap og Vincel Istologa.

0: Og dinhi sa ang anib sa tong sugilalon nga gluhan, kabuton ko ang langit. Pagtulod na kaoras wa gabo babalik si Arnulfo og si Tikyo. Kailan ako sa taon ng talang kundiin ni atong akong anak si Arnulfo. Kung masayod ang mga saop dili sa sinda, mamiligro ang kinabuhi sa akong anak si Arnulfo. Dili ni mahimo. Kinahanglan paggago na ako sa akong susiyong kung kinsa ang iyang atuon pirmi sa gwas sa sinda. Kinahanglan yun!
1: Senyorita Arnulfo! Wala! Magtulo na taga-ora, senyorito! Outside! Di ko lambo na kong sumungaman! Wala! Nahayib na natulog paabot na to kay gingin tag-usan taga-ora sa ibang panangin o sa ka-ora sa karon! Wala! Magtulo na taga-ora sa rin sa gawa, senyorito! Ha! Help me!
2: Sabahan ni Tetetikyo eh. Ikulbahan na inuwan ko da. Kung sa ibato ni Daddy Andres na ko. Ah, bala na. Basta mahuli lang si Balay. Okay na kaya na. Ako lang ingnon. Ako lang yung mga tarungan ni Daddy Andres. Si Tate Tikyo, murang naratol naman yun. Eh, sige gilang, sige singgit, o sige goan. Yaw-yaw, saba kayo. Ah, bahala na. Basta akong buhaton, ingnon ako si Daddy Andres. Nga na alang, nandalangan mi kay wa kayo mga balhabar ni Dapita. Sa sunod, basta din ako palaagong sa kong amahan. Ah, basta, mga tarungan lang ko niya.

Di mahimong kanon na nabuhilak kagakoga po siya binda. Maglima na kabuwan na matay ang inahan, pero sige nagyapo ko na huna. Og, nakuyawan ko, nabalaka ko sa akong apo. Bas kung siya may tabo niya, sige ko na huna siya ang inahan. Naluoy ko sa akong apo nga siya binda. Kwatro anyos pa siya na matay ang inahan og yung amahan. Pero dili, huwag kung may bawaan ang tanan na anak siya sa sakadunahan, sa sakilang gudunahan. Pero no, dili mahibang may bawaan ang kamatuuran, kaya mabiligro ang iyang kinabuhi. Huwag sayog kung di mo too si Don Andres nga siya ang iyang tinuod nga anak. Kinaglalang ko sa taon, o kinsa kang atuan sa kong anak na magawas ba din sa mansyon, o mulaag din sa sinda. Kaya kung may bawaan sa mga saop, ng anak siya ni Don Andres, mamaligro ang iyang kinabuhi. Kinahang na yun nga ako sa ignon sa tanan. O akong tugaan sa tanan nga dagang naglagot, o nagyagot ng tanako, o dili mahimo, nga may maligro ang kinabuhi sa akong anak ka si Arnolfo. Ganong mahalog si Don Andres, may bawang kang tanang kong sekretaguan ni Dolo Carbo. May gala, ayusay pa ang laing anib sa tong sugidlanon nga regluhan. Kabuton ko ang langit.

6 minutos, Miguel Arrubar, clama que los 5 se acabaron. Denis lo acabaron, va a ser todo lo bueno. Saxa Xina, gol. The Mr. Jenny Gabon, the overall number 1, que si vieras que me hicieron un video, DYSP, Arabi, Sibiu. O garo na tong dilio na tong mga live garo may gala sa kong personal account o sa page sa DYSP. Katong i-shout out karon ang mga guwapa, mga guwapo na itong mga tigpawalan, mga viewer, mga follower, o mga listeners, kakaroon ay way puas, kanabidaw, sa mga drama, mga programa, din sa number one. Na si Bianos, kibisan, og Mindanao, DYSP, RMC, ato ni Leon, be? Leon, ha? Ato ni Leon, be? Anara, be? I-shout out, ato, be? Shout out, shout out! Oy, maam gaya po rin kong mga pangalan. Maam gaya po rin kong mga pangalan, eh. Hindi, ha? Okay, Genial Sulaha, Lorena Miranda, maying apon kasama Sir GQ. Always sa minaw sa inyong programa, Amping always, thank you. Okay, ito ginayon sa imo kanina itong guan. Meg, Bustamante, balik na eh. Okay, John Ligopong, manasan eh. Kanang wapang mahuman, be. Ay, si katawa di, o sakit ko, katawanan. Lorena Miranda, balik na sa, at arita sila, ubos be. Ma'am Filipa Heromo, mayang apon sa Jiki, always watching nimo from Abolo, Cebu City. Thank you, Ma'am Filipa. Mylene Dances, mayang apon, Boss Jiki, musta si Roberto Gumba Compra Jr. ni taga Malbago. Shout out ko sa aton Lawisanon, Tingka Family o Compra Family o labinan nimo, Boss Jiki, gikan sa Maasin, Southern Leyte. Thank you, Mylene, no? Sa Guan, Southern Leyte. Rinante Susalada, Nante, kamusta? Tungkaw ba sa buhat may gala, no? O niya nasa na programa sa dito. Yong-Yong, Francisco Lauta Jr. is watching. Thank you, Long, no? Yong, eh, Long naman, Yong. Alamat, Yong. Kanunay paminaw, Yong, ha? O niya, share, like sa akong programa, sa akong live, may gala, aron kumbate, ha? Ma'am Silen Giangan, kinigod akong atangan ang drama ni mo, Sir Idol GQ, makalingaw. Ha, ha, ha. Lamad kayo. Oy, si Joe Bani Pakanya Halwag, no? GQ, bira na pumugas, ha? Gika ni Joe Bani, no? Diyan sa Suwangan, Bantayan Island, Mahigala. Ako ning intern suna, diyang Bantaradyo Pagusuna, no? Lamad kayo, Job, no? Jumel Torre! Uy, halin, eh. Mingan, eh. Jumel Torre. Jumel. Lamat mela bisan nag kuwagasi mo mga panginabuhi Ramil na panagya pagpaminaw guys Dios mao na inindot ha bisan nginabuhi niya napaskilkilin na atong live dira atong radio di ha wa na kumbate kayo eh. Okay, parin John Donex Hermoso pre, parin Lindon, shout out ko sa Barangay Carita sa Sitio Malinao, Tio Lario og Ate Teresa from Lindon Hermoso, thank you pre, salamat pre. Okay, pre, sa'yo labi imong program, pakigreet ko, happy birthday, Brad ako pare, nato Jimbo Bernabe, o si Brad G.R. Hiba. Okay, lamad kayo. Si pare Jimbo, ato ni ko pare, di ba? So, pare Jimbo, si, katong imong kuan, si pare kuan, Jordan. Mga ni pre, si pare Jimbo, katong imong kabuangan firme. Lamad kayo pre, pare Binsel, Isaloga. Mingo na kunay mo, pre. Wala mo tayo kita-kita, pre. Annalyn Mondigo, thank you so much. Sa'yo ko ng prong sa'yo, pre. Kay wakayo ko, pre. Ating as paribinsil. Kay paribinsil ko. Wow, ang iyang stereos ang sakanan. Di ka na mapaong. Di wins pagina perme. Bisa kasa sa maabot. Bisa maabot sa splotong sa Mars. Di wins pagina perme na ang perme, ha? Maning loyal kay may gala. Kukumparing binsa. Boss Bins ni Enko niya. Noon kanyang Boss Bins, pero ngayon pinood pa nga Binsel Estuluga de Astehiro. Ang iyang stereo sa iyang sakanan, Dewey Spigin na pinapinaw kay Buhing Saksi Manta. Kana, nakasakay mo ako sa sakanan niya, Dewey Spigin, 6-1-2 kanyang pinapinaw. No? Niya siyang gitrabuan sa mga tanker niya nga magbiyahean o dumagiti, bisag asang lugar, Dewey Spigin po na grabe. No? Dahil ko believe ka niya kumpare, kay loyal kayo ba? Bisag asa ang mga sakyanan, mga tanker niya nga, bisag asa mabot, abot si Negros, bisag asa, di ba, it's pepper minaw, na yung mga ninindot, ha? Kana, yun. Kanang-kana, asawas ka, no? Kanang kinik, kamis ka, no? Okay, thank you niyo, thank you. Lamad kayo, ha? Salamat niyo, pre. No? Paribinsel, salamat, pre. Sa Manila, da. Akong batchmate, Joel Hido, Silicon OFW, nalamat, Odan Nava Anyosa. Siya to idol, labi na sa mga guards dire sa Gaisano Atrium. Masa mo ni? Asa mo Atrium? Okay.
Yes, pre. O sa manhiri na panako na kumpang lapang akong kuan live kayo ta. Okay. Ato ginay gana kay isay hinay. Ato laing kuan si Pari Binsel. Sa iyo, pre. Sa iyo, kuan. Kadoon niyong misis, pre. Wag tango to. Asan to? Missing action man. Ay, nato. Wag tango man. Kaya lagay ato lang i-plaster ni atong live kayo sa huwag taggalit, no? Okay. Ato na ako. Mahina niya. Ay, nato. Kaya ron, dili magkuhan. Ay, nato. Dili mo ako. Okay. Boss Rene Ripaha, the golden voice, lahog, ha? Lamagay, Boss Rene. Yes, pre, mao na siya, Jimbo Bernabe. Ah, okay. Lamad, pre, no? Aminaw, yun. Lamad kayo, pre. Manig. Klaro kayo na mino, okay? Reply man na yun. Lama kayo, pre, ha? Pre, Pari Binsel, Isuloga. Isuloga family, diya sa Sitio sa Panta, Barangay Tejero, Cebu City. Nga kanunay maminaw sa DYSP, no? Ni Ma'am Angel, sa ni Mads Angel, no? Isuloga, diya sa may Tejero, may gala. Okay? Lamat, pre. Malang Jimbo lagi, pre. Ato ni kumpare, di ba? Si Pari Jimbo. Katuin mong pirmi kebuangan, pre, ngapitik. Lingawan ako to, pre. tingin na itong padaris, tikit. Kaya rin nga makakatawa, laughing, ha? Laughing. Iyan na niya, mukatawag. Hunungon, di dumuhunong. Niya mukatawag kalit. Wako sabot. Hi, buhay, tunog, sdanggit, pagkalaway! 12 minutos na, huma, naglamay ka na 5. Nilingon na ito atong Facebook kay... sa kanta porsyon, doon ay ni-request na kanta porsyon ng GQ kaya nag-request may kanta. Rato sa lilio na itong kuan, ha? Ako ni pagmuna akong live diri sa akong personal account, ha? Kay atong cellphone, usra may itong igamit sa live, kaya nga ako sa cellphone diri, kaya messenger may ni Facebook diri, na ato ni pagmuna, kaya nga mong Facebook rin sa itong gihimong live karon, ha? Sige lang, ha? Ato ni kuan, pagmuna niya, ato mo balin sa page, kaya dito na mo i-shout out, ato sa ta mo kuan dito sa itong kanta porsyon, ha? Kaya naman kanta nga ulit ito, diri, lingolingor ni ato ay mo kuan mga, so Miss GQ na yabang may kanta, ano, ato lingolingor ni ato, ha? Lingaw-lingaw ba nga uway kagool ba? Ay ka ng lingaw-lingaw nga may kagool, magsugal na na. Lingaw-lingaw uway gool. Kaya mapili makamugool, pero mudaog ka, kumbate. Okay! Ay atin yung pag na share, react, o follow sa akong live, no? Sa akong personal account sa Josephus Bakulod Gano nga alive, my God. Thank you, mabay din nyo. Wapak mo manamilita. Thank you, mabay din nyo. Thank you, kombate! Ato na pag

Kondre, lamina tong nato si akong amiga nga follower gin ako nga digid firme mo si Pian, si Ma'am Lizel Barbusa Reda. Kani siya tagala ni siya niya. Ganahan siya si paminaw sa akong kwag kamalingaw kuno siya. Ang sasaya mo, mga na siya, sasaya. Pero ang iyang ipangita yun nga, tall, 6'7" nga height sa laki ang ipangita. Gusto ko nung pangitaon ang laki nga si... Oh no, si Nimuel! Kani! Oo, oh, Ma'am Lizel, ha? Nari akong laing... Kuha na mo rin sa OBS, ha? Gwapo rin, pero may wana mo at may chance makaanin rin. Taas-taas si Nimuel. Mawa na yung magpangita. Si Ma'am Lizel Barbosa rin, no? Sinisag-chat na ako nga difficult ko, no? Difficult to find a guy 6'7" height ko, no? No? May yan ko na... Ako ko, o say 6'7" ang gitas, ano? Ang gitas yung siya, Ma'am. Ni Jerome, ani Jerome 6 to ramen Jerome. Munya si Gerald dong akong kuno ubes pero may 5 to ramen do. RM. Pero ni Gerald 5 tong yang ait pero taas-taas ang iya. Hilig man to. Ulita pa man to. Ya. Di man mahunong akong katawa eh. Sige, nag-visit na ko, i-click na ko. Katawa lang yapon. Sige, panuhuto ning luas ng tawana. Bago na ako niya, sige, ahay, buhay. Pakpak na ta. Okay, no, onya, deribe, lili, otang pinsa di wets, baby, kaya ito siya tao, tuloy, kay, dali na ba kayong oras, nasi kita giyaw yun niya, ang oras mo na di ay, no? Gede yun tangay, babe. Ding, di, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ay. Adi sa akong pinsa, kadi, on sa akong, kwano sa akong live, kaya na ay, wana tumakal, man, kanima, ato si, kwanda yung pinsa, ano, sa akong live, sa akong pinsa, excuse me, clear, kay Muraga. Mata na ituba sa kilid na ito kay Abhab daw ako na inang tao. Huwag tingnan itong kuha sa itong tutunlan. Anton Elmar, siya tao ko sa Lola Nihas, Banilag, Kalubian. Nangumusta lang ko, Tata Sobilagi. Kanil Anton Elmar, kihano ni, no? Elisa, Mami, Lisa Sasa, good afternoon sa GQ. Aga Maricel Kihano, good gaw, good hapon. Lamat gaw. Okay. Good PM GQ, hinahina ilang soyop ang baha. Okay. Pre ba sayo? Pre, sayo lagi imuhang programa kang parbinsel ni. Ayaw gyud Jack, gikan ni Jumil Torre, no. Kata ato ning Vindolris kidet sa tong sibianan nga nagwanog kanang saning paborito ni Mumil, Nimil, ang saning nga iyang ibilig ni Jumil anem kanang kwas manok nem. Kanang butsi-butsi na usana. Amo ni iyang negosyo. Okay, lamang kay Jumil, oh. Okay. Gani. Makita ka rin natin nag-comments rin na, sa kuhan. Nagkatawa siya dyan rin. Ha, ha, ha. Bale, ano? O, analin mong digo. Riniripaha. Pari Dondon. Lindon. Donex Hermoso. Siya balik ni. Ah, sa Kamutis na saan eh. Iyang ikuhan ganyan. Great line mo ito. Karita mo ito ganyan. Karoon, shout out ko sa Kamutis nila ni Tatay Lidya Soto Garciano. O ni Tatay Casio. O Manoy Junel sa Porok, Mansanitas, musta na mo from Lindon Hermoso, gikan ni Pari Lindon. Salamat, Sir Idol! Pag-shoutout, tunay nga higala, Sir Idol Gikyo. God bless, Sir Idol. Gikan ni Ma'am Silingyangan. Walang imabot yung mong anak rin na, Ma'am Silin. Murang mong apply to Guan, DG Mentalitas siya, Guan. Mag-graduate sa tourism sa Danao, room. Ang kato siya nga mga play ang bata rin. Bagong graduate, daga, guapa, taas. Mati ang puwan ni Busman. Ito ay mo, ano, makuha na ako, tagipang-aaral lang ma'am. No? Kaya ni si Ma'am Silian, grabe, diwets, big paminaw na ni sa Danao. Kuha nila ha, sa ito niyo ma'am, barangay, barangay, bukirang barangay ilas Danao, o niya, ang iyang paminaw dito silang barangay, diwets, wala na ilaing yun. Amo nang sige siya paminaw, diwets, pero niya, nang hanto siya nga, bago graduate yung anak sa Danao, sa itong eskulahan sa Danao, si Tio Matalito. Bago graduate og tourism, niya, hilig yung anak og mga disc jockeying, reporting, newscasting. Niya, sige magpaminaw, do you speak ko niyang anak. Mo ko nung nasood sa ngunan na siyang anak, nga hilig og mga ingon aning tag-radio. Kapa, si Catherine ito nga atali. Di ba, Ma'am Silen? O, Catherine Giangan. Bago graduate yung anak. Di ba, Ma'am Silen? Ay, sa ginagaling. Okay, rin mo eh. Nag-unlock ka nga, di ba, may mga anak. Minyo na medre. Kaya makakuha rin si mga anak. Makuha rin ka

0: Así, Jerome Yap, Gerald Abios. Porque ang halos na rin, aminyo naman. Ay, kabala ka. Okay. Hala. Kung naminaw akong asawa, lumisis na ako sa live from dito, kanda akong outside, ko lamot na, skidjero ba na ako ron? Lam! Jok-jok na to labas! Lam! Lam! Skidjero ba na ako ng gabi, out na kailas dosin, ay kabus balay, kay sa Baduron. Nah, palpak na rin akong plano ron, ane. Basig, abot na kailas balay, binugga akong sugato nito. Lam! Kasama mo sa tanong na. Okay, itong pins, be. Kids na miss, be. Itong lili-on rin, be. Itong isyataw ito nag-tanaw rin sa kong kagwapo ron, be. Asa na rin? Di ba, isbera, miss, mo? Ano? Ay, di. Ah, di ara. Ting-di-ding, ding-ding-di-ding. Ay, sa gyaw yun, Rajik, yun. Kagwapuhan mo ito, ano? May puti yung buhok, ha? Gwapo ito, ano? Gwapo ito, ano? Gwapo ilang bus. O, be. Nakani. Kay si Ma'am Liesel, mo, chatra ba ito, Dendry, mo, kuan. Oy, naas ko kung paring binsilo, naagyan mo sa pinsoy, gikan sa kong personal account sa kong FB, naasa sa pins, kuyao, ganyan pari binsilo. Pre, Benz, ha? Pare! Pare, boss Benz! Benz Alistolo, guys watching. Maribet na sibog, mayang hapon, sir! John Lutz Ababa, shout out from Buot, and shout out sa akong banan, GR Ladera. Dennis Cabrera, good night, Sir GQ. Dennis Ning, taga, waman, taga, Tubigon Bohol, okay? Chan Las Ababa, shout out from Buot and shout out. Dari ito ko, tob, kahina itong lit. Hindi harap yun, pila na ko. Unong mura. Kung ito tagpagibig. Kaya ito, ako yung nakit, Andri, itong kuan. Dali lang mabasa ba. Itong i-switch dari sa akong pension switch. Pero dari na ito, ano. Ayun na ito. Ito kaya yun eh. Ano yapon? Da, ingganing, ingganing, akani, di mo ano, akani hindi ko sugus ni gamay eh, talita, eh? Kerino si Bugo, may nani inam ugulapo eh, ah, sumani, may ah, okay, ay nagyapon nito eh, loading kayo sa cellphone magun mo ng cellphone. Ako lola si Davida Quijano, akani, murtas sugus ni, Davida Quijano ikso ni lolo Pablo. Marco Abadiano. Mga ba pa rin kita? Chanlat sa baba, shout out ni Joy Ngananlaba. Junel Espinosa Itang. Shout out kasama Jekyo sa Itang family o Villamero family. Diya sa Pilit Kabangkalan, Mandawi, sa tigika ni SG Junel Itang sa Gotong Cargo. Ha? Forwarder. Diya si Per 4 may gala. Nakita mo ni Kausa. Kailagis akong naangoy. Indool gisa na ako. Jekyo! Listeners ko ninyo, Jekyo, si Junel Itang eh. Wow, nakita. Wow, ano ba? Kita, ditakaw sa itong mga listeners, pero kita sa itong naong din sa bids. Kaya kawa pa na yung mga digital may gala sa itong mga year 2000, 1990s, early 2000. Wala ba ni mga ingon na mag-live, tag-Facebook, karoon na nan eh. Maunang, uban, makita na kung sa mong kagwapo, kabatig na akong. Bitaw. Mga manarong bago ron, maunang kita, ikabot, igawa sa ito na ito yung mga listeners, itakaw ila na yun, kaya kita sa itong Facebook. No, onya. Kuan, puro gwapa ning Facebook, maminar sa ta. Tingog rin lang makuanan. Kurita magpilit kay sila kaila. Pero karon, kaila din sila kay makita na to, kita mas sa Facebook live, no? Onya kita. Maon si Jimmy Abilio. Wala. Maon si Jerome gwapo lagi no. Oh, alam mo si Nimuel? Gwapuhang Nimuel. Ana ana pero karon, kaw tumiyagi, adit kay bao kinsay. Ato listener siguro mo greet og telephone. Itiks. Ano man na sauna? Pero karon, nakikita na sa page sa DWHP, kita na sa itong page sa lalaking mga social media platform ay gala. Ala, si Kuan mo, si GQ na lang, GQ? Ano, kita na, tinga lang tagdulong, tapos ang listeners nga, uy, ano, tinga lang, tagayin, kita mas na sa page sa itong naong, di ba? Wala iba, goron? Mahitik na ron? Di na tayong ngunong kagawa na? Wala iba! Wala nang karon, bisag kami ganing nga sa field, may gala. Ano eh, nagtaguro na nakakamot ng gabi ito. So, na, sarap buka ron. Kapil baka nang tingin gunit. Oh, kining stinger na to kalat lagmuan. Chan lads sa baba! Balik ka, good joy, tagabot, okay? Chan lads, balik ni. Iglesia Ariel Villaverde, minamidere sa Purok Orkes, Labak Pinugahan, Rajaman JQ. Great ko, happy birthday ni SB Janelle Pangan sa Labak Pinugahan. Court Reigns, hito, hi to my GF Grace currently in the Philippines. Wow, sakaling parinira ni. Afam ni, afam. Klaro kayong afam ay. Okay, next. Kusog na. Jefferson Digamos Jr. Oh, Jr. ba na? Awa din, hindi ni Jr. Gusto mo niya yung kwan? Magandang hapon and mayong hapon, Cebu, Sir. Josephus Bagulgiano sa programang Saksanagol ni Mr. GQ sa Diwens Pyramid, Cebu. Okay, maraming salamat and dagang salamat watching from Barangay Pahak. Lapo-lapo si Tay. Silingan din ako, Pak. Nga mong kan, Deka Homes, Pak. Do oraming agos. Uy, lang napahong man. May kadiyot. Okay. Ah, kanta tabi. Kaya, pinong oras. Kanta ta. Ato ba kanta, mga kanta nga wadito na rin. Ay, ito. Ito sa ibe. Kene. Sa kanta portion, ah, kanta portion. Nga na ito yung mga request to miagi. Sa maging sumado na ito request para na ito makanta kay... Ito, itong last na ito ikanta. Saan ito? Ito yung last na ito ikanta. Ito, sa kanta. Yung lingor niya ito, din itang makikita mo kanta. Kala niya ito ah. Balik naman eh. Ngigo na na eh. Saan yung lain rin. Okay. Katungkoan. Sa ito. May nunlak lang. Kaya na ito yung request, may nunlak niya na ito magkanta. Ano, wag tamo rin. Yaka rin. Okay. Okay, sa itong kanta portion, may gala, kanta portion na ito ha. Kanta portion, kanta portion. Ito si Rick Pagno, ang kay commercial, mas kabayadanin na. Kada kong. Okay. Okay. Sa'yo na ito.
1: Ika ni Susan Fuentes, Himayang Nahunlak.
2: Hingon sa gimino karon, kininkalag ko. Wow! Ang bilanggo in town sa usa ka damgo. Murang original.

0: nahulak saibong pagbiya. Walay kong kaloy ako ngayibot hiya.
1: Pura original.
0: Walay kong

0: chata.
1: Nasiyang paliriks, nasiyang paliriks. Patay ng patay.

0: original lo eh. Orag lapit-lapit sa kanya, orag baligwang po nalik ko, original na. Aling-aling orin nga ito ha, nagkagol ha, nagkagabi, shout out! Uy, kataw-tataw, sa pareso, 30 minuto. Sa akin, pagkilig na tayo na ito, niya? Ah, ito, tas ko, ano, 3 points, niya, dribble, baro, okay, medyo oras pa sa iyo, baka iyo. Elsa Quintero, bayaga po si Jekyo, shout out sa kong banagay si Jobert Cariaga, ga always sa bidaw sa tanang programa. Asan na ito? Nabagtang man. Tanang programa sa DYHBR in Cebu. Amal ba ni? Amal gani? Okay. Maraming salamat, daging salamat. Watching from Pahak Lapu-Lapu. Marco Abadiano, shout ko sa kong crew ako budoy. Okay, crew na ako. Nana. Ma'am Lizelle Barbusa Reid. Okay. Why an ah atumasaw na Mrs. B. Atumasaw na. Name, paminaw name. Jerome. Lizel Barbosa Red. Why until now I couldn't find at least 6-7 guy. Wow! Mane, yeah. Listen ko nung pangitaan sa kalalaki names nga ang kitas o 6-7 guy. Nautada ko sa nga ang gataso na mo, ang gataso siya hama. Guapo ra man eh. Ni ko na ako ni friend request ni sana ko. Ako gi-admit, ako gi-accept niya. No ni, guapa ni siya bata, mura siya. So iya edad 22 pa man talito, 20 ba to? Oh, Ma'am Lisel Barbosa Red. Kanon na gid sa mo kuan sa akong message sa akong live, sa akong live, adres sa page mo. Dikin sa masipiat niya sa akong personal account mo kuan sina po karon wa sa di ko sa akong account, no? Pero karon sa page na ah. Oh? Why until now? Lali man, ana? Why until now I couldn't find at least, ha? Kana, 6-7 guy ko, no? Tinabar ko rin, eh. Oh, wow. Ikaw kayo magkita, anyway. Ikaw kayo magkita, anyway. Ikaw kayo magkita, anyway. Tayo lang kay Masi, makasari club mo, ta. Ako ang tato, pero di ako makabot aning hide na yung mamay. Ako dato kay bahala kung sakit kayong binuga. Height, iya, pasabot niya names, height. Okay, ah, why until now? Hanto kuno karon maglisok kong pangita sa usa ka lalaki nga 6'7 guy. Wala akong buto. Saan ko may buto niya 6'7 height? Nang height, 6'7? Ako, kasi katas naman sa obos ng katas. Ito, guwapa siya nin. Guwapa. Nag-friends namin siya ni. O ni-adma ko ani niya. Ako gi-accept. Hindi lang kumukuha na niya kay akong asawa. Hindi namin masukuha akong asawa. Sangisim akong asawa ganyan. Dito ay. Ma'am Lizelle Barbosa Red. Red yung apelido. Murag afa. Kung sabi ni. Anak na rin ni Amerikano. Amerikana. Kay Red man. Red nga din. Pula ba ka ng double E. Eagle. Lizelle Barbosa. Salamat kayo, Ma'am Lizelle. Ha? Niya, malingaw ko niya sa ako. Basta ko nung mag-programa, mawa ko niyang stress, yung problem, yung love life problem, what else? Sa niya, yeah! Salamat kayo, Ma'am Lizelle. Ha? Mawa niya siyang, sige niya siyang tanaw sa akong live sa page ni WSB. No? Niya, malingaw ko niya sa, mawa ko nung, ang lahat, ang aking problema, Sir GQ, mawawala kapag mag-nood ako sa iyong live. Wow! Pero tayo, atay chance na niya. Una chance si Mamlisil na ko kay, you know, stick ako mga parents. Wala kong musulat yung mabutahan nga, Mamlisil. Kaning magkankuan, katigat, anakuan eh. Kay stick ako mga parents, Mamlisil. Pero anak, kung kuhan ganyan mo, tawar mo ito may gugmulain. Di na, ito yung frankly, no? Di prangka-prangka na nga ito. No? Tawar mo ito nga mahigog maglain. Pagpaktor sa asawa ni Ron, takot yung binugar na ni. Love! Love! Jack na ito naman! Ngayon na naman Ron, ang labas to page sa live na ito, namin na pagkakas sa radyo, na, kadakong binugaan ni Ron, itaka-score ni ng gabi, ano ulit. Ahay, nako, buhay, tunog si Danggit Pagalaway. Okay, Elsa Quintero, kana Sir GQ, banat kayo, bugnaw kayong imong tingog, sir. Ha? Wala lagi poko ang mano ka to, ma'am. Randy Barami Villahermosa. Hello sa GQ. Mayang hapon. Sa siyata ko ni Tiban Pador, Marco Avadiano. Ha ha ha. Atala. Si Lin Giang, anak. Kapuya ni Katawa, si mong kanta, si Idol. Oy, hi! Ma'am Silin, ha? Ma'am Silin, ha? Asa na yung anak, Ma'am Silin, Giangan? Danaw, ha? Asa doon yung barangga ni Ma'am Silin? Nalimot ko? Sa Danaw? Bukirang barangga nila, pero grabe ko ng DWSB ito. Sipa-sipa, lanog-lanog DWSB ito silang barangay. Unang sige siya, paminaw sa DWSB niya. Iyang anak, mag-graduate niya. Nag-his ko to siya nga, hilig ko na yung anak ko, kini mga taga-radio, nga broadcaster, DJ, ano ba, reporter, newscaster. Sige naman, ari, adari ba si Okan, ari, ha? Dari sa IFM, murag kuangan na siya dari. Pero kami, wapa, ako mo tingin sa Ma'am Silin. Kami dari sa DWSB, murag wapa, kumplito pa may. Pero sige lang, watay, kuwan pa si sa sunod buwan, ay, ano ba, di ba? Oh, niya, gwapa rin yung anak ni Ma'am Silin. Liwat si siyang inahan, ha? Ni si Ma'am Silin, single parent na, niya, yung anak, bagong graduate sa tourism. Niya, hilig kayo, this jockeying, this casting, niya, drama sa kuno, hilig. Oh, tanaw siyang love, tanaw sa video siyang anak. Ang ngayon, gandiyo, eh. No, dramaturga, ang ngayon mag-artista sa radio, nga, gwapa. Ah, di ba? Mahimong leading lady sa mga show o mga drama show sa mga lungsod-lungsod sa mga lugar nga atog out of town. So, gwapa man iyang anak. Pwede na hilig og drama. Di ba, Masilin? Ay, katawa lang. Liwat. Murag si Rox Cafe kay ni Ma'am Silin na iyang anak. Liwat, gwapa. Ha? In Edney Arroyo, nagkatawa ang arang akong anak ni Mo Gikyo, lingaw kaysa Sir Gikyo. Gika ni Mo Edney Arroyo. Ha? Lingaw-lingaw rin ato, ha? Ayaw mo kakawandi, ha nga, kining ato, lingaw-lingaw rin ato mga kataganta, mga stress-rian ako. Dili na inyo, ayaw nyo idib-dib, ha? Kanyang idib-dib, masakit inyong dugha. Relax-relax mo liya, katawa lang mo liya. Niya. Kaya kining ato, kining akong programa, entertainment programa ni, maningkaw mo kung makatawa mo gamay niya bisag baligwamport, okay na kaya na. Kaya matupas pangultihon, laughter is the best medicine. Tinuon na. Kaya kung makatawa ka mo karong adlawa bisag baligwamport lang. Ugma. O niya, katawa mo ron. Huwag tangin yung problema karong adlawa. Pero ugma, balik problema. Ahay! Buhay! Tunogs dangkit pagkalaway! Ahay! Dennis Cabrera, maya po kasama ang request ko. Kuradang kay Musayaw ko, advance sa Happy Fiesta Barangay Pinayagan Norte. Viva Senyor San Roque! Out 1516. August 1516, okay? Rinaldo Canada, good afternoon Sir GQ, watching and listening here and late regards ko sa bagwapa ng mga single diha sa Sir GQ, salamat. Tayo si Pala Ria, shout out sa Valencia City para barangay Tango, Tungatungan. Tungan-tungan, okay, barangay Tungan-tungan ko na sa Valencia, asa man yung Valencia? Oh, so barangay Karkar, eh? Karkar City tayo, okay, barangay Adili, saan kay Valencia City, Valencia? Ay, Valencia City, o tali. Base ko, ano Valencia Karkar niya? Karkar City. So, naman siya, ikaw na, barangay Tungan-tungan. Sige, lahat nyo sa taon ron. Nolmar Ranyaip. Shout out, Attorney GQ. Ha? Ayaw ko ginag-attorney. Huwag ko katig gani, ogbar. Huwag ko ka, ikaw ogbar. Yeah, you know, nakasuho ko gibar o bikini bar. So, kung inyo kung kalong abogado o kanang attorney, ayaw kay wako ka take og bar exam. O wako ka kung wako may konog bar, ha? Hino nakasog ko gay bar o bikini bar. O gusto bar. Linga, okay, minimo sa GQO. Okay, thank you. Edney Arroyo, shout out ko GQO sa Tugnaw Carlos Garvillo Bohol. Salamat. Lowell Bantang, good afternoon sa GQ, taga Manila ni. Wow. Connie Bass. Hi, Ma'am Connie. Hi, hello, Ma'am Connie. How are you? Fine, thank you. Hi, Ma'am Connie. Friends namin ni Ma'am Connie, ha? Okay lang. Thank you, Ma'am Connie. Nakita ko naman ang gwapong radyo man, Sir Josephus Bacolio. Wow. Salamat, Ma'am Connie. How are you? Still pretty, you know, ha? Huh? Lamang kayo mag-uni bands, ha? Apolonia Canyete, kasama ni Kyo, nos aman i-launch ang rocket outer space ni BBM, kuyog ni Romualdez. Ayaw mo ito, anay. Ito, ang rocket. Ang ilang rocket nila patasaan, mabot sila dito sa kawanangan, mga rocket dito. Tanaw ako ng utang sa Pilipinas, ha? Tanaw ang utang sa Pilipinas, ha? Mga komentaryo ito kabay. Ang utang is 19 trillion na. Wow! Kanya, 19 trillion na ang utang. Bago rin ang balita ko nabasa, 19 trillion na ang utang sa Pilipinas. O niya, pila ka Pilipino ang nagpuyuan ng Pilipinas. Pila ka mga tao. So, duro tayo utang o akong giba naman na o 169,000 pesos tanang Pilipino tao na utangan! Naunsa naman yung tao ni. Mao na naghimo og rocket si BBE Maygala. O sunod to eh kay ato na ta sa Mars, sa Pluto, sa Jupiter magpuyuan eh. Tinod. Next year, mag-launch tayo ng rocket. Mauni nga mag-launch ng rocket next year, magigala. Kay ang utang sa Pilipinas is 19 trillion. O niya, pilang, tagpila sa tanang bisag batang gamay, nanay utanga na. 169,000 pesos ang utang sa tanang tao nga nagpuyo sa Pilipinas? Sumauna, giandam ang rocket ni BBM kay musakit ang rocket ato ta sa Mars, sa Pluto, Jupiter, sa Neptune, magpuyo ani. Saan mo ni? Labtas kay Gunahuna eh. Lutaw kay Gunahuna. Abot ang kawanangan ng Huna ni Presidente Bongbong Marcos. Lutaw kay Gunahuna. Taas kay Gunahuna ba? Abot ang kawanangan. Wagani kasulban sa atong problema diri sa atong nasod. Ginagmay, wagani masulban na mga problema, mga kasdanan nato diri sa atong nasod. O niya mag-launch ba nag-rocket niya? Wow! Namiya na ramoy, manog bisaya. Kini, pamanog bisaya na kay natay dirabiro niya gabi. Kini, kining kaan ko na, ano nag... Manugbag bisaya ni si Jerome o si Sir Tristan eh. Kani si Jerome posible na ni Jerome kay manugbag bisaya. Ay, galag, lami na. Pang-pangundisyon rin ba? Okay. Mao na diya. Nanawagod na. Mukha nag-rocket. Sa tanang presidente sa nasod nga Pilipino may gala, only BBM mo ay nag-iskot o rocket. Di ba? Kamukunobi. Una-una. Ya, yeah, tinod, kung tinod na ang kanang maong project gikan sa Korean, no? Korea may gala, gikan ko na sa Korea ko ng project ka. Ya, yeah, tinod na, nindad na, makayo na. Ya, yeah, tinod, kung matuman, mauni panguta, kung matuman ang maong nga plano nga maong mag-launch og rocket sa Pilipinas. Ya, yeah, wa mo ko na kung nindad na, kung makayo na sa nasun. Okay, pero ang problema, ang panguta na diha. Ma? Usman, matuman ba na? Naglisog gani og tuman sa 20 kilos nga bugas? O kadagang problema sa nasod? Wa gani na masulban magigala o niya mag-loans ng patag-racket niya? Manang mga komedya sa uban, racket ka ng racket niya, buhay-buhay, ilang patasan ilang racket? Iling racket ka ng mga lupag, padong sa kawanangan, kundili, racket niya buhay-buhay, ilang patasan, abot nila dito sa dag-umay o dito sa kuan? Pang pangano dito, mag-rocket sila dito. Kasi nilang rakito nito nila. Dari sa mama, dari sa yutan ay dagang marakitan na rin. Buhay-buhay. O, oh, ilang katupat sa silang rocket at silang marakit dito sa kawanangan. Tawag ko ng utang na ron. Nagkagidlay ang ekonomiya sa Pilipinas kung imo lang hunaon. No? Wag yun. Ang gusto nito sa mga tao, ang priority unta nga mao'y matagamtaman sa tanang Pilipino nga nagpuyo sa nasod nga Pilipino. Mao unta ang angay nilang lantawon ang priority nga problema nga masulban. Og kanang mga isyu nga nanggawas karon like for example sa flood control project anomaly. Kana! Direct to the point. Kana may sulbara unta kasi real masirman ana nya Pascal kaso. Kay ako kung may gandiri makulidesa, ang ako kung nakita ka sa panggobyerno karon lahi, ako kasabot. No? Tanawag ko ng kipasagagta ng kaso. Give me only one example. Ay, English pa ka, tagamaya. Direct to the point. Sa atong panggobyerno karon may gala, kahit kung sakto pa sila, kung sinsiro sila nga masumpo ang korupsyon sa Pilipinas, kung mao nilang tuyo og tumungunta, kay ang tawagod kung masulban ang problema makauin na muna ang survey sa rating nga survey ni BBM negative ba? Tugi nga naman. Wanay mo to. No? Wanay mo salig. Niya. Sumaon ang itabo karon. No? Na magusta mo tana. Ay. Tawagod ang pag-gobyerno karon, no? Tagay ko example sa tanang mga senador nga nasa administrasyon. Iyang kalyado. Tagay ko ko sa nga gipasa og gaso. Nawa! Tubag! Direct to the point. Huwag yun. Ang halos gipasgan o kaso may gala kantong again sa administration. Mo nang wako mako yun ane. Di ko diniis, di ko kuan, no? Di magaling kumubutar kaya nga kung reliyon, di makumubutar na yung mga ingon ane. O, di ba yung butar mo? Pirma na may na-eleksyon? No? Pero, aktong nakita ko dili, no? Injustice ba? Nagod ni ang injustice. Mo nang dili ko ganahan ingon ane. Nga injustice. Tanawag ko nang gipasgan kaso. Selective justice lang natagamtaman karon sa pangobyerno ni BBM. Mupakpak ko niya, musalodo ko niya, musalig ko niya kung dunay usa ka senador nga mapasgal kaso nga ilang kaalyado. Ayaw kayong nawa na yung mga kone, pikat. Ayaw kayong nakana si Tulpo niya o uban pa mga senador niya ang inyong kaalyado. Wa na yung mga kone, pikat. Na-apilwin ang pangalan ganyan sa 18 Marins niya. Wa pa! Mauna di ha ang naka-kuan-aning pang-gobyerno karon sa administrasyon ni Marcos. Manang, di ko mingong nga-DDS ko. Asakura niya, isip usak ka media man, isip usak ka Filipino citizens, kanang ako nakita nga injustice. No? Kaya mong unang halos tanan ang mga minority maoy gipasakan o kaso. Imagine na tadagan pa kayo mga BBM loyalist diha, mga Marcos loyalist, mga pro-BBM diha nga, muingon, ina, mao na mo na nga, ila papatasan ang termino ni BBM. What? Yeah, tanawag ko na, justice na ang natagamtaban sa mga senador? No, injustice na. O nga nung ubang mga senador ngayon, kaya duwa man bisang usagi paskaan. Be, kuna be. Be, ayaw pito-pito kayong mata. Tumag ko nung muli. Direct to the point. Onsa na yung mojik yun? Killing the time na? Wa! Mawala! Puro pa kung ma-high blood ha? Kaya yung mga blood mo, di niputi ako buhok. Puti pa ang buhok, di na high blood. Kung mo green na niyo, ma-violet, high blood ako na. Direct to the point. Alam ta sa, nakuhan, na-state na po yung kaya Anthony Rufil na ato. Direct to the point. Maga, magkot na ko ano? Komentaryo sa 5 minutes lang ba? Komentaryo diri sa kay success na gol man eh. Ah, ako na planohon. Maga tag drama portion, commentary portion, ana dai, commentary portion, kanta portion, drama portion, sayo portion, kana ako ni Yapil ni. Aran, nada may dag kay maminaw og commentary program, no? Labi kang Tony Rafael, number one kani ang programa buntag, no? Diri sa DWSP, dag kay maminaw. Bisag asa, social media platform, sa mga radyo, sa mga probinsya, mga secure nga mga probinsya, Bisaya sa Mindanao. Sikat ka niya to rin sa iyang mga komentary program, no? Number one eh. Huwa na may nakakuha niya to rin sa iyang mga komentary, no? Sa tanang mga sibianan din sa Bisaya sa Mindanao, ang straight to the point na mo ay firming paminawon. Karam ka na to, bisang social media, may gala, grabe, no? Daghang mo, kuha niya na, ano ba, mo nang daghang ganahan mamina o komentary man ang ako, sigula ni gamay ako lang sa sinagulog. Direct to the point. Kay saksak na gol man eh. Saksak na gol. Meaning, saksak ba? Saksak. Nabutan na itong 5 minutes lang ang komentary. Wala na. Panaanig ako game oran. Komentary ka ba ko? O, di ba? Matanong akong buho ko. Pulo mo ni Kuana. Ni puti. Puro ba ko high blood? Ako, high blood ka mo. Violet ni umugrin akong buho. High blood ako. Puro puti. Pag inyo nakita nga morag hipilo pa siya. Wala pa akong high blood. Balik tayo sa sigotar, may gala. Direct to the point. Mahal na diya. Na may nag-chat ni God nga na. Nag-racket ko na si BBM. Puro ka na God, istorya pa na. No? Istorya pa na. Plano pa na. Pero plano na. Mahal na akong pangutara niya. Kung plano na, huwag na niya sa kakos yung 20 kilos nga bukas ka na bang racket niya ipalupas kawanagan. Daga mga priority untang ang isulbaron sa Marcos administration by God is long nasod. Pero unsa mapakausa, next year ko no mag-launch ng racket. Unya, sa tanang nahimong presidente sa Pilipinas, only BBM lang nakaingunan na nga magkuhan og racket. No? Pero na, na may ingon nga dili ko na sa Pilipinas nga dili ko na sa kuan na sa Korea Korean kuno na nga kuan nga project may gala. Yeah, tinuuna. Puro saon man nato. Malamoy ba na sa bagang daw sa tanang mga Pilipino? Makaon ba na ang racket sa mga Pilipino? Makakwarta ba ka na mga Pilipino ni anak? Hinoon, posible nga mo ito akong ingon. Nga nitaas na bang utang sa Pilipinas, 19 trillion na, o tanang mga tao nagpuyo sa Pilipinas, doon ay utang 169,000. Liman mo anak? Bisag batang kamay na nay utang. Nyaman na nag-hisgot og racket sa BBM kay aron atong sakyan ang racket sa kawanangan kay wato ta sa Pluto, sa Mars, sa Neptune nga mga planeta. Simple ka ang arithmetic, di ba? Mauti alin, ha? Nga, maglunsog racket sa tuig kay nagkataas, nagkataas na umot, maabot pa nag 20 trillion na itong utang. Nya, unsa man na? Okay pang atong ekonomi ka na? Atong ekonomiya?
1: No!
0: Nagkagidlay ang atong ekonomiya. Direct to the point. Ah, nara. Direct to the point. Ay lang na, kay kagator ni Roman ako. Oh, ano? Oh, ano? Habit akong mahiblan. Ano, just minutos lang. Ano? Gisgot man sila dinig ko agad sa atong adali, sa atong comment section dali sa atong live sa Pinsa de Wins Bio. Ay na to. Nasa to napita na. Okay. Ano? Kasama niyo ko, Miss Nos Aman Ilones ang rocket sa outer space ni BBM. Kuyog si Martin Rimwaldi sana. O, mao na di ha. Kani siyang igagaw, iya pagkuhan nga, pagsunan niya, iya pagiskutan nga, iya pasakaan o kaso. Hagbay na nang ibinso ng pagaan ni Romualdez! Yakatong iyang suna, iyang gi padayag, iyang gi pahibaw sa tanang mga Pilipinong iya pasang kasong igagaw? Hagbay na nang giapil ni Saldig kong pagaan ni Romualdez karon naapa man na, buhay pa man na, gisi pa man na! Kato mo nabasag kaso ang imo mga kontra sa politika? Sumining doon na kay politikanong tingwa o kardero ka nagtakubag lobo! Tinuna! Tinubito na! Makakita mong BBM nga murag dili makabuak og baso, dili makabuak og plato? Sabi nga, butan! Wa mo apil sa mga isyo sa politika. Kada maoy hait kaayo nga sa labtunon. Kung hilom lang ka diha, o ang imo mga sakop diri, kaso dito, kaso diri, unyang tanang ipasang kaso, kontra sa administrasyon. Who is? Kaya, English na gamay, ha? Kinsa may instruction ani, instructor ani, kinsa may director aning tanan? Ayaw kinsa si Remulya? Ayaw kinsa kinsa niya? No! Only! Bugtong! Only BBM. Uwing nga, kabutan ng BBM. Uwing nga, di ba? Uwing nga, kabutan ng BBM. Tanawa, ngunag di kabuak kong plato, di kabuak kong baso. Ulaom ang duhot. Manang mingon ko nga karniro nagtakuban og lobo. Ya, tinuna. Sa iyang pagkahilumon, wa mo apil din sa mga politika, isyo sa politika may galas ng nasod, maunay doot nga laong kayo. Doot nga laong kayo. Tanawag ko na, gipapriso, gidagi ko ang siya dahig si Tatay Digong. Gimpit si Bipi Sara. O kadto mga senador nga dili kalyado niya, o kadto mga senador nga against niya, tanan gipasakan, halos tanan gipasakan ang kaso. Onya, kinsa may nagmando ni, kinsa may director ni, kinsa may instructor ni. Tumag ako! Direct to the point. Kinsa may instructor ni, kinsa may director ni. Ayaw kina si Rimulya. Ayaw kina, kinsa man ang instructor ni. Ang mo instruct ana o mo dirihir ana, mao'y pinaka-powerful sa tong nasod. Mao na timan eh. Mutuma na sila from the director, mutuma sila from the instructor. Kinsa man ang instructor, kinsa may director, ning tanan. Simple arithmetic, di ba? Direct to the point. Umuna! Simple kayo yung gano'n naon, ay. Mamatay komentary program this way. Ato lang ipabuhagay atong mga observations sa mga dagan karon sa isyo sa politika sa itong nasod. Mauma na! Di ba?
1: Sakura na ha? Nakamodi ha? Kasabot mo wa? Simpor kay kayo. Mutuman ka na si... Buhaton ka na ni Rimulya? Buhaton ka na bisag kinsa niya? Buhaton ka na kinsa kung why magsugo? Why director? Why instructor? Be, simpor! Simple arithmetic yun. Uya, kumutuman ng like father, like son, ang punuan mo sa bunga, kinsa man na siya. Ang amahan, dictatorship. Doon ay Marcelo nga gihimo o diktador ang punuan, ang bunga o si tawag ninyo. Simple arithmetic. Di ba? Ang punuan mo si bunga, mangga mamungag bayabas. Ang chikos mamungag mangga, no! Kung unsa'y punuan mo si bunga, maunin ni Karun, unsa ang amahan mo si anak, like father, like son, kumuto mo anak, toon na arta, madali! O sa namin siya, namintaryo na mga jikyo, ito, bubuhagan na itong gibate. Bito, tinood bito, kalang naminaw ka rin, ba, diba? Mo-execute baka, mutuman baka na, umpasa ka kaso ka ng ombudsman o JLG ba o sa panaliha kung why instruction from the instructor? Mutungaw na ka na sila? Nga mo, si Trillanes sa may musugo? No! Naida kong opisyal nga maoy director o maoy instructor nining tanan. Kay halos tanan mga agensya administrasyon o bisag usag kalyado sa senador may galaway na pasang kaso kadto lang mga senador nga against sa administrasyon may gipaskar og kaso unsa man na justice injustice selective justice. Di ba? Kasimpura ng arithmetic. Kaya ka na mga loyals, mga lilista, di ako ka na mga pro-BBM ka na mukha na sa sunbid, makita na ako, magtanawagod ko, ah, grabe ha, huwag mo kita sa sitwasyon sa Pilipinas karon, huwag mo ka kita kung kisang ibasagang kaso, halos tanan ang mga kontra sa administrasyon mo, ibasagang kaso, di ba? Di, tukane, istoryahe ko na ko, kung ano ba, kinsa may kalyado sa administrasyon ng ibasagang kaso, be? Wala, ay, si Rubalan. Ay, ganda ba si Senador Jerome Yap? O Senador Luis Ibis niya, may pasakang kaso? Wa, bisa ko sa wag yun. Sa mga majority mga igala. No? Katong, wa kayo'y kiaw-kiaw ba? Katong hilom na kayo nga, murag di kabuha kong plato mo, to'y safety ka ito dito pasakang kaso. Anya, okay ka na sa itong gobyerno karon? No! Na ay injustice! Naagyon! Selective justice ang nahiaguman o nasinatoy sa obang mga senador sa itong nasyon ng Pilipinon. O niya, maay ka ng gobyerno, ay ngunan na. No. Kuyaw na ang dictatorship ni ana. Kay unsay ang gusto, matuman. Silent Marcelo na. Ako raning opinion. This is my own opinion. English tagamaya. Komentary ni. So, komentary gan is, this is my own opinion. Ang matikdulan, wag lang sanang magalit. Bato-bato sa langit, wag lang sanang magalit! Asa no? Mao nang akong nakuan may galaban na observation ako sa akong lang this is my own opinion ha komentary sa akong nakita karon no sa akong na feel karon nga panggobyerno mao nang pagmata ay gala pagmata Cebuano pagmata tanang Pilipino direct to the point. dilingon nga, DDS ko, dilingon nga Duterte ko, ha? Doon ako magkong nga, mga Duterte, ha? Ang ako rin yung observation, akong opinion sa nakita karon sa itong pag-gobyerno sa itong nasod. Mauna, doon niya, kanto karang gipanulti ni Presidente Bongbong Marcos sa iyang State of the Nation Address, sa FIP, ikalima niyang suna, magigala, ang pangutana diha, matuman ba ka ito? Kaya sa nakita na ako kang bibi may gala, sweet kaayog mga istorya. Maka padasig nga istorya atong madungog. Tamis kayong istorya, makapadasig o makapapukaw sa mga tao. O makadaig niya ang iyong istorya. Pero usa sa angay nga isgutan, tamis nga istorya ang atong madungog sa presidente. Pero, why? Unsa man? Why action? Direct to the point. Mano yung labing tinon? Wala, untong na resahes. Kanira dahi kinimaya kung paano ang bato na yan. Untong na resahes. Wala. Wala. Ito ang mga kasiyat ako sa itong mga ex-honor sa itong gano'n. Naling mo tag-commentary-commentary yun. Tag-honor mo nagkuha, no? Sorry, kaya sunod niya ako ninyo, no? Sunod niya ako na kay untop ng kalasays. Tag-honor mo nagkuha na rin, nag-comments rin yun. Nagkuha sa Mrs. Comment section, no? O, kanta siya, kanta to usaha. Okay na. Naling ako ninyo planohon nga magtag 5 to 10 minutes nga commentary on niya. Siyaw. Saksinagol mo na itong program. Ito nagsaksaksinagol kay sagol-sagol, di ba? Kanta, sayaw, drama. Yeah. Unsa pa na lihaan niya. At buta na log.
2: Commentary program, you know.
1: Pwede ako mga partner dire sa ako mga partner dire sa OBS. Ang gwapitong kuha na mo, kauban, radyuman, onya. Base man ay ganahan ni Ma'am Lizelle Barbosa Reda, 6-7 tao. Neville James Quinones, dire sa akong tumpangan, ang gwapito, Matso, runner, condition kayo, kay manok mesaya, ang panihapon ka raw. Rajuman Jerome Yap, igagaw ni James Yap. Yeah, si Kuan, ang gwapito, ang matsuman, dire nga si Murag si Butitoy. Dilim man di alik, kasi yung manipuli. Si Gerald, ano si Gerald dire? Wada yun. Sila si Jean ni Adri, Jean Galliardo, o si Rimard Pugoy. Sangan sa mong program director, kasamang radyoman, Aida de la Cruz Tampo, sa mong station manager, kasamang radyoman, attorney Rafael Fernandez Banyok, ako si radyoman JQ, Josephus JQ. Dagan salamat sa pagpaminaw, Tatak RMN!
3: The angel of the Lord declared unto Mary,
4: and she conceived by the Holy Spirit.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
3: the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord.
4: Be it done to me according to your word.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Amen. And the Word was made flesh.
4: And dwelt amongst us.
3: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
5: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
3: Pray for us, O Holy Mother of God.
4: That we may be made worthy of the promises of Christ. For us, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNM.

0: asawa kay masudlan og lango ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulsa.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni Ibo.
3: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Huwag dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw. Sorry mata, huwag ang buutang bata. Ugun niya pag yun? Uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agta!

niño.

0: Adlaw-adlaw na itong kapaginom o GTX 500. Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol. Nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Nakayaan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pagginom o GTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. GTX 500. Mabalit sa mga butika. GTX 500.
1: Kasi Annabelle, as kayo akong cholesterol level nasa 200 plus. Akong bisulayan inom o GTX 500. Yeah. Halos tanan akong silingan ga GTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. So, sa kabulan, pagpa-check up na ako, nag-100 na lang.
0: GTX 500! Mabalik sa mga butika.
2: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance, alagang di mangkukulang.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
5: ACS. Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance. Ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral syndrome silver advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.

0: I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Mama mia, here I go again.
4: Cebu, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's number one ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Friday, August 7th at Waterfront Cebu City Hotel and Casino. Tickets available now at SM Ticket Outlets and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic.
5: Zed Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing hospital yun at nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zed Cogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zed Cogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
5: Living Testimonies.

0: Pahid na! Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kaligun sa atong lawas, dili yun ato malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan. Sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma, ang Said Liniment Oil ray makahupay ana. Paso-paso, desmedorias kababayanan, katol-katol, Said Liniment Oil ray makahanaw ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon niining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadang pata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunayag yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: sumpay sa kung aso'y ninyo ning sibanaw na nga naguluhan. Bugti sa bugas mais!
1: Dako na kayo kausapan si mama. Lahi na kayo siya. Masugot na siya ngawa ko. Di ko muban. Nganta. Gusto magit na siya nga. Muban ko. Pirmi. Pero karun, lahi na siya. Maral siya. Wala ba kinalan ako? Nasab na yung tinagdan ako. Ah, ito na hangin na kalit niya. Bilabay. Kabugnaw. Ah, ala, doon ay anino nga bilabay. Huwag nawalas pagkalit. Anino kita kung nakita. Anino kita.
2: Hey! Bonjo!
1: Lu, ikaw! Pakulatan dyan ko ni Mapirmi, Lu, eh!
2: Nasabdan mo na ba?
1: Aha! Ayun pa! Kisa mag-iim mo nga hindi, eh, Lu! Tika din man dyan, ka! Mukalit na magkagtunga, uy!
2: Di na kinahangilan na may balkatin sa ugtagadiin ko. Ang akong mga pangutana, andam ka na ba?
1: Oh, Lu, Lu, di ako kausapan akong mama, lahi na kayo siya ka nun. Naglipo ko kung nga nung akalit siya nga nausap.
2: Ang tindahan, ang bugas maes. Ayaw kalimot, doon na kinigipangayo nga bugti. Huwag akong nasabot, nga ang imong inahan ang bugti na ini.
1: Ansa? Say, pasabot ni mo?
2: Mahimong mawa kinimo ang imong inahan. Bugti sa grasya, nga bugas mais nga inyong nadawat. Tungod na ini, wa na mo maglisod sa pagkaon. Wa na mo bati ang kagutom. Wala masakit ang imong inahan gumikan sa pagkaon sa maong bugas, maes.

0: Kuno na lo, andam kong muli sa bugas mais dito sindahan na akong gikwali ni. Dili ko masugot ni mawang ako inahan. Dili ko masugot na himong ako inahan.
1: Imong iuli ang bugas mais. Dili basta-basta ang imong buhato nundo. Dili na ka naingod anak ka sa yon ang pag-uli sa grasya nga bugas mais nga imong nadawat gikan sa maong tindahan. Kung imo ka ng buhaton, andam ka na bang muatubang kanila? Andam ka na ba sa tanan? Kung andam ka na, ikaw mismo ang muato sa lugar. Diin nimo makita ang maong tindahan. Huwag pangita akin eh. Sangpita akin eh. Huwag inga nga andam ka na.

0: Panganda Malina, hapit na.
1: O'Neill, panahon na alang sa atong paghukom kaniya.
0: Manginaot ko sa atong kalampusan, Malina.
1: Ingon na usap ako, O'Neill.

0: sumpay sa kung asoy ninyo, mga bata.
1: Nasa yung matumban mo? Mga bugas mais, nasa yung tilan, nang lihok, nagsilak-silak.
2: Ayaw sila kilabti. Nakiksulti sila na ako. Doon na sila gisulti na ako.
1: Dili, ma! Ayaw diya, ma! Ano na to sa...
2: Dili ko!
1: Ma! Huwag mong...
2: Dili ko!
1: Huwag mong mata! Buti yung hayag kayo! Ano mo na, ma? Sumali ka ba mo?
2: Ayaw ko sama!
1: Dili ko gusto yun eh! Kinibugas mais ang hinugdan. Ako ni Iuli. Balik ko ni nila. Di ko gusto yung itabon ni mo, ma.
2: Ako sabay gusto ni mo. Ha? Ngumagot man na sa tagbalik. Maglisod na sa pagkaon. Masakit ko. Dili ba maumuni imong gusto? Atong gusto? Nga dilita magot man. Maayaw ko sa akong sakit. Busa ayaw ko ni Iuli. Ayaw, Jun.

0: Maning lugar ah. Pindapitan ako na kita ang tigahan. Ayan si Lolo. Nga ako kunong sagbiton. Pupo! Ayan ako! Pupo! Kaya ko yung linin mo ang bukas mais ngayon mong yatag. Di na ko ini. Pupo! Pakita na ko, Pupo! Oh, ang tindahan. Nagpakita na tindahan. Ako lulun. Pupo! Pakita na ko! Pupo!
1: Pupo! Kumusta, Bubet?
0: Oh, salamat nga. Ipakita ka. Tinood ka na yung gisulti ni Mama. Nga dili kasama na mong ordinaryong tao. Tinood pa? Oh, nausap ang yung itsura.
2: Konseko ikalagyad ka rin mo, Bubet.
0: Oh, nahimok kang batanon. Inkanto ka. Pasensya na kung mibati ko kahadlok karni mo ha, Popo. Pero kinalan ko nga matubang ni mo kay akong iuli ang bugas mais ngay mong gihatag na ko. Di na ko ini. Kay huwag ko makagusto sa nitabon sa kumama ka ron. Lain na kayo siya. Huwag ko tinood magandang gingo ni Lulo nga doon ay bukti ang pagdawat na ako sa kresya nining bugas. Huwag ang bukti ang akong mama. Di ko masugot.
2: Huwag nagtuo ka. Basta na lang ingon anak ka sa yun. Ngay mong iuli ang bugas mais. Dilik, Bubet. Kung gusto yung ka, doon ako'y kondisyon nga ihatag ka nimo.
0: Ano man?
2: Magpili ka. Dili kukuhaon ang imong inahan. Magpabilin siya nimo. Apan doon na kinibugti.
0: Ano man?
2: Kuhaon ko ang imong gugma.
0: Gugma?
2: Oh, kuhaon ko ka na. Kauban mo siya. Apan dili ka na mubati o gugma ngadto sa imong inahan.
0: Di na ko mubati o gugma ni Mama. Di ko. Di ko masugot, anak. Kitsa ko.
3: Ako si Malina.
2: Siya, ang akong Raina.
3: Nabati ko ka mo. Ug nabati ko ang imo ang pag-ayad sa kondisyon ni Niol. Ako ang muhatag o kondisyon kanimo. Dili na mo kuhaon ang imong inahan. Ikaw ang among kuhaon.
0: Ha?
3: Ikauban mo ang imong inahan sa mubo na lamang nga higayon. Ako nasabot nga tungod sa imong gugma nga to sa imong inahan. Dili ka musugot nga mawa siya kanimo. Busa, musugot ka ba? Nga ikaw na lang ang mawa sa iyang kinabuhi?
0: Oh, musugot ko. Mahal ko si Mama. Gusto ko malipay siya nining kalibutan na. Di ko gusto nga mamatay si Mama. Ako na lang, Raina Malina.
2: Osbon ko, Bubet. Pagpili. Mabuhi ang imong inahan nga ligon. Baskog ug malipayon. Apan, wa ka sa sud sa iyang kasing-kasing. Sama na. Nawa siya'y kasinatian ni mo. Way gugma tali kanyang duha. Nga inahan o ganak. Oh, ikaw nga magmasakiton og mubo nlang panahon. Ikauban mo ang imong inahan. Apan puno sa gugma ang usag-usa kaninyo. Anaa siyang magatiman kanimo. Mag-uban mo hangtod nga bawa kanining kalibutana.
0: Mas piliyon ko ang ikaduha. Bala na nga mubo na lang ang panahon nga among ikauban. Basta magpabili lang ang among gugma sa usag-usa. Isipin ano kanak na ang gugma namo ni Mama hangtod nga mamatay ko.
3: Kun maoke na. Nilampos ka, Bubet.
0: Ha? Nilampos?
2: Nilampos ka sa mga pagsuway. Putli ang imong kasing-kasing. Puno sa gugma o kamatinud-anon. Busa kami muhukom. Amo ng bawion ang bugti sa bugas mais. Nga among gihatag ka nimo.
3: Gikan kanon, maangko ninyo ang kaharuhay sa pagpuyo. Layo sa kasakit o kalisod.
2: Tungod sa imong tiunay nga gugma, giyahan ka namong mga inkantuhanon na magpuyo mong malinawon o malipayon nga puno sa gugma.
0: Salamat kayo, Pupo.
2: Ako, si Haring Niol.
0: Salamat, Haring Niol. O Raina Malina. Dagan kayo salamat.
4: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
6: Put na big mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paratis nga kapi. Wala na ko igiinom ron nga mga unsang lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
5: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
7: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Kito roon eh, gani ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, maglapag yung ko atang mga gulo yun.
5: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
8: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi, pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan, ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila-Bila.
9: Paragis Bila-Bila.
8: Paragis Bila-Bila.
9: Paragis, Bila-Bila.

mga bata, natapos kong aso ninyo ni Simnaon ng Araguluhan. Bugti sa bugas, mais dinilag sa mga aso ni Koy Guli at kinitran siluat ni Sir, ng atong soundband, ano, directory sa dato, si Ate Martes Parba Alvarez, ng atong soundband, si Kuya Ricky Bangis Garing, audio editor, no, ang atong spinner, si Kuya Jewel Binsi, ang manager sa Bien Aqua. Audio editor, Kuya Ariel Magkao, ang takiya sa Iking Binding and Rope Instrument. Soundband, usbong ako, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang takiya sa Bangis Tinaw, dishwashing liquid. Kinitaran, dalit ka na to sa RMM Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
2: Napagay ko na rin ba? Bayad ko kayo pagdiri.
1: Kasarangan nga kasinatian.
2: Lalo'y tili kong lab.
3: Sure ka?
2: Magkasalita.
1: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
4: Sa atin ang overseas Pilipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
1: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
5: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
1: RMN Drama Presents.
6: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
7: Bagong bayani ng sandata.
1: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag og tingog sa mga OFW. Tinuod nga mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo.
8: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingkasing adalit kaninyo sa

0: again. Newsbreak.
1: Mayong gabi, kiniyong Radyo Man Marisa Abadies. Ito ang balita atong ganato sa SED Marketing, ang tigamaw tiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, gitakda mo diskubre ang Indian Artificial Intelligence kun AI sa mga oportunidad sa investment ngadto sa gisugyot nga Pax Silica Industrial Hub dinhi sa nasod karong tuiga. Gipaibaw kini sa Federation of Indian Chambers of Commerce Philippines Incorporated in usa ka delegasyon sa sobra 20 ka mga Indian firms ang itakdang muduaw sa site sa New Clark City sa Tarlac sa buwan sa Setyembre. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter ug tuberculosis. Daghan na usab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo ug natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sab ang SED Panyawan Garlic Capsule nga makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawa sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol ug high blood pressure, brain cancer ug panakit sa ulo gikan sa kuwang ug tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo ug circulation sa dugo. Samtang ayo gyapon kalimot mga kasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayo epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika ug Majesty Pharmacy dinhi sa Sugbo ug sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: RMN Newsbreak.

0: Ako si Jigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Said Celebrity Beauty Soap.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
7: O nang gamit na po, Ma'am. Ang likas na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humo kayo.
6: Uh-huh. Dili hapdos.
7: Okay na kayo, good Ma'am.
6: Dili po siya nang ingon nga nagpakmit-pakmit, Ma'am.
7: Wala po, Ma'am.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
9: This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.

Meskit yun ako? Sige sir, salamat sir. Okay, sige, bye. Yes, makalargar ko. Pero si Eva, unsa ko man ako pagsulti si Eva?

0: Sulti is tinuod bay.
1: Bay.
0: Lain sa gayog. Di ka magpahibaw niya. Unya, kalit lang ang mawa.
1: Hindi na gusto nga masakit ang pasagusap. Wapag ikaiso nga muatubang niya o musulti niya nga magkalagyo na sa migbalik.
0: Ay, simple sa sulba na na. Ano lang sultihin?
1: Bitaw, no?

0: Nak, malayo na sad ka na mo.
1: Kadiyo tanam sa din pagkalarga, ma. Di man isama sa kong paglarga dito sa New Jersey nga pila katuwing.
0: Oh, hinuon. Kung nakaya na mo sa una ang kamingaw ni mo, kaya ragihapon ni na mo karun.
1: Salamat sa pagsabot, ma.

padung na ko sa linasod. At ako musakay para sa cruise ship nga kung trabawan. Daga na kayo message o miss call si Ignaco. Pero wag yung kumutubag bisa ko sa. Unta, mapasailo ko na Eva.

0: anak kasuban ko?
1: Opa, pero wa pa may mong biyahe.
0: Mau ba? Nak, pagamping niya ha?
1: Opa, pero base dili kay ko makakontak ninyo ha? Magwawara ba kuno ang signal din eh?
0: Sige nak. Basta nga safe lang yun ka sa imong pagbiyahe.
1: Opa,

0: Dekan na ni mugi pamalit oi.
1: Oh, siyempre. Tagsarbi at ang kalaga ni mga lugar.
0: Mausad. Yan so di plano ni mo. Kung makalugar ka kada dunggo na to, umnaog yun ka?
1: Oh, natural. O mamalit yung daghan.
0: Haya, haya. Ano yung responsibilidad, ah?

0: Lindo tagis kinabuhi sa bang tao eh. Labi na ng mga wailingaw silang kwarta. Di na kinahanglan nga mo trabaho o maayo. Kay nagtuyok-tuyok ramang ganilang kwarta bisag naglingaw-lingaw na sila. Oh. Ano?
1: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tin, basin aduna kay diabetes.
3: Mag-DTX 500,
2: epektibo sa pagpamubo
3: sa blood sugar levels.
2: Di kaya ang diabetes,
3: mag-DTX 500,
2: karun na yun.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
5: Sakit ipangihi og ako pod yung pus-on sakit.
4: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsul sa buntag,
5: tulog pod ka kapsul sa gabi.
4: Simana lang nawala jud ang sakit.
5: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
4: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabalik sa mga butika.

0: Ay, salamat. Limata na gid ka.
1: Oo, sinitabo.
0: Nakuyapan ka, eh. Naparok imong o.
1: Oh.
0: Og, Lando. Gustong makikstorya si Sir Davis ni Mokon. Mumata na kuno ka.

0: Nando, sorry, pero based sa CCTV, nakita na mo nga wa ka mo responda yun sa pagalunod sa bata. Nga, naginuktok na ka.
1: Sorry, sir.
0: Gusto kong tatikang tabangan kay amigo ka sa akong pagumangkon. Ako may nakapasodi mo din eh, pero nadesisyon na sa kadagkuan nga taktakon ka.
1: Oh, wala ko'y trabaho.

0: Lando?
1: Eva, niya ka.
0: Kumusta naman ka?
1: Pasailo ako.
0: Nabala ka kay Kunimo. Dili na maayaw na hitabo ni mo karun. Nagsuka ka niya, nalipong pagit ka. Magpa-check up ko nun.
1: Mahadlo ko. Sukad mangod nga, naparok akong uho. Naingon ako, ani. Pasailo ako, Eb.
0: Nanto.
1: Kanunin akong gipili nga kung gusto. Pero puro palpak. O kikaw, si kapilan ako, nibiyanin mo, pero niagyapon ka.
0: Kanatungod kay mahal ti ka, Lando. Bisagot sa'y mahitabo. Ikaw o ikaw regyapon ng akong piliyon.
1: Magsugod ka ron. Ikaw na sa'y ng akong piliyon, Eb. I love you.
0: I love you too.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
3: Day andat, nga nung masulubon man ganang naong nimo?
4: Naluhoy man ko ni Lola Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak o gayoma, mitaas pag yadang yung blood sugar.
3: Lakaw dayon yun nga doon sa butika, pagpalit dayon yun og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako ginigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga naglaylaing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
4: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
2: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.

0: Dito gid ako ma-realize ang tanan pasela. Nga dili gid ay maayo nga mag-selfish ka. Bisag pila na kay gayon. Nga kung gusto mo ay matuman. Pero huwag ko kubyain ni Eve. O gusto na nako nga kung may tabu man nga gusto ko mulat ka, dili na kumusugot nga wa si Eve. Din hinalang kutob, daghang salamat. Inyo man tatampo, Lando. Mga kasama, mao kato ang katapusang sumpay ning suwatampo ni Lando din hining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kundunay kamo isigilanon sa OFW, suwata kini ipipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Rome 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, muingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pag-paminaw.

0: asa nang taan ni oy. Murag nagsigil man tag balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan man hapit.
1: Darwin, pagtarong niya oy. Ay kog inag gimino ta.
2: Hulo oy, ngano na di ay ta. Nausa naman itong lakaw di ay oy, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol.
3: Ongolok-uka.
4: Diyos lang ang akong tuhuan.
3: Arilok-uka.
4: Sa Ginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos.
3: Rakutindasan kapmane.
4: Nagatuho ako sa usa lamang ka Diyos nga may tulo ka persona. Ang Diyos nga Amahan, Diyos nga Anak, o Diyos Espiritu Santo.
3: Sinvergüenza! Amen!
4: O amen! Mingana ko sa maanindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuod din ng dapita. Nilampos ko. Apan, Wa na sila.
5: Jo Marie?
4: Oh.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenda?
6: Tierra del Sol.

0: asa ka to sila paingon.
1: Asa na sa ka to dadla ni Jumari igigsoon ni Mugprina?
0: Dili lang kamang kilabot mo, uy. Kay, sadyang nasahira na to ang kamatuuran. Daan na raba silang may relasyon.
1: Brina.
0: Sa mga kamot pa lang ni Mamurlaida, nga mo'y kiisip niyang inahan. Daan ng independent woman si Krisha. May kaugalingon siyang desisyon, ma.
1: Bena, dili na nato nalisan pa ng mga butanga. Ang gusto magunungta na ako nga mo adjust siya karon nga nasayon na siyang ako di ay may tinood yung inahan.
0: Katawaan ka ni Krisha kung isulti mo na niya, ma.
1: Brina, ayaw rago kong alkontra, ha? Maglagot magigkuan, anak.
0: Hangtod ba di ay rin, ma? Walang di ay kihapon? Bisan jutay man lang nga kausaban?
1: Unsa ba na kausaban nga gipasamote mo, ha?
0: Sa imong batasan, siyempre.
1: Kaya na unsa man di ako matasan? Nga ingon magyo ko ini.
0: Kanagani mo ang ngayon imong usbon. Kay bisan pa ogwa mo hangup si Krisha nimo. Nga iya kang inahan. Apan sa iyang kailat man, naglaom ka na siya. Nga naikausapan diyan nimo mismo.
1: Wa gyud koy angay usbon kay ingon na gyud ako niini. Bahala lang di bumuila na ako kainong inahan.
0: Mamatar sila. Ma, ayaw ipakita niya ng batasana. Kay siguro gyud ko nga mainsultuhan karang Krisha.
1: Brina,

0: Wa na ko'y laing ginudahan gini.
1: Oh, unsay buti mo ipasabot, Padre Ferte?
2: Kinsay mo ginudahan, Padre?
0: Si Minag Pilavides. Naisgutan niya na ko kalang bahina. Usa ni anak kay gayon sa wa pa maputol ang among panagsuot.
3: Dako karon ang akong problema nilang akong ungo, iho, Padre Verde.
0: Ha? Kay ngano mali ay higalang Bernard?
3: Dili ko na siya maagak sa akong kulto. Napasagdan siya sa iyang pagsimba sa Kristyanismo.
0: Imong nataligam ang karambahina.
3: Doon ay hinungkan ining kamasinupakon garon ni Iho Jomari, Padre Ferde.
0: Usay buti mo ipasabuti, Galaminard.
3: Sing gracia. Siya ang mabasolini. Tawad kay giparako niya ang akong uniko iho sa kagalingon niyang kabubuton. Pinasubay sa iyang pagtuo. Ang Kristyanismo.
0: Unya. Usay buhatod mo sa iyang yaya. Nga maon naman kalay nagatiman kaniya, sugat si Masuso pa siya.
3: Silutan! Hukmans ka matayo! Mapandili pa karon, Padre Ferde. Dili pa karon. Apan mo abot yun. Unya ka ng higayon!
1: Oh, my God! Dili unta ka na niya angay nga buhaton kang yaya.
2: Jo Marie, ayaw pa dahil si mong kipating. Susihon pa nato ni.
0: Gusto si Miss Crisia, Jo Marie. Dili una ta mo jump in the conclusion. Angay nga magsusi pa kita. Aron dili kita masayop.
1: Kung siya magani ang responsable sa pagdagit kang yaya Ingrasya. Di gud siya makatarungano ni Anabahina, Padre Ferde. Dili gud.
0: Tanan nga hukma ni Minard Pinavides kamatayon. Iyang gulgulol ang ubol-ubol sa mga biktima.
1: Sama sa gibuhat niya kang Sir Varsino?
0: Oh, Chumare. Sama sa ginangatan ni Varsino.
2: Oh, my God!
0: Nahimong kabahin ang imong yaya sa pagkalumpag unya sa buhing gamot sa inyong kaliwatan, Chumare.
1: Oon sa ibuot niyong ipasabot, Padre.
0: Maputol diha karimo ang kulto sa kapatiran sa espiritu. Nga gipangamahalan na sa inyong kaliwatan, daghang mga dekada na ang nakalabay.
1: Padre Ferde.
0: Kung ikaw lang ang bugtong sa lingsing sa mga Buenavides, nga wa mo hangup sa pagtuong satanismo.
4: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: Diyos lang ang angay ampuan ug ludhan, Father.
5: Husto ka, Jumaray Puy Davides.
6: Ligon ang among baruganan, Father. Ngabisan sa tanis mo ang among mga masigka ginikanan. Apan kami magtuo ug magsimba lang sa usa ka Dios nga mao si Ginoong Hesukristo.
5: Sa pagkakaron, bulahan pa sila. Kinaangko nila ang bahanti sa kalibutan. Apan sa umaabot unyang pagkukom, alaot sila nga mga nagsimba kang Satanas.

0: pasilo ako. O ako'y naotang tumong sa kong pagtago diyan ni mo sa kamatuuran.
1: Prolaida, gipili ko ikaw sa pagtuong na matinud-anon ka. Apandi man di ay...
0: Nagmatinud-anon ko ni mo, Menard. Gimahal ti ka. Gali mas gipili ko ikaw kay ni Varseno.
1: Apandaghan kagilimod na ko. Daghang mga bakak ang imong gitago na ko. Butang kontra kung yun kaayo.
0: Masilo ako, Menard.
1: Mapauli ko gatos ka na ang bahay sa mga buhay na bibis. O ikaw, adto ka sa lawak, nganay mo tangan sa igsoon mo.
0: Oh, bilangguon ko ni mo o ba ni Ingrasya?
1: Wa na ko mahibaw kunun sa'y angay kong buhaton para ni mo.
0: Menard, please, maluoy ka na ko. Pasino ako?
1: Rulay ka.
0: Nagmatinud-anon man ko ni mo. Huwag sa imong kulto. Nagsimba na sab ko ni Satanas o kaganahimong kita. Gisuportaan di ka.
1: Una ni mo kasaypanan nga ako lang ipalabay. Maong imong pagtagos kamaturan nga sinagop lang di ay ni mo si Iha Krisya.
0: Oh, ang kuno na ko ganasayop ko sa kong pagtago ni mo sa maong kamaturan.
1: Huwag ko magdahom. Dahom! Nga may laing sikrito na bali ay nga dugay mo na kayong gitaguan.
0: Menard.
1: Oh, lisod na alam na ko ang paghatag ni Mugpasay, Lord Rolaida. Simbergwensa! Simbergwensa!

kon prinsipyo ang isgutan. Lisod alang kang Rolaida, ang paghatag sa akong pasaylo. Apan, usasab siya kamiembros kapatiran sa espiritual. Gani, siya ang lead council sa Brotherhood of the Snake. Usto, isang at kukining isiyuha sa konsilyo. Aron sila na ang mudesisyon sa angeng buhaton. Sa angeng mahitabo ni Atturne Rolaida Bascon.

0: Laida, naangin kaloon sa akong ginagatan. Nganong nisunod ka man sa ni Sir Maynard din, hiyoy.
1: Tugod kay nagtunan ako sa iyang mga lihok na may labot kinsa sa pagkakit ni mo dito sa syudad. Time para good. Nagkurog man kaing. Ngano man ka?
0: Lain ang paminaw ko sa akong lawas, Laida.
1: Ing, wara ba tay matumar nga tambal diri, ha?
0: Handam naman ko. Nga mudawat sa akong kamatayon, Laida.
1: Ing, ayaw ko pagsulti, ana.
0: Maok ka na'y tinuod. Human ako sa akong misyon. Nakabaos na si Barsino tungod sa akong planong ipahilayo sa kulto sa mga binabede si Dudong Jomari.
1: Ing, sorry. Ako'y nibuhi sa atong mga plano kaniadto.
0: Tungod kay nausap ka, umani mo na angkon ang mga mahandi ni Barsino. Nga ni atong higayuna, gituhuan natong patay na.
1: Pasaylo agit ko, Inga. Sorry, git kaayo.
0: Naunay ka sa imong plano nga taguuntan ilang nga managsuunta. Karoon na, labihang sukuan ni Sir Maynard nimo.
1: Di na ko tabakiskot bahin, anaing.
0: Laida, ani na gitingali ko ining dapita matapos.
1: Dili, Ing. Dili. Dili ko makatugot kung may mahitabo ni mong dautan sa mga kamot ni Bernard Benavides.
2: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha? Chocolate? Putik? Libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: call ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style!
2: Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yan ikaw. Ugwatas-watason ko ang iyong kasing-kasing na nagtago ni ng dunghan mong malibutot.
1: Palami Style.
2: Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
3: Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko.
1: Kasilag Style!
4: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Galing ako gusto magkita laki pag imo kanino! Listod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nasulat naman sa lapihan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balut dili gayud makabanlas sa mga lamasan dumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style?
5: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Gibuwaga na sad ni Mos Donald. Naunsa ka ba yung bag o pagani mong nagkauyab? Buwag na sa dayon.
1: Akong ibuwagan, uy, tihik ka ayo. Mga yutag kwarta, di mo hatag. Mas may pagbuwagan. Tihik pa, gamay pagbunal.
0: Ha?
1: Itaway ayo. Unya ma si Darwin. Gusto na ko kung mabalik siya pamisita na ako, sugto na ko siya. Kay dako siyang sweldo. Kay dako kuno nagranggo sa ilang kumpanya nga gitrabahoan.
0: Ay, nagsiki ka man lang itong ilis-ilis o uyab anaka ka. Uy, madugay si Pino. Mapunta ka man yung pinilian, day.
1: Eh, di ka na may tabo, ma. Kay di ko mo pakasal o lalaki nga dili makapasal sa kung gusto, no?

0: Salamat isipin nga. Gisugot na giguni mo.
1: Tungod kay nakita na ako nga hayag akong ugma, kun ikaw ang akong mabana, Darwin.
0: Oo, uy. Hayag kayong imong ugma. Kay dako man kong sweldo sa kumpanya nga akong gitrabuhan.
1: Pero, Dong Darwin, mubrang ka lang kong sulti ni mo, ha? Di na ba'y ako virgin?
0: Naibaw ko nga dili ka na virgin. Bisan dili ka pa musulti. Dagang ka na gano'ng laki nga nauyab. Apan manginaot lang ko nga ako na ang katapusang laki nga imong uyabon.
1: Magbinautan d'yo ko ni mo, Dong. Basta hatagan lang ko ni mo sa gusto na kong pangayoon.

0: Salamat kay ding nindot nga blouse kay mo gipalit para na ako, ha? Kanisod pa humot, nindot ko, ayo.
1: Mahal di ka. Busa, paliton ko ang gusto mo. Huwag ka nang rilo nga imo na gustuhan. Sa sunod-sunod akong paliton, day.
0: Salamat, Dong. Huwag yung kumagmahay kisagot ka.
1: Di pa isa kay ko nga, nauyap ta ka.
2: Tanas food court, day na. Mga unta, gutom, gayo.
0: Ayos, tako, gutom na sa danadong mga unta.

0: Busugan ako. Uy, excuse me.
1: Karon nga, busog naman ta. Manutang mabugnong lawak, day.
0: Okay, Tong. Pero basta mauna ta akong giingon ni mo, ha? Di na ako virgin.
1: Mahal, teka. Busa dawaton ko nga dili ka na virgin. Nga ako karon nga makuha.
0: Salamat, Tong. Pero buhaton sa tako ang tanan para malipay ka na ako. May kay kumukaon o budbud ka to skin ka ayong. Apilon pa na akong kaon ang duha kabalot ka dunay balihipo.
1: Kaya kadamihan ang paminaon, eh. Maginay akong gusto nga. Kaunon akong budbud o ang duha kabalot. Pero, kay ako may laki. Ako'y mo nagkaon sa imong bingka.
0: Sige, Tong. Kadang may akong bingka, check-in tag motel. Nagilok na nila ko. Kanahan na kayo siya nga kanon, Tong Darwin.

0: Sige pa tayo na. Budoga.
1: Nga nga nga naman yung daan dahi.
0: Nga nga na bitaw. Ingo bitaw ko
1: niyo. Nga nga nga.
0: Budoga. Budoga yung mandila.
1: Rubi nga nabiyo ka na ko yun eh. Kung nagbaba sa tabay eh.
0: Tabay? Grabibog tabay. Ang imo ko no. Ang imo na. Ang imo ba? Ano na ako? Kahibo na kayo mong brief. Hala?
1: Uday kay idanlak mong gugo.
0: Ukang imong junior. Pangitaon, no?
1: Isa na kita. Lagi mag-COVID akong junior dahil ko. Ang gamay.
0: Mga pa?
1: Pagpili mong head dahil ko. Asa gusto ni mong kaunon. Ang gamay ba o ang dako?
0: Kini na lang gamay, eh. Kani na lang.
1: Sige. Kalami. Kalami.
0: Mura mo, nag-ugom ni Kindiment, eh. May lami ba yan ni Imuha, eh? Iwasan na lang ni Gaya. Kisa na lang na, eh.
1: Dako na sa kauna, day, eh.
0: Dili ko,
1: eh. Iba na nangyong hudigla, day, hindi na, day.
0: Dili.
1: Buhay ka gumay ba? Balik na sa dako ba?
0: Dili, dili. Kaya lang.
1: Day.
0: Anak lagi mahimo.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washi!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
3: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Imo na sang gibuwagan si Darwin.
1: Gibuwagan ako kay human ko niya napalitan og relo. Kuan man, wa mo ko malipay sa iya kun mag-sex me kay kamaya lagi itlog lagi dako.
0: Hala. Si Pin, kung tinuon kang mahigog mas usa ka lalaki, day no. Dawato ni mo ang tanan kung unsa may naan niya, day.
1: Ay, dili gyud ma. Di ko mabuhi ng lalaki nga gamay kay bunal. Kung gamay magay bunal ang lalaki nga makigminyo na ko, mas may pag maghigog na lang ko, ma.
0: Unsa?

0: Mao pa yads? Manager o usa ka kumpanya si Jason?
1: Yes, yads. Manager kayo. Kwartahan kayo na. Og, nakatilaw ko sa nangya. Grabe kay kanako. Bida. Tikuka ko ko, tikuka.
2: Badya, oy. Pulos na dyan ka binuang. Pagtarong pa, kay moro pa na ganaan ako. Lalaki nga manager o kumpanya. Onya, dako og oats.
1: Oh, no? Good morning, yads, ha? Siya mo ipangita. Busa, sugta di sa karong gabi ini pamisita sa inyo. Sugta siya, Yads. Tungkol kay Haya, kay mong kaugmaon niya, hiwi ng babag yun yung mana, ha? Manager, ganas ko pa niya. Niya, dako, my God!

0: Gisugot na sab nimong lalaking na misita nimo gabi eh?
1: Yes, ma. Siya si Jason, manager sa usa ka company, ma. Ug na aniya ang tanan nga akong gipangita, mother dear.
0: Ay, manghinaot na lang gyud ko nga mauna na ipakasla nimo aron mahimutang ka na. Unya, asa ka man karon nga sexy ka naman sab.
1: Mag-date mi ni Jason, ma. Ug hisgutan ko na unya siya og kasal. Humana mo og pahimo sa mabugnaw nga lawak. Gusto ko nga mamay na dayon siya nako.

0: Salamat. Salamat kami sugod ka ng malutag, Matel.
1: Ganahan mo ko kay taas ka magkagdila. Bali ka, be. Bali ka. Ayaw kunda nga. Usap oras ka niya, ha?
0: Pilig ka.
1: Usap oras ka.
0: Pilig ka ng tunga lang.
1: Usap oras. Sige, balik. Kalami. Uy, Jason, hindi na may ako virgin, ha?
0: Umiagirin ka noon. Wala na.
1: Ah, ganahin.
0: Hindi ka virgin, pero virgin pa naman. Virgin pa rin para na ako.
1: Mao ba?
0: Ang gingi-gingi. Niya pa. Dere. Ayok kong dyan kaning koon. Tingog yun, tingog. Lami man paminahon. Riak. Uling kong riak.
1: Oo, katingog sa kalami.
0: Ano, Dina?
1: Ni utong ko.
0: Ayok utong, gitingog.
1: Katakbo pa na ngimo, oy. Taas kay ka. Ay, taas kay ka, taas kay ngimo. Ikaw na ginakong ibangita, alibi. Pagulita ko sa imo, habi. Asa ka na?
0: Ayok tingog
1: utong sa ka. Ayok lagi tingog sa pungang baba.
0: Makalungusok ka lami.
1: Kalami.
0: Makalungusok ka lami.
1: Isuot na nabi. Isik tabi.
0: Sige.
1: Isod, ako na yung usapa, isod.
0: Jason!
1: Sige pa! Jason!

0: Dua sa prison si Jason? Nadakpan sa mga pulis? Ganong gidakop yan?
1: Ah, sus, kanahan. Kawatan ba itong Jason, ha? Buwi na. Dili siya tinuli trabaho. Ah, may trabaho siya, pero pangawat ba itong panulis? Di ba na yung Bridger Company, abina?
0: Tarong ba?
1: Langge!
0: Asam siya napitan ang prison kaya tuon ako. Mabdus na ba ko? Siya ay amahan. Yes, mabdus ko, yes! Atitihon di ka niya, Ron.
2: Ngayon, dahi. Sakpan niyo ko yung mga pulis, dahi. Huwag kong makalihay, dahi. Baan niyo ko, dahi. Naptan ko si Malas.
0: Yung mablos mo ko si mong anak. Ikaw ka kay manager ka. Manager ka si mong itabahuan. Kawatan o tulisan, manday ka. Uy, Jason!
2: Tinood man siya ng manager ko, dahi. Trying to make a book sa mong grupo ng mga kawatag tulisan. Ako, dahi. Ako. Ako ilang manager. Ako, dahi. Manager ko mga kawatan og tulisan.
0: Kamay, kumbaya yung nagpadako ni mo. Pag-unsa na malaling akong anak mataw ni ngaway amahan. Nagmahay ko, nagmamabdus ko ni mo, Jason. Hindi ako ginakumpa.

0: Cordero, MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.

0: Sa tanto na kong pili og lalaki, napunta gid ko sa lalaki nga wagi ayo. Didi siya manager o usa ka kumpanya, manager di siya sa mga kawatan og tulisan. Igo na lang ko sa pagmahay.
1: Bago tumo kasama ang kaagi ni Sipin. Dinhining tulumanon. What's the style? Ego na lang sa pagmahay e style. Kini mao sa bilanon gisuwat ni Jay Badayos. Dalit sa RMN Production Center.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong lugo, niyang glen akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Trubahin daw ang Bilabila Coffee. Masig maulian ka. Ang hinoon na may basta kainom ko, di naging baglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Urinary tract infection o con UTI. Dili ni sayon. Di kakatulog. Magsakit imong lawas. Apektado ang imong panginabuhi. Mao kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Maayo na lang, natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog na yun. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kaya pertig yung ninduta, 100%
2: yun. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pilapila Herbal Oil.
5: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pilapila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay maayo man siya. Nag-anamanam na tong akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pilapila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
8: Nanay! Away ko, tatay! Nanay!
9: Palayasa, kinibata! Palayasa ni Carol Yudayon!
10: Christian, anak ni mo siya! Nanugod nga imong mampalayason.
9: Ah! Wa ko'y anak ka, Durmal!
10: Unsa?
9: Uy! Ikaw! Layas ka lang yun, ha? Kung di ka gusto masakitan!
8: Dili lang ko layas, tay! Love man ta mo, nanay!
10: Nagkaw ka, cowboy? Kinsa ka?
11: Kumusta ka na, aking mahal?
10: Kinsa ka?
11: Ako kini, si Jigo Salvador.
12: Kaloy po asawa ko.
10: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh. Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
9: Nagunsa ka din eh.
12: Ni ako ang pagayoon ng inyong pasaylo.
9: Pasaylo? Human sa tanan! Mangayo kas among pasaylo! Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako! Ong layas na! Layas na ining panimay!
12: Pasaylo ako, anak.
10: Ayaw pagbiya! Ayaw migbiya, eh, Christian! Ayaw!
13: Arthur.
10: Anak, Arthur, makapasahilom ang gani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiara, tunog kasikas ni Ricky Bangiskari. Talit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidali trinyo sa GFMQ Marketing ang Tigama og Tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
3: Put naming mati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pag jud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi, lami na wala na koy giinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya. Nga Paragis Bilabila nya pagkatong lisensya namo pag medical namo kay kinahanglan naman sa lisensya ana na ang kuan namo nga tick dai na gyud ang imong UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una ma problema na siya kada medical niya sa puti lala ang imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka admit pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita nang kape nga Bilabila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom kana lang gyud siya ang Ginoo gyud ang naghatag ng mga panalangin po sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi nya unta mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na Paragis Bilabila. Lisa Heron Prausos kuan ako 5-7
2: busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta? May ngadlaw na sa atin kinatuntunan. Niya na sa ating higala sa kanina, Ray Arulliano, banso kong wapong partner, Wildlife, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok, Lloyd.
1: Ayun nyo, kalimti ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Inom taani matag-adlaw. Kay daghan kayo niya siyang benepisyo sa atong lawas. O ubani sa avocado coffee mix with guava.
0: Ay sa kalimti ninyo mga higala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay gawas nga pampalagsik na pampagana pa. Alright, okay. Shout out time. Shout out nga to niya sa Bugo San Fernando, si Amay Sibial, no, si Pedro Sibial, Gudo Aranias, Ben Aranias, o sa Lamag Pinamungahan, sa Sinini Iglesia, Nula Pangan, Nibis Pangan, gikan kini ni Pedro Pungasi. Alright. O yung manusal niya ni Rosalina Impeles diya sa Katanggungan, Basak, Parros, Busiri, si Junior Albarracin diya sa Purok 5 Poblasyon, Labunturan, Davao de Oro. Gikan kini ni Ricky Pangis Garing. Alright. Una, diya sa laing asokin na tuntik pamilya, si Jumbi Madino, si Jewel Damayo, Roy Tumanda, Urug, Joey Pitagara, Jeffrey Lumintas, Manager Nilo Tadio, si Joshua Gauay, Junaline, si Bailon Cabanyug, Haji Karim Natraski, o naman ni Susan Katindoy, gikan din sa itong BSI founder, Bangag Salem. Wala, kundi nga itong writer, director, Oji Kumpok Rakasa. Alright. Buna magigalan niya, lang isumpay nga itong sugilanon. Naglikay yun si Christian nga masakpan ni, ni Mara ang ilang panagsatay ni Clara. Nagkasabot yun sila sa babae nga magkita ugmas unto. Doon man, pagkaugma, nagkita yun sila dito sa Tikjang Dung Special Food Restaurant. Okay. Niyalay sumpay ni nga itong sugilanon. Himaya.

0: Aaron, di tamo ito nagsabaw niya.
1: Pilihan ka kita.
0: Naipauman ko. Nauman ko mabusog. Ako na si kanonimo.
1: Kabantay ka na?
0: Kabantay mo lang.

0: Nanak, kayo naman ko tayo ni taxi. Asa ta?
1: Uma naman tagkaon. Pasok ka naman. Ikaw na siya kung sima-simaon.
0: Ah! Wala mo kong pulutan. Sima-simaon mang yun.
1: Okay lang mag-a.
0: Tingnan ko, anak.

0: Okay, niana ta.
1: Okay, kuya.
0: Di kuya magkunin mo, good.
1: Ganahan man ko.
0: Kuya de, ha? Kuya, ikag yun rin ba?

0: Perfect, kakuya.
1: Buba.
0: Grabe kay kang mukha, Godoy. Paspas kay kang magapas. O grabe kay kang makadadaron ako.
1: Buba.
0: Perfect kay kakuya.
1: Kabantay ka.
0: Kabantay kayo.
1: Tempa-tempa. Kailan ko nagulagilag? Ano ka?
0: Nainumtom na ko sa bay.
1: Kaya nga naman.
0: Si Papa na ko.
1: Kaya nga naman si Papa rin.
0: Naoy. Nasakit man ko. Buol kay ko. Nagana kay maintenance kay diabetic high blood na mas Papa.
1: Unsa?
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Paman to good, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos siing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos siya ito, nag-take ako ng hirapal kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pagkahuman ato, di na dito ako makapanaw ba, di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha ka pad, mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, ni gawas ang dako nga bato?
3: Oo. Gawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng... Ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mauna ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
1: Oo.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o Paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, usa lang diha daghang kay kong bati. Taas akong uric, taas pud akong krea, ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigug kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon, ayon na pag-inom na bisag unsa pagparagis na ka. Sisay yon, gisuwayan na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay ka usaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira ko og lumog sa malay. Pero pag sugod na og inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kalis sa Ginoo, kinta na gyud akong ibati. Nakauyon ko. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagyo ka usaban gyud ang tanan. Paragis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis, bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog, hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
5: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
7: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mong lawa. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalag sa... Ang bukid doon eh. Gani ay. Nag...
5: Ha? Sa kulian?
7: Maka ito ganing ama nga mo rin na.
5: Bukid sa...
7: Ganing. Oh. Niya, sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
5: Baka ka sa bukid, di ko kasaka.
7: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pati na iya.
5: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
7: Makakat ka to, ah. Uy, magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, ko salamat.
5: Hindi pa ka nalim mo na
7: Sean.
5: Lido.
7: Alberto.
5: Pila yung edad.
7: Ay, ko anak ko, 90 na ko.
2: Usa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Ingat anak, kit siguro ng tiguang na.
1: Clara.
0: Guwang naman ko si Papa.
1: Sit down, sapa. Ah, sige lang, ayaw ka balaka. Kadiyot ha. Kadiyot lang. Ah. Niaisig ko Milo, para palit og maintenance ni Papa ni mo.
0: Palto?
1: Sige mo nagpalit og pambala.
0: Daoy? Sige. Inig out na to din ni mo, apit kong palit og tambal. Ansa man, mangulit na to.
1: Third run o na ta.
0: Dabay. O sige, ganahan ko, ana. Perfect yun kay kakuya, oy.
1: Oh,

0: Nira to sa inyong barangay din sa Pardo. Ani na sabti ka din na i-drop sa may simbahan, ha?
1: Sige, bye.
0: Uy, mangix? Niyak sab din, he? Dali, dali, dali, mangix. Doon ka na lang nagpaulis si Nayawan.
1: Ilan si ay mo?
0: Silingan ni namo sa Inayawan si Mangix, akong kababata.
1: Oh, maupati ay.
0: Sige, ara na may ha.
1: Bye. Tuan na sila. Malipay ito sa Inayawan. Kay Pagto naman sab ko, nagkakwarta na sa.

sa ibuti mo'y pasabot ni mong gisinyas, Mangex. Kitaan mo ni mo nga nag-kiss? Lagi. Cheeks to na ako. Mao nga ayaw pagsaba sa kong misis, ha, Mangex? Kababata ko nga, Mang. Kana, lingo-lingo yun. Karang yung dapig na ko. Kitagoy amigo, kababata, Mangex. Ayaw ka bala ka. Dungagan ko tog o sa kakaha ang sigarilyo nga akong gihatan nimo. Ayaw ka bala ka. Ako'y bahala nimo, Mangex.

0: Ah, Lea Mangits. Dawatan ning usa ka kang sigarilyo. Basta mo na to ha, Mangix. Ayobi, kadug saba.
1: Saan sa Christian?
0: Ah.
1: Unsay dili ni mo ipasaba ni Mangix? Unsa?
2: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kung pag-atake na ako, nagikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad, iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato, sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako, gisa ka lang kakapsul, naulian na yung kuhan ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
4: Wow.
3: Muto nakahuna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganun, daghan ko gipang batis sa unang kay kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kaayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipo. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mong mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
2: Busa sa unsamang balatian at dunay parang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili

Mga higala at ang iyang uban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lakunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gabiana, soundman Ricky Bangiskaring. Dalit kaninyo sa RMN Drive.

0: Ayong problemang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danau, Mati City, Cabo Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle. Karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sa may ibat ilmo, sakit imong hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sa kita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud.
2: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita gyud akong lawas, aning Paragis Pilabila. Kaya parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati gyud. Wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang
1: ni mo? Gimintin na lang na ko ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw akong ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya gyud. Salamat.
0: Busa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna ug gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
5: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan ug napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon ug sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
6: DJX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
7: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod yung puson sakit. Ipatay ko sa akong misis og DJX 500 tulog ka capsule sa buntag. Tulog pod ka capsule sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DJX 500.
6: DJX 500.
8: Pabali sa mga butika.
9: Ako si Jean Paul Generoso.
10: Hinaot nga nainom nyo na ang inyong DJX 500, ang superior antioxidant og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siya imnon Sir GP, kanang wala pag-isulod ang imong tiyan.
11: Atong isgutan ang usa sa mga common nga balatian sa mga Pinoy, ang gallstones or gallbladder stones. Pero unsa ba ang kalahian sa gall or sa bile, Dr. Ramil?
10: Ang gall, Sir GP, mao nay karaan nga tawag sa bile o apdo. Kaya nadto, ang apdo gitawag nga gall, pero karon bile na ang tawag niini. Samtang ang apdo or ang bile, Sir GP, ang usa ka likido o liquid nga gihimo sa atay o gitipigan kini sa imong gallbladder.
11: Correct.
10: Usa sa mga sekreto sa healthy nga gallbladder, Sir GP, mo ang pagpadaghan sa mga antioxidant sa imong lawas. Nga naman, daghang mapagtuon nga nag-ingon nga ang oxidative stress, gikan sa pag-abusar sa pagkaon, mamahimong mupromote sa inflammation sa imong mucosa sa gallbladder. Ug mao kini ang rason kung anong lapuyot kayo ang concentration sa bile og eventually mupurma kini og gallstones. Mm-hmm. Kung palainom ka og DTX 500 og Mighty C, ang mga super antioxidants combination aron malikayan ang pagpurma sa mga gallstones.
6: Mm-hmm. Limpyo nga tay, mag DTX 500 kanunay.
11: Kumon kaayo ang gallstones. Usa sa unom ka mga lalaki ang naay gallstones ug usa sa tatlo ka mga babayi ang gaanto sa gallstones sa pipila ka mga punto sa ilang kabuhi.
10: Dapat Sir GP, kinahanglan jud nato hinumduman sa mga edara na. Mm-hmm. Pag abot ni mo sa 60 anyos, 1/3 sa mga babae ang makadevelop o gallstones.
11: Ay, kadagan.
10: Kapin na dyan itong mga babae nga nalabian as kabugat o may mga anak.
11: Ay!
10: Pero kinilamang niaging duha ka mga henerasyon, mas nagkabata na dyan ang nagka-gallstones.
11: Mulagi!
6: GTX 500!
8: Ako si Makoy taga San Carlos, ga-yelo akong lawas tungod sa problema na ako sa akong atay.
9: Pagkadungog na ako sa radio, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan o pinong duha sa buntag, duha sa gabi.
12: 2 weeks pa lang,
9: may alibyo na.
12: Pag 1 month kape,
9: naayo na ako.
6: GTX 500.
11: Sa mga butika. Unsa man ang rason, Doc Ramil, anong pag-usab sa ilahang prevalence sa gallstones gikan sa katong mga idaran padulong sa mga batan-on karon?
10: Wala joy lain pang rason Sir GP kundi ang pagbag-o sa diet sa tao.
11: Usto.
10: Gikan sa 1950s ang pag-uso sa mga fast food chains, fried chicken sa Dublin o kanang chicken dice, mga processed foods mao kinang pipila ka mga bag-ong dieta sa mga tao nga mo resulta sa pagporma sa gallstones. O kung sabay kinahanglan natong baton, siyempre inom yung kag DTX 500 og Mighty C.
11: Inom,
10: kinahanglan nga kung sige kagkaon nining mga healthy foods, inom jud kag food supplement. Gano'n ay taas nga antioxidant. O wala na'y makapildi sa RGP sa DTX 500 og Mighty C.
11: Correct. Dili ba yalalim ang sakit nga imong mabati kung naa kay gallstones? Magasugod purma ang gallstones as tiny crystals. O kini, maginahinay kadako. Hangtod mo dagan kini. Apan usahay. Kinipod mo purma og usara kadako kayong bato.
10: Dili lamang sakit sa RGP. Naay mga kaso nga magjundis pa ang mga pasyente. Magyelo ang kolor sa panit, mata, kukuog ang ilang mga palad.
11: Mahadlok biyan ang mga tao ni mo, muduol ni mo.
10: Oo.
11: Naguna-una sila nga nakay viral hepatitis. Kung wala ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, unya, palakaon pa dyan kag tamis, susceptible dyan kayo ka sa gallstones formation.
10: Ang gallstones formation, labi na ang gikan sa sobrang cholesterol, Sir JP, mahimong mapunggan.
11: Mapunggan?
10: Mag DTX 500 og mag Mighty C yun ka. Aron dili ma-oxidize ang mga cholesterol og mamahimong kristal ni. Kung daghan kag antioxidant sa lawas, kung pala inom ka DTX 500 og Mighty C, walay bato sa abdo nga mapurma, Sir JP. Naaman siguro kay savings ng 150,000 to 200,000 sa bangko. Ayaw na, uginom DTX 500 ng YTC. Papira na lang, Sir GP. Igaston na lang sa pagpapira kung magka-gallstone ka. Nya, mo inom ba kakag DTX 500 ng YTC aron dili mo tubo ang gallstones? O dili ka mo inom, o nya, magka-problema ka sa gallstones, atay kidney high blood pressure, naa na sa imo ang desisyon.
11: Inom dyan kag DTX 500 ng YTC. Aron wala kay problema sa maayong panlawas.
6: DTX 500!
13: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga ni ang DTX 500 sa atay o gisuwayan ko sa pagtumar. 2 kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, halik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500. Mabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
14: Ako di ay si Melissa Cruz na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumar o Mighty C matag-adlaw, naumpuan na dyan akong gibati ng anemic.
6: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayo yung panglawas.
11: Hisgutan na to karon Dok Ramil, ang goiter. Kini ba ang pagdako sa imuhang liog?
10: Ang goiter, Sir GP, mo na'y pagdako sa imu thyroid gland. Usually, dili sakit ang goiter, apan, kini ang hinungdan sa kahasol, labi na og mudako na kayo.
11: Mm-hmm. Sa labing bagong istatistika, Dok Ramil, 8% sa mga Filipino ang naay goiter. O kadaghanan, wala sila nahibalaan nga aduna sila'y goiter. Naay duha ka mga klase ang goiter. Smooth goiter o nodular goiter. Ang smooth goiter mao ang pagdako anang tibuok nga thyroid gland, samtang ang nodular goiter o cystic goiter mao ang pagdako sa portion o section lamang ni anang thyroid gland. Kinisad ang nagaresulta sa underactive thyroid o hypothyroidism o overactive thyroid o hyperthyroidism.
10: Muna nga dako gyud ang papel sa oxidative stress sa pag-abnormal sa thyroid gland sir GP. Ang mga selula ang madaot kung padayon nga ma-expose kini sa oxidation. Sa gayon nga ma-damage na o corrupted na ang genetic information sa cells, kini magaresulta sa abnormal growth. Dinhi makatabang ang potent nga combination sa DTX500 o MITC. Ang antioxidant properties sa DTX500 o MITC ang nagaprotekta sa mga selula aron dili madaot tungod sa oxidation. Kung mas daghan kang imnon nga DTX500 o MITC, mas mugamay ang bukol sa Gwitter Sir GP.
6: DTX500!
8: Ako si McCoy taga San Carlos, ga yellow akong lawas.

0: Radio ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang, may alibyo na. Pag 1 month ka pin, naayo na ako.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika.
2: Makatabang ang power combination sa DTX 500 og Mighty C Sir GP. Kay ang DTX 500 og ang Mighty C naani siya'y anti-inflammatory properties nga makapagamay sa hubag og kining Mighty C ang makaboost pod sa imo nga immune system aron batukan ang infeksyon. Ingnana ka importante kung mag-inom ka DTX 500 ug Mighty C.
3: So perfect combination diday sa dok ano? Oh, lastly dok kining toxic nodular goiter. Kini mao ang pagtubo sa nodule sa thyroid gland nga magresulta sa overactivity ni ini.
2: Listen jud kayo kung nakay goiter Sir GP. Syempre dako imong liog,
3: bitaw.
2: Unya mobudlot ang imong duha ka mata, mao pod ni ang hinugdan nga mag-ubo taon niya mapagaw. Niya, lisod po tagtulon o maginawa. Kaya siyempre, dako na gunaan ko ang imong liog. Ang powerful combination sa DTX 500 o Mighty C, ang dako kay katabang sa pagmanid sang imong agwiter. Kinitungod kay ang DTX 500 o Mighty C, asya adunay anti-inflammatory substances nga makapagamay sa imong mga bukol-bukol or sa dugay ni mong gamit ani, makupos ang mga bukol sa imong liog. Kinisad ang makatabang sa pagpanormal sa ato ang hormones nga makapapikto sa atong thyroid gland. Dugangan pa sa Mighty C nga makamediate sa imo nga immune system aron mapugngan ang overreaction o pag-atake sa imuhang thyroid gland cells sa mga immune system soldiers. So kinahanglan yun nga muinom yung kag DTX 500 o Mighty C para matabangan ang imo nga goiter.
3: Mojud ang pinakarason nga mag DTX 500 o Mighty C sa kada adlaw aron mo gamay ang goiter. Unya, sa mga wala pa'y goiter, mas maayo kini nga prophylaxis aron dili ka magkagoiter. Nga nung muhulat pa man jud ka.
2: So ayaw jud og kalimot, magkaon og mga prutas o tanon nga dunay taas nga antioxidant. Magpalayo sa stress, ayaw og kaon og mga tamis, kay sige kag kaon tamis mo na hinungdan. Og ayaw sige gamit og added sugar. Magamit og maginom DTX 500 og Mighty C kanunay aron magahimsog.
1: DTX 500.
4: Sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Mighty C ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si PC taga Valencia. Ako insomnia. Dili ko makatulog inog kagabi. Tignan ko sa akong anak, ma. Magtumargod aning Mighty C, ma. Si mana lang. Balik sa normal akong tulog. Salamat kay Mighty C. Piktibo jud kaayo.
1: Mighty C! Mapalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
2: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP. Tungod kay maulaw man kas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad, maglain ang kuan, ang tsura.
3: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask, nahadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
2: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
3: Unya, all natural pa, Jude, Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya'y whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
2: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
3: Ubi. Ayun ang magpadugay pa. Gamit na jug Clinica Deo Fresh.
2: Nainom duman ba ni mo, Sir GP, atong bata pa ka? Tanang sakit imong lawas o niya muhikap ganing imong inahan? Maulian, dayon ka.
3: Bitaw sa, murag maayo ka. Dagan mo dyan tag touch receptor, Doc, sa ilalom sa atong panit. So, sa atong mga ginagmay nga mga gibati sa atong lawas, atong likod, atong hawak, liog, kilid, ulo, tuhod, ug sa tiil, haplasi na yun og xanthan plus herbal oil.
2: Na ay calming effect ang xanthan plus herbal oil, Sir GP. Aduna ni mga xanthan extracts ug mga nakalami pa dyan, Sir GP, very gentle pag yun siya sa panit ug igo ra yung kainit.
3: Dili overkill, Doc. Igo-igo ra dyan ang kainit aron ma-relax ka. Muna nga, kamudiha, kung nagani mo'y bation ng mga sakit yung lawas, ayaw diyong palit og inom sa mga pain relievers. Kay makadaot rabad yun na sa inyong kidneys. Ang mag-xanthan plus herbal oil na.
2: Yes.
3: Kay kay sa xanthan plus herbal oil, ang sakit mawala, ma-relax pa dyan ang imong lawas o guna-huna.
2: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
3: True.
2: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay na-extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
3: Exercise.

0: sa kama ba, Doc?
1: Dala na na da, Sir GP. Uh-huh. Sa added benefits.
0: Oh,
1: kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost, sa extend, sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
0: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
1: Najay pa naon, Sir GP, nga lami jud iinom og kape, sabot na kung laay kayo.
0: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika, nga wa pa kay kakaon.
1: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
0: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
1: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
0: Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
1: Oo, nindot na.
0: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga na-diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kaning mga ingredients.
1: Siyempre, na Ganoderma, na Stevia, medyo mahal gid ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya sa mga tao pod nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kini nga kape makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
0: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee, bahin sa halin ini, idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
1: Sa ato pa, na sila itulo ka pwedeng pilihan, Sir GP.
0: No.
1: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gustong mutabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
0: ga-detox ka pa!
2: DTX 500!
3: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi o ako po niya puson sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog kakapsos sa buntag. Tulog po kakapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Jenna, taga-amla. Nagka-hyper ko sa taas kay akong asid. Magsigi ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o MyTC. Two times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa MyTC kay epektibo jud kaayo.
2: MyTC! Pabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio. Health News. D3 Bio.
5: Ako si Delphine. Usahay, nawala na jud ang akong resistensya ug luya ang akong lawas. Usasa nakatabang nako ang D3 Bio. Nawala na jud akong mga ginapamati.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio.
5: Ang Visio
2: nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
2: D3 Bio.
0: Mayong adlaw mga ka D3 Bio ko si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na usab si Doc Ramil Oy hinaut unta nga nainom niyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may ubang matabang sa D3 Bio nga naay busy og vitamin D3 kumparar sa plain D3?
0: Ang D3 Bio makapaproduce ni siya og vitamin B sa tuwang tiyan.
1: Grabe sa muinom kag D3 Bio nya gipakapinan ka og D3, pakapinan pa jud kag B complete. Syempre pag abot sa imong gut sa imong tiyan mo produce na ni sa unsa man.
0: Kinisad ang nagaproduce og probiotics, Doc.
1: Mas mudaghan pa jud ang imong probiotics. Lantawa pagod ang kalainan kung ga-plain vitamin D3 ka lang kumparar sa D3 Bio.
0: Daghan.
1: Daghan ang iyang mahimo. Daghan iyang mabuhat. Pag inom pa lang nimo, kung imo ning paakon, mapatay ng kagaw sa baba, Sir GP.
0: Correct.
1: Unya, pag tulo nimo, pag abot sa diyan, patay po na ang H. pylori bacteria. Katong na yung mga ulcer, na yung mga acid.
0: Pag abot sa intestine, maayo na ang imuhang gut bacteria.
1: Kaya mamatay po ang mga bad bacteria.
0: Correct.
1: Lipay jud, ambak-ambak ang imuhang mga good bacteria.
0: Oh.
1: Kani kay pagkaon namo ni pagkahuman si probiotics, muhimo dayon siya og B vitamins. Unya, sa D3 na na?
0: Wala.
1: Wala. Kung ako pa sa inyo, hinahinay na taog inom D3 Bio.
0: Sunod, ang D3 Bio mo improve po si imuhang absorption sa fat soluble vitamins. Anang vitamin A, D, E, o K, kanang adik ba?
1: Ang rason nga, no, tungod kay naay BCO, ang D3 Bio. Naay kauban nga good fats ang D3 Bio. So, D3 Bio, check.
0: O, upat na ka-check, Dok. Mm. Upat na ka-advantages sa D3 Bio over ordinary plain D3.
1: Mm.
0: Upat na pod ka-ikis ang plain vitamin D3.
1: Naara siya'y vitamin D, Sir GP.
0: Gusto.
2: D3 Bio!
6: Ako si Inara. Tadyod kayong akong blood sugar. Akong gisulay ng inom ang D3 Bio, 1 capsule 3 times a day. Nahinahina na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Ang D3 Bio, Sir GP, ginaprotektahan niya atong skin, atong buhok, atong tango. Siyempre, kay ato maning gimumog, pampatay sa atong mga bakterya. Sa may mga bugas-bugas, pwede po nato ni-apply, external. Pwede po na sa ato ang D3 Bio ug wala na sa ordinary nga plain D3.
2: D3 Bio!
1: Kini, magadugang sa mucus production pag yun, Sir GP.
0: Oy, wow!
1: Sa imong mucus lining.
0: Uh-huh.
1: Unsa may gipasabot ani. Gikan sa baba, naanay mucus lining.
0: Correct.
1: Trabaho sa mucus lining ang pag-produce sa mucus aron matrap niya ang tanan nga mga kagaw.
0: Tanang klaseng kagaw, Dok. Itrap anang mucus lining.
2: D3 Bio!
1: Gipadaghan niya ang mucus lining aron matrap ang mga pathogens or kagaw.
0: Dugang pa, Dok. Ang purpose atong mucus is atong tiyan, proteksyonan niya, di ba? Ang atong mga selula, batok sa gastric juices nga pwede makatunaw.
1: Hydrochloric acid. Kay kung wala ning mga mucus sa imong mucus lining, sunog ang imong tiyan.
0: Sunog.
1: Mabangag, Sir GP, o mahimong
0: ulcer.
1: Sa D3 Bio nga na ay BCO plus vitamin D3, check na siya. Pero kung plain D3, wala, Sir GP.
0: Ikis na po. Ikis na po.
1: Ang D3 Bio, aduna may ketones. Pero ang plain D3, wala.
0: Wala.
1: Bintaha dyan ang naka D3 Bio. Compare ni mo sa ordinaryo lang ang plain D3.
0: Correct.
1: So kung ako ninyo, mas maayo dyan kung mag D3 Bio mo. Nakita mo naman to kung unsa ka importante. Daghan man to atong checklist gapon. Number 1, antiviral. Antiviral ang D3 Bio tungod sa monolaurin, Sir GP.
0: Oh.
1: Pangutana. Nabay mo nulaurin ang imong plain vitamin D3.
0: Ay, wala.
1: Pero ang D3 Bio, naapa siya'y monocaprin.
0: Oo, oh, monolaurin pa na ha.
1: Naapay
0: caprylic pa o capric acids.
2: D3 Bio.
1: So, sa mo mga eksonda, maayo jud ang D3 Bio compare sa plain lang ng vitamin D3.
0: Oh, ganing dili na jud magpadugay pa. Upgrade na good mo sa D3 Bio over plain D3. Wa na tay oras, Dok.
2: D3 Bio! D3 Bio!
7: Ako si Mita Gandalaw na ay kidney stone. Dako ka ayong tabang ang D3 Bio na ko. Human sa 2 ka bulan na kong inom, natunaw na jud ang bato.
2: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
8: Ako si Loida. Gamay lang naabugog taligsi. Ugunog sip-unon na ko. Pagtikog Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na kong tumar sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Epektibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C. Mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
1: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron, muugani. Unya dayon, magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
0: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok
1: nga
0: adlaw.
1: Actually, Sir GP, guaranteed yun nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
0: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
1: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap, panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
0: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
1: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
0: Ay?
1: O pahaplas ka og Santon Plus Herbal Oil.
0: Perfect!
1: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maka og Clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
0: Correct! Wa dyan ay side effects, Dok. Naay pakapinoon, frontal effect.
1: Hala? Tay, pwede ka na.
0: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Ang effects extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
1: Hala. Extend food supplement for men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
0: Ganahan jud ko ana dok, mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
1: Ang himuon niya Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
0: Kalami.
1: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado lami kayo. Ang pag-inom og kape Sir JP, tao ba na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
0: Gusto.
1: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mo na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
0: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix adunay chia seeds nga mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jud ang DTX Coffee Mix.
1: Katong mga kwartaan niya, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
0: Lami ni siya, Doc, kay lasang kapi jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, sunayan po nila ang Rayo Coffee.
1: Lami po Sir JP ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang pa dyan ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
0: Kalami jud anang feeling nga mintras gakapi ka dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
1: Mao jud Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: D3 Bio.
9: Ako si Jaime Elisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
2: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Papalit sa mga butika. D3 Bio. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ako si Jean Paul Generoso.
1: Ako na sab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir JP?
0: Bitaw. Ang tawag ay ana, Doc, sa patol is absence seizure.
1: May nalang na ang absence seizure kaysa ka nang magkirig-kirig ka.
0: Gusto.
1: It's all about mental disorder, Sir JP.
0: Correct.
1: Appeal po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba dyan ang patol?
0: Unsa man.
1: Kung sa in English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, niya gipainom sila og D3 Bio, layo dyan unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang muinom ang D3 Bio. Kinahanglan po, paimnon po din yung kabataan og D3 Bio.
0: Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok.
1: Wala na ipili, Sir JP.
0: Gusto. Wala dyan ipili o pwede ni siya may tabo, bisag kanusa, nga wala ni mugidam ha.
1: Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painumon o D3 Bio.
0: Correct.
1: Unsa may ganahan ni mo, painumon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak, aning patol. Wa na'y lisod, kaya ang D3 Bio, ang ketones nga naanini nga dili nimo makita sa plain D3, grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves.
0: Yes, Doc, husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy.
1: Wow.
0: Tungod anang mga intervention sa diet.
2: D3 Bio.
10: Ako si JM, ako yung pigtabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligo niya ang akong maskilo para sa akong adaw-adaw nga buluhap sama sa pag-exercise.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Good news sa mga ginikanan nga nay anak ng mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, niya mutukar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet?
0: Unsa man?
1: Imong kaunon purus mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates, more on good fat, Sir GP.
0: Kanang mga nuts, avocado, VCO,
1: Siyempre, D-tribayo. D-tribayo. Mana kung nakay sakit nga ipilip Sir Patol, lisudyod kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato, tulo ka oras. Naglingkod ka. Pwede juga atak yun sa imong patol. Kay siyempre, kapoy manjapo na ang magsigig lingkod.
0: Gusto.
1: Balik ta sa Patol Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atak yun. Unsa may atong mabuhat?
0: Number one, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jung hawanan ang lugar.
1: Kay uban ba ya ilahang tapukan Sir GP?
0: Gusto.
1: Dili gyud unta na pwede.
0: Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson.
1: Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake.
0: Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tanawa og bantayer siya nga og siguruduha nga safe kayo siya. Kung mahimo naa kay ibalabag si embaba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo.
1: Correct.
0: Og wala ra siya katumbahan.
1: Usa pa Sir JP. Kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway.
0: Bitaw.
1: Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila mas pirate sa ilang lawas.
0: Dili matukan.
1: Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo, gatakilid.
0: Gatakilid.
1: Muna, kinahanglan mag-amping dyan ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako dyan kayo ang makatabang sa D-tribayo. Hinumdumi, tungod sa BCO nga naa sa D-tribayo, ga-produce og ketones nga mo'y pinaka-the-best nga pagkaon sa imuhang utok o kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit.
0: Wala tayo oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso.
1: Og ako na sab si Dok Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
11: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman o kilid sa Gaisano Main.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno, kumpleto, kon todo.

0: at Law. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nga dungog na mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls, o ang paglapot sa imuhang dugo, o sa karakakatarungan, nganong nagka-hypertension ka, o di ba ni taas imuhang dugo, ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic induced hypertension.
3: Battle of Champions Singing Contest 2026 dito sa Barangay Lagoon de Oslo, Cebu, karong Monday, August 3. Sponsored Granland Incorporated, ubos sa paningkamot sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Elsa Giswold, directed by Konsehal Eddie Bulhot. Battle of Champions Singing Contest 2026, kompleto naman ang contestant, ha? Katong mga gusto na mo appeal, atulong mo dito, pakikita mo dito sa Konsehal para pagpirma sa mga entry forms, ha? Hosted by yours truly. Sugata ko ninyo, ha?
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buen Alguno. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU na pure ug di kalidad na vitamin D3. Duna sab kini Rishi Mushroom Extract na abunda sa polysaccharides ug tripertines, nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vita-D Plus Coffee Mix, dunay say mangosteen fruit extract nga makahatag ug dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vita-D Plus Coffee Mix, lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita-D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vita-D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita-D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita-D Plus Coffee Mix sa pharmacy, sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
3: Ang drama bagong haon, I love you pare. Inyo makita din ni sa Bonbon, Oslo, Cebu karong Miyerkules, Agosto 5. Sponsor kita sa Barangay Council, headed by Honorable Barangay Captain Winfred Afigues. Magkagawad sa Elvera Reyes, Danilo De Villeras Jr., Ryan Valle, Bryant Afigues, R.D. Cayon, Ruben Afigues, Eileen Romanelios, Eske Chairman Honorable Janen Labatan, Barangay Sekretary Edwina Laresma, Barangay Ngay Treasurer Crisoguno Labatan, Taro Chip Wilfred Liena. Magkita taro Miracles, ha? I love you pare, bagong haon with Goliath.
2: Kinibahina mga kasama hatong kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ibabag ka mo ang sakit na cancer. Wa na ikipiling edad, gender o ka status. Nagpasabot, bisan kinsa, bisan bata pa, mahimong mataptan o cancer. Good news, doon na mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usa ka tawo. Ang tubag,
4: ang inadlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3, gi-prescribe kini sa mga medical doctor sa Pilipinas o sa abroad, isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan sa nagkadaiyang nga mga eksperto sa nagkadaiyang nga mga dapit sa kalibutan. Og nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at tuwalan ninyo dito sa lungsod sa Consolacion sa Orosia Building sa Barangay Kansaga. Samtang diri sa Cebu City, nahimutang sa Usminya Boulevard, dool sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
5: Sino sa inyo ang subsub sa trabaho? Di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals, Centrum Advance, at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc, na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight, at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus minerals Centrum Advance. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mga kasama, ako si Radio Man Attorney Buin Algono. Vitamin D Plus Coffee Mix, ang pinakaunang kape na dunay vitamin D3. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, dunay 200 IU nga pure ug di kalidad nga vitamin D3. Duna sab kini rishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides ug triterpenes nga pulos dunay powerful anti-tumor ug anti-cancer properties. Matag sachet sa Vitamin D Plus Coffee Mix, doon sa mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress o paspas nga pagkaguba sa atong selula o DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Vitamin D Plus Coffee Mix, lamian, humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vitamin D Plus Coffee Mix, di lang basta kape. Angay nga naka Vitamin D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacies sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vitamin D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
6: Maayong adlaw mga kasama, kininyong Radyo Man RV Veloso. Nangita ka ba og mahimo nimong kasama sa pag-atiman sa imong panglawas? Ania ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Atong maangkon ang optimum health and wellness pinaagi sa regular nga pagtumar niini. Sa kantidad nga 20 pesos lang ang matag kapsula, maangkon na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay: moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi ug vitamin C sodium ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaon ang Ginoo pinaagi sa pag-atiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mabuti ka sa inyong lugar ug ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee ug Lazada. Unsa pay ini gihuwat mga kasama? Mag-EXL Makabuhay Plus Capsule na!
7: Mayong adlaw mga mama, mga papa, importante kaayo ha ang kabaskog o kahimsog sa atong panglawas aron kita maka-take care pagin sa atong mahal sa kinabuhi. Ato sa panalipda ng atong panglawas nga kanunang healthy bisan pa man sa kalisdanan sa panahon karon mga challenges matag adlaw labi na gyud sa kakapoy sa atong trabaho gikan sa sayong kabuntagon ang uban mag-overtime pa di gyud malikayan nga batian tag kakapoy mas maayong magbatunta og bitamina nga makahatag kanato og maayo nga immune system. tig-on nga resistensya para sa mga mami o daddy nga daghan kaayong ganap matag adlaw o musabak pagyod sa kakapoy sa ferry or jeep. Importante kaayo nga suportado ang inyong resistensya. Ang among payo, di kalidad nga vitamin C nga abot kaya. Basta C, C-Tab. Uban sa hustong pagkaon o himsog na pamaagi sa kinabuhi, ang United Home C-Tab abot kayang vitamin C gikan sa Unilab. Tag 3 pesos ra kada tableta SRP. Dili na kinahala mamili tali sa kalidad o abot kaya. Basta C, C-Tab. Ascorbic acid is a generic name of United Home C-Tab. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mga higala, karong mga panahuna, daghan na kayong herbal supplements. Bisag unsa na lang, pero ang pangutana, unsa magyud ang atong nga masarigan para sa atong panglawas. Labi na kung nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugid ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maong nga salig gyud ko ani. Ang Herba Strong puno sa antioxidants gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Makatabang ni sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidants nga protektahan ang cell sa lawas. Busa, bisan nagkaidaran o nagkatigulang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas na level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka ra ka katarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba ni taas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500 dunay charantin gikan sa palia alang sa insulin function. Kun mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw makapanindot usab sa tug ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 8:50.
9: Straight to the point.
1: Hey, Pilipinas!

0: Venga, Bill, los dos. Visayas, og Mindanao, kumusta ka matran? Ako na sab si Radyo Man Buin Algunoring. Adlaw karong Sabado, Agosto 1. Salamat kay Lord, Agosto 1 na ron. Tuig 2026. Kumusta ato mga kingsunan ng Adlaw Sabado? Ato hatagan o pagtagan pa kasama kining mga balita karon. Ato bisundan sukat pa ni kagalihan ka daon hangto diining oras. Kumusta ito ang mga kaigsunan nga nakatutok sa ato ang program pinagi sa live streaming sa official nga Facebook page sa DYS. Salamat Lord, ni atas buwan sa Agosto. Basta Agosto na, sunod buwan, ba na? Trilling na yung kayo kay Mubir na ta. September. Karagoy, pag labay sa panahon. Perting paspasang manglabay sa ato ang mga adlaw. Okay. Kuha tawag report makasama daan, gikan sa patrol. Pwede na ang patrol kasama ni Jerome. Si kasamang Diyos si Post GQ Kihano. Okay. Ato kaminawan ang patrol, o ready na ba? Kabuylo tao giskot sa ban pa mga isyo karon. Kaming isyo ba kasama sa pagsigi o babaha? Kining isyo sa pagbabaha, dili magkini pwede makasama na turon nga piyong-piyungan. Kay karong si Manaha, human gibunok ang sugbo sa kusug nga uwan, nilunop naman sab ang ato ang kadalanan. Saon man ipagsulbad mga kasama? Ha? Madak hanig impeachment? Kaldi gyud kay natural man kini nga kalamidad og nakakontribute og dako ang mga kurakot sa atoang gobyerno. Okay. Dito na ngutana kanako, unsa hinungdan ka ani mga baba? Well, o bagis gud kitag unsa hinungdan ang kakuwang natog disiplina. Pagpataka og labay basura og ang korupsyon sa atoang gobyerno, dako kana og contribution ngano gagi baha ta og mayo. Kaug na hinumdom kamo? Sawa pa ni nauso ang mga gitawag og flood control projects? Wa man ta lunupi diri. Wa nauso nga ang sugbo lunupanan. Panahon nga dunay mga pagbunok sa uwan. Bisan mamanggani og dunay mga kusog nga bagyo, di man uso diri sa sugbo ang lunok. Karon naman ining modernong panahon, sa dihang nauso na ang flood control projects. Nag-flood control hinoon ta, gilunupan hinoon, pastila na oy. Imbis na kining flood control project, makatabang para maminusan ang baha, naunsa na mahinoon na kini. Doon ay pipila ka mga eksperto sa construction. Ako ang gipangutana. Dako kayong contribution ang corruption. Kaya nga ito ang kasapaan. Ilahang gipangbutangan o substandard nga mga flood control project. Ang sapa ni gamay. Kay gibutangan o substandard nga flood control project. O kay substandard man, ang natural, dili yun na pulido. Kay di man pulido, asa yun kayong banlason, anuron, bungkagon sa baha. Unya, kay ang kinini ang mga flood control project, substandard lagi, o hinungdan pa yun nga ni gamay ang sapa. Ang natural nga flow sa tubig sa sapa na usab og panahon nga dunay uwan ni awas na og itabok sa ato ang karsada. Dako kay nag-contribute ang mga kurakot sa gobyerno nining grabing pagbaharon. Ato kami na una report gikas patrol.
1: Ronda Presinto.
0: Yan na si Radyo Man Josephus GQ Kihano kasama GQ.
1: CYHP. Tatak. RMN Report.
2: Yes, salamat sa mga Radyo Mator ni Billy Bawra sa road sa Dagrao de Gabion ng pagiging niya maninaon at dakbayan sa Subo. Magdagmer ka rin masagot sa Pilihan sa pagkabagatrila sa Blahog din sa dakbayan sa Subo ng Metro Subo area. Niya ang panahon ka rin medyo arahan na sa pagkabagatrila na kapon ito nga ginagunuan o kagdago patiron na kinaw na agato ka kawalangan ka rin sa mga orasa. Sa report na ito ginakuha, gitasga ng kaso, kinigil magkabagat ng pista ang ganagpan sa Gibong Gabay Manspiration sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Unit sa Constellation Police Station diya sa may barangay Kasili ng dakbayan sa Subo. Gitasga ng kaso, mao sila si alias Richie Sigutanios Minyo, Kretambuyahan, Tambuhan, Kasili, Alex Tretanios, Usaka, yung mini Corte Siguanos Minyo o kining amahan o anak nga si Glenn Corte Siguanos o ni anak nga Corte Siguanos nga si Dave ag di ba nakapagilis ni Bob Bible Association ng magipalirasol sa Pilakadlaw ag illegal na kalibukan ini na kogi sa mga malinakpan ang mga pinagkitigitla hag Shabu na mutibang o GS Gramos nga bubalor kapin sa 60,800 pesos kaso pagkupot o pagpamalik ng illegal drugs mo ay ilang gatubag na kaso gitago na karoon sila sa Consolacion Police Station. On board sa patrol ang inyong Radyo Man, Joseph Oscaro DYSP Tataka RMN.
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
3: At ang oras mga kasama alas 8:56 na. Okay, padayon ta sa to akarong tulumanon. Kumusta mga Bisaya, mga taga Mindanao o taga Luzon? Ilan man tanan na itong mga naminaw karon? Mga overseas Filipino workers con OFW. Atong i-check o ban pa mga balita makasama karong taon. Sila, no? Doon ay usa ka 21 anyos pa lang nga estudyante. Naunsa man eh, gidungga man eh siyahang ex-boyfriend dito sa lungsod sa Sibunga. Ugwa na gusto. Buwagod! Anong gabungabon man yun? Usa ka 21 anyos nga estudyante sa college. Babae ni. Ang gidunggab sa iyang ex-boyfriend sud mismo sa boarding house dito sa barangay poblasyon sa lungsod sa Sibunga karuning adlaw. Ang biktima na matay in taon kini samtang ang suspetsado nga nagunay og dunggab sab sa iyang kaglingon naka-survive o gidangad to sa ospital. Matod pang Police Major Michael G. Calaurian, ang hipi sa Sibunga Municipal Police Station. Nga ang insidente na hitabo, human ang suspect niadto sa boarding house sa biktima aron makiguli unta sa victim. Ang initial nga investigation mao nga gusto gyud sa suspect nga magbalik siya o magbalik sila sa iyang girlfriend. Pero posible nga dili na gyud. Ang igsuon sa biktima na kauban ra sa boarding house. Niingon nga nag-istorya ning duha. Unya iyang gi biyaan aron mag-istorya. Pero ang victim magdumili naman sa pagpakigbalik ngadto sa iyang ex. Ang suspect gusto nga makigbalik sa victim. Unya di naman musugot ang biktima mautong iyang gidunggab matud pa sa hipi sa kapulisan sa Sibunga na diskubre sa crime scene sa investigasyon sa Sibunga Municipal Police Station mga alas 10:33 sa buntag human sa maonga pagpanunggap. Nagibanabana di ani alas 10:20 kagadihang buntag dito sa Purok 4 sa barangay poblasyon si Bunga. Unya ang igsuon ni ining maonga biktima nangita sa Yahweh kay nalaak naman ang pultahan sa pagsud pa dito na nakitaan sa igsuon nga nagtupad aning duha no ang duha wa pulos na way panimuot nagka dugo na ang victim namatay ang suspect na dapanis ospital. Pastilan ni ini mao nga insidente oy ha ang mga responding police officers naka kaplag og mga samad dinunggaban sa biktima sayahang liog sayahang dughan matod pa sa hepe nga si Calorian. Unya ang mga personnel sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office medeclare nga ang victim patay na dito pa lang sa boarding house. Patay gid ituyo sa boyfriend kay diri man gid igasa liog og sa dughan. Unya suma pa sa kapulisan ang suspect conscious pa sa dihang ni abot ang mga responders o gidangad to sa Karkar District Hospital o sa panigibalhin diri sa Cebu City alang sa pagpatambal sa yahapon nga samad kadag una manigdunggab sa iyang kagalingon. Gusto de unta aning mao nga boyfriend nga mag-suicide pero naka-survive siya karon problema neron kay og maka survive yun ning mao nga boyfriend pasakaan man siya og kaso bisan pa og magdumili og pagpasaka og kaso ang mga tagtungod aning victim basta gani criminal case. Ang numero uno nga kumplinant ni anak kasamang Jerome, ang Republika sa Pilipinas. Mao bitaw, og nakakita na bitaw mo ano yung mga form sa kaso, ang iyahag yung title, Republic of the Philippines versus, basta criminal case na. Kini criminal case man eh. So ang kaso, Republic of the Philippines versus, niining mao nga suspect. Tanauno ni sa ato ang kapulisan og unsay kasong i-file. Ha? Pero og ang kaso gani nga i-file murder? Buti pa sabot ba? Wala gyoy gikasukol na ang biktima anak kasama ni Jerome. Babae pagod. Unya gidunggab. Wa nagi opportunity sa pagsukol ang victim, ang kaso, murder. Non-billable na. Pero doon na pa'y opportunity nga nga suklan sa victim ang akusado, ang kaso, homicide. Pwedeng makapiansa. Kaya ang kaso, murder, hinuscribe man. Ang penalty ana, ang pagkapriso, 30 katuig. Ang kasong homicide, ang iyang penalty, pagkapriso, 12 katuig, ngadto sa 20 katuig. Pero may possibility, no? Nila na kuunhan ang mga pulis. O ako'y investigator sa mga pulis, ani kasama ni Jerome. Tungod kay babae ang victim, pwede nga ang i-file nga kaso, murder. Depende na sa mga pulis. Ha? Unya, magdepende usab kada sa evaluation sa fiscal. Ngano brutal man yung pagkapataya.
0: Ha? Patay gito yu. Makaingon ta dunay intent to kill. At ang timan-an, usa sa elemento sa kasong murder or homicide ang gitawag og intent to kill. Dunag yu'y tuyo sa pagpatay. Uway tuyo sa pagpatay kasama ni Jerome, pwede raman dunggabon o abisandris kanang kuan. Paad ba ka? O sa bukton ba? Nga dili ba fetal? Pero dito may yun giigo sa fetal na partis lawas. Liog o dughan. Patay gituyo. Ha? Naunsa naman yung taon kiniyoy? Kabahin makinis kitawag o crime of passion? No? Niagi masabgitas pagkabatanon kasama ang Jerome? Pero kinibang ato ang mga batanon naunsa man eh. Ha? O kining maong lalaki, gihigugman niya og mayo ang iyang uyab. O sa nang kantaha kasama niya rom, kanang gitawag og let her go, no? Let her go. Kanta-kantahon talang ni. Let her go. Let her go. O diyan kita kutob. Ang ato ganing i-play, aw. Basig ma-black tang mita, ana. O gigugma gid niya kining maong babay? Kay ang babay dili namang gyud makiguli, iyang hatagang kagawasan. Ha? Kay mao na tinuod nga nahigugma? Ngano imo hamang ipamugos ang imo kaglingon ngadtos binuhat nga way gusto nimo? Oh. Og kun nahigugma ka sa usa ka binuhat o kita nga mga laki kasama ni Jerome, mahigugma man kita. Gawas lang siguro og ang imuha din hang kasing-kasing EI. Kay og EI o artificial intelligence kanang imong kasing-kasing wa ginay emotion, wa ginay pagigugma. But kay kita tao rational being duna tay kabangkagan o niya duna kitay emotion. Og nahigugma ka, ayaw patya. Ha? Ayaw dunggaba, ayaw ka na pasakit eh. Og dili na ka gusto, hataki unang chance nga mamalandong. Kaya base hindi ay, og mausab pa ang una-huna. Kiniron, dunggab. Wa pagarit na minyo, nanunggab naman. Unsa nakahaog maminyo na. Oh. Naabi tayo mga pipila na ko ka mga klinti kasama ni Jerome. Kaya na biktima sab sa brutality sila ha mga uyab. Ang ako yung tambag. Biyay na. Wa pagrinin mo na minyo. Gidapatan ka na. Samot na ikaminyo ninyo. Patyon ka na. Oh. Kini oh. Wa pag ganit sila na minyo. Nanunggab na. Unsa naman ka og maminyo na. Well, hinoon, dili na to. Una, unhan ang ato ang mga police investigators ani og ang ato ang prosecutors kay i-file magid ang kaso ani nga to fiscal. Depende na ni sa fiscal pag-evaluate kung unsang kaso ang i-file. Namatay magid na victim. So, kahit namatay man, duha ra gyud ka posibleng kaso ang ma-file ani. Either homicide nga ang priso 12 ngatos 20 ka tuig or ang murder nga ang priso 30 ka tuig. Sige kaingon nako basta murder gani ang kaso. Brutal nga pagkahimo ang krimen, wa opportunity na ang victim nga manalipod siyang kagalingon. Babaeng dako, makapanalipod pa nagsaktos iyang kagulingon. Ha? Well, baon na biingon ko. Dipindin na sa mga polis. Pero para na ko lang, murder ang i-file nga kaso eh. Depende sa fiscal pag-evaluate sa mga ebidensya. Mas maayon na taas daan ang kaso nga i-file nga to sa fiscal's office. Basta makapresent lang po o mga ebidensya ang mga polis. Na, kadimalas ni ning maong lalaki. O mabuhi man ni siya, mapasakaan siya ang kaso nga to sa prosecutor's office. Unya, kinisiyaron, arrested man eh. Makasurvive ni kasama ni Jerome, igmata ani, o conscious man ko nun eh. Di, gini basta-basta makabuhi. Kay arrested man eh ron. Unya, dili man nila ngayon, i-inquest na yon sa tuang fiscal, ang kaso. Then, humanog inquest. I-file ang information ngadto sa korte. Purpida, oy. O saan ang gitawag sa in English? Crime of passion? Tungod sa sobrang kasuko? Tungod sa sobrang pagbati? Ha? Wala ba na gitawag o crime of passion? Tungod sa imuhang pahigugma, mapatay ka? Ayaw, di na mao. Ha? Di kinamao, kasama siya. Ha? Tungod sa imuhang gugma, imupat yun. Ayaw. O di gugma ka anang babayhana, buhi, ana. O gusto ka nga, kanang maong babay, malipay. Sa kanta pa, let her go. Oh. Ayaw ipamugos ng imong kagulingon, kinigugma man kaakana. Pero og, imag yung ipamugos ang imong kagulingon, bisan og amabay, di na gusto ni mo, oh, kana na, adili na na tinuod ng gugma. Selfishness na kana. O sa buot, ipasabot anang selfishness gani. Sa ato, apang pinilungan nga binisaya, kahakog na, kadaw na. Ha? Ang babae nga wa na'y gusto ni mo, imong daw-an sa iyang kagawasan, ayaw daw ina. Let her go. Kaya wala naman ka na'y gusto. Ha? Oh, wala naman ka na'y gusto. Kaluoy ba ayaan ni ining mga babae? Ay? 21 anyos pa edad. Estudyante kini sa college. Pastilan. Mauna. Bata kay bawasab, o kung sa'yo inungdan, nga nung nagbuwag ni, o gibuwagan sa babae kining iyahang ex. Ha? Waba ka ni makatilaw o dapat daan ang babae sa iyahang ex. Mawala gina, mapakita na ganin ng mga timailhan, nga managmal. Buwag gina, we. Oh. Buwag gina yun ninyo. Ayaw ninyo na padugaya. Hastilan. Magunahon na ba takaluoy in town sa batanon pang babay? Kaluoy sa pamilya nga nagbangutan ron sa kaguol. Gumikan sa kamatayon ni ining maong biktima. Unya, sa habig sa pamilya aning akusado? Wa manggitaon sila isa. Kay binuhatan man sa akusado ang pagpanunggab. Problema po rin dako nila. Unya, ang sahabig sa akusado, oh, problema dako sa gihapon. Samot ang mga problema dako. Dito sa prisuhan kasama ni Jerome Pastilan. Pagkapaitas kahimtang. Basin o kiniuban na influence sa mga salida. Nga okay ra ko dog mapriso kay libre kaon na di gitaon sayo dito. Bao na kutos mahimo. Pugni ninyo nang inyohang emosyon nga makahimo mo og krimen. Oh, og kamo mga batan-ong lalaki akong balik-balikon sa makadaghang higayon.
3: ang tinuod nga nahigugma ngadto sa babay, di niya pasakitan, di niya dagmalan, og di niya hikawan sa kagawasan. Alas 9:16, mga kasama. Okay, sige. Kumusta ba mo diharon? Ato sang i...

0: din hebe, sa hapit naman diyan kanang Pasko kasamang Jerome, no? Kini lang, oy. Oh. Kay, kapoy tas banakon.
1: Bayutan mo, oy.
0: Oh, sige. Ako parte de la Ron's Newsroom kasamang Nems Ken Yunes. Dere sa transmitter si Oliver Atis kasamang Roboy Boiser Alan Taladoa. Oh, sa master control kasamang Jerome Yap. Oh, taas-taas, bitarong uras, ha? Hindi condition na ba kaya takaroon kasama Jerome? Nindot kayong itagaw taroon na. Okay, okay. Shout out kay Dandy. Oh, Glenn Tamsi. May gabi. Eduardo Oranisa. Good PM from Talisa City. Angela de los Santos. Benjamin Romano Aberilia. May gabi. Okay, si Bot-Bot ko no. Balinyor Marcos ang gisungog sa maong baha diya sa Cebu. Tungod na siyang pagkakurakaw. Maora ni from Mr. Benjamin Romano Aberilia, Sitio Upper Barangay Tagbipi, Hindang Liti. Oh, matun pang Angela de los Santos. Ug di na gusto, ayaw gud pamugos mao. Sila noy. Agi maunta ani mga lalaki, iya ra natong gihatagan una og chance ba ang babay nga magunahon na pa sa kaugalingon. Aha, Engineer Wilson Aliganga kasama ET. Hani? Good evening, listeners from Bulacau, Cebu City. Kanang ex-boyfriend sa budget attorney. Dapat yun lang. Aron mo tagam siya from Mr. Benjamin Romano Aberilia from Hindang Liti. Ara, aman tayo balaon. Ang balaon na to, may ato ang ET. Patuman. Nelson Diaz Rizon, good evening. Elmer Baclayon, laser na ang amo, ganing dakbayan sa Butuan. Nga di kayo daghang building, baha unman, kinipang Cebu, nga Segunda nas Manila, an ara na daghan ng mga dagkong building. Gloria Suaring. Atorne, basin adik-adik na stawas. Mao nakabuhat siya og ingon ana sa iyang ex-girlfriend from Mr. Benjamin Romano. Hoy, dila na to. Dila sa tamo speculate, kay. Under investigation pa man is mga polis. Dapat, Elmer Baclayon na sir na, dapat ipatuman ng death penalty. Hoy. Kung buhay ang inutang, buhay din ang kapalit. Sa mga Muslim countries, bitaw, nga na mahadlok muhimog krimen sa mangyud to sa mangyud mangyud ko og bawal na sa amo ha dali is di mangyud ko og bawal na sa amo ha? Ako personally uyon ko sa death penalty. Marlene Barotag, di man mag-andam kundili maigo gani kadabuan limpyuhan ang mga kanal. Baliwa man mao ang beach mubalhin sa kulon. Oh, daghan kayo mga factors yun. Nga nung bahaunon kayo ta din eh. Ha? Ugusa, ana, ang pagkakurakot yun. Ang grabing korupsyon. Kayong natarong paneog, panday ang ato ang mga flood control projects. Makatabang maniog nako para maminusan ang pagbaha. Naunsan man hinuon kini. Nasukan nga gipauso ning mga flood control projects, bahauno naman kahit na din, he. Beremia Montenegro, good evening. Wene Martin, bitaw atorne, dili ang ngayon patyon o itagaan lang o kagawasan. Kaya di lalim sa milya. O ingon man, pwede iyang gibati, sakit po kayo na minaw o nagtanaw sa live, gikan nga rin sa sawang Marvel Isability. Veremia Montenegro, usually possessive, jealous guy, can do violent acts.

0: Alan Pakania. Okay. Orsabia April. Good evening. Great lang ko, Pamilya Orsabia. Og sa Pamilya Mallorca. Salamat, oy. Watching from us, Bati. Bandex, Bandoy, Raso Magali. Parihan ako, attorney. Mahigugma ka. Ihatag ang kagawasan niya. Bahala. Single ka. Ang tinuod nga mahigugma, di niya patyo na ngayang higugma. Benjamin Romano Abrilia, ako gani attorney, gibiyaan mako sa ahong uyab, wa man gani, nako gipatay. Aw, kung mapatay man gani, patya na lang hinahinay ang imong gugma. Mao ko na itambal, ayaw patya ang imong higugma, ang patya ka ng imong gugma. Aron makamove on ka. Michael Castin Domingo. Hello po. Bandix Bandoy Erasmo Magali. Okay, thank you so much. Dancing to the beat. Ang oras karon alas 9:22 pagka nindutas adlaw. Para nako feeling nako nindot yung kayrong adlaw. Unang adlaw ron sa buwan sa Agosto, no? So atong i-condition ang ato ang mentalidad, ang ato ang feeling sa mga positive nga mahitabo sa atong kinabuhi ning buwan sa Agosto. Oh. Now, karong si Manaha, grabing baha eh. Gibahaan og Mayo ang Cebu City. Ha? Ang gaan talaga ning Cebu City og Lake Cebu City? Just labango na eh. Bahag maayo. There is Mandawi. Ah, hagbay raw ng bahaunon ng Mandawi. Hagbay raw ng bahaunon og mayong Mandawi. Oy. Ha? Lapu-lapu, baha sab, pero pabintaha lagamay. Kay ahong cares ba yan? Now, nasugda naman og imbestigar sa atong kongreso ang anomalya sa flood control project unya sa pagkakaron dawa naman sila gana nga imbestigaron patog balik or basin og ni hold una ang kongreso sa pag-imbestigar og balik sa flood control project issue tungod aning impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Para nako, nasugda naman tog imbestigar, puslan bang naligo, humno na lang. Unya ang investigation ani kasamang Jerome Gikas taas ngadtos ubos. Oh. Ngano? Na-hype sa mga balita. Kadto man si Saldico magihimong tantaran sa anomalya sa flood control project o sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Hapit na mapasakaan og kaso nga patong-patong ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Puslan man na nasugda na na ninyog imbestigar pila pod diri sa local level. Kinsa kining mga politiko diri sa local nga ang budget para sa flood control giugom lang. Atong awhagon ang ato ang kongreso o ang Office of the President, ang Department of Justice kay ang DOJ nitahas man sa National Bureau of Investigation pag-imbestigar sa nagkadaiyang mga flood control projects. Palihog kuno may imbestigar diri sa Cebu. Og duna bay mga politiko dinhi ang apil sa nakapangbulsa og mayo sa budget sa flood control. Kaya ako di man yun kumutuo nga way nakakwarta diri sa Sugbo maghisgota og budget sa flood control. Pero dili sa tamo speculate kay unfair man po sa mga hintungdan ug muingon dai ko ninyo nga kinis congressman naka kwarta kinis flood control lisod man na number one, na atay gitawag og broadcast ethics. Ikaduha, modesty aside, abogado kita. So atong huwaton ang mga ebidensya. But ang sugbo ang appeal sa dako kayo og pahat sa budget sa flood control project. Kinsa may mga kongresista nga maoy naka sound sa binilyon nga budget para sa flood control, nganong bahaunon kayo ang sugbo? Oh. Og maingon ba kita nga dili malanggod tungod na sa flood control project, daghan man gud nga mga factors ang nakakontribute sa grabe rong pagbaha. Tinood ka na. Dahil daghan nga mga factors ang nakakontribute sa pagbaha. But, dakong factor yun sa pagbaha aron kay gikurakot ang budget sa flood control. Oh, inyo bang ipapriso kini among mga politiko diri sa Cebu nga nag-appeals nakapanulis og mayo sa flood control? Imbestigar ako nun eh! Department of Justice!
1: Straight to the point!
0: Ha? Naaraman kay investigation ani? Ug matod pas ato ang presidente Bongbong Marcos Jr. Hindi po ako pangulo sa aking mga kaibigan. Hindi po ako pangulo sa aking pamilya. Ako po ay pangulo ng taong bayan. Ako po ay pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ha? Pagkamaayo anang istorya, ha? Pamaora manas istorya panahong irap? Walang kamag-anak, walang kaibigan, walang asawa, walang kapatid. Si BBM, niingon, ako po ay hindi pangulo para sa aking pamilya. Ako ay hindi pangulo para sa aking mga kamag-anak. Ako ay pangulo sa Republika ng Pilipinas. Ugmao ka na, Mr. President. Imo naman ganing inganlan ang imong igagaw nga si Martin. Well, atong i-cope ang pamahayag sa ato ang presidente. Niingon siya, malapit na pong matapos ang investigation ng ombudsman para filean og magpatong-patong nga mga kaso ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Sakit kuno siya hang kabubuton, pero maulagi na dili siya pangulo sa iyang mga kaliwat o sa iyang pamilya. Pangulo siya sa katawhang Pilipino. Umauman ka na, Mr. President, kami diri sa Cebu, nag-antos bigmayo. Imuha naman kahanggi, manuan ang ombudsman nga imbestigar lana, unya, og naa na mo ebidensya, file na nagkaso, i-appeal in taon mi diri sa sugbo, Mr. President, kay ang mga sugbuano nagduda gyud og dako kayo nga doon na may mga politiko diri sa Cebu nakapangtulis sa dakong budget sa flood control. Oh, kabaha baya oy. Iya yeah, magsigil ang tingyon ani. Dako kining risgo sa atong kinabuhi. Timan inyo diri sa Barangay Labangon kadtong na viral nga video kasama ang Jerome nga ang baha o kasarangan ra ang imuhang katas-on mo tagaliog itong baha ah. O kasarangan ra imong katas-on ang kanabang di kay katantong taas o taas-taas na gamay ang baha yun kasama Jerome lapas ko sa hawa ko nangaanod ang ubang mga butang diha to'y unsa to'y naanod tricycad ba to o diha to'y naanod nga kuan kana na ang e-bike unya kadihay babay maglisod og labang gitabang sa mga tao. Oh. Now, kini ni aron nga paghitabo dili kini normal. Ug miingon mo nga anormal na man aron panaos pag-uwan. Uy, ayaw mo pag-ana. Kay ang kinabuhi nato maoy atong gidipinsahan. Kung kamo para ninyo nga anormal na maron kay uwan-uwan man. Dili kini normal. Kita kasama ang Jerome nga medyo dili na ta wa na ta nasakop aning gitawag og Generation Z. Nahibag yun ta nga kining sibo dili ni bahaunon. Ako mismo, ha? Ako taga-bukid bang yun ko? Ang among bukid ka sa Mang Jerome sa barangay Agsungot man, mountain barangay sa Cebu City. Bisag bukid tong amo. Bata pa ko, dala-dalaon niya ko sa akong mama diris carbon. Oo. Oh. Nagdako niyo kong Cebu City. Dili ginibahaunon ang Cebu. Kamong mga suhito sa Cebu City, sa Mandawi City, dili ginibahaunon din, he? Ha? Bisan ganit dunay mga kusog nga bagyo, di man ta bahaunon. Unya og na man ganit baha, dili kayo grabe. Karon bisag way bagyo. Og mukusog ang uwan, mulunop na. Ngano man kada? Dili na kini normal, abnormal ni. Oh, abnormal na ni. Og maingon ta normal lang out. Normal pala nimo og naa na mga kalas na kinabuhi. Normal pa na nimo nga naa na mga anon. Normal pa na nimo nga ang karsada lunupan, dili ni normal. Abnormal kini. Busa angay kining hatagan og urgent nga solusyon sa ato ang mga opisyal sa gobyerno. Og kini ni adunay gitawag og collective effort pagsulbad. O sa mga collective effort. Tanan magtinabangay aron masolusyonan ang problema sa baha. Og ang model ang ato ang mga opisyal sa gobyerno, sila nagdaas budget ilang gikawat. Ilang gitulis? Kita din he. Na ay mga activities. Ang nagkadiya mga estudyante, ilang hawanan ang sapa, ilang limpyuhan ang ato ang kadalanas mga basura, nindot kaya na ang effort. However, kinahanglan kita og suportas atong gobyerno pinagi sa pagbutang og maayo nga project. Aron dili ta bahaunon og maayo dinhi. Oh. So atong i-challenge ang ato ang presidente sa Pilipinas, Mr. President. Apila diri Cebu. Kay unsay pagtuo? Wa tay politiko diri sa Sugbo nga wa ka bulsa aning kwartas plan control. Ang buhaton sa Malacañang o sa ato ang Department of Justice, bisag kinilang unang duha, mo i-imbestigar ron. Paliho ko nung ma-imbestigar ani Mr. President diri sa Cebu City. Cebu City lang una o Mandawi City. Kini yung duha. Kikita mag-idinhe mo i-bahaunon kayo. Cebu City o Mandawi, lapo-lapo, bahaunon sa pero dali raman kayo mo lurang hinoong baha dito kay oh, ang mga tao kuno dito ahong cares man. Kini lang unang Mandawi ug Cebu City. Mr. President, bahaunon kay Miss Cebu City. Bahaunon kay Miss Mandawi. Kinsa may among mga politiko dire kaha nga nakapangtulis og apil aning flood control project. Oh. Unya, nganong kantor mas diskaya ang napriso karon nakapiansa? Ipapriso po ito ninyong apil tong ubang mga kontraktor. Oy! Ha? nga appeal na kakuha og dako kayong project gikas DPWH mahitungod aning flood control project. Katanawa ni Rono, dili ni kini normal. Abnormal kini. Kita karon ni ata sa gitawag og state of calamity. Usa man ang gitawag og state of calamity? Ni atas gitawag og estado sa katalagman. Bisan pag dili ideklarar sa gobyerno nga naa ta sa state of calamity. Ang sitwasyon karon sa mga lunop og mga grabing pagbaha naa kita sa estado sa kalamidad. Kalamidad ni. Mao kana kasama Jerome nga mukusog na gani ang pagbunog sa uwan. Mabalaka na ta. O ako, katong pagbunog sa uwan karong si Manaha. Nangita gidayon ko kaparkingan sa sakyanan. Nga dili lunupan. Sus, lunup si Busiti. Grabe ha. Mandawi City, so samo. Ha? Asa na yung pundo para sa flood control project? Unsa inyong kitulis? Wa mo maluois mga tao nga baunon kayo? Imbestigar ni apil. Ombudsman Buyeng Rimulya. Imbestigar ang apil. Department of Justice, kung kinsay among mga politiko diri. Unahon lang ito, kinsay among mga politiko diri si Busiti o sa Mandawi City nga nakapangtulis og dako sa budget sa flood control. Imbestigar ra. Kung di lang ko tos imbestigar, ipapriso yun. Ha? Sama bang Bong Rebilla na priso pero nakapiansa? Aron ka panaminan sa mga local officials. Kaya ang nasintro ron sa kontrobersiya. Ang ato ang mga senador. Ang kato si Saldico, si Kanhi House Speaker Martin Romualdez, ang mga probinsya, ang mga nagkadaiyang region, ang nagkadaiyang mga local government units, pukusi! Ha? Unahan mo gimedresibo, Mr. President! Kadako kayo o contribution sa buto ang mga sugbuanon diha nimo, unahan mo diri. Ipapriso sa ang mga politiko diri nga nakapanulis sa budget sa flood control. Sa ako nang gingon, di matakangan. Kaya wa mata ebidensya, unfair man po nila kung atong anlan. May ingot nga, akin ay among congressman diri, kurakot yun din, nakapangtulis, kinig maayaw sa budget sa flood control. Di man ta kaingon, anak, kaya wa mata ebidensya. Mauna, mo challenge ta sa ato ang Department of Justice o sa Office of the President nga muhimo og mas laong pang-investigasyon. Kay problemado yun kay ta dinhi panahon nga dunay uwan. Oh, dili pa ni mao. Ha? Di pa ni mao. Sus, unsa man kay mahitabo in tao, no? O grabe-grabe naman kayo. Simba kung masubli tong bagyo kasamang Jerome sama atong bagyong Tino. Oh, mabalaka ta sa Cebu City. Mabalaka ta sa Mandawi City. Oh, dili ni ordinaryo karon nga butang nga ididma lang sa ato ang mga politicians. Hay. Unya na parabay umaabot nga mga uwan-uwan. Sige lang tag-ingon ani. Katong ganing uwanan sa nangagi, di manggil ka na ito tibok adlaw kasama ni Jerome. Ha? Pero ang lunop, grabe kayo. There is my paluma subdivision. Lunop pagmayo eh. Sa Barangay Labangon. Ingon ani na ron ang ato ang kahimtang sa Sugbo. Ang Cebu City, ang gaan makani o kuan. Kanang Cebu City Beach Resort. Kanya ang Mandawi, tanggaan po nung Mandawi City Lake. Iba mo unsa nindot nga negosyo para sa Cebu City Mandawi? Ha? Aw, anindot kayo gud ang negosyo sa Cebu City ug Mandawi kuan kana naang pilita din nihing magnegosyo baka pambot o di ba bangka ba kay lunupanan man. Unya opportunity masamnas negosyo og dunay mga babaha ka sa manjerom, di ba? Og dunay babaha imong patabukon tong na stranded sa dan. Oh. Imong pasakyon sa imuhang kariton. Oh, negosyo na. Oh. Imong payungan, nyunya kada tabok 5. Ya yeah, dinot bakal na negosyo ha ka sa manjerom kay magnegosyo ka kariton 5. Manegosyo pagkagpayong, 5 sad. Ya. Ang imong kariton panalitan, masakyan nag duha o tulo ka tao, di na nakay 15. Oh. Unya papayungon ni mo na, oh, 5 ka na payong. Di 15 sad o tulo ka tao. Igabot ni mo sa plane, naman sa ito yung mutabok ba doong pikas? Di, balik-balik ang kuan, ang mga pasahero. Oh. Di ba? So negosyo, naapo na ang gitawag og business opportunity panahos katalagman. So labi base niya no, ang mga negosyante og pambot ani og bangka mao ni negosyohon diri sa Cebu City Mandawi. Oh, kanang kani anang baha kasama jero mga tagaliog. Sus. Wala. Mao lagi na ang nakalisod ani kay ang baha musud magis mga kabalayan na mga daot ang ato ang mga butang unya ang sakit kay magdama na og kagaw gyud panit ang mga baha mao na pud risgo diha. So unsa man kahay sulbad ani matod pa ni President Bongbong Marcos Jr. nga siya man kaha ang pangulo sa katawhang Pilipino. At ima na palihog, Mr. President. Kay duha ka tuig na lang ang nahabilin sa imuhang pangatungdanan. Ha? Unsa man magpaabot pamiglain na sangsuna? Manang naaba kay ikabilin. Oh. Panahon ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Namo po ito siya gikabilin ng mga project. Kini ni ako, project pa rin ni kanhi Presidente Gloria Arroyo. Kato ba mga tulay ni Gloria nga mubo rin ito nga tatayan? Oh. Nagkatabang man po ito ugnako para ang mga bata di na maproblema igtabok sa sapa. Oh. Kato ang itawag tulay ni Gloria. Oh. Kato si Gloria ipala sa dito. Ha? Kaya mga project kasamang Jerome na mga Gloria. Oh, tulay ni Gloria. Bigasan ni Gloria. Oh, panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na magpatuigig kabilin kanang si Silex o kanana ang extension sa airport na ito sa Mactan. Now, karon, unsa may ikabili ni mo, Mr. President, diri na mo, kanang substandard ng mga flood control projects? Binlimi diri og mayo nga proyekto, unya hatagi og example ang amua mga local politicians. Oh, uy, kato di ay si President Bongbong Marcos Jr. Kay maog ito'y hinungdan na priso laging amo ang congressman diri. Kay kurakot di kayo. Oh, giugom di ay ang budget sa flood control. Wa ta kay bawkin sa kang congressman na. Kasi nahabilin nga doha katuig kinahanglan magpakita og maayong legacy ang ato ang president. O kabahin ni ini nga mahatagan ta hustisya kasamang Jerome, batok aning mga kurakot sa atuang buhis. O kabahi ni ini, nga maluwas ang atuang kinabuhi, batok aning mga lunop ron. O, mabitaw, ako gibalik-balik manin ako. Amot ka o yun makamos ako ang opinion. O dunay imarsyalo ang DPWH. Siruhan og budget. Dili na sila paapilon og mga project sa atong gobyerno. Siruhan sila budget ang DPWH. Pabaruga na diha ang mga military engineers. Ang DPWH. Mang-hire ta og mga foreigner nga mga consultant nga mo implement sa atong project. Oh. Unya diha pun sa Commission on Audit. Kuwa. Angay po na sila din hang imarsyalo. Oh, kay ang kuwa mo piyong-piyong raman po ang kuwa. Ah, ba? Kang suki di ay ni? Oy, engineer. Nga naman ni engineer? Ang tana sila sa DPWH. Oy, kung sagun ni? Engineer, nga no man ang engineer? Ah, okay ra na, kuwa, kay para ng suki. Angay po na, ha? Kay utro sab ang ato ang Commission on Audit. Dili, hinoon tanan. Pamarugan na niya ang mga auditors ng mga maayo. Pwede po nang i-marshalo din, ha? Gusto yun ang ato ang Presidente Mataro ni atong project, pastilan oi. Ha? Kanus apat na makatila og maayong project sa atong gobyerno o niya dakon makatag-utang diris Pilipinas. Ha? Kanuoy na to. Kitang tanan, di kita ka-eskapos utang. Pero ang atuang kwarta o niya ang atong utang nga ibayad sa utang o ibayad pagkos utang. Sus. Di kurakot as mga kanahan.
1: Why lipod-lipod nga komentaryo? Hintog na pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
0: Oras mga kasama, alas 9:48. Okay. Ayon ta sa tuwa karong tulumanon. Kinibahina, hatog ka na ito ha sa DTX 500. Das pa ang presyon si Mang Dugo. Basin nun na ka diabetic hypertension o akaiba. Wala! Ang diabetic hypertension mo resulta sa pagkabuta, pagkadaon sa kidney o daghan pang komplikasyon sama sa stroke. Heart disease, dili may ngasamad, pagkaputol sa tiil o ang pagka-impotent sa mga lalaki. Ayaw watang mo grabe ang kondisyon. DTX 500 na matagadlaw. DTX 500, your best choice. Against diabetic-induced hypertension. Shout out nga to kang Ariel Sixto Formentera. Daghana siyag ibilin attorney kanang mga ade. O si Lito Bintoy magnegosyo baroto. Oo, baroto. Ariel Sixto Formentera, mayang gabi. Si Domon Imat, mga DDS. Ah. Ang pupos, pampolitiko na ila, dili sila mga sakop nila. Ah. Bato pang Domon Imat. Ah. Joy Riyad BBM, bahala ko diha. Unahon ako si Sarah Winnie Martin, bitaw tinaw na attorney. Natiguang na lang ko karon pa yung ko kadungog nagibaha ang karbon og ang kulon kuyog-kuyog yun ko sa akong inahan sa una. 6 years old pa ko. Maninda din ha. Wagi baha karon na lang na ni nga senior citizen na, na ko nakasaksi og baha diha si Bo. Humao lagi ako sa una, kuyog-kuyog ko sa kong mama, bata ko pa ko. Wala yun na, baha, anihang, yun ani rong nabaha. Karon, unsa naman tao niyo eh. Elizabeth Arania, good evening. Mike Gikiro, may gabi eh. Minaw min radio diriron sa Karwasan, sa Gansiang Street. Oy, punta, Prinsisa, Cebu City. Oy, kumusta mo niya eh? Magpakarwas niya ko niya ha? Giovanni Lebrando, may gabi eh. Jubite Arisgado, good evening. Ilsa Quintero, may gabi itanan. Uwat-uwat, good na, maunay realidad. Piras panglantaw, ukayuhan, paras tanan. Jose Lento Bintoy, may gabi Sabado. Happy Sabado kasama. Please ko shout out Kati Castillo, Mika Bintoy, Frida Castillo, umama Inda Parandre sa Tulo-Tulo Consolacion. Michael Bintoy ni Tulo-Tulo Consolacion, Cebu. Damon ifat kung may krimen, sana drug test dayon. Makabuhat susama ani nagtanaw mi diri ron Bilya Pasita shout out ko Mata family. Oy Michael Castin Domingo. Okay. Sige sige kombati lang kombati ra gyud. Agosto onoron atoy kondisyon ang ato ang kinabuhi. Malipayon kita. Kinahanglan na atoy mga positive thinking. Pasalamat na natin Ginoo. Lord, salamat kay Lord. Nakasurvive is Julio. Karon Agosto na. Salamat, Lord. Rosie Lensuson Canio. Maayang gabi, oy. Inyong tanan. Obet Estiliore Cajes. Ngano man nga kun ang Pilipinas o mangutang sa laing nasod. Ihidline man, pero wa pag yun ko kadungog ang Pilipinas nagbayad sa mga utang. Nasagod na. Taman po. Ibayad sa utang. Ang mga utang na po. Bayad ko ra gutang mangutang tag turko gud nga chu chu mo bayad ko chu oh sige oh impas na ko chu ah hapit na mader kados aman chu ko utang ah impas sa mader sunod si mana pidi na rinyo kita gani wa pataka impas utang ngutang na pod tara pa mabayad nya ato mga politiko kawaton ra ang kwarta nato no Chatski say good evening tananoy Minaron Negros Occidental Rosilen Soson Canio. Okay, thank you so much. Ato kami naon kuno ang patrol og balik kasama Jerome, ha? Okay, okay.

0: Dayon ta sa to akarong tulumanon. Nakapiansa man mga kasama ning mga kipang-involved sa flood control project. Kanto si Sara Rizkaya, nakapiansa. Si Bong Rebilia, nakapiansa. Wow, hinoon, katungod man ginanato ang mapiansa. Magpasabot nga absilto na. Nakapiansa lang. Pero wa magpasabot nga absilto na na. Okay, oras mga kasama karon alas 9:53 na. Padayon ta sa to ang tulumanon. Tunay na nga tanda nga attorney, nga naman nga nakapian sa maning sa maning Bong Rebilia, plunder makay kaso ani, nga no nakapian sa man. Actually, bisan pag mga heinous crime, pagkapian sa ka. Oh, tanang mga kaso, pwedeng piansahan. Di mo na tinood ng giingon. Nga heinous crime, may piansa. Oh, kaya ang giingon sa tuang 1987 Constitution. Ang pagpiansa katungod nimo, except kung ang kaso nga giatubang, ang penalty, life imprisonment o reclusion perpetua, when the evidence of guilt of the prosecution is strong. Oh. Pero for the purpose ra, o pagpiansa na, wa magpasabot nga absolute na. So kung ma-establish sa defense nga ang gi-file nga kaso ang evidence of guilt sa prosecution for the purpose of posting bail, dili ligon huyang pwede ginang papiansahon. In short, tanang mga kaso ron doon ay piansa. Oh, bisan kini mga kaso patay, pwede na piansahan. Pero gug, mawalagi na. Pero kawatag manok, di ginakapiansa eh. Oh, mga real dance kinabuhi. Oh. Unya, mangutahan naman ako. O, ka na magitawag, o kapit-kapit, tinuod na eh. Oh. Kita ro, nauso man yung gitawag ka sa mga Jerome, o real talk. Ka na mga connection, kapit-kapit, yes, o tinuod na eh. Oh. Now, gano'n nakapian sa maghani si Bong Rebilia? Matod pa ni Ombudsman Jesus Crispin Remulia, karong adlaw ni, nga doon na kini posibilidad nga kapit si Bong Rebilia. Oh. Ang iya na yung kaso, malversation. Hmm. Unya, ang Sandigan Bayan 3rd Division ni Grant og piansa kagahapon. Human gipapiansa kini si Bong Rebilia sa kantidad nga 1 million. Ay sus. Ang kawatag manok kasama ni Jerome bisan pag mingon ang judge nga, "Oy, dai piansa di gid gihapon ka piansa gyud." Inang kaniya na 1 million. Oh. Yatong Enero 16, ang Office of the Ombudsman ni file og kaso nga malversation og mga graft charges batok ni Rebilia og pipila ka mga opisyal sa DPWH gumikan sa anomaloso nga infrastructure project dito sa Pandi, Bulacan nga ni kantidad og 98 million. Oh. Now, matod pang Rimulya, doon na lagi yun kunoy posibleng may ni facilitate para magkapiansa ni siya. Aw. Katungod, manginas akusado ang pagpiansa. Ang dili katungod, natural, dili na nato maklimo, di nato nakatungod. Pero katungod man ang pagpiansa. Bisan pag ang kaso, kurak, pagpangurakot na. Oo. Pero wa magpasabot nga absulto na. Ang temporaryo karon nga kagawasan nga naangkon ni Bong Rebilia o kining kang Sara Rizkaya, kadobang kontraktor ba, temporaryo ra ning ilaha mga kagawasan ron. Wa magpasabot nga absilto na ni sila, pinding pa ning ilaha mga kaso. Si Sara Diskaya, diri man to ang iyahang kaso sa Lapu-Lapu. Pinding pa ng iyang kaso ni Sara Diskaya. Duwa pa siya na absilto. Gipapiansa lang sa judge. Si Bong Revilla, gipapiansa sa... Ha? Pero dako kayo ang piansa, no? 1 million. Pero para nila, sinsilyo raman ng 1 million. Oh. Kanang 1 million, ay sus. Kuha na na. Kada na ang sinsilyo na. Kada kayong 5 million, sinsilyo na kinakasama ang Jerome kanang 5 million para nila, no? Kaya... Kaya mga gitawag ko noong mga Viva Max babes. Sus, kung sino man no? Ato ang mga politiko, no? Napagya man yung mayroon kanyang gitawag o mga Viva Max babes. Kini ba mga artista ba? Sa Viva Max, unya gibugaw na po mga kasama ng ilahang manager. Unya ang mga suki, mga politiko. Tag 5 million? Ha? Usa naman na, oy. Ha? Usa ng ilaha? Labaw panas bulawan? Pinaguan ka na ni mong kwartaha kasama ang Jerome, di ka mo hatag yung anak ka dako, ay. Ha? Oh, 5 million? One night stand, 5 million? Uy! Sus! Kanang 5 million, kadaghan na di untang project mahimo, ana, no? Yan ang inuho na nila, ana. Ana na sila ka kuan ba? Kanang manhid nga mo gastos ato ang kwarta. Dili man ilang kwarta. Kag ilaha pa rin hinaguan, mo gastos sila 5 million sa... Sa usa ka gabi eh, para lang makapang bimbang o babae. Ari dilan sila. O ilahan yung kagulingyo yung hinaguang kwarta, dili na sila mo gastong ingon ana, oy. Ha? Ari dilan sila dres kuan. Ari dilan sila manggo. Kini mo ba karon mao naman ni bag-oron nga red light district kining manggo diri da pitas may vacation hotel may Don Jose Avila padungad to sa kana na ang bookstore kana national bookstore yan na pay mga club dress unahan. Mao na ang mga red light district diri sa Cebu City ron. Dili na ang Hunkira, kaya ang Hunkira na bankrupt naman. Kung kining mga politikuha o ilahang kagalingon yung kwarta maoy gastohon, sakita aning 5 million kasama, Jerome. Pero kay dili man, ilang kagalingon kwarta, okay na yun kayo. Unya kita din he, nakagidlay tagmayo kay watay maayong project. Ato silang gifilduhan, naa sila yung mga kinini ang budget para sa project, gikurakot, ambot lang naabakay politiko nato ro no nga dili kurakot. Ha? Panalita na panas classroom ba? Ingon nga kinsa may dili kurakot ninyo? Iisa ang kamot. Ha, isa gitay lang tanang kamot. Hasta ang kurakot maiisa og apples kamot. Di magina mo ang kuno kurakot sila. Oh. Kay palimpyo-limpyo man gyud. Tanawa na ni Ron. Ha? Atong balikan tong isyo ni Bong Revilla. Kadaghang kayong naglungot-lungot. Ano, nakapiyan sa mga tao na? Absilto na na. Wa pa na ma-absilto. Yataga lang siya temporaryong kagawasan sa Sandigan Bayan. Oh. kadto si Sara Deskaya, wa pa sab to maabsulto. Gihatagan siya ang temporaryong kagawasan sa ato ang korte. Ato ang pasagdahan nga muligid og tinarong ang ato ang gitawag og ang ato ang hustisya. Naamantay gitawag lagi din hey og proseso katungod sa tanan nga mga gipangakusahan nga kapanalipdan ang ilang kaugalingon sa bisan unsa mga akusasyon batok nila. So ila hapon ang katungod di bong rebelya og ni Sara Deskaya ang mupiansa. Alas 10:04 mga kasama. Okay, sige. Maa lagi, kawatan baka tong manok, adi gitu kapiansa. Pero kawatan ganig binilyon, apiansa oy. Victor Villa Gonzalo, kakatawanan, bayaan attorney, Labaw, Pabitaos, Bulawan. Good evening. Kusog signal din na pita. Oh, matod pang Angela de Los Santos. Oh, magian maginan lugar ako. Oh, katong opisina diri na mas Don Jose Abila. Agi kumuagi ko padong dress my. Ah, 20. Oh, magian oi, labi na karong gabi oh. Mole ta basta daghan ang puwag nga bi lagi kasama Jerome. Ang oras, alas 10:05 na. At balikan sa ang patrol karon. Okay, sige, atong kaminaon. Pag-usap. Yan na si kasamang radio man, Joseph Post GQ Kihano, kasamang GQ.
1: CYHP, Tatak, RMN, report.
2: Dugang nga mga report, datong nga nakuha ang gandari sa gawas, gampahin, luwas na sa bingo, kempa, ginig nga anak, kumagiging idunggap siya sa mga amahan. Ito may aging anlaw dito sa may purok mula dito sa barangay Tayud, lungsod sa Liloanda. Aga, bitiba, kinsa na landing pass na na panluwas sa kinis sa bingo, kempa, maging nagkagod ang samad sa liog. Maukinig ba di sa San Diyos nga si Mikey Auman Luwagi, o nakuha sa sigutad nga lugar. Ang iyang amahan nga si Henry Bonghanoy Luwagi, sa Tiyuro Anjos sa Gaponigon, may gitumbok na suspect sa pagpanunggab sa nasaran na basam sa emisyon sa kapulisan sa Liloan Procession nga hubog gining amahan nga milis na panimay o magiging nga gibadlong siyang anak nga naghubog-hubog siya sa katindahan dito sa sigutan nga lugar. Sila nga paguli sa amahan nagkapunta sa kining amahan o anak nga mesota noon sa pagpanunggab. Ang amahan na nakpan sa kapulisan samtang anak ida sa Mindiro Memorial Medical Center. On board sa patrol ang inyong radyoman, Joseph Osgano, DYHP, Tataka, RMN.
1: RMN, radyo mo. Nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 10:07 na. Okay, panayon ta sa ato akarong tulamanon. Shout out Christita Marie Balunga, watching live from Talamban, Cebu City. Okay, si Luz Andales, good evening attorney from Yuyo Aluginsan. Shout out Sini Impinado og Rex Andales. Okay. Domon Imat Manila Japon ang piansa. Muna di lata pundo sa mga piansa. Asa na ron ang Y Quarta? Katong Y Quarta, digit ka piansa. Benjamin Romano Aberelia Good PM. Nga no nakapiansa Manasbong Rebilia Tornay. Katungod man nato ang mapiansa lagi. Pero kawatan pa lang kahanig manok hinigtan ambot lang kapiansa makare. Rosilen Soson Canio ang uban lagi attorney wa lagi nakapiansa. Wa ang uban ana wa kapiansa labi na kay Y Quarta. Jose Leto Bentoy shout out ko Bentoy family o mga kasag riders dihas Basak Mandawi. From Michael Bintoy, Dres Toledo, Dres Tulo-Tulo, Consolacion, Cebu. Shout out, Amalia Lamberte, Akugido. Okay, happy weekend. Okay, thank you, Aaron Kid Harina. Aha. Si Junel Espinosa, Itang. Shout out, Itang family, og Villamero family. sa pilit ka man kalanman dawe, gikan SD Junil itang sagutong Cargo Forwarder Corporation. Dres Pier 4. Okay. Si Chusky Z, good evening. O kanan na minaron sa Negros Occidental. May gabitanan? Okay. Aha. Si Lox Mosquida, good evening. Shout out ko from Alcoy. Si Cansancio Lisundra Dennis, may gabi. Shout out family Lisundra, Cresancio Montesilo, Flores Ruiz, Kuya Preresh, Quezon Vlog, Dong Ginar Dante Montesino, tingyo kayo. From Dennis Lisundra, watching from Ponong, Trinidad, Giholgan City. Miralona Batokan, good evening. Watching and listening from Ginak of Davao City. Okay, thank you. Unya Evangelina Codeniera. Good evening. From Panoy Poy, Lox Mosquida, from Alcoy. Kini ba hina mga kasama hatod ganato ha sa life extension vitamin D3. Baba ka mo nga sakit ka cancer, wa na gipiling edad, gender o ka status, nagpasabot kini. Bisan kinsa, bisan bata, pamahimong mataptan o cancer. Ang good news, doon na ay mahimong paubos sa risgo nga mataptan o cancer ang usang katao. Ang tubag nini, mga adlaw-adlaw nga pag-inom sa Miracle Vitamin Hormone, ang life extension vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 prescribed kini sa mga medical doctors sa Pilipinas o sa abroad. Isip kabahin sa cancer prevention o treatment therapy. Ginama sa Amerika sa Life Extension Foundation o gisaligan kinis nagkadaiya nga mga eksperto sa nagkadaiya mga dapit sa kalibutan. Nagpadayon ang libre nga medical check-up sa Life Extension Clinic at wala ninyo diris sa konsulasyon sa Barangay Kansaga sa Cebu City na Himutang, Osminia Boulevard, all sa Cebu Doctors Building. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life. Ang oras mga kasama, alas 10:11 na, padayon tas ato akaron nga tulubanon. Doon may baboy diri Cebu City na taptan man eh sa African Swine Fever. Uy! Gidudahan sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kun DVMF nga ang kakuwang sa biosecurity practices o ang pagbalhin-balhin sa mga baboy sa mga backyard raiser ang hinungdan sa pagtumaw sa bag-ong kaso karon sa African Swine Fever diri sa Dakbayan sa Sugbo. Kapiligro ba ni daghan mga baboy maoy ma takdan. Gipatinaw sa pango sa DVMF nga si Jessica Maribuhok nga bisan pa sa unang pamahayag ni Mayor Nestor Archibald nga dunay 20 ka mga baboy ang natakbuyan, ang mga resulta sa laboratorio nagpakita nga siyam ragyod ang napositibo sa ESF. Matod ni Maribuhok, dunay 22 ka mga baboy nga backyard raiser sa dihang ni tubag ang mga otoridad sa report. Sa wa pa na human ang investigasyon, pipila na ka mga baboy ang nangamatay og 19 na lang ang nahabilin nga daling gikal og ipangpatay isip kabahin sa disease containment measures diri sa Dakbayan. Aha. Nagtuo ang DVMF nga ang virus posible kini nakasod sa backyard farm pinagi sa usa ka baboy nga gida sa tag-iya. Nag-imbestigar usab ang mga otoridad kung ang karne sa baboy nga una nang giihaw nga gipanghatag sa silangang mga residente nakatabang usab sa pagkailap niini. Gipangita sa mga otoridad ang gigikanan sa mga baboy sa naapektuhang racer, ingon man ang laing sealer nga namatyan usab o mga baboy, human nakapalit ni gikan sa Dakbayan sa Talisay. Kinirabang negosyos baboy kasamang Jerome. Kinini ang usanis tindot yung kaya negosyo, no? Kita dresibo, nadugog mong kita naghandring mga maayong manglitsunay. O niya, o maghisgota o lamian kayong sudan, usana, litsyon ang yun. ang imuhang birthday kasama ni Jerome, di giyon na makumpleto og dili haplaan og lechon. Unya sa ato mga kaigsunan ngadto sa bukid, ato mga tas bukid mamuhig baboy. Okay, diri syudad. Mamuhig kag baboy diri, madlungon man yo ka. Ha? So dito sa syudad, dito sa bukid, maunay haom nga lugar nga makapamuhi ta og mga baboy. Pero karon dito mao ni mga sakit sa baboy ang gitawag og African swine fever. Dako kay ning kadaot sa mga gitawag og backyard research. Kini ba mga mamuhi ay og baboy nga dilidag ko og puhunan. Igo-igo lang ang ilahang puhunan, dili kay daghan ang mga baboy nga ilang gibuhi, gitagana ko na, no? Sa ilang mga gastuhan. Na nagipantagana na anak, kining babuya, para ni makahuman si Dudong. Kini parang ati, o kini parang birth, para birthday ni, kini para fiesta, o. Sus, paitan, oy. Igo man ta diri og ESF. O. Mao nila inasab nga hagit sa tuang gobyerno nga di ni maka lahutay og mayo ang African swine fever nga mahatagan manig solusyon ba kay ang kinini ang pagbabuyan dako manguning tabang sa panginabuhi nato oh dako ning panginabuhi nato nga mga kabus. Labi na ni ato mga nagpuyo in towns bukid. Oh. So, kamo din ha, maka matikod mo nga nagluya ng inyong baboy, i-report lang gina nga to sa kwan, sa ato ang munisipyo, o i-report nyo na sa barangay. Coordinate lang mo o sa mga pahimang no, sa ato ang local government unit, aron di mo dagsang og mayaning sakita. Ang oras na to karon alas 10:16 mga kasama. Okay. Matod pa ni Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dison. Nga mohimo sila og repair sa road slip kining pagdahili mga kasama syuta dito sa Purok 12 sa Barangay Buda, Marilog District, Davao City. Oh. Nga nung dahil hindi ay, ha? Unsam dahil ning, maunga, pagdahilis yuta, epiktonis mga pag-1-1 nito. O, unya, ni-collapse ilang karsada,

ismay niyo ang parepero na na. Na, di ka na matinihan o hilaw ang siminto. Karo, no, napagya na gid kayo. Nga basta gani DPWH, wag yoy klaro. Ah, nilabay lang to sa ako ang pag-sorb sa social media kasama Jerome. Nga bisan si kanhi Gobernur Gwin Garcia nakamatikod po di ay. Abi na nako og kita ra maoy dunay observation ani o kita-kita lang ba? Nga naay mga karsadas probinsya maayo pa tuyuon og guba sa DPWH. Maunay, maayo pa. Pili pa ang i-repair. Gubo lang yung tuyo. O niya, i-repair na yun. Ang ilang ginuba. Kadto mga karsada nga gubaon, waayo ha. Ang mga karsada nga maayo, mo'y giguba o girepair. Patot mang kanhi Gobernur Gwin Garcia, o tanawa na gunaw, o sa nigihimos DPWH. Ang karsadang wa pa naguba, tuyuon lang yung guba. Kita diri sa Cebu, tanawa rin yung mga project ni DPWH dito na pizza south. Nakalabay ko niya, dahil tetayan din na nga. Usa mo tetayan na? Wa man ito, tugkarang tetayan. Ang kining ato ang mga infrastructure projects mao ginigihimong katasan og mayos mga korap. O gihimong gihimo sab nga pangwartahan sa mga kontraktor nga kakonsabo sa mga korap dinhas DPWH. Ang DPWH gamit sab sa mga korap nga mga politiko. Lakton nga pagkasulti, ang kining corruption ba? Ari lang ta sa mga corruption sa infrastructure projects, sindikato kini. Oh, dili ni magmalampuson ang ilahang pagpangurakot sa ato ang kwarta nga gamiton unta sa infrastructure o walay sindikato sa corruption. Ato ang mga politiko nga naay commission daan ang DPWH nga mampaakbon sa mga kontraktor. Pag-abot nga to sa mga kontraktor, mag-hire sila og subcontractor, wala. Gamay lang kayong budget, resulta, imbis siminto, maoy ibutang, taptapan lang og lapok. Imbis bas ibutang, masahan lang rin sog yuta. Itas ato ang mga infrastructure projects karon. Oh. Kalisod man mga kasama. Oh. Unya karon do na mga pipila ka mga naglandslide, do na mga karsadang nga guba. Aw natural trabaho man sa gobyerno nga i-repair. Nya usama na ang budget ana. Kumusta man ang budget ka, anak? Wa ka kurakuta? O kurakot na sab, ha? Come on, mag-inaandan. Pag-pangurakot. Kita dere, igo na lang kita mo tagautaw. Ha? Kutob lang kita sa tagautaw, ani. Kaya kini mga tohan ng mga kurap, dili man na sila mauwaw na. Oh, dili na sila maulaw, oy. Oh. Bisan pagod og ang ilahang anak, ilahan ng gipakaon og kinawat kada usa ka mumhong kanon nga gihungit ngadto silang anak produktos kinawat di na sila magkonsensya na. Ang ilahang apo bisan gatas nga ilahang gipa inom silang apo produktos kinawat. Pagkapaita no.

Oh. So doon lagi tayo mga kalsada ron nga nangaguba, kahit tungod sa linog, tungod sa mga pag-uan-uan, unya ang motrabaho ang DPWH. Ha? Di ka na samutan og guba? Yeah. Oh, ato kaning gubuan og mayo kay aron la mas dako tag makurakot dire. Kay di na makaitaron ka builo sa blood control kay kita may issue ron. Hatapik matas blood control. Hmm. Arita ani mga road repairs kay basi ka kwarta tani ni dako pa. Kita kantong ato ah adlib lang. Kay babati na yung tagkabalaka. Basta gani DPWH na mo trabaho. Ah. Naaday na ang mga kabalaka na to. Kinini ah. Kwarta na po na yung malabo. Pero nga tao na ninyo, ha? Ha? Kana, inyo ha, mga road repairs, bila ka, billions na po, maoy, budget, ana, ha? Oh, pasti pa sumangilan na inyo, mga, although, kinahanglan yung repair ang ato mga karsada, nga nangaguba, but, palihog lang DPWH o mga kontraktor, hunong na taon mo ang tinulisay, eh, sa kwartas, mga tao? Alas 10:19, mga kasama. Okay. Ang PUG driver ko nung adik, gi-monitor. Aha, nade PUG driver ng adik. Gimanduan sa Land Transportation and Franchising and Regulatory Board, LTFRB Region 7, ang tanang transport operator sa Central Visayas, nga pahugtan ang pag-examine o pag-monitor sa ilang mga driver o konduktor. Ah, mo'y mando ron sa LTFRB nga dili sila mang-hire o mga driver nga adik. Oh, hindi na trabaho ng driver nga adik kay ganado kayong mo-drive. Pao, kusuga ko panagad, Pao. Ah, ninot ni Pao kay wapatay tog pa, Pao. Kini human na lambigit ang pipila ka driver sa pampublikong jeepney sa Dakbayan sa Sugbo sa usa ka gipangita nga drug dealer. Sa usa ka order nga gipagawas niya tong Miyerkules. Hulyo 29. Si LTFRB 7 Director Abu Samin Matuan nagmando sa tanan nga mga TSE. O, kinilagi mga kuan, mga transport operators nga i-review paligunon ug istriktong ipatuman ang ilang recruitment, selection ug hiring procedures alang sa mga kawani sa public utility vehicle. Unya ang mga transport operators sumapas ilahang direktor sa LTFRB 7, kinahanglan maugi mo tan-awdaan kung kanang ilahang mga driver o konduktor, di ba na adis-adis? Ha? Unya, klabi nagmakasuyop, ah, pagka inita na bag, oo. Di ba, tripingan ka, ha? Gipatinaw sa LTFRB 7 nga ang mao mga pasangil nagtumbok lamang sa pipila ka klaro nga mga individual. Giklaro niini nga bisan unsang pagkalambigit sa mga kawani sa transportation sa illegal drugs, makapamiligro kinis mga pasahiro, makadaot sa publiko, ug makaguba sa kredibilidad sa sistema sa transportasyon. Oh. Now, doon na ito'y usak ka babay at adakpan atol sa bypass nagipahigayon sa National Bureau of Investigation, Region 7, Dias Barangay Sambag 1.
kay na maligya og illegal nga drugas. Ang suspek ni Angkon, nga kadaghanan kuno siya mga customer mga driver. Lakip na ang mga nagpadagan og modern PUGs sa mga ruta diri sa Cebu City. Mao ba? Mao din yung uban nga mga modern jeepneys, no? Kiniuban nga mga modern jeepney drivers nga, oh, bisag apikin ni kayo, kuot yun. Why cool ba, oy? Ha? Oh, bisag apikin ni kayo, kuot mang yun, liguan yun, pao! Ingon na yung conductor, pao, liguati, pao! Oh, liguat, oh. Agresibo kayo kay kasuyupan. Oh. Now, ang LTFRB7 sa order niingon nga kinahanglang siguruhon sa mga transport operator nga nagtuman sa tanang requisites ilaha mga kawani sa wapa o samtang gideploy. Lakip na niini ang pagrekisa sa valid nga professional driver's license o ang pagkuha o mga clearance gikan sa NBI o sa PNP. Kinahanglan usab nga siguradohon sa mga operator nga ang mga driver o konduktor physically o mentally fit o tinudoy. Aka nang dili taon magduka ba sa samtang nag-drive sa sakyanan kay di ba lang ang kinabuhi kun maoy ang ilang kinabuhi maoy nakasalalay apil na ang kinabuhi sila ha mga pasahero. Unya, gitahasan usab sila sa paghimo og maayo nga background checks aron pamatud-an nga ang mga umaabot og karon nga mga kawani way pagkalambigit sa illegal drugs. Gipahugtan usab sa order nga ang paghupot og franchise o certificate of public convenience nagdaog legal og moral nga responsibilidad sa paghatag og luwas og kasarangan nga pampublikong transportasyon. Kabahin silang obligasyon gitahasan ang mga operator nga padayong magduma og magbantay sila ang mga driver og konduktor suod sa mga terminal og sa tibuok nilang biyahe. Karon good. Kay wa na mag-o drug test og mukuha ta og driver's license kasamang Jerome. Well, kitahin o mali, paipunta na. Aron dili kay hassle, unya ang ato ang driver's license, ang expiration date na po nakatuig. Para nako, mas maayo nga kadto mga nag-drive o mga gitawag o mga public utility vehicles, sama na mga nag-drive o taxi, mga nag-drive o modern jeep, mga nag-drive o bus, i-require na sila o drug test. Oh. Para nakaw lang. Nga no, risgo kayo eh, para sa mga pasahero. Kung ang driver ang nga ilahang nasakyan, nga sakyanan, ang huna-huna, naglupad ba? Bisan og dili clear ang daan, liguat yun pao. O ba po mga driver, ingon nga, saan mga gindot magkulukay yung drive yun, basta kasuyop. Ha? O dili kayo kasuyop, layon mga masahero. Kapuya ay. Ha? Liguat taron pao. Oras alas 10:31, mga kasama. Hala, hala, sige, sige. Boy, Negro Degner. Atorne, may gabi. Diha, live mina ni mo karon, G. Imbasa Street. Kauman ako asawa, si Darling Ibarle Regner. Thank you. Why sa payay? Si Gisa Fajardo kasama great ko Danilo Dawa na minaron. Dili matulog kundi mahuman yung programa. Oh, thank you so much.
Watching from Apollo, San Roque, Liloan, Fajardo, Gisa, si Luming Berame, may gabi. Greet ko ni Ortel na aron sa Paho, Lapu-Lapu City. Lox Mosquida, may gabi. Oy, shout out, Mosquida family. Luming Berame, please ko greet ni Ortel kasama na sa Paho, Lapu-Lapu City. Good evening from Pakpakan, Basak, Lapu-Lapu, si Nining Malinaw. Apolinario Lipalam Los Sinisyo. Magabi watching live from Caloocan City. Ug baha diha Cebu, maoman po diri attorney. Maoba. Nasad may flood control diha. Lox Mosquida, good evening. Shout out from Alcoy. Oh. Bitaw diri Cebu, baha unon na kayo. Umingon mong normal, dili na normal, abnormal ni. Ako di ko motuo nga normal ni, abnormal ni siya. Kadili gini mo ay kahimtang sa Cebu nga bahaunon. Ang oras mga kasama alas 10:32. Atol sa suna ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Iyang ipebaw nga labing mayo ang Kongreso mo pasar og balaod nga patas-an ang tax exemption sa mga trabahante. Karon good, under train law, panahon kini ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, ang nag-income og 250,000 or below 250,000 matagtuig, walay income tax. Now, gusto ni Presidente BBM nga patasan ngadto sa 350,000. So, kadtong mag-income og 350,000 or below 350,000 matagtuig, walay income tax. Question. Kinsa makahay makasensayo na itong income ron? Og 350,000 matagtuig? Sa private sector lang ta. Ha? Lahi man po na sa government sector. Dagham kaya ta mga trabahante sa mga pribadong kumpanya. Kinsa man ang mga empleyado ha? Nga mo income og 350,000 matagtuig. Pila may income mo na to anak kasaman Jerome? Og 350,000. Tagpila mo na itong buwan anak. Taon ta kunob eh. Ato kunob sumadahon. Og tagpilay atong buwan anak. Og 350,000 man. Ha? Tagpila? Abi, kariyot lang. Ah. 350,000 divided by 12, kaya 12 months man ang usa ka tuig. So dunay 20,000 og 166 matagbuan. Oh. Kinsa man kunong empleyadoha karon ang mo income og 29,000. Ibutan na ito, 30,000 lang. Kinsa mo na yung impedo haron ang mo income og 30,000 matagbuwan? Ha? Ang sagad nga mo income ani kasama Jerome laas sa supervisory or sa managerial nga posisyon. Kita ang rank and file employee source. Wa ta kaabot, oy, daghan nga mga kumpanya. Kaabot ka aning 30,000 ang matagbuwan. Sa call center, na ano una. So makabenepisyo og dako ani, number one, kadto mga nagtrabaho nga ang income 30,000 matagbuwan. Kadto mga nagtrabaho nga ang position supervisory or managerial. Sa mga call center company nga nihatag og arang-arang nga sweldo ngadto sa ilaha mga trabahante. But sa uban nga mga trabahante, kutas ning kuhaon
nga income kasama ang Jeremoy nga 30,000 matag buwan. Kining imuhang sildoron nga 540 matag adlaw. Sa Region 7, kini mga first class cities og mga first class municipalities nga ang minimum wage 540, di takakuha ning income oi. Ha? So, bisa pagpatas ana ang exemption sa income tax. Well, doon na hinuwi baka benepisyo siguro ani. But, daghan, why impact ni para nila? Nga no? Wa man kaabot og 30,000 ang ilang income at agbuan. Kita din he. Sa Cebu panalitan. Kinsa naman nag-income kun og 30,000 matagbuwan? Sagad mga naagi school center mao na ang mga ubang mga graduates ganahan nga trabaho og school center kay makuha man nilang income nga 30,000 matagbuwan. But sa mga pabrika, oy. Lisod lang kuhaon ay 30,000 matagbuwan. Gawa siguro gimuhang position supervisor. Oh. So, listen yun. So, sa mga daghan nga mga trabahante, maingon nga, wa, may impact na eh. Ha? Matatugin mo ang sildo, 30,000 pa. Kaya baka benepisyo ka. Kunya, kininia, saad pa sa, or pasalig pa. Although makabenepisyo, tingali taanis o maabot. Kaya basin o mo increase ang atong sildo kasama Jerome. Unya, mahatagan taog exemption sa income tax. But sa pagkakaroon na ang sildo sa mga trabahante, gamay kayo niya dito ganis Metro Manila. Ang isang taon to ay. Eh? Ha? Nakakuha man og temporary restraining order katong usya ka kompanya para dili o na ipatuman ang bagong wage order para sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila. Aw. Karana, kay daaman na sa kurte. Di, pana mapatuman ron. Ha? Mauna, naanaunta to. Wa, gihapon. Oh. O sa iyo tatawag anang kwan? Kanang nait pinilungas Tagalog nga pira na sana nagiging bato pa o paldo na sana nagiging bato pa dako-dako mag-increase sa mga minimum wage earners dito sa Metro Manila pero na-hold ang pag-implement sa ilahang pagtaas sa ilahang sildo kay napugngan nga tus kurte. Mao lagi na. Unya kita gyo mga trabahante maoy. Looy kayo ani. Oh. Banga ag tagmaayo oy. Sa kalisod sa ato akarong ekonomiya, sa kamahal sa palitunon, sa kagamay sa sildo. Kataas sa presyos mga palaliton. Ang krisis puwerte kagrabe. Bisan pa magmingon ang ato ang Malacañang nga wa tay krisis sa pagkaon, kay naa pa tay igong supply sa pagkaon og tinuod man ganina nagkrisis man pud mi diri sa kwarta. Nagkrisis kami diri sa kwarta. Mo na klaro ang krisis yun. Ang krisis na to, unsa may ipalit na to, ugwa na tay kwarta. Kay wa tay trabaho, or ang atong trabaho ba, on and off. Daghaman na to ron, on and off ang trabaho. O, trabaho karong buwan na, sunod buwan wa. O, lipa na lang, katrabaho straight, unom ka buwan, after 6 months, wala po yung trabaho. So, unyag pamilyado, kana diha mao risgo kayo pamilyado ka unya imo trabaho on and off
si kadyod kagmayo. Unya para po sa mga bataon ron, mga bataon nga, ngita mo dyan og marang-arang nga sulido. Oo. So, ang dili na makakaya diri sa tua, gining abron gina eh. Ha? Kadungog kong istorya sa mga bataon, di ta, madato kuno diri sa ato. Kay diri sa Pilipinas, sige tag panabaho diri, na, bisa pag iwadwad ato ang simod sa yuta para mobilib atong amo, di gyud gihapon ta, madato. Isura ay kutas na ning inkamo ay ba't tinong bimil matagbuan para ma karang 350,000 okay siguro na sa mga taas-taas og income sa mga trabahante nga may nag-income away na effect aha si Elsa Quintero apiki bitagin kay attorney. Bahalang apiki, basta makakape, okay na. Oy, shout out kong bana, galutog bingka. Si Jubert Cariaga from Santa Filomena di Pulong City. Bert C. Juancho. Ato na yung may gabi. Naminaw kunimo ron duty ko dris Imperial Apartment. Gutsan, Mabulo, Cebu City. Okay. Howardid Pungase. Howardid Pungase. Good evening. Listening from CDO. Giovanni Lebrando, shout out sa akong my loves Lisa na nagpakaon sa amu ang mga mime. Boy Negro Regner, may gabi live binadiriron sa G. Imbasa Street. Kaoban akong asawa si Darling Ibarle Regner. Thank you! Great ko Danilo Dawa na minaron, dili matulog kundi mahumanyo ang programa! Si Bert, si Juancho, pang survivor gining ato ato ni Mawalagi. Si M. Scatipay, good evening! Kinahala na kita ang mo survivor. Labi na niya atas buwan sa Agosto. Unya, ang uban ng mga ginikanan. Ni kay Sika na pagmayo kay. Ang uban ng mga estudyante sa college kasama ni Jerome, balik naman pag-eskwila. Oo. So, kita na pag kwartas tatay, ari, kay kada buwan. Ang tuition fee sa mga bata, pwerteng yung mahala. Oh. So, daghantang mga panginahanglan nga angay untang hatagan og igong atensyon sa ato ang panggobyerno. Ang kataas sa tuition fee, ang daghan nga mga out of school youth, ang mga on and off ang trabaho o uban pa. Ang kamahal sa precious panaliton, nakogin kayo ng problema. Mahapit naman mahuman ang term ni Presidente Bongbong Marcos Jr. So, wa may improvement sa ato ang ekonomiya. Mahal maghihapon kayong presyo. Sa iyang suna, matod pa niya, hapit na kuro, mapasakai o kaso ang iyang igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez. May mga komentaryo nga niingon nga, usa ba katong iya ha? Di ka to ulog-ulog ra? Ha? Di ka to pala-pala ra? Pang bluff sa katawhang Pilipino? Aron ingnon nga wa niya duphi ang iyang igagaw nga si Martin Romualdez. Ha? Dili kani pang bluff rang iya? Sama siyang giingon nga ang bugas mahimong tag 20 matag kilo. Kadaghan na baya kaining nahimong bakak ang atuang presidente. Sorry ha? Ako dili yung ko didiis. Ang unan niyang bakak, himuong tag 20 ang matag kilos bugas. Ikaduhang bakak, dili giniya hatagan og chance ang International Criminal Court
para dakpon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Oh, dili ko natugutan ang ICC dinhi nga mag-apil-apil sa ato ang politika. Og dili siya mo sugot nga dunay mga agents sa ICC nga mo serve og warrant. Ah, karon okay lang po ang sa ICC. Oh, trabaho nila yan. Karon sa MN. Unsa saan? Ipadakop. Or pasakaan og kaso. Hapit na. Ang iyahang igagaw nga si Martin Romualdez. O, oh, nakaingon ang mga tao sa makani, Mr. President. Di ka ni Samaras imong saad, ngayon tag 20 ang matagkilos bugas. Basiglain na po na inimhang bluff, ha? O, oh, aron ingnon nga seryoso yun ang iyahang administrasyon. Pagsumpo sa gitawag og graft and corruption. O, oh, abot lang. O, di ba ka ni kanabang sa inato pa ulog-ulog giuntoy-untoy lang ta. O, oh, gipalapalahan lang kita. Ato pa butos umaabot ng mga adlaw. O doon na ba'y i-file nga kaso ang ombudsman batok ni Martin Romualdez? Kaya matun pa sa ato ang Pangulo, patong-patong kuno nga kaso? Mao ba? Ha? Unya, mapriso ka na. Ha? Di ka na blafra? Kaya basin o blafra na ha? Ulog-ulog sa mga tao aron na-impact ng imuhang suna? Palihaw na ko, Mr. President, tinunagi ng imuhang saan sa suna ha? Nga malapit na po na masasampahan ng patong-patong na mga kaso si dating House Speaker. Sure, did ka na? Og sure man na, malapit naman ka ha. Mauna ato ang pabuton. Og sure na ba na? Og malapit na bigyan ang tinuod ka? Or malapit-malapit na lang ang inyuhan ya? Aron doon na mo'y ikagara-gara sa suna. Alas 10:49. Ala. Aha, Bert C. Juancho. Di na ka-presos Martin Atorne ay. O, si Ma'am Arlene Rosal from Germany. Mayang gabi, shout at ako mangho. Jean Rosal diha, CCF, Palompon, Leyte. Angela de los Santos, natuman man, tag 20, pero na, wa, sab, ug, na, aman, di, kakapalit, tanan. Bawal lagi sa doi. Ahay, Bert Juancho Cono, papasakag kasong Martin. Giovanni Librando, daghang salamat, Tony. Pagbasa, shout at ko ning katawa og mayo si My Labs. Oy. Sakto, ulog-ulog rin ng BBM, oy, Bert Juancho. Lisel Orlanes, good evening. Okay, drop Lauron Sianco. May gabi, from Consolacion. Jose Lito Efren Suaso, ang persecution, magaling lang talaga sa presscon at interview. Pero pagdating sa actual na impeachment trial, I have no personal knowledge, Your Honor. Okay, sige. Harapan ng impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte. Saob kanila ila pa kanila gayo no dai gayon ya hangtod ma mahuman ang 2028 gali pa mahuman mo adjourn na pud ang Congress para dili sila mabasol ba amo adjourn na ta ani aron ta basulon. Ay Bandex Bandoy Rasumagali, may gabi Tristan Yat Magulay, may gabi. Di na giyod na mapriso, oy.
Ah, baolagi, may untag na ay mga prisoy. Ang nindot yun, no? Diri sa tua, doon natin mga politiko mga priso. Kay imposible man ay kasama, Jerome, o guway mga politiko diri sa ato sa sugbo, ang nakapangbulsa og mayo sa budget sa flood control na, yun na. Kaya kini ni ang flood control projects nationwide ba yan eh? Inya kabahin sa nahatagan og dako kayong parties project. Dakong budget diri sa Cebu. Kaya naunsa may tao tanin eh. Ha? Kaya mukat mo lang agi. Sige, sige, sige. Ang oras karon alas 10:52.

alas G52 na padayon kita. Ning unang adlaw sa buwan sa Agosto.

0: dayon tas ato akaron nga tulumanon. Oho. Alas 10:53, mga kasama. Naghana di ato mga nagsakripisyo sa pagbabaha karong semana ha. Ha? Kay tisaka og Mayo ang baha. Unya diri ba sa ES Fortuna. Kini ni ang lugara baha unon yung kainas tanan diha. Ha? Diha napita sa may ES Fortuna Memorial Elementary School sa Barangay Giso at kagahapon, no? Hulyo 31. Ang mga school administrators na balakag, no? Para ma hataga nilang protection ng ilaha mga estudyante. Unya, ug ilaha sa mga buhian na yun ang mga estudyante, matrapan po sa baha. Mao na risgo kayo, no? So karon lagi kini mga baha kabahin sa namiligro nini ang ato ang kabataan. Oh, labi na to mga bata in taon nga mag inusara lang uguli sa ilang balay or maglakaw lang uguli or naamang ni kasakyan, naanad lang po, nga mama, kasi na lang mo ay muuli sila ha. Ya, mga gagmay pa man yung mga bata ah. Uli, ang baha, maurisgo kayo. Ha? Now, kabahin sa problema nga nako kanang pagbaha din ha sa may ES Fortuna. Oh, unya, ang baha kasama Jerome. Ha, sus. Naunsa naman, no? Nanunas classroom. Oh, nanunas classroom. Ni ato kasama Jerome, kaya ang ato ang kumedya nga, ma'am, watay klase, ma'am. Wala ito mag-klase ron. Wala ito klase, kaya basa mang blackboard. Karon di na, eh. Ma'am, what a klase, ma'am. Na, tanawang baha, ma'am mo. So, nanunas atong classroom, ma'am. Kuyawas mga estudyante yan, ano? Ha? Kakuyawas mga estudyante. Kapag nagmotor, ay, porti pagkanang baha. Asa na kato iya motor. Gipangita pa ito niya.
1: Pumero.
0: Dito na, Jinsan. Ni ahat bang yun? Sanawa. Nangita na siya motor. Asal to iya motor.
2: Kastingan. Ito mo niya na. Saan ko sitim na.
1: Bakit kasi niya pinilit?
0: Ano mo niya siya? Wala na. Ano mo niya? Akatong tambag ninyo. Kita ba? Kini ni arong sitwasyon sa mga baha dinis ato abnormal ni. Dili ni maoy normal. Abnormal kini nga sitwasyon. Now, ang ako ikatambag mao, di ta mo ahat sa maanay mga magmotor. Bisag baha na kayo, muahat gyud, resulta mga anod nas baha. Mga e-bike, mga tricycle, bisag baha kayo, muahat gyud, mga anod nas baha. Unya, kini mga sakyanan, kita kita ka pinpiran. Ong ita tag lugar nga dili ta mulusong sa baha, pero doon naman mga panahon kasama dyan, labi na ang naatlan nga traffic daan. O niya, nikat lang ubunog ang uwan. O wa na kay lugar ba kayo nga ka pinpiran. Din maluso na ka og ahat anang baha, mao na risgo diha. Ha? Kang imuha sa kenan, lumsan ginang makinas baha. Oh. So kita ron, inantigon lang gining ato ang pamaagi, kay baha unon makaita ron. Baha gani, o un-uan gani, ngita din mong lugar, nga dili kabahaan. Oh, ako, pagbunok atong kusog nga uwan kasama Jerome, daat laman nag-drive ko. Ngita kong lugar, oy, nga dili baha unon. Oh, bintaha, tag-jutay, sito-sito naman tagamay sa mga area dari Cebu City. No, kaya nindi repita, uy, inbakalso, di ko umagi niya, baha unon kayo. Uy, mambaling, samot, baha unon kayo. Oh. Uy, lapaluma, adita mo agi niya, baha unon kayo. Gita-gita lugar. Nga, dili baha unon. Oh. Ah, okay lang yung kunong magbaha. Hmm. O sana magbaha, kay magpalupa na maghatag rakit, ani? O saman, Mr. President, okay lang yung bahas at... Ha? Kaya magpalupad ng rakit?
3: Salamat, Bong! Salamat, Bong! Dahil sa'yo, may solusyon na sa baha!
0: Palupad ng rakit, oh. Ah. Salamat, Bong! EI man to. Oh. Salamat, Bong! May solusyon na kami sa baha. Oh, nagsakay na may rakit. Oh. Magpapalipad na po tayo ng rakit. Ano ba? Usaan mo na ito rakit? Ha? Usaan mahimo na ito ang magpalupad ng rakit? Tayo sa Pilipinas ay magpapalipad na po tayo ng rakit. Para usaan mo na. Ha? Matatuog apil sa ipalupad sa rakit. Wala balik-balik. Kanang kurakot kayo. Sige, tanang mga kurakot, ihigot sa rakit. Oh. Ipadangan to sa planetang Mars. Pila may kastuhon ka na to ang rakit. Ha? Nakita din, hey. Gi, lunupan man tagmayas baha. Ha? So, unsa man? Unsa may solusyon? Kita igo mangita mangutana kay nagbayad mangutag buhis. O natural, mudi man kita og saktong serbisyo sa ato ang mga public officials. Pero sila man lagi ang naghawin sa ato ang kwarta. Aka na sila god. Di man na sila masakitan. Kay sila man ang naghawin sa ato ang kwarta. Bisag ipapababae pa na nilang ato ang kwarta, wagi na nila eh. Wagi, di ko sila magkonsensya na. Kaya kita din higi, bahaan naman tagmayo. O, kini o. Kini mga lugar dres ato. Sa Lapaluma na o. Tanda siya ng kanyana. Ha? Puwerte ka baha. Unya ang mga bata o. O. Mga bata in town, elementarya o high school pamantingala na yung uban. Naas da please dan. Nang atrap? Oh. Dili na ni normal, oy. Unya, there is my dulho. Ang baha ni Sunas Balay. Sus. Kininindot niya, ay. Ha? Naka-experience gid og swimming pool. Mandawi, perting baha. Ha? Unsa naman eh? Dili ni siya normal, abnormal kini. O abnormal man, ngita lang kita o kapanikay si Kayan ani. Ha? O sumay pamaagi ka ani Mr. President. Mamalita din he o daghang maruto. Unya sa sunod ni mong suna, muana na po ka nga. Tinupad po natin ang ating katungkulan. Meron na po tayong lunas sa baha. Tayo po ay bumili ng 1,000 baruto. Ana na lang, ha? Ang buhisan ay. Kana kita niyo sa video, kana buhisan. Sus. Unsan naman tao na ang karsada. Sapa naman na. Oh. Ang karsada, sapa na. Oh. Makaanod na. So, unsan naman yung tao ni. So, kita ni Ron. Gita lang itag kapnikay si Kayan. Unya, abnormal na magining kahimtang na to Ron panahosting uwan. Para na ako, ang uban mo na magun, nga normal na, dili na normal. Abnormal ni, nga sitwasyon. So, ang ato lang, panahong ganing magun uwan, ug mahimo, i-safety na to ang ato mga sakyanan. Ug mahimo, itatag mga lugar nga di punta makakus og traffic, i-park man nato atong sakyanan kato mga lugar nga dili bahaan. Ayaw na og iahat na og drive ang inyong sakyanan nga mulusong ginmos baha kay na mauno na usas na kong hinungdan nga makamugna og mas grabing traffic kay malumos na makina kasamang Jerome sa baha. Dili mutiurok nito. Anak sunod, oy! Busina. Put put put. Madugay, boss. Oy! Pagdali! Put, put, put! Ya, resulta. Otro po siya kay kung ano po? Businahan, kay di naman po siya ka, panaga siya sa kanan, kang iyang makina, na lumos man po. Resulta, nagkatay-katay na mga sa kanan na lumos sa baha. Samot yung traffic noon. Oh. So, doon ang ganay baha. O, kanyang kusog-kusog nga uwan, maulagin na inyong timanandaan ron. Kusog ganay ang uwan, ayagin mong ahat o drive sa inyong sakyanan ngadtos mga lugar nga paborito kaayong bahaanan karong panahon na. Ato na lang ganang inantiguhon. Ang gita lang itag pamaagi. Unya, ang ato mga bata sa eskwelahan, maam ko niya itong ipanaganaan. Oh, siya nang kanya na, oh. Magkaano na maging nagbata ka nang inaan ng klasis ko, ano? Kana na ang baha. So, katisa na, sa barangay tisa. Sus, ulsam na itong kuhaan na, oy. Oh, barangay tisa na siya nga, area, kana nakita ninyo sa ato ang live streaming, no? Kanang pormaha baha, sapa naman na ay. Oh, ang karsada na himong sapa. Oh, tungod sa baha. Unya ang mga bata, mao ni risgo lay kayo. So ang ato ang mga school administrators kinahanglan mag-monitor sa gid mo sa ato ang kahimtang sa ato ang panahon. Oh. Kay og dunay mga labi ng mga kusog nga pagwan-uwan, ang safety sa ato ang mga bata importante man kayo. Oh. O karon nga ingon ani no, para nako no. Kani ingon ani ron nga sitwasyon ba nga wanon man taron. Mas maayo na i-hybrid ang classes mga bata ron. Panahon sting uwan, online lang una, kaya aron safety ato ang kabataan. Kaya mga manggihapon, huwag ilan na pahaton pa eskwila, mudeklarar man ang eskwilahan nga, wa sa klase kay baha kayo, di masakripisyo gihapon ang pag-eskwila sa mga bata. Mas maayon na ang ato mga bata. Adto silang balay para makitara sa mga ginikanan. Ha? Kaya mga bata na to, tuas gawas, unya, nagbabaha nagmayo niya ang ginikanan kay mabalaka sa muahat ng ginuglusong sa baha kay para makuha ang bata. Mga ba yan ang tendensis mga ginikanan? Labi na mga mama, na bahaon kayo? Ah, matarantara na mga mama, oy, mabalakang, uspusta, ako bata nito, gibaan na makunong ilang iskulahan. Kunya ang mama itaan, muahat lang naglusong sa sapa, aw, sapa ka na yung baha. Na, kaya nga ito ang krasada, panahos ting uwan lagi, mahimo man pong sapa. Ang gaalan ning ato, oy, dili na Queen City of the South, sa namkani. Ha? Queen City of Beach Resort. Asa man mo, ato ta sa Queen City o Beach Resort? Asa man ang Queen City o Beach Resort? Ah, kanang Cebu City o Mandawi, mauna. Pastilan. Alas 11:09 mga kasama. Okay. Ahay. Gilson Kabatino, Ginda, Masong, Lagos, kusog kayo ang sug. Ulag eh. Sa Lapaluma kasama, kusog ka ba ito sug? Eh. Wala gina. Nga ano gutong lahat ko ito eh. E-bike pa siguro ito. Apolonia, Cañete, Atorne, kanus aman i-launch ang rocket. Oy! Higot lang na mga buhaya. Labi na si Martin Romualdez, i-deploy na si Mars. Sige tagpalupan o rocket. Ha? Sama na. Ha? Garbo ka ta, ana? Ibahaan tag maayo. Wa ko kadungog kayo sa programa ni Presidente BBM. Partig baha-baha, no? Sultan ba to siyang suna ang bagbaha? A natural, dili kayo, likay-likay, ginakay. Oy, baha na ka di, Ray. Ha? Palupan tag rocket ani. Unya, parte ng baha. Silvia Reformado, Phil, good evening. Binaw karon. Aha, El Sakitiro, murag maayo, rocket yan ito ni. Kaya wala pipititititi. Gali mo nga wan, rato. Luya kayo sa tanang katawahan na lunupan. Boy Negro Regner, mga politiko karon, diri syudad. Nag kahoy-kahoy, tungod-tungod. Ah, nakahoy-kahoy, tungod. Tama ba? Boy Negro Regner, samot ng Bonifacio. Ay, parian, Tipadilla, Kulon og Manalili. San Siangco, Diri Imol, baha, yun kayo. Okay, po, boy pobre, grabe yun baha, Tony. Mina, may diron, BSP Kamplahog. Shout out sa barangay Tinabianon or Tinabunan, Katmon. Ruli family and Butaslak family. Oy, attorney, minaron ni Ron sa Hell's Beauty sa... Dinamin, Romano Abrelia, karang istorya, bot-bot na, Marcos. Yaragin ang istorya para tuhuan siya mga tao. Paksi, siding, huyu, may gabi, suna, state of no achievement. Oy, why ayo, puro bot-bot. Marebek Rohol Notan, good evening. Okay. Mag-filing na next year, once maka-file na BP, impas na sila tanan. Evangelina Codianiera, may gabi, wa pa ko magduka. Oy, kay mamagos pa ko og barbecue steak from Panoy Poy Consolacion. Okay na. Giovanni Lebrando, okay. Si Giovanni Lebrando, aha. Sana to. Kopi ko, o kopi ko, Blanca Sugar, mga gabi. Shout out ako, mama, Dikding Manubag sa Giwanon Barili. Lanog-lanog, yun, DYX Pedere. Okay, thank you. Kirino, Sibuko, Gaha, Hallucination, rato. Magpa-lunch o rocket. Oh, may pang mag-inom lang ko lapo. Medyo rin, Cristel Lagumbay, pa-launch siyang rocket, aron mo ay kargahas mga malita, pa-doon sa space. Ay, Linda Masong Lagos, may gabi. Okay. Aha. Palupan rocket. Saman. Ha? Palupan ang rocket para mariskutas baha. Ay, kabahaon na bayang ginin tao na to, ani. Malupag ko ng tag-rocket, ani. Pilipinas, malita. EI man po na. Mga buaya pa. Manangar ka. Aha. Pilipinas, malita. Mga buaya, ay. Mga nagkargas, malita. Gihigos rocket. Makita niya, God, sa atong live streaming, sa atong official nga Facebook page. Oh. Karon uso naman nining karong artificial intelligence. Pasti lang. Aha, may gabi. Tanaw sila ron si Joseph Ogsiana, Tony. Okay, thank you so much. Ato ko nang i-check sa dong ang pag-asa maktan kasamang Jerome. Ha? Okay na ba? Unya, si kasamang GQ. Okay. Ato kumustahon, ugun sa kahimtang sa atong panahon. Kaya mag-iis ko po tag-uman pa mga issue niya karong tataon. Ha? Sina ni mga kasamang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Tapos apakah ni mahuman, oy. Kanya kada trial, 70 million man, kada hearing. Nag-u Agosto, 70 million kada hearing, no? Dili ordinaryo kada, oh. Nagpasabot na agad itinaghang kwarta dari sa Pilipinas, gikurakot lang. Pinadili priority kayo ang mga maayong project. Kaya priority pa nilang mga maayong project sa ato. Ka-afford sila, oy. Okay, sige gutag pangutang. Paggasto ganig 70 million sa usanan na kaadlaw. Okay. Ato kami na una ang kahimtang ron sa ato ang panahon sa musunod nga 24 oras.
4: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Ikan sa Pag-asa Magtan. Pag-asa, may gabi.
5: Yes sir, may gabi sa tanantig paminaw. Makitang weather update. Update sa nahimutangan ni Bagyong Luis na akin ni 270 kilometers east-northeast sa Vila, Catanduanes or 380 kilometers silangan sa Daet, Camarines Norte. At din may kanihuin hangin nga mabot o 45 kilometers per hour o gustiness nga mabot o 55 kilometers per hour at naganihok pa westward sa gikusgod nga 15 kilometers per hour. And sa atong forecast weather condition dahil sa kabisayaan karong gabi unang tutugma, makasinating nga puntag na mapangaroon ko lang ito nga doon natin chance sa mga pangulan, especially sa kahapunon or sa gabiun. And dalaga pong kini sa LPA or kaning si Bagyong Luis. And sa itong hangin o kadagatan, ang Tibuok Kabisayaan, makasinating sa ukinig at sa kasarangan hangin, gikan sa bagatang kasagpan, ang kadagatan, malinang ito sa kasarangan, ang pagbalod. And the Sugbo kadagatan mo, taob inig alaon na 27 sa Caglaon and munas alas 6:30 sa Kabuntagon. Temperature forecast ug adlaw na sa 25 to 31 and ang adlaw mo silang inig alas 5:30 sa Kabuntagon. Maka na itong latest weather update, kini si Ana Dumdum ay yung gabi ibig mong salam.
0: So, Ana, sa umabot ka mga adlaw, makapaabot pa tao mga pag-uwan-uwan gihapon?
5: So far sir, na sa sunod ng mga adlaw, posibleng abuntang kaning sa hapon sir natin rain showers or kaning thunderstorms.
0: Okay, salamat kayo.

0: by HP. Una sa lahat, weather update.
1: Oras mga kasama, alas 11:18. Okay. Diha man to'y Bagyong Luis. Oh, inuunay layo na to sa ato. So, sa umabot ng mga adlaw, doon na patay mga ma-experience di ay, ng mga pagwanuan kasamang Jerome, gumikan sa mga thunderstorms. So, mangandam lang kita ani Permi di ay. Unya ang kahimtang sa ato ang mga bata nga nag-eskwela, importante kayo. Kinahanglan ang ato ang Department of Education kun DepEd. Dili nila ialang-alang ang pagpangandam para sa seguridad sa ato ang kabataan. Para na ko ron, daghang ko ngayon katalagman ron. Kining pagbaha, niya mga linog, linog o pagbaha. Mamagini ang linog, pagbaha o bagyo. So, angay nga i-expand ang kanang itawag o mga online education para sa tua mga bata. Dura siguro timpo na kung maayagi kayo ang panahon, dili kayo uwan nun, na pwede face-to-face ang mga bata. Pero karon, nga sunod-sunod ang mga kusog nga uwan o niya lunupan na bagita din he. Kini yung mga area siguro nga lunupanan kayo, nga identified ba yun ka sa Majerom nga lunupanan, sama ng labangon. Tisa, posible nga kanang mga riyahan din ha. Doon ay mga eskwelahan nga i-online lang una ang classes mga bata. Oh, si Dris Mambaling. Dris Mandawi po. Diridapitas may Subangdako, may IS Fortuna. Kaya pwerte mo yung kabaharon. Mabalakam lang itaog na ko. Ang atua mga bata na trapas baha. Oh. Kato mga bata gani nga nag-eskulang tos bukid, nyo patwa pa kayo mga tetayan, sugatan gitos mga ginikanan, no? Kay maglisod og tabok sa sapa. Karon ang ato ron, wa tay sapa, wa na tay sapa nga tabokunon ang mga bata. Ang problema lang kay ang sapa ni balhin na mas karsada. Di ba ang uban nga mga atong kaigsunas bukid, magpaduol sa syudad nga, pagpaduol ta syudad, uy ka, ang atong mga bata, aron nga wa na itabukunon nga sapa. Kaya peligro ka dres bukid, ug panahon nga mag-uwan-uwan ang atong anak, mutabok pag sapa. Oh. Paduol ta nga to syudad. Pag-abot dres syudad, lahi man po di ay. Kaya ang sapa, ni balhin man kasada. Unya paruparan ka ng rakit. Ha? Usa mo kay gamit ara no? Malapit na po tayo, magpalipad po tayo ng rakit. For what purpose? Nga magpalupad ng rakit. Asa man na ito ipalupad ang rakit? Palupad ng rakit, katong i-discovery, mapuyan bang Pluto? Ngayon na itong madungog na to, kita nga mga Pilipino nga, unsa may konkreto nga solusyon sa ato ang presidente para maminusan ang lunop. No? Muna ako ang ipabot. Simple lang kaya kong ipabot. Kaya kanang uban ko, sa mga recycler na, mga binutbot, mga pangulog-ulog, o sa mayahang konkretong solusyon para maminusan ang pagbaha. Oh. O giyahang mahisgutan, meron po tayong flood control project, ang natural. Di naman musalig ang mga tao, ang flood control project na po, aralain na pong kuno katunon. O sa may pamaagi? Ha? Kana maoy ato ang gipaningil sa ato ang presidente siyang suna, Mr. President. Ursa may imo pamaagi?

0: parang maminusan ang pagbabaha diri sa amo sa Cebu. Ha? Pagya naman kaya ning anomalya sa flood control project, gawas anang flood control project, unsa pa'y imong pamaagi, Mr. President. Padak ama nato diri ang mga drainage. Posible no. Kaya ato mga drainage ba diri sa Cebu, gagmay ra pod. Patas ana to aton drainage system din, he? Oh. Pero maawalang gihapon, sad. Og ang ato apong mga drainage system ang patasan o niya mo trabaho, DPWH, ako rakot na po na. Ang ato mga drainage system dari kasama ang Jerome, gagmay raman. Oh. Sa uban ng mga lugar nga, uy, kabarugan og tao ilang drainage, uy. Oh. Nag-eksklaro magyan nga construction ba sa drainage ba? Diris ato, Jesus, ato mga drainage system dream, bawat ang tagsuong-suong. Oh, nakalisod. Unya, bago lang ta nakadungog sa suna sa ato ang presidente, ulog-ulog lang ta nga magpalupan o raket. Saom na rakit, no? Wali kumiingon nga din ang magamit. Dako mapun na itong garbo. O kita sa Pilipinas, magpalupad ng rakit. Para, in what way? Ha, mga bagay na yung priority na ito, palupad ng rakit. Araw magara-gara lang kita, bisan ang ato ang mga kaiksuran din higi, panglum sa nasba. Ha? Masama na nga rakit. Para asama na. O sa may benefit nga makuha na ito, ana? O magpalupad ng rakit? Sus. Paita ay. Oh. Naabay programa ang ato ang gobyerno nga usa makarino nga maminusan ang baha no. Magita kata og pubutang kata project ba system ba nga ang kini mga tubig sa tubig imbes nga mo tabok diri kasada dunay catchment ani unya padung ngatos dagat. Oh. Kaduoro ba itang mga dagat dinhi? Kana ba unta inatigo kaya nga solusyon kada gamata mga maayo unta nga mga engineers din eh. Ang problema la lagi ang graft and corruption kay maliguro ra man sila ila. Unya abnormal kini mga sitwasyon ron. Kada uwan baha karong umabot ng mga adlaw. Oh. Matod pa ni ana dumdum sa pag-asa maktan uwan nun gihapon ta. Ha? Uwan nun gihapon ta ni kasama Jerome, kita gihapon ta kapinpiran ani ha? Gita lang gid mo kapitpiran daas niyo sa kinan ay lang at ha basta kusog ang uwan. Mukusog gani ang uwan. Unya nagbiyahe pa mo sinyo sa kinan. Tanaw niyo mukusog inig mayo. Gita na mo da ang kapitpiran. Ayon lang ahat. Basta dili lang pud mo makakus og traffic. Gita mo kapitpiran nga dili makakus og traffic. Ha? Kay babaha na gani, awa na gyud. Muahat mo glusong anang baha, awa na. Samot yung traffic na to ana. Oras, alas 11:26, mga kasama. Okay, okay. Agosto 1 na, pagkalindutas panahon. Niabot ang itag buwan sa Agosto. Sunod nga buwan, ano'y kasama, Jerome? September na. So, ba September? Oktobre. Ah, dali na kayo, eh. Doong na yung Disyembre, no? Pasko na yun. Ya, humas Pasko. Ana, 2027 na yun. Ah, dali, ara. Okay, okay. Si Glinda Masong Lagos, Panggibitanan, FB, sila Jusip, Ogsya, Atorney. So, si Datulaita Elevera. Si Kapiko Blanca Sugar, may gabi. Okay, sa akong mama Diding Manubag sa Giwanon, Barili, Cebu. Laluglan o gron. BOXP Dere, salamat kayo. Okay, thank you so much.
1: Masaya talaga.
0: Ang oras, mga kasama, alas 11:28. Okay. Magkadali, aras panahon. Alas 11:28 naman. Ug mga adlawa, adlang Domingo, manimba kita. Kinahanglan, di ginato na wag tangon ang ato ang pag-ampo ngadto sa Ginoo kay niining panahon karon sa mga kalisdanan, di atas panahon sa mga katalagman, mga panglunop, baha, bagyo, napagihapoy mga pagtayo gani, mga linog. Kinahanglan ato agyong pahugtan ang ato ang pag-ampo ngadto sa Ginoo. Ginay, hinagiban na to. Dako kayo nang hinagiban ang ato ang pag-ampo nga to sa Ginoo. We will surrender to God. Okay, sus, ang ato ang Pilipinas ron, kinahanglan kitang i-ampo og mayo. Ang nahitaboro, no, grabe, ang corruption, ang mga natural nga mga kalamidad,

Ang oras, alas 11:29, mga kasama. Okay, padayon maning impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte, din lagay ko masigi yung tikap, ana. Ha? Paminawa na lang ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok, kay pa umatoy bat-bat yung may og solidong discussions kalabot sa hetabo sa impeachment trial. Kita, witik-witik lang ta. Nga kinibang impeachment trial na to ron, nga gigastuhan og tag 70 million matag-adlaw. Nagtimaan nga dako giday kayo kwarta diris Pilipinas. Og muhatag lang unta ang atong gobyerno og igo nga priority para sa mga projects. Di gid ta mahikawan sa mga project unta. Kay kini kong 70 million matag adlaw. Oh. So kaya ra gyud kayo gastuhan sa atong gobyerno. Kaya ra gyud kayo mogasto atong gobyerno unta og maayong project para sa eskwelahan. Maayong project para sa ospital. Maayo nga project para nga ma minus-minusan ang mga way trabaho. Ang importante di ay unta nga na ay priority nga mga projects ang atong gobyerno nga makabenepisyo ta nga mga pobre. Ako nakita nga mao gini ang wa nahatagi og focus sa administration ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Og unsa may mga projects nga makabenefita. Okay. Matapos na ng iyang term, wagi siya project. Zero siya. Kay panahong Gloria, na may project si Gloria. Oh, panahon ni Duterte, dapat yung project si Duterte. Karon hapit na matapos yung termino. Zero project ni siya. Ha? Base matuman na niya ang project na rakit.

0: siguro ni, no? Rocket. Project na rocket. Pastilan. Mas maayo mo hatag og mga projects. Ay, atong gobyerno, nga magka-benefit kita. Oo. Oh. O sa mga project ka, kini mga taytayan, nga makaayo na to ba? Layak padalitan, taytay, butangan maghanag taytayan ang Danao, paingon nga tos kamutis para ang mga foreigner. Di na kayo magbas na lang o masamot kadaghan ang mga turista nga paingon nga tos kamutis island. Oo. Oh. Kada pa project nga maka mga long term ba? Long term nga mga proyekto. So matapos na na iyang term. Zero project in Asia. O maghiskotak infrastructure, kadaan dato yung mga flood control project. Substandard man. Wala po akong kasalanan dyan. Sila ang nang kurap. Hindi ako. Oh. Sila ang nang kurap. Sila ang o sa may kwan. Sila ang nagnakaw. Hindi ako. Mana lang. Hindi sa akin ang malita. Oh. Sila ang may-ari ng malita, hindi sa akin ang malita. Pastilan. Oy, niya. Unsa kay dangatan aning impeachment trial? Na? Kanus apa man ni mahuman? Unsa man ni ilabarin dalion og human kay batod pang Chief Escudero? Di man sila maglangay ani. Pero ang ilahan sa nilang ngayon ngayon, pwede sad. Ha? Pwede sa gurilang langilang ngayon eh. Magdepende na magira nila sad. Oh, mag-standing ba sila diha? Oh. Para mo samot kalangay. Ilaygay nilang maayo. Hangtod mahumaning term ni Presidente BBM. Unya mo adjourn ang Congress. Awa na. Ha? Depende na gina nila. Unya 70 million matag-an lang ang gasto. Oh. Oh. Malangay pagidig mayo. Sus. Kadaghan na untang mga classroom matukod ka sa Manjaro, no? Kanang 70 million, naghanap kayo ng classroom matukod. Basta pulido lang yun nga pagkatrabaho. Di lang kurakoton, kanang 70 million, akadako na ang magasto ana ng mga classroom. O, kada adlaw. Kada adlaw, 70 million. O niya, ang ato ang mga eskwilahan, nag-ilaid og mayo sa kahoot. Overcrowded ang ato ang mga public schools. Underman ang ato ang mga public school teachers. Underman sila kay overcrowded man ang mga classroom. Ang mga maestra magbalin-balhin og seksyon kay nagkuwang og mga maestra og mga maestro. Alimuot kayo suod sa mga classroom. Oh. Hasta guardia god, di ka-afford ang eskwelahan pag-hire. Kay wa ko ni budget ang DepEd. Siya nang kaniyana. Ang piti ipagihapon mo ay paamut-amuton. Kay way budget. Matod pa ni Sunny Angara, ang DepEd Secretary. Way budget. Ang Department of Education. Pag-hire o mga gwardiya para sa mga public schools. Igor agad silang mingon nga, dapat higpitan ang siguridad ng mga paaralan natin para maiiwasan ang mga kaguluhan na ang ma-involve ay ang mga minors. Maulagin na, yung sao man daw, may gwardiya. Unya magamot-amot in taon ang ato mga piti eh. Pero ang education gibgahina na og dako kayong budget. Asa man dai ang budget ana? Asa ang gitawag og maintenance and other operating expenses? Ang MOOE. Ngano man? Nakagidlay gihapon ang ato ang mga public schools karon. Unya kada adlaw 70 million ang gastohon para sa impeachment trial. Pila pa man ka 70 million ka amo agas-agas ani matag adlaw. Sud sa usa ka semana katulo baya mag trial kasamang jurum. Buti pasabot sa kada semana mo gasto ta og 210 million. Dako ada no. Kada semana 210 million. Oh. Unya. Di ko sila sakitan anak kay mangutaw ra man. Pero kita dire, wala oy. Di ubog na tagmayos baha. Oh. Sila rin to okay ra na para nila. Mang grandstanding sila, okay ra para nila. Oh. Okay ba hinoon eh, kadaan naman ang impeachment trial para na ko angay lang ginahom nun. Di na to sundon tong nahitabo panahon ni kanhe Presidente Joseph Estrada nga wahom na. Kay nag people power ta, kininiya ay pahumantag ni. Oh. Ara ba hibawaan? Og tinuod ba ni mga akusasyon batok ni Vice President Sara Duterte? Now, ang prosecution panel gusto yun nga kinahanglan mo tambong si Vice President Sara Duterte. Ano man? Aron inyuhang pagkaawawan? Aron inyong ibuli dito? Wala ako di man ko ni Deis, di man ko pro Sara. Hibaw man mo ni, man mo na ako. Ugusagi ako ang maruganan. But, og ilahang iobligar ang atuang Vice President. Considering nga siya usaka impeachable official. Ang atuang konstitusyon wa gina naghisgot nga pwedeng maka-oblige ang Senate Impeachment Court or ang prosecution para mo tunga ang impeachable official nga gipaubos og impeachment trial. Waagi na gimando sa atuang konstitusyon nga dunay gahom ang atuang Senate Impeachment Court or ang prosecution panel para iobligar ang impeachable official nga mutungag yun panahon sa impeachment trial. Now, aron ilahang ang patungahon? Aron ilahang pagkawawan? Aron ilang ipangbuli dito? Ha? Aron ang mga kana mga senator judges nga klaro kayo nga ang ilahang desisyon ipkonbikto si Vice President Sara Duterte ilahar ipangbuli dito? Ugwa na gi-require sa ato ang konstitusyon. No need nga mutunga pa si Vice President Sara Duterte kay naa naman ang iyang mga abogado. Oh. Natural, posible nga usay plano ani sa defense panel. Mahimo ba ka nga ang ilahang testigo, kabahin sa ilahang patestigusod, ang ato ang vice president, pero kana na arisgo sa mga kasama Jerome. O ilang ipresent nga testigo ang ato ang vice president kay subject mo na sa cross-examination. Oh. Base niya og magubahinoon ang tsuri sa defense. So inantig ko kaya na nga pamaagi og angay ba o dili. Nga ilahang yung patungahon or patistiguson si Vice President Sara Duterte. Para nako lang considering nga ang bipaubos karon og impeachment trial o sana ka-impeachable official. Unya ikaduha nga pinakataas nga pango sa Pilipinas. Atong respetuhan ang desisyon sa ato ang Vice President. Nga iyan ang mga abogado maoy mo tubag. Uol sa may mga pangutana, uol sa may mga mahitabo diha sa impeachment trial. Katungod ka na sa ato ang Vice President. Gano, wa man na gi-require sa Constitution. Ang kinahanglan mo, tuwag yun. Ang impeachable official. Kunya, for what purpose man nga patungahon? Aron ipangbuli nila ni Lacson. Aron ipangbuli nila ni Irwin Tulfo. Ha? Kisa pa nang mangbulihay niya ng mga senator judges. O ya, karon ra ba, wa na kayo makasagang. Kaya makasagang tao ron. Si Alan Peter Cayetano o si Rubin Padilla. Kasi Marcolita na priso man. Si Jinggoy na priso man sa duwa na yung makasagang-sagang. Sinali lang si Alan Peter Cayetano. Matabang po ang si Kuan, si kanayahang isoon nga si Pia kay abogado naman po na. O si Rubin Padilla. Ang uba no, wakman kay tingong na. Si Bunggo. Wakman, marabar og inihapon ang mga istoryang Bunggo. Hilom-hilo mas Bunggo. Si ang mga magsuong bilyar, aw samot kahilom. Ura potential ko nun yung i-recruit. Oh. Now, patungahon si Vice President Sara Duterte. Oh. Og ibuli siya ni Kiko Pangilinan. Oh. Ibuli ni Irwin Tulfo. Awa na. Ha? Og uban pa nang mangmulihay diha sa majority black. Kisa may musagang-sagang. Ang musagang-sagang. Si Laras Alan Peter Cayetano, si Rubin Padilla, og si Pia Cayetano. So karon underdog kayo ang minority ron. Kuwa kay sila pang bato. Ya, patungahon na si Sara Duterte. Aron pulihon o umayo sa majority black. Alas 11:44. Okay. Sige. Kumusta na ko ito mga malita, ay? Kalimta na ba lang ang mga malita? Tapa mo'y malita di ha? Si Lose Datolaita Elevera. Okay. Asang mga malita? Kanang mo investigar ato mga malita. Oy. Iglesia Ariel Villaver. Ipawa na lang yun ang K-12, boy. Silvicia Reformado Fiel, sakto ka, attorney, ang sauna, sa ang suna niya sa una ni Bangag, ingon dahil siya mahiya naman kayo. Kaya man di ay siya kunoy labo, taskang paita, Bangagag yun. Nagpakalimpiyod yun, buaya yun to. Lagi. Tinood bitaw attorney, basta inahan maratol in town jud me. O kining ko ano, kining mga babaharon. Grabe naman kay mga baharon. Oy, samot in town karon. Silvia Reformado Phil, may labi kasama. Okay. Aha, kita ani ni kasikay lagi ta. Yan yan ang atas buwas Agosto. Importante yan eh. Puno lang yung gihapon tas paglaom ani kasamang Jerome. Unya, tungod lagi kay di atas nagkadaiya karon nga mga katalagman. Katalagman sa korupsyon. Katalagman ani mga natural nga kalamidad. So ato ang pagipahugtan ang ato ang pag-ampo karon. Oh. Ang ato ang simbahan gani. sige mga sila og apila sila ang mga pag-ampo nga unta ang ato ang mga politiko mahigmata na maghinulsul na nga ang ilahang gihimo karon nga pagpangurakot dako kining kadaot sa ato ang nasod nga Pilipinas. Kaya wa pa gikurakot ang mga budget sa flood control. Di ko maingon nga way baha, naagay baha god. Normal naman ang mga pagbaha, but dili siguro ingon ani ka grabe. Ha? Dili siguro ingon ani, oy, ka grabe ang mga pagbaha. O wa pa nilagi kurap. Ya makonsensya kahana sila. Ha? Makonsensya sila kahana. Og dunay mga lumo sa baha, okay lang para nila ba? Kaya ang kwarta para sa flood control, ilahan ito ang ipang palit og mga babae? Ha? Pastilan. Mauna nga, kita, idahine lang ta. Ah, ato lang nasigun yun kanunay ang ato ang kagalingon. Nabisan pa man, og problema gining ato ang nasod nga Pilipinas, bisan sa daghan kay mga problema karon nga makasurvive ta sa adlaw-adlaw nato nga mga gimbuhaton. Maamgin na. Kaya ato ang atimanon ang atong lawas, ang ato ang gitawag o panginahanglanon sa atong panglawas, kinahanglan ato abang atimanon na, o ang panginahanglanon sa ato ang kalag. Ang panginahanglanon sa ato ang espiritu. Oh, importante kayo. Ah, onya ang ato ang mga kabataan. Ako malikon kinahanglan nga i-safety gina nato ang ato mga bata ron. Para nako, dako kay kayo kong pabor ana nga ibalik ko na ang online class para sa mga bata labi na tos mga lugar nga risgos baha. Katuras mga lugar nga risgo siguros baha. Ha? Sama diris Labangon, sama Stisa, diris may Mandawi, o uban pa mga lugar nga bahaunon kayo. Kay panalitan o diris iis Portuna, perting lisangas mga bata, o sa mga maestra, katubig kasama dyan, manood mas classroom. Ha? Ikaw kung bata ana o maestra, pagtanaan ni Mulo, Ma'am, ang baba, manood sa classroom, kisa mo kung dili makuyawan. Ha? Kuya, want to toy? Ya. Uso ba yaron ang kanang kuan? Kanang uso na maron ang video call. O ya mga bata padad-aman po ng mama og cellphone nga anak. Dad-ala na imuhang cellphone unya. Pabaw ako ha, usay metabo sa eskwelahan na, o ma. Ya, mag video call lang atong bata. Ma, tanawar ako ni Maon, isuun naman ang baha ma diri sa among classroom ma. Katarantar ka sa ginikanan, anak. Oh, anak, nausa ka niya. Ya, mama, dali man ka na matarantar. Matawag na yung papa nga. Oy, ang atong anak, atong dito. Kato anak, gibat. Ya, mama na mo sa hay, umuha na may istorya, mas sobrahan ang istorya ba? Ha? Bisan ang tubig. Kanang igo pa lang ni Sol sa eskwelahan niya, tungkol kang tarantara ng mama. Mga sobrahan ang istorya ng atos papa nga. Uy, ang atong anak! Atong anak dito sa eskwelahan! Kaya ang tubig ko no! Tagahawak na! Mas, si papa po in town. Ha? Oh, atuwag! Dalia in town! So si papa, gikapas. Nagkuhan na lang ni under times trabaho. Nagmotor. Ang kursada, porting bahaan. Isungasong yung papas motor. Resulta, papa na lamba yung tao sa motor. Saan ang kanya, anak? Ha? Ha? Kinibita mga mama, di man ginato na ma-blame nga. Tungkol sila ang mga reaction good. Natural, gikang ginanis. Gikang, meras ilahang yung sabakan ang ato ang anak. So, concern kayo sila niya, magpalabuhan mo ng mga mama na to. Oy! Room! Ang atong anak! Ah, hanaw sa amri ay! Atong ataw nito! Kaya ang baha ko no! Tagaliog na! Asos! Ha? Asos kita sa dog. Wala! Kay... Pertay puso panagan. Yep. Baka sugat ka baka kay Allah. Awa na, lambang agi. Siya nang kakahasula na. Para na ako, ang sugyot na ako sa DepEd. Identify ninyo mga eskwelahan nga risgos baha. Balik sa online. Kay niaron ta sa timpos mga pag-anuan. O para na ako, ang mga local government units ato ang mga chief executives ato ang mga mayor i-identify asa ning mga eskwelahan nga peligro ron lunupan. Panalitan Cebu City, identify naman ginang Labangon. Identify naman ginang Tisa. Kaya ito ihat na, oy. Ha? Kining sa IS Fortuna, identify na na. Dili na ito ihat, oy. Labing may mo, declare yun na ito ang mga mayor anak. Oy, DepEd, kininiya mga eskulahan na online sa kay o risko kay lunop. Para safety ato mga anak, oy. Kay sus. Dako kayo og papel ang ato ang mga LGU officials og ang ato ang DepEd. Pag safety sa ato ang kabataan, mawala ginay ato arong hangyo. Kay naa naman ni mga pagbabaha ron. O nga ma-safety lang ato ang mga bata. Babinta ta mga dagko kasama jarom kay kamao man tang liot-liot, ha? Kita mga dagko na gud kamao man tang pipid-pid-pid. Kanang kagmay pa itong bata, eh? Wow, manay ato ang problema. Labi na mga bata, kuan pa, limentarya. Sus ka. Problema kita na. Oh, maglabag yung itong panahon nga doon ay lunop o ka na mga kusog nga uwan. Alas 11:53, mga kasama. Alas, sige. Ako tagadiha pamisahi ng apelido sa mayor or kapitan. O sige. Pamisahan ko no. Aha. Shout out Arilia nagluto rog bingka para og ma iping igunia baisa. Okay. Sige, salamat kayo mga sokit ng kamina. Walang tayo nga panahon. Dari sa master control na magandang kasamang Jerome Yap. Sa transmitter, kaoba na to. Kasamang Oliver Atis, Ruboy Boiser, Alan Taladua, o kaobanan. O sa newsroom, si kasamang Names Quinones. Akong partner po sa gawas, kasamang Juicy Post, GQ Quijano. Ako si Radyo Man, Atty. Buen Alguno. Nagpasalamat sa inyo ang pagkaminaw. Himayaw ng Ginoo. O mayong tungang gabi, Pilipinas!
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuroan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Pakalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan.

kasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hinihiling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nakakasala sa amin tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim na iyong masaganang pabor at biyaya at nang sa gayoy matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at Manliligtas. Hinihiling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay laging makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayin mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado,
2: i-shield mo.
1: Pamilyang protektado,
2: i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
4: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
5: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Ahoy! Kidney care time!
8: Perhesyo ning magpadialisis, gasto kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
9: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
10: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
11: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
0: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib.
13: Ang kinis na niya?
14: In fairness, nag-glow up.
13: May budget? So

0: Nygon, 100% knockdown.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Walang bibitiw, mag-Farix B araw-araw.
2: Ahoy! Kidney care time!
3: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naanang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siyag minorgi, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakugyod ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: Sa opisina, kini mi bakang nagatubang sa computer.
8: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
9: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
10: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
8: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
9: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
10: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
11: Available na sa Mercury o mga suking butika.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 per DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
2: ACS. Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lubang uri ng sakit.
4: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
7: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
10: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko.

0: Pride Antibac adunay germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa biste sa pamilya.
1: Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bacteria.
0: Pride Antibac Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
2: ACS.
3: Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no?
4: Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM.
5: Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s, panahon ng rock and roll and soul.
6: Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s, hanggang sa future. Lahat yan, panahon para mag San Miguel Pale Pilsen.
7: Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly.
8: Gigutom na ba?

0: nagpamulto sa gutom. Presto, busog sarap na.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala na kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
3: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
4: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
5: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
3: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
6: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
7: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
8: Ako si Nina Ortiz taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala koy gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag ug akong ihimurag naay bula. Sakit kud pirmi akong likod ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan na paginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil ug mas maayo na pud akong pamati.
9: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang Kidney Care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
10: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
11: Mahalagang paalala, ang Kidney Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag Kidney Care.
13: Magkauban

0: Thunderbird pala. Kaya magaling.
1: Ay, Dilong! Dilong! Diamano! Diamano! Okay, let's go! Okay, shuffle! Okay, okay! Uno, dos, tres! Yeah! Ikaw kay Dilong! Champion!
2: Tulumanon na mag-iya kaninyo ng imo mga manok igtatari. Kanunay inilog ulyamanon o mahimong kampiyon. Inilog! Tulumanon na magtudlo usab kaninyo unsaon pagdasa usto ang imo mga biluhing manok. Conditioning, pagsanta sa sakit o ang kagamitan sa mga produkto. Kining tanan, hatod kaninyo sa Thunderbird Power Feeds, the winning formula. O karon, ani ang inyong anchorman, usaka veterinarian o breeder, si Dr. Hansi Dal.
3: Good morning, bayang sa mga welcome sa to programa Inilog. Guwapo kita hinapayron. Kaya dili pwede sa, be, wala akong ulo. So, kung muntaga mga kapasyon, good morning sa ato mga kaigsuunan nga sayo kaya na minaw sa to programa. Medyo ato sang hinaklaro, atong hinapay gamay, be. Kay mura o di maayo pagkakuha sa ato ang kuha na sa ito ang Facebook Live kay kipatang-tang kay di maklaro akong ulo. So, good morning sa mga nag-live karon sa ato programa dito sa DYHP, sa ato mga nag-live dito sa ato YouTube channel. Good morning sa ato ang Facebook. Good morning karatong tanan mga kapasyon. I hope nga naata sa maayong panglawas karong panahon. Unya kanang
1: sa radyo, good morning.
3: Unya iko man iko nya katong mga nag-live sa atong Facebook sa akong page, good morning sa inyong tanan. Og sa atong tanan nga maabtan sa atong programa mayong buntag. I hope nga maski og ang panahon not favorable tungod kay sikuan especially sa namuhi og kayupan, pero favorable mga kapasyon sa mga namuhi og nakana nag-uma karong panahon na. Kaling uwan, bumaligi paabot mga kapasyon sa ato mga mag-uuma, no? So, sa siging uwan, munigingo na ito nga blessings kayo nga atong makuha sa kaitasan. Kay doon na gitay, kailang gitawag na ito nga makapananom kita. Diba kasamang kay mong nani, at nung pagsugod pala pag-uwan sa buwan sa Hulyo, sigurado na nang daghan nakapananom sa inyo. Ha? Kami gani, nakapananom na may gloy. Ah. Nakapananom na may kung sa iyamong gusto kay tanom sa amuang kuan, ha? Sa amuang sa amuang farm. So, meaning, karon dagko na ginakayo kung potsabaho, no? Kung ato ang talaon, dagko na karon. Kay kabalo manta nga, kuan kabalo man ta nga pag ting-uwan mao gani ato ang panahon nga nanum, no? Pero dili sa breeding hadlok. Kung nagbuhi ka, nagbreeding kag manok, namuhi kag kahayupan, mura og di sab kayo good inaning panahon nga buntag sa iyo pa muulan hangtod sa hapon or anang gabi muulan hangtod na buntag. So, kana, very alarming kay nasa itong mga nag-breed. Muna nga, ang pinaka-right kuan yun, season nga mo-breeding ta, kanag yung September. No? September, October, November, December, hangtod nga, mabutog Marso. Kay kana, at least sa panahon sa ting uwan-uwan, dagko na. Nga, kanisang panahon sa kani mga September, October, sakto sa gayon eh. Kaya kung mapagawas kong early bird, maugini ang kuan pusa. Ang pusa sa early bird is October o November. Ang pusa sa local is December o January. Then, ang kaning gitaw na ito, kaning Genesis karong nga bago, karong August, no? Karong August ang pwede. Okay. Kita gaagong kal. May kasamang kayo. Kani nindot ni. Sa itong mga kaigsuunan dyan sa jeans sa talang ito, di ba mapula? Okay kayo. Tuna kayo. tuna kapital. Porque ako na siguro ni kasabang kaya. Mura og thank you kaya, thank you kaya sa mga hatag kalo. Ang nag-ako na gini. Kanina gini mauli, basta mag-gawas akong suod sa ulo. So, ang Genesis, August o September. So, dapat karon na nakipusa hangtod sa September. So, yung anak mga kapasyon, medyo kuan kayo. Medyo ba, very hectic na kay scheduling sa pagpapiso tungod kay kanabang sunod-sunod ang season. Kumingon sa ka og Litborn, ang Litborn, April, May, kumukin ay pusa niya. Kaya ang June, ana, mao man iyahang wing banding. So, no, na ato lang na himay-himay, kung asa ka pwede mo sunod, kumuapil kag stags. Kaya sa pagkakaroon mga kapasyon, nindot kayo ang mga tari, especially kato mga local promoter lang, no? Association, awa man ay problema, kay mo appeal magita na kay ang association, na man ay compulsory. Like for example, sa miaging adlaw, kwanto? Kanang meeting, general assembly sa Big Ba, unya, anahimo nilang kakir o player, sing-sing raman nilang kakir o player, nandot kayo. Si Steve Bahani sa Iron Cock, no? Atong amigo kay na. Siya ay kakir o player, no? Siya ay, sa ilang series sa Paderby sa Cock, siya ay pinakataas ang puntos. Niya, daghan pa ito yung mga champion dito, no? Naalan ako, makikita na ito, be. Naama na sa itong kuano niya, ato na nang i-announce. Mauna nga, kuan, no? Sa mga association, aside nga, gitawag na ito na compulsory, anaa mag-ipon na sila yung mga premyo. Pasalan na Sing Sing, na ay oban Quintas, no? Oban Cash Money, no? Aside sa Sing Sing, ay Cash Money. Then, oban, na ay pa kapin nga motor. O, depende. Sa oban sa pinagsakinan, depende sa kanang usa ka dako ang association nga morinder o sponsorship nga sama na. Panindot na kayo na, pero kanilang local, especially karon. Kanang adlawa, kasamang kay, doon ay big event diya sa Galera de Mandawi. No, dako kayo na nga promotion ni Kong SL. Kuha na siya. Early Bird Edition pro big event. Ang pot money is 330,000. Ang minimum ana is 110. 110,000. Grabe. Tanaw tao niya kasama kay. Human sa akong sparring sa ako ang manok niya para fight na to, para bakbakan. Muntong nagsabayan. Bakbakan derby nga early bird paman natong final selection dagan ni tapengon og galiya naman daw anyway ko mga tao una man sila kadto sa bongan kay para maplastar so do na karoy 145 sa akong naibawan no 145 ka sultadas quality sultadas mga dagko nga breeder gikan sa tibok Pilipinas og Mindanao no Luzon Visayas og Mindanao na dire nan diri sab nimo makita ang inyong mga idols kasagaran mo fight diri mga idols no nga kasarang gyud mga kapasyon sa pusta o pot money nga 330 nakadako ana so noon tanaw na to manok kung kasarang ba pro sa kadaghan akong tanaw sa big event kasarang ra tong manok walay kasarang atong bulsa kasabang kay di lang kabot atong bulsa or kuto brother sa ning sudlanan gamay no wa lupig ta kwarta wa matepusta ng Cito G so sa tepat money 330 alisod ta na no so mo na nga kuan ari lang ta sa ginagmayay na 22-25 kung na ay pupinans 55 aw apil ta na Cito G okay siguro na kaya ang manok same ramang gihapon no pero depende na sa imong karon tanawa lunay mga manok nga di mo lihok tungod sa lagyo kay imbiyahe o ka sa bag-o nga nakuratan sa lugar kay nang uban 1 week na ana diri ang manok no so nabaguan agawas nga init kayo ang isla bian ni Cebu puti inita hinon kung para sa uban nga naas bukid gibutang para kay dikilim naayas bukid o uban pa diri pero kung ang imong manok anad sa bugnaw unya na ka diri sa mga init-init ka lugar like Lapu-Lapu, Maglisod siguro, no? Mandawi ka, Cebu City, Cebu City, kung nasa bukid, okay lang siguro. Pero kung nakakari sa init kayong lugar, ah, kinahalang gigag saktog monitoring, anak, kinaghanak ikong na-experience nga naibutan nila ng manok pagkahuman, lagi kalahotay kasamang kay. Na, dagkura man eh. Dagkura man eh, kinahalan, yung imo sang handler ani, kabalo yun. Kabalo sa gin mo palihok, kaya nga no, dili lalim. No, dili lalim mag-condition o big event nga sama ni ini nga promosyon. Nga naghagay tao mo tanaw. Kung di ka may score, makatsawan gi ka. No? Hinoon, manok raman eh, pero naagya kansaw. Naamay kansaw gani. Kung muna nga, kung hinoon, kasagaran sa mga pilay big event, mga low profile, masamli sila silang mga manok, na depende na na pag-interpret na to, no? Kung unsa. For this morning, tungod kay dibalik naman na nga itong live sa diri sa Facebook, mga kapasyon, sa itong feeds, atong intimbayaon yung mga sayo kayo sa mga nagsood sa ito ang feeds, no? So this morning, pero una-una, ay lang magkalimot, i-share, follow ang atong official YouTube channel, Doc Hansidal channel. Unya, diri sa Facebook, ang ito ang Hansi Imdals, sa ato ang Facebook, sa ato ang page, San Si Indal Gapon. Then, ato ni timbayaon ni sayo kayo nga nagpatimbaya na to, no? Shout out daw. Happy Sunday, Doki. Hansi Imdal. Shout out from Anin Anin Game Farm. Karkar. Tagihan ni Dexter Suryano. Ay, congratulations. Dexter Suryano, ha? Solo runner-up sa Early Bird Five Stag Derby. Dito sa Kalahuan. 22 ang patmani or 55 ang patmani ato mga kapasyon. Congratulations, Sir Dexter. Siya siya itag-iya mga kasabong sa Jid Tari, no? O Cebu Tari Maker. Siya itag-iya na, no? Good morning, sabi ngon ni Nelson Bravo. Good morning. Uy, ako na yung shout out sa di pong kalimut kung driver sa taxi na nasakyan gikan kong Buhol pag-abot din sa kuan pag-abot diri sa Cebu City nga grabe na yung mundak sa uwan. Grabe, why mo pasakay? Why mo pasakay na ako? May gani kayo doon ay isa ka tigpaminawan sa itong programa kala Domingo kasamang kay na taxi driver. Nakabantay nga ano, nakakita siya sa kuan sa sabong nation. Nakabantay nga ako gikuno. So, mauto nga yung gibalikan kay naam siya ay untay pikapon pero wala man mag wala man papakabana. Moto ya kung ibalik ka, nakasakay ko. So, grabe nga traffic, 3 hours. No? Pengong ko sa, ya, dool naman nga mo, Kasili Mandawi naman na. No? Kasili Mandawi, boundary na Kasili Tingub. So, si Titing, driver sa taxi. Ting, may buntag niya. Kabalo ko, naglanog-lanog ka niya. Naminaw ka, naghuwat ka. Atong i-shout out ang imong name. Good morning niya, Titing, ha? Driver sa taxi. Buutan si kayo, matatawahan na, no? May buntag diha na mahilig sa kaig manok, no? Parihan na ito ato sa mga pariha o kalingawan, no? Nelson Bravo, good morning. Ingon ni Elibert Abarquez, good morning Doc Hans, happy Sunday. Good morning Doc Hans, o sa tanang mga viewers, near and far. Ato ning, suki kayo, maski na sa Australia, China White. No, nakakuha sa nisa itong mga materialis na bila ito, 20 kapin. Ayan, nakuha ni mga kapasyo. No? Watson Kirobin, good morning. Soli Sarduma, Mayong Buntag, Greg Rigid Striper, Emmanuel Tan, good morning. Jomar Araño, shout out Doc Hans, always watching from Davao City. Ingon pa ni Rigid Striper, good morning Doc Hansi, watching from Prince George, British Columbia, Canada. Oy, good morning sa itong mga kigsuna na. Magandang umaga po sa lahat ng mga ating viewers diyan sa Canada. Particularly sa mga taga Prince Georgia, British Columbia. Good morning. Tapos, Alexis Jawa Gilio Banastonero. Ngigag pangalan. Good morning, Doki. Doyong Garcia Jr., good morning. Oy, good morning sa itong mga nag-adto sa atong Heroes of the Pit seminar dito sa Oroquita City, Dipulog City o sa Usami City. I hope nga enjoy mo sa ato ang seminar dito. Wagi ko kasakay sa aeroplano. nabilin mga kapasyon, no? Nadlo kong sakay aeroplano, basi matimingan o palupad sa rocket. Kuya Wanda, kuya, mauna nga, dito sa ko mga kapasyon sa, kuha, no? Dito sa Kusbuhol, sa Batuan Buhol, o sa Duero Buhol. Good morning sa inyo dina. Taghan sa kayo ni atin sa itong mga seminar, no? Unya, Giovanni Omega, may buntag dok. Paulo Abilia, isa pa ni Dario Nunez, Carl Nicolas Solis, good morning. Limon Guapo, Milchor Baricuatro, good morning dok. Big event karon sa Galera Mandawi. O, tinood, big event yun, karon. So good karon, unya, ugma na apad, follow up. Ang di ka daog ron, bawi ugma. Ang muda og ron ay nagbalik og ma. Kinlikado. Kinlikado ka mabawian ka dito. No? So, yun, nindot. Magkaya, pwede man mo ato niya, mutanaw ra, no? Appreciate sa mga manok na gitari. Especially, kay Stag Derby ni nga Early Bird. Ano yung unang salbo, mga kapasyon. Isa pa ni, Leo 66 Game Bird. Niya, Carl Nicolas Solis. Isa pa ni, ingon pa ni Leo 66 Gimbard, mayong buntag lokhan si Happy Sunday, watching always from Iligan City. Master Apo, good morning Doc, watching from Pasig City. Good morning po sa inyong lahat dyan, sa mga taga Pasig. No? IC Gray, good morning Doki. Dario Nunez, good morning. Ah, kaning uban, unya na ni. Ha? Ato na ning tagsa-tagsaon, unya. No? So, karong muntaga, para sa ato ang bloodline. Nasanta na ko kabildo mi sa mga breeders nga member sa Big Ba, no? I did it kalimot, no? Sa member sub sa CGBCA, doon ay General Assembly karong pizza 18 sa buwan sa Agosto, no? After na sa Piestag dito sa Metro Manila, sa MOA, no? SMX. Ang Piestag is August 14 and 16. Then, nangamo ang meeting is 18 sa CGBCA. Tambong tanan aron doon na tayo iskutan nga ubang rulings nga bago. Unya aron mahibawan sa ninyo kung kuno sa schedule sa inyong paderbe. No, ang including kaning Big Ba, nagpahatag naman apil ang Sigba na nasa ko'y ilahang schedule sa mga stag derbies. Enjoy ka ni pagsugod sa September, buto-buto. Kay dili man tanan nagbreed for early bird, especially last year na naigo tagbagyong tino, ang mga Y kurente, makagamit incubator, guba ang breeding. Pero kami nakalahutay, may nakalusot kamay, mauto ka doon namin mga more than 50 plus na early bird, no? Pero daghan na mo local, national, no? So katong mga gusto mo avail sa atong mga stags o mga pullets na tay local national band na daghan, daghang kapilian mga kapasyon. Aside sa doon na ida ay ni gustong nga mupalit, no? Nanay nagpa-schedule sa ako. So, ato yun, dinaghan to ila ha. So, marang-arang siguro na ito ang turnout na, no? So, samtang ako kabildo mi sa mga breeders dito, Labihani, congratulations. Steve Bahani, kakarap na here sa Big Ba. With sa ilang mga presidente, sa ilang mga board of directors, no, officers. Nisgutan na muning manggawas sa mga manok nga ilang gipang breed, no. Dok, nagbreed kog puti, lacton ana. Kay nang gawas nga mga laing color abuhon. Kasi nang gawas nga trisayon. Tayo ba na no? So meaning, manang giingon ako mga kapasyon nga dili gyud kanang wala gi puro-puro sa manok, no? Tingala ka, imong roundhead for so many times ni gawas na street comb. Na di na malikayan. Tungod sa kung tanaw ni mo ang linyada na ay posible mo gawas kay street comb tungod sa ilang mga cruises, no? Na ay mo gawas nga laig color tungod sa mga karaang cruises niya. Naagi mang gawas. Pero talagsara. Munang uban nga, oy, kani, tumaw. Maini na ito i-distingan. Kung maayo ba, kung maing laki, amo na, ilang ipadayon o breeding kada mga tumaw nila nga mga manok. Talagsara mo na. Kani, daghang kayo nag-kissgot, like for example, si Bibot Ponsanto. Nag-breed siya o kanang mga sweaters. Natingala siya na ni gawas puti. No? Ay, gawas siya puti. Muna nga, sa siya po mismo, ari kita kayo nga, pure gini mga manok ka, Maskib sweater for so many years kay breeding sweaters, niya upgrading breeding sweaters. Pero nagi manggawas nga tumaw. Muna, nga i-breed niya, listingan niya. Kung di maayo, aw, muna, dispatsa. Pag maayo, muna, i-upgrade or i-continue ang breeding. So, mga nag-gapon mga kapasyon, muna, iskuta na ito karamuntaga, kining bloodline nga abuhon. Kining abuhon mga kapasyon, actually, kung gitawag ni si English, minor blues or blues. No? So, ang atong iskutan nga bloodline is kaning gi-develop o gi-breed sa usa ka breeder nga si Lord Lloyd Minor of Kernel, Illinois. So, iyang pag-breed aning mga manuka, tingaa siya, kay peculiar blue ang iyang feeder color. Abuhon ba? No? So, sa toa, kung abuhon nga, karakaraan yung abuhon, mga daghan kay Bisaya sa mga asil, no? Nga mga abuhon gina, normal nga abuhon, kay mga asil man, mga Bisaya, mga kayo. Daghan kay na, sa ato na, maski natas mga bukid, daghan kay Bisaya din, daghan kay abuhon, yaunon ra, dili na, dili na i-breed. Kay kung abuhon lang nga dili, pasyan na Bisaya, ay na na, kuya, okay na, mabuna lang na kayo, daga na, delikado kayo. So, kaning mga abuhon, nga peculiar color, nga iyang gibrid, they came out straight com. No? Nanggawas ani straight com. Pero matod pa ni Lloyd Minor of Kernel, Illinois. Kung iya ni sudlan o groundhead, doon na ang manggawas niya is picom. No? They exhibit a picom. No? Kung sugulan niya o roundhead. Then, roundhead kung iyang butangan na picom nya na isay manggawas occasionally state com tungod kay kaning minor blue ang kaning blues nga yung gibed is originally state com ni siya kung sagulan niya og roundhead na wa niya magmention kung usa roundhead kwan tanang mogawas ang picom majority mogawas picom pero occasionally na mogawas nga state com no. Ang estilo sa estilo sa inawayan ani mga kapasyon. Fast moving fowls. Pas-pas angat sarado. Unya matud pa niya dunay pagka-aggressive kaning iyang abuhon, no? So of course, sa iya sigurong karakteristik pag kumutangan niya groundhead, mukalma. No, mukalma ang iyang pagka-aggressive. Muna nga, ang mga blues niya, nindot kayo iparis sa mga kalmang nga manok, pareha sa roundhead, no? Sa mga sweaters, pwede gapon, pero I don't know kung sa'yo magawas, kasi nga lang kung sweater ba sino, magawas ani, pumpkin, no? Magawas ani. So, kining mga manuka, sa panahon nila, nilasted ni kang Lloyd Minor, og more than 25 years nga spectacular kayo ang iyang record dito sa Amerika nga nipayad siya dito succeeding years kaning mga manuka na baligya o niabot sa iyang mga amigo dito sa Omaha Nebraska og sa Henry Flack of El Paso Texas and Jazz Oakley of Nebraska. Muna nga, makadungog mo blues, nga Oakley blues, ang ga-breed ana si Jazz Oakley na. After nila ni Lord Lloyd Minor. No? So, kaning mga manuka ni abot ni sa Pilipinas, sa mga stable, kaning mga miner sa panahon ni Mr. Piping Cuangco, no? Nangipayit niya og so many derbies dito sa Arenita Coliseum, like for example sa World Slasher, o nidaog sa mga international derby way back 1996 to 1997. Maunay siya ang minor blues. So si minor blues, categorized niya siya mga kapasyon na medyo aggressive. Pero angat. Muna nga, butangan niya kalma. Usually sa iyang success story, pag-breed niya aning blues, is mas maayos siya sa roundhead. I-close, no? So muna mga kapasyon, ang atong bloodline segment karbotaga ang atong gitawag nga blues abuhon gikan kang Minor, Lloyd Minor of Kerner, Illinois. So karon kung panaw ta mga kapasyon, no? Daghan kayo ron ang mga nanggawa sa Facebook. Katong mga manok nga gipang dakop gipang ihaw dito sa Amerika. Kay bawal man sila ang tari, no? Pero sad to say na wa man sila manari, nagbreeding lang sila, natripan lang. Kay naa may daghang kaayong buyer sa Pilipinas, buyer sa Mexico o dito sa Latin America. Panginabuhi man nila. Pero muyong tag cruelty to animals, kita ang mga sabungiro, di man ta cruel. Gibreed ta man na. Ginawag chance ka mo fight. Sa ila ha, gibidakop nila, gipamatay na dito. Muna'y cruel, muna'y klarong cruel. No? Ah, mas cruel nang isuod sa ihawanan. Di ba kasama kay? Mas cruel to. Ang isuod sa ihawanan, dito patay, buhi pa gani. Wanay, muna sila katoy lang gibuhat, mas cruel to. Kaysa atong gibuhat. Kaya kanya ito, passion mo niya ito, lingo-lingo man. Pero, saan man nga, nasakpan man sila silang balaod. Ngayon, mga man, stricto man kayo. Kaya ka ng mga tawahana, daghan man kayo na, kwatahan man kayo ng organization. Muna nga, maglisod na kuan. Muna, daghan siya kayong membro, ana. Muna nga, wagi sila, lupig itong mga breeders sa Amerika. No? So, kanong panahon na, mga kapasyon, tungod kay, so good naman, kung nag-condition na, dahil na gano'ng utana, Dok, size tag, mag-condition tag tag, uso pa ba ang T-ball training? No? Parang workout sa manok, gamit og T-ball, niya, kanang mga plates, plies, uso pa, pwede ba na gabiton? O combination both of plies and plates? Sa atong nakita, no? Tungod sa ka, kanamang na-develop na ang sistema sa inawayan sa manok na upgraded na nga undul-untol na lang. Di na kinahanglan o kanamang pamasol og manok. No? Di na kayo kinahanglan. Saktura ang lawas, dili bata og lawas, mature siya lawas, unya kanang ang iyang inawayan na-agyod in sa inawayan karon. Plus, napay tari nga porting haita na kayo nga gipanggamit karon, so lahi gyud siya, no? So usually ang ginabuhat karon, ang pinaka common karon is sa mga exercise, pinaka common nga ginabuhat ang sparring. Ha? Sparring. Dayon kaning rotation. Stretching, plying o cord. No? Stretching sa early morning. Kahig, sampi, morning usually. Plus, tadungangan nila sa exercise na ang buhi. No? Isabungon nila to 3 buckles, kuha na. Then balik. Massage gamay, balik sa cord, huwat o alas city nga tingkaon. Depende ha. Kung alas city mo tingkaon, sabiit, bahala mo sa sistema niyo. Alas 8 mo tingkaon, okay na. Depende na sa inyo ha. No? O niya, pagka alas 9, flying pin. Pag humaan sa flying pin, pagkaalauna, alas dos, kana, di na kayo, nag-empty-empty na, kuhaon nila, ipa-scratch nila. No? Balik kong scratching. Usually, 10 minutes lang ang scratching, mga kapasyon. Then after, ana, balik sa cord. Pagka alas 5, o alas 4 imediato, alas 5, mausaliting panglawag nila. Pagkagabi, pasugan, nakulakaw, kahigamay. Maunay kasagaran, na common practice, simple lang kayo nga training sa manok. Wa na nguban gani mga kapasyon, di na mo gamit og flying pin, no? Kay natural sa manok ka mulupad yun. So depende na na sa inyo ha. Pero ang flying pin magamit sab sa init kayo ang panahon or sigiguan. Masipti sab ninyo ang inyong manok. Di sab pwede nga sigkawanan ang atong manok, especially karon nga uwan na lahi kayo. So yung nana lang rotation. And the most important sa tanan is kaning itawag lang mental conditioning. No. Ato nang isgutan mga kapasyon kan mental conditioning kay kana dinha nagproblema ang mga handlers, especially mga bagong handlers pag-abot sa buwangan. No? Kung kulang o dili kayo nila natutukan ang mental conditioning. Mubalik ta, human importante kay nga commercial.

Balita sa itong programa, inilog mga kapasyon. Pasok ta sa kainit sa kape ka, kasamag kay. No? So, sa itong iskutan ka ganina, kaning conditioning, mental conditioning, maon yung pinaka-importante sa gyud sa stags. No? Kinahanglan yung kayo. Muna ang sa stags na to, apil sa iyang kanang buhatunon din na, kinahanglan mo agi nga tumanok o hardening. Important kayo ni kumupayat ng stags. No? Sa hardening, of course, magdakop, maligo na to siya sa derby ready. Unya, mapurgas sa strong guard, ma-flashing sa Vitacin Gold Capsule. Dayon, ma-injikan sa Bixan XP. Mauna yung usually, no? Then, after tagaanin mo by 2 weeks, aron paspas siya mo mature, dahil mangisog. Mauna siya. Nga, kinahanglan, kwaon mong idlas niya. No? Idlas sa manok kay gika pa mo nag-range area. Labi na ng range area ang puti na kuha nga murag jungle. So, usually, ana, ang manok, ana, pag kuha ni mo, pligong kayo na, ang mga manok ka. Kanagikan sa range area nga murag jungle o ka, lapad kayo nga range area. Puti ligunas, manok na, kuha ni mo, iwakli ka, anang mga manok kayo mo makuha. Pero, tungod kay, limited kay sila sa mga vitamins o minerals. No? Kaya ang ilang usually kuha, ilang natural lang nga makuha din na. Mauna na nga, imo siya giagog hardening pin. Idlas taman siya, dihat na pita, imo siyang matame. I-tame ganyan niyo, no? So, sa gingon na to, mental conditioning, mental hardening, dapat ma-breed. Then, ayaw yung dugaya ang manok diha sa range, diha sa hardening pin. So, mudabot niya siyang mga pinbuwan din ha, murag mabalik o pagkabata ang atong manok. Dapat, 2 to 3 weeks, kuha na siya, especially kung pwede na siya i-cord. I-cord lang nato siya kung ang iyahang tahod liguna, no? Kay kung nililiguna ang tahod, delikado kay nga mapungil sa pisi. Nagbira-bira nila. May ngunta nga, Dok, di naman idlas, pwede na ko i-cord. Maski di pa kayo gahi. Pwede siya, sir, pero ang problema din na, inigpanglawog na to, inigpanghatag sa feeds, mulugnot na sila. Diya ang problema, basi matwist ang iyang tail, especially kung sa wala ni mo na butang. Matwist gani na, magkabuang nagbukod ang imong mananari. Mao na nga, dito palang daan, muli ligin imong mananari sa imong mga manok nga iapil aro makita kung asay dahi depresya ang tail o kanang okay pa ang ilang mga tail. Kana, din ha, sa mga panahon nga nasa hardening, ang patubig na to ana, pwede na ka-Electrogen D Plus or Red Cell. Karong panahon na mga kapasyon, susuyan talang mudaan, sa nagpapiso, nga naipiso ng panahon na, dako kay tabang si Red Cell nila. Kay si Red Cell mo provide ug init sa lawas. As long as, isiguro na to nga ang atong brother lapad, ang atong range area lapad. Kay doon ay tendency nga tungod sa init nila, init kay ulo, magbinunalay sila o magkinabalisim. No? Siguro. Pero sa panahon nga karong panahon na, especially sa stag, nga naanaan diya permanente sa cord na mauwanan, kinalan sila og painit sa lawas. Gamit kay nila si Red Cell. Sa mga range nga dapat nabilin, si Red Cell. Sa mga bay nga imong gibuhian, nga pili nimo siya gamiton para breeding, nga nakapili na ka Red Cell. Panindot na sa panahon nga tinguan. Muna, dako kay gamit nila. So, aside sa hardening mga kapasyon, during sa conditioning na to, anaroon na to o saba ang farm. Kaniya to, doon ako yung sistema kasamang kay nga mo, kuang ko mo, record ko o buwangan, no? Saba. Kung wama na di mo manok, maputakod yung manok, no? Kung ato po na pa to, panahon na mo ni Istong, nga, amo ganyan kipangitang paagi, kung usag kita makakompete sa stag derbies, no? Record may saba na pag-abot na mo sa farm among ipa-play. May pamantok, kaya na pamantok, record-record. No? Karon, radio na lang kayo gamiton. Maminaw natin di weight speed. Tune in na to. No? Tune in na to. Inigpa-sig, inigpa-kagabi eh. Inigpa-suga.
or kadlawon, pasuga, turn in either IFM or RMN sa DOHP ka, maminaw ka. Ay, lasad to paminawa o kasamang kay o katong programa nga What's Your Style? Ang iyong manok. Pasing malingaw to iyong handler. No? So, pwede na, pakusgan na kusog. Aron manan og saba. Saba raman, music, saba na. Ako TV, kanang TV, para naman na sa handler, no? Anaron lang siyang saba. Tinikano ha, kakbox. Anaron og kakbox. Anaron og folding cage. Anaron sa color, sa laing kanang color nga, balaw, tasayon, buyugon. Anything diha nga, pwede naman i-spar sila, anara sila, no? O niya, kanang travel, kung pwede. Kalgan mo ng karton, ibiyahe sa nani mo, aron pag-abot sa buwangan. Mamani, usually good may tabo. Pag-abot sa buwangan, dito na mangis-ngis ang manok. Wamanan. Nauli ang tuod, pero lahi ang manok. Niaging ngis-ngis ang buntag pag-abot ni mo. Lahi na na siya, di kaka 100%. Nga pag-abot, muhatag na, umulihok o maayo. Pag-abot na tunga ruidahan. No? Delikado kay na inana, mga kapasyon. So, kinahanglan, kuang kita. Careful kay ta pag-abot ani. Simple na ni kayo, kasarang ng human or handlers. Dapat imong handlers sa kabalo, sa ipo sa imong manok. Kay kung pahikap po ni manoglain dito, wak kabalo, mo iglas ng manok ni mo, delikado kayo. No? So, kinahanglan, anaron gini mo sila. Kay sa panahon nga, hindi ni mamanad, ma-stress sila, diha na mangis-ngis ang manok. Problema na kayo. Unang akong advice sa inyo, mga kapasyon, dapat, mupay kag stags na agining mental conditioning, di gig ka mawa ni. Di ni payas kak. Ang kak gani, mangis-ngis pa man gani. Kakita o manok, wa makuan, wa manad. Uban gani, biyahe. Kasagaran po sa kak na magdunay problema, mangis-ngis, kadunay gipamati o kanang aksyonag pang narol. O nangarol pa, nga wa pagigkapuli develop ang balahibo. No? Mao na sistema diha mga kapasyon. So, wala sa tay oras ang mga nabilin diri nga pa shout out at shout out ni kay Aaron di magmahay. Oy, Melbourne Aluva ang among VSR sa Negros. No, good morning. Oy, akong igsuon sa New Zealand. Manong Henry Dal is watching. Ingon ni Andy Montaño, shout out Melbourne Aluva. G.R. Dapalcruz, good morning. Jolly Sardoma, good morning. CG is watching. Dario Nunez. Dayon, oy, nagpa-shout out ni Melbourne Aluba, no? Shout out sa Party Boy. Zip Zip Montaño, good morning dia, no? So, muna na mga kapasyon. So, sunod, atong isgutan, kaning mga gitawag na itong mga dugang, mga supplements o kaning mga additives sa pakaon na to. Kayo say, wala naman tayo magsalig sa platinum o greens. Naan sa tayo sa butang nga mga gitawag o mga additives para pagwapo sa lawas, para palumoy sa lawas, unya, paluag sa lawas. No? Paninindot sa yahap. Say, depende sa imong gusto sa imong manok, no? Mapuno ba kayo? Pero say, kanang puno ra kayo mga kapasyon ng iyahang agility, mapiktuhan. Kanang natural lang, no? Kung sa kuwa ma-flayable, in-kick-up ni mo sa iya, nindot kayo ang lawas. Mao na siya. Na sa panahon nga itong itari, dito na sa derby, huwag mausap iyang lawas. Mao na makita na ito karong mga kapasyon sa manok nga malihok, karong pa-derby, karong adlawa, diya sa Galira ni Mandawi, 145 bites. Andi, ato-tato, andi. No, lingo-lingo na rito. Lingo pa ni Julie Sardoma, good morning, Doc. Salamat sa shout-out. Miguel Cuesto, good morning. Alan Cadilinha, morning doc, shout out. Itzel Saguban, good morning. Uy, shout out daw. No, kisa pa inaadre, aron di magmahay. O, kanalasa, kita-kita takaroon dito sa buwangan, sa Galira di Mandawi. Ang uban, hackpipe, na sa Gran Tejero, uban pang nai derby dali, no? Kung sa pa mga hackpipe nga dool-dool. Kita-kita ta, no? So, wala naman tayo oras, mga kapasyon, yung alagad sa kahanginan, Dr. Hansidal, para sa Thunderbird, the winning formula.

0: YHBRMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo ka ninyo sa mga pagkaon nga angayin kaunon o sa mga pagkaon nga angayin likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa the Freeman o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
5: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
6: Ako dahil si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nung tumar ko DTX 500, kaya nga akong ugang. Tapos kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka capsule, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayo yung DTX 500.
5: DTX 500.
7: Pabali sa mga butika.
8: Mayong adlaw, Dr. Ramil Uy. O sa mga soaking tagpaminaw na to sa itong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
9: Mayong adlaw, Sir JP. Naot nga nainom nyo na inyong DTX 500. Ang super anti oxidant, magbitis ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon karang wala pa isulod ang inyong mga tiyan.
8: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Dr. Ramil, kung nga nung gatigulang ang tao o mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tao tungod sa kagulangon.
9: Mm. In the dawn of the millennium, nga sintro ang pagtuon sa mga geneticists kabahin sa katason sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
8: Pasabot na Doc, kung taas ang telomere, taas po ang kinabuhi.
9: Yes, Sir JP. Pero, kung palainom kag DTX 500 o MITC, dako kayong chances mo taas ang imong telomeres.
8: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor, o kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kiniusa sa mga unang pagtuon aron may baloan kung unsay epekto sa lifestyle sa katasoon sa telomere.
9: Mm. Sa mao nga pagtuon, Sir JP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine, Sir JP, 10% ang nadugang sa katasoon sa telomeres.
8: Mm.
9: Apan katong mga tao nga gasigira gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kinigitan-aw og gi-examine gamit ang microscope.
8: Mm.
9: Kay bloka, Sir JP, kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat, ga-exercise sila. So kung sige kag exercise, gataas ang telomeres.
8: Mm.
9: Pero kung sige kag taon og tamis,
8: gababa.
9: Cut down gid nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila, Sir JP, og gainom sila mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang

0: 1.3 million orak yun itong antioxidant. Taas kay Sir JP.
1: Sobra na.
0: Sa tinuod ra, mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Dungagan pa jud sa imong mighty C, Sir JP. Ang alkaline nga vitamin C nga usap pud ka antioxidant.
2: TGX 500.
3: Ako sa Jubilee.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin gitistingan ako og inom og TGX 500 duha ka capsule sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
3: 95 na lang.
2: TGX 500. Mabali sa mga butika.
1: Naapoy pagtuon nga gitawag telomere effect of 2017 by Elisa Apple and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patason ang telomeres. Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds og green tea.
0: Sa tinuod ra Sir JP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabal-an nato kung unsa ka mubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ng kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga tawo sa Canada, napulo jud ta tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy. So, unsa may naadas prutas sa utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress o ang sayop nga pagkaon mo'y gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na makareplicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man imo pag-ilis sa mga patay nga mga selula. Ang problema manggod sa tao, Sir JP, kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
1: Mopay
0: pag-adto sa klinik, magpakonsulta, mopay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imong nga lawas.
1: Correct.
2: DTX 500.
5: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko.
6: Sakit ipangihi og ako pud nga puson sakit.
5: Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag,
6: tulo pud ka kapsos sa gabi.
5: Sima na lang nawala jud ang sakit.
6: Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi.
5: Epektibo jud kayo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako di ay si Melissa Cruz, na ako'y anemic ingon sa doktor. Sa sige na kung tumaog MyTC matag adlaw, na umpawan na jud akong gibati nga anemic.
2: MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
8: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver.
9: Natunggan ko nga nindo ang DTX 500
8: sa atay.
9: Ug isuwayan ko
8: sa pagtumar.
9: Duha ka kapsula matag adlaw.
8: Sa sulod sa usa ka bulan,
9: balik sa normal
8: ko ang atay.
9: Epektibo ang DTX 500.
2: DTX 500. Mabali sa mga butika.
0: Hinaot nga nakainom na mo og DTX 500 og ang inyo nga superior antioxidant. Ug syempre, ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa isulod ang imong tiyan. Ang allergy, usa ka immune system response sa mga foreign substances nga normally dili makadaot sa lawas. Kini matawag nato nga usa ka overreaction o abnormal immune system response.
1: Correct.
0: Kasagaran, Sir JP, mutukar man lang ni ang allergy kung nabugo na ang imong immune system. Kaya kung healthy ang imong immune system, dili jud ka magka-allergy.
1: Pananggitan, butang nato allergy ka sa pagkaon. Adunay mga tawo nga dili allergy sa seafood, pero unya, nakadevelop na siya ang allergy sa mga pagkaong dili man siya unta allergy katong sa una?
0: Common nga allergy, Sir JP, naa sa pasayan,
1: correct,
0: kasag ug mga shellfish na ngatol pag-ayo ang imong panit, maglisod ka ginawa ug hubakon ka. Niyang asthma usa ka form of allergic reaction. Ug ang pinaka worst nga form of allergy is ang respiratory attack.
1: Delikado.
0: May pana nga ang panit kay katol raman ug naga labak-labak nga pula.
1: Oh, delikado ug makamatay sa tao ang worst form of allergy. Ilabi na kong igon jud niini ang imong baga.
0: Naigitawag, Sir JP, nga asthmatikos. Kini usa ka medical emergency nga usa ka form sa asthma exacerbation nga dunay hypoxemia, hypercapnia o kining sobrang kadaghan nga carbon dioxide sa imong dugo tungod sa hypoventilation.
1: Dili ka ginhawa?
0: Kanabang dili ka kaginhawa og tarong. Unya, ang musunod ana sigurado gyud, Sir JP, secondary respiratory failure.
1: Unay kuyaw.
0: Simple raman ang management sa allergy, Sir JP. Inom ka og food supplement nga makakorek sa nabugo na nimo nga immune system.
1: Pusto.
0: Ang mighty C isip usa ka alkaline nga vitamin C ang makatabang jud sa pagtarong sa imong ga-wild nga immune system. Inubanan pod sa pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw aron mapugngan ang pagdagan sa free radical sa imong lawas.
1: Mojudok!
0: Dako dyan akong pasalamat sa mighty sister GP.
1: Oh.
0: Imagine, sa kadugay na na akong inom og massive dose pa, wala dyan ko nagka-develop og allergic reaction.
1: Bitaw sa?
0: Abog, siminto, mga tambal, asma, kaluoy Ginoo, wala dyan ko makasulay. Nga ingon ana nga mag-allergy ka tungod sa DTX 500 og kining mighty sister GP.
2: DTX 500!
5: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi og ako po niya puspon sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500, tulog ka kapsul sa buntag. Tulog pa ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika.
0: Kunay kinanglan dyan nila nga mag-DTX 500 og mighty sister GP. Kay dili man sila palakaon utan og prutas.
1: Pusto.
0: Unsa may ato makuha sa utan og prutas gawa sa nutrition og fiber. Siyempre, antioxidants. Gihatag ni Ginoo nato kining matanom aron na ay dipin sa batok sa init sa adlaw. I-transfer kini sa atong lawas sa matag higayon nga mukaon tag-utan ug prutas. Ang tawag ni init transferred antioxidants.
1: And we harvested the most potent antioxidant known to man. Og kini gisulod sa kapsula ang flavonoids og polycosanol nga nakuha nato sa disugar sugarcane extract ang pinakapait nga party sa tubo munay naa sa DTX 500.
0: Naa jud na ang super antioxidant sa matag kapsula sa DTX 500. Mao na nga kung allergy ang imong di problema nga gapabalik-balik og dili makuha sa simple nga pag-inom og mga antihistamine, try mo ang DTX 500 og Mighty C.
1: Correct!
0: Ang approach sa allergy sir GP is lifestyle modification. Una, ayun, nagkaon ang mapagkaon nga makapa-allergy ni mo. Kabalo naman ka nga makapa-allergy na.
1: Bitaw sa?
0: Kaon pa jug ka? Kay lami.
1: Oh.
0: Avoidance and control ang first step kauban. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 o Mighty C. Dili sa yun ang pagpanginabuhi sa taong adunay allergy. Kay man, dili ka kapagusto. Limitado ang imong kaon. Limitado po ang imong malyok. Pila naman katuig ni imong inantos ka sa imong allergy. Tama na o sakto na sa pag-antos. Kulang regular gag exercise. Ang imong lawas. Mao nang dili ni mo mapagawas ang mga toxin pinaagi sa pagtulo sa imong masingot. Mag-DTX 500. Mag-MITC ka. Dako jud ang makatabang nini sa imuhang allergy.
2: DTX 500!
7: Ako si Janice. Okay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbana o DTX 500. Red Keto Capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
2: DTX 500! Pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Luida. Lamay lang na abugog taligsi. Ugon og sip-unon na ako. Nag-take ko og Mighty C. 2 capsules 3 times a day. After sa sige na akong pumara sa Mighty C, abugog taligsi ko ng masuklan. Ibiktibo kayo. Ang Mighty C.
2: Mighty C, mapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naa dyan mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot akong sington.
0: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok.
1: Ug
0: dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Pag humanilag ligo, Sir GP, ila dyan trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og clinica diophrase nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
0: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning klinika Diofresh, Doc, kay wa ni say aluminum sa tupa nan toxic.
0: Yes. So sa mga gapanimahog ilok dia, kinira jud ang solusyon. Ligo matag adlaw panarapo og butangi sa klinika Diofresh ang imuhang ilok. Usa sa mga importanteng magmaintainar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
0: Naay pamagi, Sir GP. Inom ka og extend food supplement.
1: Ay.
0: Ang extend food supplement, Sir GP, naay maka og Clavuasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud naay side effects, Dok. Naay pakapinoon frontal effect.
0: Hello? Tay, pwede ka na.
1: Ug mao ni nagustuhan sa mga magtiayon, Dok. Ang effects sa extend food supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingon jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
0: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation. Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan dyan ko, Anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala na si Mrs.
0: Ang himonia, Sir JP, hilot-hiloton sa niya si Mrs. Gamitan niya og Santon Plus Herbal Oil.
1: Kalami.
0: Unya, inumpog kagkuhan ng extend. Sigurado, lami kayo. Ang pag-inom og kape, Sir JP, kauban na jud sa adlaw-adlaw natong panginabuhi.
1: Gusto.
0: Isip usa ka Pinoy. Lahi ra jud kung makakape ka. Mao na kung naay DTX coffee mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawas samtang sila nangapi.
1: Correct jud na, Doc. Gakape ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX coffee mix adunay chia seeds nga mooy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubos og timbang, perfect jud ang DTX coffee mix.
0: Katong mga kwartahan dia, maayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, Ganoderma, Mushroom ug Stevia. Perfect jud sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jud. Unsa? Special pa. Pero kung gusto dyan nilang makatabang sa mga pobre, suriyan po nila ang Rayo Coffee.
0: Lami po, Sir JP, ang sabor sa Rayo Coffee. Ang nakanindot aning Rayo Coffee, kay nakakapi ka na, nakatabang padyod ka sa mga kabos. Kaya nga naman, sa imong pagpalit sa Rayo Coffee, bahin na sa halin ini, muadto sa Rayo Foundation nga pundo. Kining pundo mo ay gamiton aron itabang sa labing nagakinahanglan.
1: Kalami jud anang feeling nga mintas gakapi ka, Dok, makaibalupod ka nga makatabang kas mga pobre.
0: Mao jud, Sir JP, DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix o Rayo Coffee, sulayin ninyo.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
11: Ako si Chimoy. Galuyang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni Ini. Sa usa ka bulan, nabantayan na dyan ako ang mga kausaban.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mayang adlaw mga ka-D3 Bio. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Kung nausab si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong nga ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom og D3 Bio?
1: Dayo katong gitawag, Dok, nga cardiovascular diseases.
0: Nga naman, Sir JP.
1: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
0: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod og good cholesterol.
1: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
0: Kay para at least tinay-nayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
1: Mali ka yan jud ang type 2 diabetes, kay siyempre di makamutambok.
0: In fairness pod sa plain nga D3, makatabang man pod siyag promote sa good cholesterol.
1: Gusto.
0: Makatabang man pod sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pod sa plain D3, kay siyempre kinahanglan pod tag mo upgrade. Cellphone gani mo upgrade ta napajoy nindot kayo ron katong is 21 Sir JP pareho pod sakyanan di jud kamo tuo nga mogamit pa katong mga sakyanan nga karaan na kayo katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba kinahanglan upgrade jud ka open na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pariho ra nga nagtutoy kasi mong inahan. Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years. Nga naman, tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus. Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 Bio sa imong selula tungod kay ang D3 Bio bungkagon niya ang virus. Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala, Sir JP.
1: Correct.
2: D3 Bio.
12: Ako si Aying, galabad gyud ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 Bio. Weeks pa lang namatikdan na gyud ako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
0: wala natakdan.
1: Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
0: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
0: patay ang virus, Sir GP?
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa
0: D3Bio. Sa D3Bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3Bio, mura po ka nagtutoy sa imong nanay. Hmm. Yes, naadyod sa D3Bio. Pariha dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3Bio.
1: Correct.
0: Inom dumiha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3Bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
0: Diri Pilipinas. Kwaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Dapat jud wala sa D3 ang MCT.
1: Wala? Okay.
0: Ang medium chain
1: triglyceride.
0: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
0: Buhatong energy, Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3Bio sa dili pa ka mukaon sa buntag. Kabalo ka nga no, Sir GP? Hatagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
0: Ang MCT, wala na siya sa pin D3Bio, Sir GP.
1: Oh.
0: Naara na sa D3Bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3Bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat
0: targeto ang na D3Bio, adunay MCT nga mo'y musunog sa imong tambok mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang di ka.
0: Unya, naabay MCT ang imong plin D3?
1: Wala.
0: Wala, John.
13: D3Bio!
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3Bio. After 2 months sa pagtay, hinay-hinay o gamay. Efektibo kayo ang D3Bio.
13: D3Bio! Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio! Mighty C! Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako di ay sisigami alumpaga nga doon ako'y allergic rhinitis. Natunggan ako sa radyo nga doon ay Mighty C. Ako gitumar tulog ka beses matagadlaw. Wala nag-cute ang permi nga pag-atake sa akong allergy.
13: Mighty C! Alkaline! Nga vitamin C sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
0: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan ato, Sir GP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
1: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
0: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika Dio Fresh.
1: Kayang-kaya,
0: Jude, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bacteria, virus, o fungus na ana sa klinika Dio Fresh.
1: Unya, all natural pa, Jude, ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
0: Lahira, Jude, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
1: Ubitaw. Ayun ang padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
0: Makapaputi pa dyan, Sir GP. Unya, naa siya'y mga skin whitening substances.
1: Tsakto dyan ka, Doc.
0: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
1: True.
0: Ang problema kasagaran kay wala na'y panahon para mag-exercise. Salamat kay naa'y extend food supplement. Bisag busy ka, mura ra kang naka-exercise.
1: Exercise sa kama ba, Doc?
0: Dala na natin, Sir GP, sa added benefits. Kanang extend food supplement for men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad mao'y magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
1: Lami, Judy, ang extend food supplement for men, Doc, kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog nga pinuti ni papa.
0: Nadyo'y panahon, Sir GP, nga lami, Judy, inom og kape, sabot na kung laay kayo.
1: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
0: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mixer GP kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
1: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya disugared sugarcane extract. Nga moy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
0: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka
1: pa. Of course. Pero Doc, og naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
0: Oo, nindot na.
1: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect yun ni sa mga na-diabetes. May kamahalan ron ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kini mga ingredients.
0: Siyempre, na-ay Ganoderma, na-ay Stevia, medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. Unya, sa mga tao pud nga matinabangon, Sir GP, nindot ang Rayo Coffee. Kay kining akapi, makatabang sa mga kabos nato nga mga igsuon.
1: Sa imong pagpalit aning Rayo Coffee bahin sa halin ini idonar sa Rayo Foundation. Isip pundo para itabang sa mga labing nagakinanglan.
0: Sa ato pa, nasa light tulo ka pwedeng pilian, Sir GP.
1: No.
0: DTX Premium Coffee for the best experience. DTX Coffee Mix na ay chia seeds o kining Rayo Coffee sa mga gusto mo tabang sa mga kabos. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
1: ga-detox ka pa!
13: kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
14: Ako si Ariel, na-diagnose nga ni Dako ang akong liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtininay na yung gamay, epektibo kayo ang D3 Bio.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
1: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ako na sam si Dr. Miloy. Nautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared mo sa ordinaryo nga plain D3.
1: Hisguta na to, Doc, ang unsa man jod ang cholesterol.
0: Mm.
1: Ang cholesterol is a kind of lipid. Unsa may kinalahi niya sa fat or tambok. Ang fat is also a kind of lipid.
0: Mm.
1: Ang fat, pwede ra nimo na ma-exercise aron mawala. Pwede pod nimo mahimong source of energy sa imong lawas.
0: Take note, Sir JP, ang cholesterol is lahi jod sa fat.
1: Correct.
0: Ug kasagaran nga mga cholesterol gi-produce ra jod sa atong lawas.
1: Mm. Cholesterol is not bad, ha?
0: Mm.
1: Kinahanglan kini sa atong lawas. Mauni ang ginagamit, sir, as raw material sa atong selula.
0: Mm.
1: Ginapagawas kini sa atong atay.
0: Correct. Kung wala ka gainom og D3 Bio, minus jud ang pagproduce sa cholesterol, Sir JP.
1: O, unya, unsa may buhaton sa cholesterol, paghimo ni atay ni ini, tawgon ni siya og LDL.
0: Mm.
1: Ang LDL ihatod ni dito sa selula. Pag abot sa selula, mahimo ni siyang VLDL or very low density lipid.
0: Mm.
1: Tapos mudako ni siya, maghinay-hinay ni siyang paggawas og cholesterol padulong sa selula. Kuhaon ni lysosomes, muingon ni sila lysosomes nga, "Oy, ihatag na din si cholesterol kay buhato na ko ni siyang pader sa selula."
0: Correct.
1: Kung maayo ang pader sa imuang selula, dili daling makasulod ang mga virus, bacteria o fungi. Kay nindot o ligon ang imuang cell wall.
0: Mm.
1: Tungod kay nindot ang pag-deliver sa cholesterol. Kinisad ang LDL kay may pagkalaagan.
0: Mm. Dili man na iyang trabaho, Sir JP.
1: Oh.
0: Duha na iyang trabaho.
1: Mm.
0: Muhatod na siya o good and bad fat sa imuang lawas. Wala na siya ipili.
1: Oh.
0: Kung ang imong isulod sa imuang baba puro bad fats, ihatod po na niya dito.
1: Oh.
0: Gadaghan na siya ng gadaghan.
1: Mm.
0: Sato pa, mudaghan na po ang tambok sa imuang lawas. Ang nakaapan running LDL o BLDL, Sir JP, kay matrap din sila. Gakasangit.
1: Mm.
0: Pagkaman ma-oxidize ug mugahi na ni nga sila nga maoy mamahimong blockage o baral.
13: D3 Bio.
16: Oh, si Richard, siging galamad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, wala lang akong labad sa akong ulo. Normal lang akong blood pressure.
13: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. D3 Bio.
1: Kung nakainom kag D3 Bio, pasabot, daghan kag HDL. Hipuson dayo na.
0: Correct. Unya, nakita ni mo ang imuhang vitamin D3, naiingon ana ang function, Sir JP?
1: Wala!
0: Wala, gyud. Makita ra jud ni mo na siya sa D3 Bio.
1: Mm.
0: Ang LDL, Sir JP, mauna ang tigkuha sa kolesterol aron mapalayo gikan sa imuhang atay.
1: Correct, jud, Dr. Ramil.
0: Kay ihatod man niya ni, while ang HDL or ikining good cholesterol mao'y gakuha sa mga kapin o sobra nga mga bad cholesterol pabalik sa imong atay.
1: Mm-hmm.
0: Og paga, buhaton na siya nga bile or abdo. Ang sekreto, kinanglan bastante ang imong good cholesterol para nga ang tanan nga mga bad cholesterol kuhaon niya, Sir JP, ug man-neutralize niya.
1: Mm-hmm. So dapat mukhaon jud kag mga good fats, Dok. Nuts, butong, avocado.
0: Siyempre, D3 Bio jud nindot, Sir JP.
1: Oh, D3 Bio jud dapat ang gamiton. Ngano man, kay walay MCT ang avocado. Ang olive oil wala po'y medium chain triglycerides. Gamoy, nagapadagan sa HDL.
0: Sa BCO ra gina makita o wala na sa plain and ordinary vitamin D3.
1: So, unsa man ang mga trabaho ni HDL. Kung maba ang LDL sa imuang dugo, kay basically, kung daghan kag LDL sa imong lawas, pas-pas raman ang production sa bile. Unya, kung daghan ang production sa bile,
0: dako ang chance sa mahimong galston.
1: Ay! Kay musapok ang imong bile, most likely makadevelop jud ka o gallstones.
0: Pasabot, Sir JP, ang D3 Bio makatabang jud magprevent sa mga gallstones. Unya, ang imuang vitamin D3, naiingon ana nga function.
1: Wala.
0: So, D3 Bio jud ang maayo. Di ba, Sir JP, ang rason nga nung daghan bad cholesterol ang imong lawas tungod kay daghan kang gikaon. Ang solusyon ana, magfasting ka aron makuhaan ang trabaho sa imuhang bad LDL. Cholesterol or LDL. Nindot og maayo pod ang kombinasyon sa fasting og D3 Bio.
1: Wa na tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
0: Ug ako na sab si Dr. Ramil Oy, maayong panglawas ipadayon.
1: Ayaw abusuhon.
17: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo. Ani ana ang sulbad sa imong problema higala. Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mugrabi pa ang imong balatian higala. Bisita ina ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, ana may motang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusalem Street, Cebu City, at Bangsa the Freeman, o kilid sa Gaisano Main.
13: GX Coffee Mix!
10: Ako si Linlin. Sa una, mahal ko mga pig ay makulbaan magugoda yun. Pagkadungog na ako sa DTX Coffee Mix sa radyo, nitilaw ko. Naku kaya akong kalipay, kawala dyan magkumbakumba ang akong dughan sa DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix. Papalit sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Sherantia Compound. Kikan sa palya. Yan ang kahatak o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Papalit sa mga butika.
2: Kasayuran sa maayong panglawas. Programa. Ngapuno. Kompleto. Con todos.

0: at love. Kauban ang mga health experts. Kasayuran sa mga...
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy o uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga nag-edad 50 pataas, balhina sa Herba Strong Herbal Supplement nga ginama sa Unilab na ay mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay. Mutabang suportahan ang healthy aging with proper diet and exercise. Pilia ang Unilab quality. Pilia ang Herba Strong. Mapalit sa Alfar Pharmacy, Evercare Pharmacy ug uban pang butika.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagkamot sa lumag-uri ng sakit.
5: Herba Strong Herbal Supplement ginama sa Unilab.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga maluya ang panglawas mao ang importante nga lig-on ang resistensya og prime nga panglawas dapat didto ta sa masaligan ania ang Immune Pro Prime kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kung moingon si mama nga,
9: sige ka, gout. Inanani mong tambal. Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
8: Ang iyang buot ipasabot.
9: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
10: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
11: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. AC-

0: Rose Papaya.
1: Na-double whitening sa papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven yung makaputi in as early as 7 days with regular use.
2: Boom! Puti ka! White Rose Papaya!
1: Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
3: ACS. Sa negosyo, importante kada piso. Labi na ang presyo sa palaliton, kuryente, o gasolina ron. Maayo na lang, pro ang partner na ako.
4: Ang Kondura Negosyo Pro 2-Door Inverter Refrigerator.
3: Kabog na nga pang negosyo. Flexible ug luag, makadaginot sa kuryente, ug tinuig ang kalig-on. Aron pa dayo ng negosyo, pag Kondura na pud mo.
5: Kondura, kuskan ka uban nimo, kuskan pang negosyo. Kondura.
6: Strong for the Filipino.
7: Kondura. Strong for the Filipino. Strong pang bahay, strong pang negosyo.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog ka plema, afford pa.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Wishlist na ako for the year? Grabe, kanaghan! Tuyo ko ng mga trending spots.
9: Beach trip or island hopping? Maparty. Maadto sa gym.
10: Mabuhat pa na nimo tanan kung kulang ka sa energy o glow ang immunity? Hangtod wishlist na lang baka. Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatagog extra energy plus immunity with proper diet and exercise.
8: Let's do this!
10: Pag Enervon Z Plus na!
0: Unilab quality yan.
11: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod.
13: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
14: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
16: Ang galing ng Pinoy, rinig sa buong mundo.
17: May tapang na hindi sumusupo.
18: May ang King Discarte para magtagumpay.
19: At higit sa lahat, may pusong handang lumaban para sa iba.
20: Yan ang bangis ng layon.
21: Gerald Anderson,
22: EZ Mill,
23: Mark Mugen,
24: Emil,
25: and Vince of BBDK.
26: Leon, extra strong beer. Ilabas mo ang bangis ng Piloy.
27: Kahit ang kwento mo, ang bangis mo.
28: Drink responsibly.
29: Leon Extra Strong Beer, 100 pesos sa SRP lang kada litro. Kaya sulit ang bawat tagay. Yan ang bangis ng tagumpay.
30: Traffic! Kung mubiyahe, dagdag mo sakit sa kalawasan. Gamit og sa Loan Pass. Direktang manhutsuot ang sangka, paspas ang aksyon, sulod sa 30 minutos. Mulong tanang kahupay, hangtod sa 8 ka oras. Para sa baga, liog og sakit sa buko-buko sa Loan Pass. Methyl salicylate, menthol, tocopherol, acetate, comfort is the generic name of Loan Pass. If symptoms resist, consult your doctor.
31: Ang kinis na niya.
32: In fairness, nag-glow up.
33: My budget, so